0: President, I would not be remiss of anything, and definitely I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Villares, I was majority leader, and when he found he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was shown the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya rin mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para makapag-kumanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Ito, makapagtrabaho na tayo, kasasana pupunta usapan.
1: Yeah, for...
2: There you are, si Senator Vicente Soto III. So, ang hingyo sa iba niya, Senador, upon knowing nga may warrant of arrest galing sa kamiembro, tani si Senator Vicente Soto III as the Senate President pa at the time informed members through caucus that we have this at hand. May warrant of arrest ang isa kaupod ta and that Senator Bato de la Rosa. Kaya wais ako no kay Balo nga ma-report at the time si Bato eh. Ha? Sa Senate, ma-attend sang session after 6 to 7 months of absence. Di wais kay Balo, siya ti coordinate with OSAA. Ang isa lang diri ka muno nga failure niya, amo ang pag-inform sa mga upod niya or if not nagpatawag sang caucus informing sa mga upod niya that we have this at hand. Nga may upod kita nga may ara sang warrant of arrest. As far as Senator Vicente Soto III, because NBI operatives as early 7 o'clock in the morning sang May 11, ara na sa Senate premises, nag-coordinate na sa iya at the time being the Senate President pa. All of a sudden, bumaliskad. Pagkahapon, hindi na sa Senate President. Because there was a coup. Senator Alan Peter Cayetano was installed as the new Senate President by the new majority. So with that, nag-demand sa session sang 11 ang Senate for them to be furnished sang copy sang warrant of arrest. But until yesterday, until now, wala sang magin forward ang taga NBI and whomever nga kopya sang warrant of arrest to the Senate. Ha? They demanded copy of that warrant of arrest. Now, ano yang natabo? Kati wala sila kopya sa Senado. Wise lucky ba, lukod ano, ina ang warrant of arrest nga ina. Ha? So, amo nang ginaayo nila? They cannot act unless otherwise they have that warrant of arrest. Now, anong panindugan karon sa mga senador? Labi na gid ni Senator Alan Peter Cayetano, the new Senate President. Being si Bato de la Rosa ang gin paidalom sa Senate custody. Hambal ni Senator Alan Peter Cayetano, ang iya sining hambal, as long as wala sang warrant of arrest from any court of this republic, si Bato de la Rosa will remain under the Senate custody. Si Bato de la Rosa will be surrendered to any court within the Republic of the Philippines nga mag-issue sang warrant of arrest. Pero kung ang warrant of arrest halin sa ICC, tindugan nila ang Senate Resolution No. 44 nga nagpabutyag sang ila sining sentimento nga they will not turn over to a foreign court ang any member of the Senate and any Filipino citizen for that matter without the benefit sang warrant of arrest from the local court. There is aton sa Pilipinas. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Bangod sini, kay nagkinagula niya, ari mga abyan, ang dako nga twist. Lima ka mga senador ang nagpasar sang resolusyon. Ano ini ang resolusyon? Resolusyon calling Bato de la Rosa, urging Senator Bato de la Rosa to surrender to authorities. pasurindero nila si bato ng pamangkot sa diin sa masurinder. Ha? Nga masurinder siya. For what? Amo na ang legal nga mapala makutanon. Masurinder ka for what? May warrant of arrest ka? Naka-evade ka karon sang arrest? So it is deemed nga masurinder ka. This time, kung mag-surrender sa authorities, sino nga authorities or sino ang may otoridad nga surrenderan mo? Ang nag-issue sang warrant of arrest? That's ICC from The Hague. Di pa surrenderon mo to si Bato just like what had happened nga gin, ha? Surrender nila to si Digong. That's it. Pero may Senate resolution saying among others nga hindi nila na pag-i-allow unless otherwise nga may local court dari sa Pilipinas nga mag-issue sang warrant of arrest to any Filipino citizen, especially member of the Senate or the House. Ha? So with that, ladies and gentlemen, ang lima ni ka mga senador nga nagpasar sa resolution, sponsored the resolution, calling Bato de la Rosa to surrender to authorities. Why ma-define kon ano kag sino nga otoridad ini? ICC? Kay tiway man sa warrant of arrest sa any local court. Kay sino sa ma-surrender? Sa ICC? Kanto sa to sa The Hague? Pagkatapos maghambal kay Digong to nga, "Hello, Mr. President, I'm here reporting for duty." Ti bangod sini, ang pamangkot sino ining lima ka mga senador. Dari. Senate President, former Senate President Vicente Soto III. Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Bam Aquino. Senator Risa Ontiveros. Kag Senator Kiko Pangilinan. These are the five senators sponsored a resolution calling Bato to surrender to authorities. That's it, ladies and gentlemen. Amo na ang kabahin sang gintalakay kahapon. Bangod sini si idol Senator Robin Padilla delivered also and made manifestations at the time. Made a manifestations pertaining to that matter. And may ara kita sang voice clip with Senator Robin Padilla. Ano tabo sini kay kumo gindipinsahan ni Robin Senator Padilla si Senator Bato. Siyempre, may gin-deliver ikaw nga speech, you ought to yield, depende sa imo, to some clarifications and questioning. So, kabahin na rin sa nagtindog kag nag-question, ladies and gentlemen. Amo si Senator Kiko Pangilinan, what's the common denominator between the two and among the two? Ha? Si present kag si ex. Amo ni nga ang meme subong sa mga social media, ha? Si present kag si ex. Si hubby kag si ex. Why? Senator Robin Padilla was once si boyfriend of Sharon Cuneta. Sharon Cuneta is the wife of Senator Kiko. And that's the common denominator sa duha sa ila. Si Kiko ang bana, si Robin ang ex-boyfriend. Ha? Tikaron, si ex kag si hubby naging kwentuhan ay. Why? Bangod kay atong resolution calling Bato to surrender to authorities was referred to a committee sa Senado. Hindi pa maka-act ang committee immediately because may ara sang changes sa mga chairmanship. Ha? Kay may ara sang pagbago sa liderato. Because all positions were declared vacant. So most likely may changes sa committee chairmanship. It was only referred to a committee. Pero ay pamahibaluan kung sinong committee ba, sino mag-chairman, sa mo na nga committee ba. So it was referred to a committee. So with that, nagtindog si Senator Robin Padilla. Pagtindog ni Senator Robin Padilla, dito, ladies and gentlemen, nga nagtindog point of order si Senator Kiko Pangilinan questioning Robin Padilla, sino na refer na yun sa appropriate committee? Ha? Pwede pagliban natin yung debate so that we can go to other calendar of business. So with that, may pagsinabtanay that includes at the time ang tawag nato sa ni acting Senate President, presiding the session, Senator Lorin Ligarda, siningitan ni Kiko si Senator Robin Padilla, I still have the floor. So pamatian ta, ladies and gentlemen, si Senator Robin Padilla sa iya sining pag-deliver sang speech defending Bato de la Rosa at the time and criticizing sang akto nga ginhimo sang NBI. Bangod suno sa iya, siya way tani ni matabo kon ginhatag lang nila kagin present ang kopya sang warrant of arrest. Nga until now wala sang kopya ang Senado. Here's Senator Robin Hood Robin Padilla.
1: Ginoong Pangulo, ako po ay gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon, iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago, ngayon po ay wala nang question. Ako po ay nagsasalita bilang una, bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganun din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, eh parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito, expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblehan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana huwag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution na ito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nakakaintindihan sa katwiran, eh huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po eh sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo.
2: There you are, si Senator Robin Hood Padilla. Pertaining to the resolution man passed by 5 senators calling Bato de la Rosa to surrender to authorities. Daamon ang ginugatan kung ana balik initanan. So with that, ladies and gentlemen, during the interpellation, kiti damo na nag-interpellate mo. Isa diri sa nag-interpellate, amo si Senator Rodante Marcoleta. And during the interpellation, sumalot, invoking a point of order, si Senator Kiko Pangilinan, the husband ni Sharon. Kiti si Kik, si ano yan, si Rubin niya, ex mo. With that, ladies and gentlemen, anong natabo? Anong natabo? Ari, ladies and gentlemen, ang natabo kun nga ginareklamo karon, and si Robin Padilla, Senator Padilla, is entertaining the possibility of filing a complaint sa Ethics Committee against Senator Kiko Pangilinan. Ari, mga biyan, ang encounter ni ex kag ni Habi, ni Sharon. Senator Robin Hood Padilla and Senator Kiko Pangilinan.
3: Senator Marcoleta, but this is a point of order, yes. So we recognize Senator
4: Yes, Mr.
3: Pangilinan.
4: President, my understanding is
2: Senator Kiko.
4: This matter was already referred to the Committee on Rules. And any and all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
3: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privilege speech, even if the matter was already referred to the committee report.
4: So, I understand, Mr.
3: As
4: President.
3: A matter of tradition,
4: I understand, Mr.
3: we allow
4: President.
3: That.
1: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
4: Yeah. I understand.
1: Yes, that's why this, na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
4: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
1: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
4: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution Number 44. So to say that...
2: There you are. I still have the floor. Pwede mo ma-rewind to. Dito lang ang area. Because si Senator Kiko Pangilinan pointed a point of order. Raised a point of order. Bangod kiti siya na-refer na nasa committee ba? Sinabati ni isang Senate President, just a matter of example, si Senator Lacson niya delivered several speeches before, even though the matter was already and were already referred to appropriate committee. It was acknowledged by Senator Kiko Pangilinan, ang actuation niya manughali niya sa kuntani sa rostrum. Sumalot si Senator Robin Padilla. Pero paano natin matatackle to? Kasi ganito, ganito. Ha? Goal pilang sumingit si Senator Kiko Pangilinan. I still have the floor! Ha? Are, are, bla, are, bla. O, pabati, taliwat, bla, are.
4: Rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
3: The appeal,
1: and
3: the
1: for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
4: And for the record, Mr. President, I still have the floor! And for the record, Mr. President.
2: There you are, si Habi, Senator Kiko Pangilinan. So with that, ladies and gentlemen, it was raised by Senator Robin Padilla. At the time, sitting as the presiding officer, si Senate Pro Tempore, Loren Ligarda, Senator Ligarda. He raised the point, selling niya, mayroon bang rules yung Senado na pwedeng sigawan ng isang senador ang kapwa senador? Here's Senator Robin Hood Padilla.
3: Mentioned a while ago that he doesn't take it against and he acknowledges that some senators voted against it. And it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter. And the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan.
5: So, may we ask Senator Marcoleta, Mr. President?
3: Yes, Senator Marcoleta.
2: So that's it. That's the decision of the Senate President. Pabati tayo ang reklamo ni Senator Robin Hood Padilla. Ha? Ang yasining reklamo addressed to the presiding officer happens to be Senator Lorin Ligarda. Because right now, ang statement ni Padilla, ni Senator Padilla, that he is entertaining the possibility nga mag-file sang ethics complaint against Senator Kiko Pangilinan. Bangod sang shouting match, bangod sang pag-singgit sa iya ni Senator Kiko Pangilinan. Atong hambal ba lang, I still have the floor. Oh, anong botambalon sina? Ngati, once you are recognized and you are still tawag na to sini, speaking. Samtang hambal ka, after you've been recognized, you have the floor. Imo na iya. And kung may ara man nga interjection, it should be course through the presiding officer. You should call the attention of the presiding officer and you need to be acknowledged by the presiding officer before you can have the floor. Amo na dapat ang mathag sini nga proseso. Ha? Pero nagsinagol-sagol na eh. Amo na nga sumingit sa Senado, sumingit iya sa rostrum, I still have the floor, si Senator Kiko Pangilinan. This is not, shall we say, normal iya sa Senado. Hindi niya normal sa Senado mo. Kaya nga, ang Senado known to be peaceful sila iya, kag-orderly. Mabatian mo iniya sa House. And ang nagasinggitan ba na nga, point of order, Your Honor! Ha? Point of order, Your Honor, Your Honor! Ha? Daw libudan bala sa, daw manog libud ya kaga mga bulantiro blaga singget bala manog libud baligya ya bla. Ha? Sa House of Representatives. Kaiti kadamo sang rostrum ya dito nga anybody could rise to the rostrum and point of order, Your Honor. Ha? Pagkatapos mambalabing point of clarification, Your Honor. May ara man nga mamusyon niya, I move that session be adjourned, and so on and so forth. So sa Senado, medyo malinong. Diba? That's why nga ti, kung may mga investigasyon gani, masamisin ni, we go to the Senate because ka-orderly sa sistema nila. Not until this came yesterday during sa ila sininga session mismo. Nga wala pa ma-constitute right now, kag wala pa ma-porma ang tanan nga committee membership, especially chairmanship of the different committees. So that's it, ladies and gentlemen. So pabati ta ang encounter ni Senator Robin Hood Padilla. Ang iya sininga, not really encounter, kaya napabati na naton. Ang iya sininga reklamo, addressed, ladies and gentlemen, to, addressed to the presiding officer at the time, happens to be Senator Lorin Ligarda, as the presiding officer, as Senate pro tempore, after nga nanaog si Senate President Alan Peter Cayetano. Ara na katropang Jan Ray, ipabati ta ang reklamo ni Senator Robin Padilla.
4: I understand, Mr. President.
1: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
2: Dali lang. Kay it's already 8:30 in the morning. We'll be back, magbalik lang kita kay ginapangita tapos sa sinimati niyon. May ara kita nga na-splice ni Ha? Mabalik kita right after this kay mga pika may ni Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix is coffee for all. Ang Premium D3 Coffee Mix ay sining sweetener stevia. Pagkatapos may vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity sa aton sining lawas para nga ma-reverse ang type 2 diabetes. Mabuligan la reverse ang type 2 diabetes kay insulin resistance lang ang cause sina. So ipabalik ang insulin sensitivity with the help of Premium D3 kay may VCO, malunggay oil kag vitamin D3. Nabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon na sa clinic. Oras, alas 8:31.
6: XFM. XFM.
7: Yes to Health.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health.
8: Santon Gold Live Testimony.
10: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
9: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
6: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Ako si Jess, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
9: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan kaibigan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang Siya Santin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga elektron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
6: The secret of health.
9: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
9: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The secret of health.
9: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The secret of health.
9: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The secret of health.
9: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to Health.
11: XFM.
6: Sample Plus Gold.
13: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamog it nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionix Plus? Check! Ang Visionix Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
17: Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!

was once a broadcaster. Senator Kiko Pangilinan, nakilala siya as a seasoned lawyer broadcaster before he entered politics si Senator Kiko Pangilinan. Tama nang ginasawa sa isiling nila. Yati pinatul ang iban gambal, pinatulan niya man yang barumbado. Ha? Tiyan mo na gani, nga barumbado si Rubin. Ha? Barumbado niya, kagin niya priso. Kagin man sa priso, si Senator Rubin Padilla. Ha? Yati, barumbado niya si Rubin. Ang pamangkot si Nis, as a lawyer, balaan mo nga ti, sa stature mo, abogado kay mo, batuan mo barumbado. Amo nang hambal nila nga, balaan mo naging buang, patulan mo pa. Kung sobra ka puang, pas buang, pinatulan mo. And that's the point, ladies and gentlemen. Pero tika ba ipang Marisol? This is just a small matter. Gamay nga mga bagay ini, ladies and gentlemen. Only that, again, medyo mataas ang emosyon ha? Sa mga senador. Again, because of the circumstances nga nagkainabo. Ang pinakaugat kag pinakabugat sa sentimento sa mga senador, ladies and gentlemen, ano? Ang sudden Senate leadership change. Amo na ang rason, the way we look at it. Hindi man na nila pagakuon, pero isa ina sa mga rason. Because Bato de la Rosa was the very person nga for the past 6 months absent, gulpi lang, nagtambong sa sesyon, and they were able to muster the majority kag nabayluhan ang liderato sa Senado. Why? What's the danger right now? Ang delikado sini kung si Marcoleta makauyat sa Senate Blue Ribbon Committee kag imbestigaran ang tanan kag magilinuwa dari ang mga anomalya sang mga senador. Ha? Kung may ara gid man. Just like for example ining insertion. Nga sinos among senators dang why insertion sa flood control controversy bla? Sino among senators? Halos tanan sila. May mga resibo. For example, ang expenses nga gintumod sang kampanya. Atong gindeliver kuno sa kay Yusik Adrian Bersamin. Nga mo nag-account sa tanan niya, expenses na galabot 8 bilyones pesos. Ang mga kandidato sa pagka-senador at the time under sa grupo sa administrasyon, believed to be, may ato dito nga liquidation. Si Bersamin, kung pila na baton, sang kada senador sa idalom sang administrasyon at the time. Pila nagkanto kay Tito Soto, pila nagkanto kay Lacson, pila nagkanto kay, sino pag iba niya mga senador nagdalagan at the time? Kay Bong Revilla. Ha? May ara sang liquidation. So ina believed to be, halin sa flood control project, and were spent by senators running under the administration party. And that includes, ladies and gentlemen, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, and Senator Vicente Soto III. Di, kung mabukaran ina, ladies and gentlemen, mabinulabog ang bilog sininga Senado. Ha? Magluwas si nati, may pending mga kaso na nga daan. Diba? Si Senator Win Gatsalian, Senator Chis Escudero, former Senate President. Ha? That's why, right now, ang nagagawa, kung sundon tayo ang sitwasyon sa flood control nga controversy, ibalik tabi sa flood control, sino karon ang nagkakamumuan tatlo ka mga prominent personalities? Ang plano pasakaan sang plunder si Speaker Anay Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Ha? Sila. So, botamalon sini nga, they were the mastermind and they are the mastermind. Sa natabo sini nga, flood control corruptions? Maybe not. Maybe there's somebody else. Maybe sila man. Pero we cannot see it sa ila subong body language and even sa ila sini nga mga pagpahayag sa publiko. Sa ila sini mga public statements nga ginahimo. Why, kita may nakitandan, di ba? Oh. Hindi nagkanto atong bilyon-bilyon nga kwarta kay Chis, kay Martin Romualdez, kay Saldeco, or may iban pag hindi na nagpartake. During the Blue Ribbon Committee investigation, 8 bilyones yun nagkanto kay Yusik Adrian Bersamin. Atong 8 bilyones, believe to be, amo tong gingasto sa eleksyon sang mga senador.

0: nga dadalagan sa idalom sa administrasyon. That includes amugani ang tawag ang hambalta, Kiko Pangilinan, Tito Suto, and Ping Lacson. Kabahin reportedly, sang nakakuha sang partida sa 8 bilyones nga campaign fund sang grupo sa idalom sang administration party. Medyo magamo, di ba? Pero tin nobody admitted. Why sa may nag-admit pa na hasta subo? Ginadmit ba na ni Lacson yung nakakuha sa sang campaign fund kay Bersamin? Wala. Ginadmit ni Soto? Wala. Ginsubmit ni, gin-admit ni Pangilin? Wala. Ang iba ni Masenador? Wala. Huh? Up to now. Ang pamangkot sini, ano ging gasto nila sa nagligad ni Lacson? Ha? Huh? Kay Balo naman na sila kag kay Balo man kita tanan. Nga ang mga declarations ngini, maybe is not good as 100% of the real expenses during elections. Pero ti sa sitwasyon ngini, subong ladies and gentlemen, mainit ini. Kaya nga, hindi lang ini inaway nila kag binahinbahin right now. Duha diri ka mayor sini nga bagay aton ginatanaw nga anagainit ang sitwasyon sa Senado. Number one is the impending impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ha? Amo na ang isa sa mga ginatanaw naton mayor nga ugat sinitanan. Kaya nga, ang Senate President, amo siya nagatimon sa interview sa kay Congressman Anay, 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Among matimon as the presiding officer of the impeachment court, the Senate President. Huh? So in short, sini, pwede siya makadribol to make it short or to make it long. Pwede kadribol ang Senate President. Pwede ya katapson, pwede ya kapasakaon. Huh? Because siya nagatimon, siya nagapreside mo. Diba? Now, ang isa pag-idari kadako nga isyo, amo ang continuation sang investigasyon sa multi-billion if not trillion peso nga pundo sa flood control. With that, ladies and gentlemen, ang mga waay mapatawag ni Lacson sang una, base kon mapatawag subong. Ha? Kag mabukaran ang tanan, kag base kon may madalasa nga senador, madamo nga mga congressman, or maybe mabutang sa hot water pati ang presidente because there were allegations coming from members of the security team sa una ni Saldico nga naka-deliver sila kwarta sa balay sang presidente mismo dito iya sa Lawag, Ilocos Norte. Naka-deliver sila kwarta sa balay sa Forbes Park, believed to be kinbakal. Ha? Ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and maybe owned by the President or the First Family. See, ladies and gentlemen, amuna, the way we look at it, ang rason ko ang nagainit ni Subong. Ha? Ti we don't know sang ilaman sining mga personal nga mga interests attached sa amuning mga issue. Ha? Ti way mat may nag-ako nga nakabaton sila perks, privilege, or pahamham to defend a certain group of person or a person, ha? Partidera. Why man ti may nag-ako nga ti at all costs will be going against this group of person or this person in terms sa politika, nibla? Pero ti tama man katag kung diin sila nag-upod or sinong ila sinay mga kaliado and given nga may duha ka grupo dira, if not, ang ikatatlo amo ng neutral sa sulod sa Senado, the pro-administration and the pro-Duterte. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:10 in the morning. We'll be back sa dugang sining mga balita sa ato sining pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Oras alas 9:11. XFM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape, dadu kang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
9: sa mga butika.
11: Makalage na ko.
12: XFM.
13: Patroma mo.
14: Exciting.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatamison, ang iyang nakaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.22. Parang kita sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, Anay, sa kay Glenn Amoroso, kay Mamid Napuray, kay Mark Anthony Gonzalez. Good morning, Katropan Jose, hidlaw man tas ang tingog mo sa Action Radio ba? At last na batian ko tingog mo, dira ka nagali sa XFM. Oh. That's life, ambal nila eh. Mm. Sa kay RV Chris Caceres, good morning, Gid, daras tubungan. Kay katrupang James Padura, siya nga manula ginbaton man. Amo mo na gano'y ang palamang kutanon ko mo daw, hindi gentleman niya si Senator Robin Padilla. Nag-offer na to gani isang, ano, handshake is a sign of, I want to reconcile with you. Let us, in this rift, sa natabo, blah. Galing kiti way ginbaton ni Senator Robin Padilla. You know naman, ha? May mga bahid politika na ni. Mga groupings politika bla. Daan may mainit nga issue right now, duha, impeachment of the vice president. Ti amo ni Senator Robin Padilla bisan panitan mo niya buhi kapatapakon sa asin niya, singgit niya na Duterte managyapon, di bla. Sa kay Nyek Espinosa, good morning Katropan Josil, watching live sa programa. Thank you. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño, da good morning. Daras Kalaparan, kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning, Gid, sa More Power. Thank you, ha, sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Sa kay Ma'am Mary Ricabar niya, hello, ha, good morning, Gid, Mama. Hmm? Kagamos Pilipinas, no? Pabilihin ka lang danas, Florida, USA.
1: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
0: It's already 9:24. Sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ari kita sa ato sining Servisong Katropa. Kada Miyerkules, Servisyong Katropa with SSS, Social Security System.
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Nabayid na sila mag-binaisay, hindi lang magtinapungulay. Ha? Ang importante da rin nga sa mga diskasyon pariyosin, bisan pa nagainit ang diskasyon, sometimes, ladies and gentlemen, dira nagagwa ang mga maayong ideya. Ha? Iban gani ginabuyan ay bangko tinapungulay mo sa Korea to tinapungulay tanday dari sa aton gani medyo may pagka civilized pa ang manners ang ano eh, sitwasyon sa sulod sa Senado. And after kumparar mong Senado kag ang house ya oh do supermarket mo
1: servisong katropa servisong katropa
0: amole na ugaling kiti di taman ma madiktahan abing pabayin na lang to Rob, ah, Senator Padilla, pabayin na. Diretso yaman ako na nung iya sininga plano kung i-reklamo iya gin sa Ethics Committee si Senator Kiko Pangilinan. Pero cases like this, ladies and gentlemen, ang ginapangabay talang sa ila, act like an honorable one, being known as mga honorable members of the Senate. Be like an honorable one. Amula na nga ito sininga pangabay, kung ang ginadebatihan nyo para sa kayuhan sa pungsod, why lang tinapungulay? Kahit ti dirata mahibaluan kung sino really ang capable, able, kag may panindugan, pabor iya para sa citizens of this republic.
1: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
0: It's already 9:26 in the morning. Now, dire kita sa ato sa ringa Servisong Katropa with SSS. Basi may mga kamusang concern sa SSS, ha? Kay Baloon ta right now, anong latest as far as ang SSS is concerned? We do understand, nagligan nagwa ang info nga damo kuno ang mga nag-query kag reklamo sa SSS. Natural ina kondamo miyembro. Ha? Kay pareos ni karon kung 24 man lang ang senador, magreklamo sila tanan, 24 lang na. Kay may 318 ka miyembro ang House, kung magreklamo ang katunga, 159 na. Ha? Di, katunga lang nagreklamo, pero 159. So ang mga reklamo nga ini most likely is about sa ila sining mga concern man kagibalon ta ni kun anong kalabanan nga mga concern karon nga ginadulog sa SSS kag isa ni pamaagi para nga mapahibalo ta sa inyo kung ano ang proseso para mapadasig ang inyo sining mga queries sa SSS. May mahapos sining pamaagi online ang problema hindi tanan kita or if not kalabanan sa aton hindi techie hindi kahibalo ang ibang sini alang-alang hindi mag-dare sa pag-query online, ha? Sa pag-verify online, kay gusto nila ang face-to-face gid iya.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: Upod ta si Batidon, sa gihapon ang ato siring partner sa Servisong Katropa with SSS, si Mr. Amiel Hinova. Mr. Hinova, welcome na sa ato siring Servisong Katropa with SSS.
2: Sir Josel, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati naton. And hari naman kita, nice to be back naman sa studio, no? For another information dissemination naman sa aton mga members.
0: Mr. Hinova, ning reklamo bala. Damo ko nung ina nagasulod di reklamo with SSS. Ang point diri nga, may reklamo lang as to the process. Pero wala anomalya.
2: Yes, amo nang isa ka number one, Sir Josel, no? But actually, ang base sa previous nga mga data, Sir Josel, hindi man gid tanan nga mabal naton nga plainly complaint na sila, no? Included man dira is ang mga request for assistance man actually nga na-lodge dira sa aton nga opisina. But ang tanaw naton, Sir Josel, da is ang rate of resolution naton. So based sa previous naton yung mga data nga same with a moment na nga gin-lodge dira, no, ang resolution naton is within man kag madasig ang aton resolution for those nga ma-concerns nga ginpadala sa aton based man sa gina-require sa aton sang ARTA.
0: You know, bisan kami, ha, ako personally may question sina primero mo. Why is it nga bulanan man ako nagabayad? Pero for example, nagbayad ko January, February and March, the first quarter of the year. Nga pag-check ko sang March, wala pa yan na posting ang akon nga payment. Gali kay may sistema ang SSS pertaining to postings of your payment sa imo sining due or ang imo sining membership visa, no, sa SSS. Kaga ang posting gali sina is on a quarterly basis, sa Mr. Hinova.
2: Actually, for mga voluntary, mga self-paying, depende sa pagbayad nila, no. But sa ina nga case based, Sir Josel, that is because some prior pa sa mga payment reference number before sa before pa mag PRN. That's why na mention ko last time sa isa naton ka program diri nga gin reverse naton ang proseso or sistema sa pagbayad. Sang una magbayad ka si employer, ma fill up sang form. Pero wala pa na nabalaan kung sino ang bayaran niya, no. Siya lang niya mismo pa lang nakabalo. And then later on they would submit ang ginatawag naton nga R3, which is kina USB na sa una kung damo. Pero kung gamay, kina sulat sa papel, i-submit sa amon together with the SS number and names, amon pa na pag-post sa system. Pero nakita na naton nga daw medyo may delay. So, ang inubra naton, much better nga ma-PRN or payment reference number para ma-encode sila na Sir Josel sa mga empleyado nila kung sino nila bayaran. And automatically, ang system ma-compute kung pila ang total contribution. Pagbayad nila sa system naton, posted na siya sa record ni employee. So, parang matabo na lang. Ang pinakadalist nga pwede matabo is kung wala pa siya na-post more than a month from the payment, it's either wala payment or minimal, may ara nga problem sa system. But it will never happen nga nagbayad na, nga hindi siya ma-post dayon kung wala malanggid something nga error sa whatever nga encoding nila. No?
0: Oh. So, right now, with this online na subong mechanism, in short, sining, hindi mo na paghulaton pa every after a quarter para nga ma-post ang payment.
2: Oo, hindi na siya. Ang nag-ara subong ang quarterly na lang na bilin, Sir Josel, is sa mga kasambahay natin.
0: No.
2: Kaya they are, ang ila deadline would be quarterly, mo. Pero for the employer, for example, if may ang ilang contribution, no, nga need bayaran, it would be paid sa June. So ang memo dapat ma-reflect by sa June. So this month, kung gina-expect mo ang imo April, before mag end ang May, dapat ma-post na siya. Kaya yung deadline is on or before mag-end ang May mo. So more or less, kung gusto mo siya i-check by first week of June, dapat ang imo nga April posted na sa record mo.
0: Pero according sa to sining research man bala, Mr. Hinova, ang kalabanan sang reklamo ara sa mga employers, sistema sa employers, ang mga amo bala, nga ginadidakan nila ang employee, ang member, SSS member, pero wa ay sang on-time remittance.
2: Yes, oo.
0: Amo na ang kalabanan. That's why nga damo nag-query. Nga hindi ah, nakabayad ko, gindidakan ko. Di, galikan problema with the employer nga wa ay on-time ginabayad or ginarimit sa SSS.
2: Actually, that's true man, Sir Josel. May mga complaints man kita gyapon nga ano sa ato, no? Napadala sa ato, nga opisina. Mm. And even may ara kita previous nga man na assist man through sa mga media nato nga mga friends nga na assist nga amo nang ila concern nga may panagan iban Sir Josel kay ara sa payslip nga na-deduct sila, no. There are cases nga wala gid sila yahawid nga ginbuhinan sila pero based sa actual nila nga na-receive nga salary may deduction sila. No, that's why ang advice ko diyan nato na as soon as possible for the employees dapat may mangayo gid sila yahawid even payslip gid tani, no, para as proof nga kun pila gid ang inabuhin sila kay later on kung need i-reconcile may ara sila basis, no, for the complaint also. Pero may ara gid Sir Josel nga kalabanan nga amo nagakatabo. So sadly amo nang ila case but adra gani ang ginatawag naton nga monthly merak da ginakandak nga mga race operations Sir Josel. Ang race operations amo na lang ginakantuan naton ang mga employer naton those nga ga reflect sa system naton nga may mga gap sa payment nila sang ilang mga monthly contribution. Aside from that, may regular man yang function ng aton account officer, sila nang in charge sa mga account sa mga employer nga nagalibot to check sa mga establishments kung registered sa SSS kag kung to check the records kung nagabayad gid man sila.
0: So ang kalabanan nga mga queries slash complaint. Butang yes. Queries slash complaint. Ang kalabanan si Mr. Hinova is on reconciliation of their deductions vis-a-vis sa ila sining posted contributions.
2: Pero we cannot discount man Sir Josel. There are cases bala sa in fairness man sa employer man nga nakadtuan naton sa mga race operations nga iban bay may mga representative sila nga ginominate to do the payment and reporting, no, sa contributions. So ang may gamay lang siguro nga lapses sa iban nga employer kay totally nagsalig sila sa ilang representative nga magubra sina nga wala nila na counter check on a regular basis kung nagasulod gin man bala ang mga payments nga to, no.
0: Oh.
2: So that's why ang isa ka tinutuyo sa race operation naton is to inform man ang employer nga they are responsible also to check bisan tuod nga may in charge ka man dira nga to do the function dapat kahit may online naman Sir Josel mo without prodding or asking ang imong staff or tawagan mo or katuan pa or kung sino man ang inauthorize mo to do the payment pwede mo man check sa cellphone mo kung may gap. It will not take so much of your time kay makita mo nakalatag naman sa system kung may mga months nga kulang kag makita mo dira kung pila ka empleyado ang ginbayaran.
0: So amo na importanteng online checking, no.
2: Yes,
0: na makapa-enroll sila online so that ma-monitor nila even on a monthly basis kung bala nagasulod ang ilang contribution o kung wala.
2: Yes, kagsubong Sir Josel, during the implementation of the payment reference number, wala na sang employer nga mahambal nga wala sila nakaregister online. Kaya ang manner of payment should be under man sa online nga system naton. So mandatory siya. So pag magbayad sila, may malag-in gin sila sa online account nila. That is required, no. And if they have concern kundi sila kabalo, they could always go ang ilang representative kung sino man ang ila in charge or sila mismo, they could ask sa office naton for them to be given training, no, or tuluan sila how to do that. Sang ina nga practically Sir Josel ang sa PRN naton kung wala changes sa salary base for example sa tao or wala nag-change ang number of personnel mo, wala ka naman need i-edit actually mo. Kaya ang system automatically nag-generate sang imong next nga payment reference number for the next month. If in case nga wala changes sa amount nga need mo bayaran kag sa wala may nag-resign or wala man may madugang empleyado, automatic pag-click mo ma-generate ka na lang kag i-print ang imong PRN.
0: Oh. Ang isa pa gid dari ka na notice nato ng kalabanan bala. Kung sa social media man ang feedback is they're expecting a faster resolution sang concern nila sa ilang employer ang SSS member. Kaya let's say for example, may question nga hindi na didakan ako. Tapos sila nga, why da ma-report out? ang magwaya basulon ang SSS niya. Ti anong mahimo nyo diri kay sina na didakan ko, they are thinking all the while nga initanan na forward si SSS but yes. Sometimes due to some circumstances or lapses hindi dayon ma-remit. For example, sang in charge sa isaya ka kumpanya or sa isaya ka amo.
2: Miyara man na Sir Jocel. Kung miyara kita actually kung for example may na balaan kita Sir Jocel bisan wala even without the complaint no. Kung ato na account officers may makita bilang mga lapses sa payment no. Automatic gapadala na sila billing sa employer nga na. So makita sa system namon nga ini mga employers is may mga gap no padalan billing. Pero hindi man kita insigida Sir Jocel ka hambal nga i-force naton si employer nga bayaran mo.
0: Oho.
2: So balaman na naton, so may mambal nga tipigado kami subong mama na and syempre maagi ginatawag nga proseso no before ti ang pinaka lasting siguro nga hindi man tani naton gusto matabo is ma-file kita case sa employer kung hindi gid siya amenable to pay. So may ara gid Sir Jocel kini kisa nga mabayad na malam pero laton bala Sir Jocel nga na-file na sa court
0: may demanda
2: oo na dra na tapos dra sila nga makadto na din sila sa office pagkabalo nila kay may kaysa may warrant na mo. So mbala warrant gali ang matabo ni kundi kami bayad so ma-settle na lang sila but just for the information Sir Jocel civil and criminal ni bi ang
0: sa laptop sa employer
2: just in case kung hindi sila mag-comply sa Republic Act 11199 civil bayaran niya gyapon ang iyang responsibility sa pagbayad sa contribution sa empleyado kag pag-remit man sang share sa empleyado kag kung hindi siya makasettle kag gapakatiga miyari ban gapalagyo pa ang criminal is may imprisonment nga aspect ni siya Sir Jocel.
0: So ang isa na lang kag gap nga gusto natin sinay ma-feel upon is ang natawag natin sinay ma-educate ang tanan niya members nga ini sila kahibalo kung paano i-check ang ila sining contribution and status of contributions online.
2: Yes, oo Sir Jocel. So amana actually Sir Jocel if I know kalabanan man sa aton nga mga kauturan Sir Jocel are frequently using social media no. So may ligman kita magtanaw sa mga prank, mga joke no, but I'm encouraging everyone man to check ang aton nga mga social media account ni SSS kasi actually may mga video man kita dira nga instructions on how to do it. Pero kung hindi gid kaya, we have e-centers man sa office naton or mga service offices to guide them. Pero damo na kita actually even actually hindi lang Sir Jocel si SSS. Iban nga mga vloggers ginakita na sila kay Gobras sa isang video about instructions sinino kay damo viewers nga gatanaw which is we appreciate man kay partly may tanawan man ang aton yung mga members and pensioners on how to go sa process but be wary lang Sir Jocel always sa balko. Careful lang kay kung hindi siya officially from SSS hindi takabalo kung diin niya kay i-direct nga proseso bla.
0: Oo.
2: So dapat i-check mo gid anay i-counter check lang. Kay base kon ang una nga instruction is sakto pero ang ending bala base
0: may mga scammers.
2: Scam or fraud bala. So much better kung mayara man lang sa official social media accounts naton much better nga i-check nila.
0: Okay. Kay ang kalabanan sini and damo gid sini ang reklamo kon reklamo lang ha. Kung hindi mo lubos mention yan. Okay, for example, this is a specific example. This really happens. Let's say, nagsailo kasi sa kakumpanya. And I can take an example of myself. From a company, one, nagsailo ko sa company two. May problema sa payment ko sa SSS sa company one. Aran ako sa company two. Now, ang company one, nagsiling, hindi na natin ina ma-recover because we've already deducted that. Pero sala sang nagauyat sang account nga nagabayad sa SSS at the time. So may gap ako for example of 7 months. So hindi ko na ma-recover ang 7 months because as of now, why ko gin follow up sa akon employer number 1. So that will remain a gap. So kung ireklamo ko sa SSS, pwede ko ireklamo sa SSS. O galing, what really nagahold sa akon is that I'm also considering my first employer.
2: Oh.
0: Ang employer one ko, ginakonsider ko, nga naghambal na ang mga officers, why na kami may mahimo kay ang kwarta, na-redact na ina, kag-atuto sa employee, sa in-charge, which is no longer connected with the company. So, pwede ko kreklamo sina. And that's a complaint which ayawan resolve sina ng SSS, Mr. Renova, with that.
2: Matali to siya sa ginambal mo, Sir Josel, kay na kung i-lodge nila dito sa complaint, tumadugang siya. Plus one na dayo ng complaint na to. And actually, ang manahamba ko kay na, it could be a request for assistance mo.
0: Oo. Oh, oh.
2: Pero ang kitabi sa Pilipinas, nunanad kita, Sir Josel, nga ay reklamo.
0: Instant
2: ang word nga gamit natin dayon, reklamo bala.
0: Oh.
2: Or kung English yun natin, may concern, no?
0: Mm-hmm.
2: No? Pero kalabanan na mamba sila, kilanlan ko yung mga assistance or kilanlan ko tani magpabulig.
0: Mm-hmm.
2: Kay, for example, sa case B ni, amo na nga case, no? Employer 1, employer 2. Pero actually, kung Sir Josel, kung tanaw natin, may digid ya tani, no? Nga ma-recover ato.
0: Oh.
2: Kay ti kilala man si ni employer kung sino ang tao nga gin-in-charge niya. Pero it would be, ang matabo siya na would be internal.
0: Mm.
2: Based on the internal, kung anong magiging remedy sa employer. Kay ti it happened, ang ina-concern, initially happened within sa company mo.
0: Mm.
2: Kumbaga, wala pa siya nagsulod sa SSS.
0: Oh.
2: No? But if employer to SSS ang dito nagka-hambalo naton, nagka-problema or may concern. Pero hindi gyapon masiling naton, hindi pwede ka pangayo assistance si employee sa office naton. Pwede gid ya kay nga pwede ya si SSS siya ka facilitate man nga i-inform si employer nga anong natabo diri nga wala ni siya na remit and all. So kung hindi na to yung malagas ni employer ang iyang empleyado nga nag-cause nga wala na remit, mabayad yapon si employer, yes, Sir Joseph.
0: Oo. Oh. Kay case number 2. Sailo kapagid, sailo pagid ako si saka kumpanya. Karon I have a short stint with that company, less than a year. And then, at the time, hindi pa teki. Why pa ni sa mga online verification, ang payment at the time, may representative gid ang kumpanya, si Saka Branch. Nga mo nag-remit dito, may gina-fill upan yung mga forms. Pagkatapos, ang remittance at the time is on a quarterly basis. Karon, nadidakan ako, pero yun o naman kung kaysang salig tabala, hambal nga, pagbaton mo sang payslip, dayon lang kumuson ka po basurahan, tapos na ni, why na ni bilin? Why na ni? So, why mo na ginatago nga ikaw, sa pagkamatuod, may deduction sa SSS. Pero for whatever reason, waay marimit sang kumpanya, anangin blanco. So, kung ipamangkot yun na SSS, anong mahimo nyo sini because of this problem? That constitute another statistic or data nga may reklamo sa SSS, Mr. Renova?
2: Possible man na, Sir Josel, no?
0: Okay.
2: Pero ang inabi ko to answer na, Sir Josel, nga concern, kung bisan wala payslip actually, kung magkanto sila sa office, no? Siyempre, yung una natin advice would be kung na-storya na nila ang employer with regards to that. Pero kung maghambal sila, Sir Josel, nga, oo, kapila na namon na-storya si owner or si employer or si company pero wala action na natabo. So, pagkanto nila sa office, Sir Josel, mapafill up na lang kami isang ilang ginatawag natin nga the complaint na form.
0: Uh-huh.
2: So, bisan wala payslip, kung may proof nga like ID, nga dala sila nag-ubra or contract, any proof nga dira sila previously nag-work or kung makita man namon sa system nga ara siya employed siya dira, no, reported siya, inapa-fill up namon na per month per year. So kung ang isa ka question na da is pila ang ginabaton mo nga sweldo sa amo nga period. No, so syempre maagi na sa process of verification and all. So pero pwede gid ya, Sir Josel, naton ma
0: recoverable.
2: Oo, pwede gid ya, no. Pero ti kung makapakatiga gid ang employer, ti da mahambal ko kay na nga manaog gid siya sa ti sa kaso na gid. Kay para at least may ara, kumbaga do may referee la.
0: Oo.
2: Mahambal nga o ti amo gi man ni dapat bayaran mo ni kay based sa nakita naton sa may kakulangan ka gid.
0: May mga cases man, Mr. Renova, nga sa change or pa silo-silo mo sang ulubrahan lang ng employer. Nga pag silo mo, hindi automatic nga deduction na ni kaw sang imo nga SSS contribution. So matabo sini nga may gap ikaw for a month, kay why dayon ma deduction for the first month. So ang gwa niya pag appear karon pag check nimo, oh may ungab ko diho. Nakabayad ako pero without any proof. Basi kun waay kagidman madeductionan sang imo nga employer on your first month of employment.
2: Pero actually Sir Joseph, pwede pa mabayaran.
0: Oo.
2: Kaya bisang iban pag amo na akis, amo na guro wala naging bayaran, kay they're thinking nga kung lagpas na sa deadline, hindi na mabayaran. Pero gina-clarify natin Sir Joseph, ang sa mga employer ya, pwede na nila balikan atong mga gap. Kung wala nila nabayaran, just for example sa Monabi, no, hindi manungod nga sa first month, wala siya nadidakan. So pwede na yung didakan niya to ang share sang empleyado, and then mahatag man si employer sang share niya kag retroactively bayaran niya to ang previous nga month, bisan pila pa ka years na Sir Dorsel, bayaran niya. Pero syempre may ginatawag lang kita nga minimal penalty for that. So kung may penalty nga gamay, pero hindi na i-selling Sir Joseph nga hindi niya na mabayaran ni employer ato.
0: Pwede git.
2: Kag amog yun na always na remind ko, may gani na mention mo Sir Joseph, no. Number one git sa mga ga-apply trabaho, matingala ka kung ga-apply ka nga wala kaging pangayan SS number. No, for sure kung wala kaging pangayan SS number, may probability gani hindi mabayaran imong SS contribution. That's number one. So anong effect sina? So ma-deprive ka sa mga benefits mo dapat nga makuha sa SSS. Aside from that, ang security mo sa trabaho eh. Kasi hindi ka protected. You're not reported as an employee sa record ni SSS. Hindi lang SSS, ang imo employees compensation, Sir Joseph, lang easy mo. Nga supposedly, may mabaton ka mandara if in case nga ma-work connected ang imo nga mga contingency, no? Sickness or injury. Plus, ang iba niya, Sir Joseph, ang isa pag ni-reminder natin, from time to time, i-check ka nila. Mabudlay ka man, Sir Joseph, sa una na mention mo kayo na, mabudlay mag-check kay makadto ka sa office sa una mo.
0: Napila
2: ka gid. But now, ang pag-check sa imo contribution, to pares lang na mag-login kasi mga Facebook account or other social media account nga pagsulod mo, ibang gani, naka-auto-save ng ilang password is ano, but we do not advise man, especially nga prone. Pero kung iban, kung nakalag-in ka naman lang, ara naman na datanan Sir Joseph mo, insigida makita mo if nabayaran. So, kung mga 1 to 2 months nga wala ga-reflect ang payment, medyo ma-alarm ka na Sir Joseph.
0: May question dari sa kay Romy Taliti Pedregosa. Sir, pamangkot lang ako sa SSS. Pwede mag-apply condonation payment sa loan ko kay dugay na ko wala makabayad. Thank you.
2: Anong pamangkot nga niya, Sir Joseph? Condonation payment sa loan. Yes, pwede gin, Sir Joseph, kay ongoing. Wala deadline ng condonation naton or consolo naton. So for those nga hindi familiar sa ginatawag na condonation, that's the common is the amnesty tawag nila. Nga ang imong loan, applyan mo condonation, parang penalty sina, hindi na pagsukdon. Kaya pwede mo siya bayaran one-time payment, pwede mo i-staggered or installment ng pagbayad. So pwede gin, ma'am or sir, Romy, no? Pwede mo applyan through online.
0: Okay. So apply ka, pwede ka apply online. Kaya may ara na da sang choices kung pila ka bulan ni mo bayran, pila ang imo sining amortization niya bayran.
2: Oo, makita mo man siya. Kaya may, tapos may disclosure man ang agagwa. Or, kung gamay mo lang ang mabilin, pwede mo man siya i-bayran within 30 days on-time payment.
0: Oo. So kabay pa sa kay Romy, ha? I-check online. Kung why ka pa sang online account, mas better nga magpa-enroll ikaw sa online account. Kung daw alang-alang kagid, ha, nga nabudlayan kagid, you can visit any branch sa ato sa nga SSS.
2: E-center natin.
0: Oo, sa mga e-center. Sa kay katrupang James Padura. Sila niya, good morning, Katrupang Josil, Sir Amiel. Sa circular number 2023-006, naka-pension booster na ko. Hindi ko makita sa My SSS app ang loan condonation. So, ara da, basi kon ang sistema lang process ni Mr. Hinova.
2: Yes, Sir James, ang kung imo nga contribution nga bracket is more than 20,000, automatic ang subrandera masulod gi man sa pension booster. Pero inaya mandatory, no. But kung ang sa voluntary pension booster naman niya, kung nagadugang ka, aside from regular contribution, magadugang ka minimum 500 every month para sa pension booster, makita man na siya sa imo ano. Pero kung hindi mo siya makita sa my SSS app, ang I suggest sir James, open ka sa website mismo.
0: Oh.
2: Sa www.sss.gov.ph, dito ka log in kay detailed na da ang mga information naton. Kaya sa my SSS app, more on mga basic informations lang man mo.
0: Mm.
2: Pero kung gusto ya specific, kay even ang loan condition mo sir James dito, try mo i-open sa www.sss.gov.ph, mangitaon mong may SSS portal.
0: Oo.
2: So, dito ka ma-open. Kaya bala na Sir Josel, kaya last time naka-check na siya sa condonation niya. So, amo man advice ko siya sa website siya malagin. So, si Sir Josel, makapamatuod nga makita. Yan na dito.
0: May ara na sa myss.gov.ph, kanto ikaw da yun, may ara na sang login ikaw da, napangayo malandang imo sininga SSS number, tapos di ang imo sininga password or ang imo sininga name. Tawag na kun sa mga Facebook pa lang imo sininga ngalan sa Facebook.
2: User ID mo.
0: User ID mo and then ang imo sininga
2: password.
0: Password. And then may ara na da sang tab. Click na
2: sang either sa loans tab or sa inquiry nga tab.
0: Oo,
2: i-open na lang.
0: Oo, i-open mo na da. And ma-display na dira.
2: Sa upper left na Sir James, makita mo sa babaw do may ara sa upper left nga I think do tatlo ka kurit. I-click mo na tapos may mga tab ka da makita.
0: Okay. So dira i-check mo ang status ng imo sining loan,
2: condonation.
0: Oh, kung pila na nabayaran mo, pila na nabilin, pati imo sining monthly amortization ara da.
2: Makita ng loan information mo.
0: Oo.
2: Basta sigurado lang Sir James kag sa mga pamati sa tonor ga tan-aw nga make sure lang ako, for example, 2 years to, ang ginpili mo nga or 24 installments ang ginpili mo, within that period, maubos mo siya bayaran.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang mayara concern nga natin alas, Sir Josel, nga nabayaran naman nila based to sa ilang previous nga gin-select, galing kay naglagpas na sila sa allowed nga period, bala.
0: Oo.
2: Imbis nga 2 years, more than 2 years nila gin fully paid. So based sa contract daan, sa condonation, dapat bayaran mo siya
0: within the specified period.
2: Oo, nga ginpili mo.
0: Mm.
2: Kaya ito mo nang nakadala sa kontrata dito. Kaya kung hindi, ang gin-waive nga penalty, conditional, ano lang tawag natin? The conditional pag-waive pa lang mo.
0: Mm-hmm.
2: Provided, i-waive na siya provided nga ma-fully satisfy mo ang contract nga gin-applyan mo.
0: Daw pardon kung sa mga may na. Kaso nga penalty mo abi 6 years. Mm. Pagka third year ginbuyan ka because na pardon ka, may nabilin ka nga tatlo ka tuig nga reportan mo sa parole and probation office. Kung hindi ka ka-report, ma-default ka dira,
2: balikan
0: mo sa prisuhan ng tatlo mong tuig.
2: Do man na siya kumbaga Sir Josel.
0: So
2: make sure lang nga within that period, basta kaysa may malate, kaysa may mga tendency malate. So basta hindi lang maglagpas.
0: Uh-oh.
2: Kung sa nung last nga amortization dapat mga fully paid mo tanan.
0: Okay. Ang partiya sa pension booster basta sobra sa 20,000 ang declared bracket sang employer mo nga salary bracket mo, automatic ang may masulod si
2: sa mandatory nga pension booster na siya. Okay. Masulod.
0: Pero may ara pagid sang voluntary pension booster.
2: Oo, nga pwede man siya ka bayad nga siya mismo.
0: Mm.
2: Nga directly siya ya ma-select kung pilang amount gusto niya bayaran kag i-remit man sa office naton. Same manner nga pwede siya kabayad sa mga e-wallet na mga accredited naton,
0: mm-hmm,
2: or sa mga bayad centers naton.
0: So any amount ini sa voluntary pension booster?
2: Not less than 500 lang.
0: Ah, not less than 500? Mm.
2: Kag hindi man kailangan ng monthly gid. Ang mga na-mention naton nga kung sample may bonus ka nga na baton. Or let's say bikaron may ara ka amount nga na baton nga dako. So wala ka man bi gamitan.
0: Nakapaldo ka.
2: Pwede mo da ipasulod, no? Kahit it will earn annually between 6-7% ang initial naton nga gin-peg nga earnings. Or depende kung dako man ang kita ni SSS, nagasaka man siya sa kumanang namin.
0: Okay. Sa voluntary pension booster, Mr. Renova, anong himuon mo para nga makapa-enroll ka dira?
2: So, number one, gid, dapat may online account ka sa SSS. Okay.
0: Mm-hmm.
2: Secondly, sa online account, under the payment reference number, no, pwede ka da ka-select kung gusto mo magbayad sa imong pension booster. Pero, before payment, dapat maagi ka na sa services nga tab.
0: Mm-hmm.
2: Sa services nga tab, kaya nagagawa na the home sa babaw na Sir Joseph may kabutang home.
0: No.
2: Tapos makita mo da services, payment reference number. Sa services, dira ka ma-enroll. Ma-select nga you want to enroll sa pension booster. Mm-hmm. And then, pag-enroll, pwede ka din ka-generate sa payment reference number mo mandira for the payments ng imong pension booster nga voluntary.
0: Okay, ginpili mo be 500 ang imong pension booster on a monthly basis. And then there comes a time nga may ulo extra ka, malimuon ko bala isa kalibo. Pwede na, Mr. Reno.
2: Oo, pwede gid, wala ka ni limit actually, Sir Jose. Kaya yung pagkadabayad mo, ma-generate ka man bagong payment reference number mo.
0: Nice.
2: It is a unique number nga ang nami mandirakit, it will be posted real-time. At the same time, hindi mabudlay mag-backtrack, Sir Josel. Kaya may, may unique siya or individual nga reference number every time you pay.
0: Mm.
2: No? So, makita mo. So, meron kayo actually, Sir Josel. Alam mo nagamba ko kung may bonus sila nga mabaton, automatic iban a portion of that ginapasulod dira.
0: Mm-hmm.
2: So, para at least, ang term na nila?
0: Savings.
2: Savings and do passive income.
0: Oo. Oh. Ga-earn sang interest na, ha?
2: Yes, oo. Annually, Sir Joseph. Although 5 years ang maturity niya, no? But there are cases nga kung may mga immediate need na financial need ng member, pwede niya na iya ma-withdraw sa ang ina ang pension booster sa voluntary, yeah.
0: Mm-hmm.
2: So, pero proportionate sa percentage ang income ma-withdraw. Pero kung after 5 years ang namin na Sir Josel, kundi mo ya tandugon, ma-earn siya gyapon.
0: Mm-hmm.
2: Even hindi 5 years, no? I mean, every year, example, subong ka ng year nagpahulog, let's say, 20,000.
0: Mm-hmm.
2: Nalipatan mo or napabayan mo, ma-earn na siya gyapon, Sir Josel.
0: Let's say, sa voluntary pension booster mo, amo na ang kalabanan eh. Nalipatan mo, may
2: ginhulog ka.
0: May ginhulog gali ako to. Let's say, para nila mamudlay, bi kwentahon, 100,000 na-accumulate mo. Mm. So, ma-earn na siya sa interest sang 6-7% annually, Mr. Renova?
2: Yes, kag ang sa second year mo, compounded na ang imo nga mabato naman nga interest. Yes. Kay ang imo nga sample 100,000, madugang kita be within
0: 6%.
2: 6%.
0: Mahimo 106,000 the next year.
2: Oo. Sa 106,000, dito naman kita makuha sang imo nga interest or earnings.
0: 6% of 106,000, amo naman
2: kung,
0: na ang...
2: Kung 6% gyapon.
0: Oo.
2: Pero there are cases man nga naga-7.
0: Mm.
2: Nagasaka siya, no?
0: I see. So, kung namusin eh, on the first year, nag-deposit ikaw, naka-earn 6%, or 7%, butang sa 7%, nag-107,000 the next year. Ang 107,000 mo, the following year pagid, times 7%, 7,000 plus 490, mahimo na siya nga 114,490.
2: Do, amo nang effect niya. Mas dasig siya magdako, Sir Josel, kay compounded.
0: Ang interest siya, may interest pa.
2: Oo, hindi iya bilang siling sa principal lang kita mano.
0: Mm-hmm.
2: But pati ang imo interest na earn. Kiti amo nang total nga unod sang imo nga ginpatago sa pension booster.
0: May limit kita dara sa...
2: Wala, Sir Josel.
0: At ikaw na mo sini, may... If I have 1 million...
2: Mm.
0: Ibutang ko sa voluntary pension booster, I'll be earning around 60 to 70,000 a month.
2: Annually.
0: Annually. Yes. 60 to 70,000 annually.
2: Mm.
0: If I have 10 million, I'll be earning 600 to 700,000 annually.
2: Tax-free.
0: Which is sobra pa sa sweldo sang gobra ko ng manager's banko.
2: Tax-free siya, Sir Joseph.
0: Tax-free, ha?
2: Kag with principal preservation, though, amo na

0: So kung mag 1 million ang imo in 5 years time withdrawable in, after 5 years. Butang mo lang flat ng 7%. 70. That's 350,000 at the very least or 400,000 plus ang imo sininga mabaton after 5 years.
1: Kung hindi interest. Na ton pag i-compounded sa 70 lang tama base every year, that's 350 after 5 years.
0: Oh, ang 350 mo after 5 years. Eh, sana nakapanapa sa balay, Mr. Renova?
1: Laban gin, Sir Joseph. sangsanga gin, ano malang, no? Wala mo siya gin save dira. Kagdi, in a way, security, Sir Joseph, hindi mo matandog man ang kwarta, eh. Mm-hmm. Intended for that project, bala.
0: Oo. Kag, isa ni kadako nga, ano, subong, tawag naton sini, pahamot sa mga may kwarta, why not invest to the SSS? Kay konda mo nag-invest sa SSS, actually, pabor ini sa mga regular members ang SSS.
1: Gabalik man.
0: Gabalik.
1: Benefits, plus ang in-invest nila, Sir Josel, amo man ang ma-form sa ilang interest man mo, gabalik man sila.
0: Kay i-invest man na sa SSS, kung dakong investment sa SSS, dako man ang interest nga
1: makasang SSS. Balik man sa ila.
0: Mabalik yapon sa membro.
1: Sa ila investment, which is pension booster, kag sa benefits.
0: Kag sa tanan nga membro.
1: Tanan nga membro. Ga-cycle lang.
0: In short, possibly, nga kung damo ang ma-invest pagid sa SSS, kag dalag ko,
1: masaka siya.
0: Masaka abi ang capitalization sa SSS. Ang gwa e sinisaulihi, madugang nga madugang ang mga benepisyo sang tanan nga miyembro kung maayo ang income.
1: Yes, it has been proven, Sir Josel, in the, ano, actually, more than 10 years sa pagtrabaho ko sa SSS, kita ko gid nga, even without the increase ya sang bracket or sang contribution naton, because of the sound nga fund naton, Sir Josel, nagapasaka kita.
0: Mm-hmm.
1: No? Sang pension, which is, amon na ganing hambal naton, last year, di ba, nagpasaka kita 10%. No? So, amon sang isa ka effect. Plus, SSS has kumbaga nag-add kita ng employment benefit.
0: Mm-hmm.
1: So it shows nga ti because of amo na gani nga ba mo Blesser Josel nga ti because of the investment, because of the contribution sa mga members naton. Amo na gambal nga loan mo gina-interesan proxy ginabalik man na sa imo.
0: Sa may mga lote tawag nila bala. Sa may mga allotment na say imo asawa abroad, may allotment kay gabot kada bulan, ang imo bana bi karon abroad or si Ferrer may allotment ikaw kada bulan, why find a way to save sa SSS? After all, withdrawable man na in case of emergency.
1: Yes.
0: Pwede mo ya ma-withdraw in case of emergency.
1: Ang 100% sa imo principal is withdrawable and ang income is depending on the year, no. May actually makita na nila sa website naton ang percentage sa kung hindi nila matapos ang 5 years.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung maka 5 years or more si Lesser Joe, 100% of all principal and ang earnings nila withdrawable nila tax free.
0: Oh, teh kita nyo lang na sang sa butang sa bulsa nyo, dugay-dugay mambal ko. Ay, may isa pa ko kalibo di nga do sa Brazil niya sa isa ka bandol.
1: Basta may makita ka bala sa Sir Josel hindi mo man gusto baklon.
0: At tapos gid kung kay sabla na impulse
1: buying alam lang hindi and, I mean di mo gali need pero kay doon na namian ka mabakal mo wala na.
0: Oh.
1: Makambyan wa ina dayon.
0: Impulse buyer bla kung kaysa nga bakal ka lang saging mambal nga. Isam lang kasipi ang maubos ninyo, bisan hilaw pa, pero hambal duhaon na kasipi kita brobrato. Pagkatapos madunot man lang, ang isa kasipi, kaysa kasipi lang maubos mo, sayang kwarta mo, nasinsiluyan isa mo kalibo, hambal ati may loose drink, bakal naman to itlog, bakal naman to soft drinks, bakal naman ko na ano to. So matunaw lang matunaw, pero kung buta mo si SSS, it will earn an interest.
1: Yes, kung wala man lang gid siya bala definite nga need nga gastuan Sir Josel nga nga do need gid nila no. Pwede gid dira. So at least ang isa pa gid advantage Sir Josel kay government money ang gamandid sini. So wala gid sila worry nga hindi nila makuha. Kag principal preservation gid actually nga balik-balik ko Sir Josel. Hindi bala siling 100, 200,000, 300 lang ang mabalik if in case. Kumbaga, kung pila yung total nga gin save mo dira, assured kaya nga makuha mo gina siya.
0: Waay naga-dormant ang account
1: wala, ng SSS. Wala dormancy. Kagangin mo, especially sa pension booster, wala dormancy.
0: Mm.
1: So, bisan wala mo siya matandog, basta ga-earn ang investment, ma-earn man siya gyapon.
0: Oo. Mayon ni sa mga nobla, retirees especially, may mga pension, mambal nga ti daw. May aragid man kung saan may sulusubras pension. Pwede nyo na ma-invest actually, no?
1: Kung may bata sila da karon nga SS member, pwede nila dito ipasulit.

0: Oo, oh, mambal nga. Ay, tiyo, dugangan ko lang may pension booster ka to.
1: Oh, kahit pensioner na sila mo.
0: Mm.
1: So, matabo sila, kung wala, pwede nila sa balon ng bata nila at pension booster ka. Anyway, for the security man sa bata nila later on.
0: Pero, ang dako, gidari nga maka, ano sila, yung gina-encourage ta, may mga abroad. Is either land-based o kung sea-based. Mm,
1: ka-plan nga mag for good later, bila sa aton, Sir Josel.
0: Mambal nga, masakay ko, sila nga, pulok tuig ro, okay na na. So, siya masupot-supot kita.
1: Mm.
0: So, instead niya arat na nada sa bakalan, sa balay, sa baol, ibutang mo lang sa SSS. After 5 years, dako pa ang ma-earn yung interest. Or after 10 years nga kinanglan mo, nga mag-settle for good ka na, dako ang imo sining interest nga
1: ma-earn. Tax-free, Sir Josel. Amo nang isadra. Tax-free. Kag actually mo na sakto na Sir Josel sa orientations ko amo man ang inambal ko kay kalabanan do I think do tatlo na ni ka mga maning agency nga si Ferrers man ang gin orient ko nga amo man ang hambal ko no kay tibala man aton nga especially kung official ang yarang may mga sulusobra sila so why not try nila no
0: kag isa pa kun bago lang nagsugod sa pangabuya let's say bago ka mo kasal si Ferrer ka or land based ka man yang OFW ang imo sining galastuhan luwas abi sa pagbata sa asawa mo kung makabata ka mo is ang schooling niya so ang schooling will come after sang 5 years kiti limak tuig mo umpisa sa eskwela so pag sakay mo umpisa ka na nga dani para nga after 5 years ang kwarta mo may interest ang pag-eskwela sang bata mo umpisa ka sa grade 1
1: ang matamat may ara na
0: mabala interest na lang kada tuig sang tinago gin
1: ang kwaon mo isa na ang interest na lang gani kwaon mo Sir Josel ang principal tikaw ni bilin mo no so pwede gid siya
0: hindi matunaw
1: hindi
0: okay
1: ma-earn man Japan sa even during the pandemic Sir Josel man gani ambal nato nag-earn man Japan sa SSS mo so how much more sa bonga nga wala sang problem sa mobility so may income gid yang assured nga makuha sila.
0: Okay. Daw lang aala nagikita sa tiempo eh.
2: Servisong katropa. Servisong katropa.
0: There is a servisong katropa. Damo pa kita sang hambalan sini pero next week ha, dugang sini nga mga gusto nato sini maklarify gusto niyo maklarify with SSS. With the hope na sa nagana man nagapamangkot diri sa aton on air para nga hindi nakamot sagi kapila pa sa SSS kag magpalibog mano ko ni man. So lastly guro ko anta na lang sang sini nga statement parting words sa ato sini nga bisita from SSS Mr. Hinova, sir.
1: Yes, Sir Josel, idugang ko lang sa ginambal mo, no? Ginaganyat, ginaton sila actually to send questions, no? Mga basic questions nila nga, mambal sila nga, makadto pa sila sa office, pwede nila pamangkot diri. Basta mga hindi lang niya...
0: sensitibo.
1: Ano kita sa data privacy, no? Pwede naton sabton. And always, sa kuha lang sila information na Sir Josel sa official naton nga mga social media accounts or website naton para to avoid fraud and mga scam. Kag wala kita gapanawag Sir Josel ha. To offer any basi kung may gatawag sila nga gapakilata kay SSS, medyo dapat make sure anay bago sila magatag any information.
0: Ambal ni Glenda, dari siya parehas man sa another government agency niya sa pag-ibig. Almost similar, pero hindi parehos ang proseso kag sistema.
1: Yes, oo. Similar ang tinutuyo actually.
0: Ambal
1: natin Sir Josel, similar ang tinutuyo. Kaya yung gusto natin, nga ang mga utod natin, nga mga Pilipino, may option nga mag-save. Kagti may opportunity man nga ti medyo makaluligwa later kung in case nga kung amo to gani kumiobra sa abroad pag good for good nila may pangdugang man sila sa ilang pangabuyan.
0: Mudlay ko nara sa bulsa mong kwarta kay kunway ka gani kwarta sa bulsa ang hambal mo okay na ya ang uga. Pero kung may kwarta ka gani
1: kagdamo kamot nga gamo na.
0: Oo.
1: Mudlay Sir Joseph.
0: May kwarta ka bisel niya makaunta baboy. Ang budget mo go for a month na himo lang 1 week. So kadula lang na. So try to invest through ginatawag na voluntary nga pension booster sa SSS, pa-enroll sa SSS and find a way nga mag-invest sa ila sini nga voluntary pension booster kay may principal preservation pagkatapos earning interest tax-free And withdrawable in case of emergency.
1: Oh, bisan wala naka 5 year na maturity.
0: No. So with that, Mr. Renova, sir, salamat gid ha.
1: Telestrict naman. Actually, thank you kay Sir Joseph kag nag-enjoy kita kay Dodamo pa Bangkot Subong. Kag I know na ta, ano naton na sanagan nato ng mga members and pensioners nato.
0: Okay. Salamat gid sa inyo sa ning pagpagigupod sa ato sa ning serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Why na kita tiyempo sa ato sa ning pagparaga this turbo time, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving one capsule lang gida. Ha? Mabakal ini sa mga butikang suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yellow Street at ubang sa Midtown Hotel.
2: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
0: Sa technical side, upunta si Katropang John Ray Bertiz and Katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Joseph Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
3: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
4: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
5: Exciting.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

kag may suga nga nagasiga. Pero arumiraw lang dito sa kusina. Gani hindi kita makasanag ang ginasabwag sini. Magwa ako dire sa kwarto ko ah. Kag panilagan si Justin. Ay, malinaw na sa kwarto sa mga tigulang. Sigurado nga mahamuok ng tulog nila. Mahinay ko pa kadto sa portahan. Malili ako sa gihas ng portahan sa kwarto ni Justin.

Nakita ko dili sa giyas ang portana. Nagahigda si Justin. Ma! Nakabati naman ako sa hunis ang pispis sa kagabihon. Ito naman. Naghuni naman ang pispis. Ma! Si Justin? Nagbangon siya? Kag nagpungko? Kag... Hala! Nagangisi? Uy! Kalain sa ngisi ni Yahu? Dungisi sa Yahwa? Kag nagtulog siya din sa portahan? Hindi! Ang iya mata! Kapula! Do sa nagasiga? Diyos ko! Mahalin ko diri ah! Do hindi ako makapadugay sa pagtanaw sa iya! Ato! Nagkanto siya sa may bintana! Wala! Ato! Nagpadalusos naman siya gamit ang lubid! Diyos ko! Sugiran ko bala si Chi Manuel? Ako na! Ako na lang manaog! Kag magpanila dito! Paisugon kong akong buot! Paisugon ko!

Ako yung nahinailan ko. Ari. Ari na ako sa kakahuyan, ha? Pange. Hindi na ako magsunod.

0: baga? So na, nagangisi sila? Tapos sa mga yawa? Diyos ko, Diyos ko! Hindi ako makabatas magtulog sa ila. Mahalin ako diri. Madali dali ako balik sa balay. Mabatian ko pang ila pagkadlaw. Diyos ko, hindi man pag itugot na makita nila ako. Hindi man.
1: Oh, daw sa may nagapanilag sa ato.
0: Diyos ko, madali.

nga ang kukuna, ang katapusan ko na!

0: Mira. Mira. Mira.
1: Ma, si Chay Lusing. Tawag niya ako. Pabangon ako ah. Buksan kong pertahan. Chay?
0: Uy. Adlaw na. Nagakatulog ka pa, Mira?
1: Ay, hala. Adlaw na matuod. Chay, pasensya gida. Naburaw ko.
0: Masimba kita.
1: Ate, sige Chay, mailis lang ko.
0: Sige. Kay mahulat lang kami sa imo sagwa. Pukawon ko pa si Choy mo Manuel. Kay naburaw man siya.
1: Ate, oo Chay.
0: Sige.
1: Nagdamgo ako kagabi. Kalain sa among adamgo. Nagasaot ko na sa atubang sang damok si Justin. Kag may mga kaupod siya. Nga ang mga dagway. Daw iya sa mga yawa. Kalain. Daw matuod gid. Si Chay Lusing? Nagsinggit siya? Kantuan ko siya. O si saon ko? Kung anong natabo? Kantuan ko siya sa kwarto niya.

0: Manuel.
1: Si Manuel? Nalansang siya sa cross? Kagsuli ang paglansang sa iya? Ang iya tiil? Alam sa ibabaw? Kag ang iya ulo? Sa idalom?
0: Manuel!
2: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santa Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take, hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you,
6: Santhom
9: Plus Gold.
6: Santhom Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhom Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santhom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santhom Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhom Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhom Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: ambut merah. Apa yang berkat telingan lah? Ulu sang dugong ya ulu. Kang sedih dengan tuang dugok. Sedih merah.
1: Ambut, Chai. Kuan. Chai. Basi kau lah. Kuan gin suyup sang yawa.
0: May. Yawa? Sino ang yawa ka ginasiling mo, Mira?
1: Kwan Chai, nagdamguman lang ko kagabi. Si Justin, nakita ko upod sa mga yawa. Nagasaot sila sa tubong sang dabok, Chai.
0: Ano?
1: Chilusing, hindi ako makaibalos ang buhaton ko. Inali lang ang naglibog ang ulo ko. Isa lang ang ginadudahan ko, Chai.
0: Ano ida, Mira?
1: Hindi ayhan. Nagbalik sa paggamit sang droga si Justin.
0: Ano?
1: Oo, Chai.
0: Upang nag-ayo na siya, Mira.
1: Hindi ako magpati. Kaya may mga hulag siya, nga kung kaisa, makita ko. Nga makasiling ako, Chai, nga wala siya nag-ayo. Sa baylo, doon naglala pagid.
0: May, ano?
1: Oo, Chai. Subong ko lang iniisugid sa imo. Kagbahala na, kung mapati ka o kung hindi. Apang si Justin, masamay ko nga makita na nagatulog sa masakit kay Chin Manuel. Kung wala ini nagatulog sa iya.
0: Ano?
1: Oo, Chai. Kag-indi lang, ina. Pila ka beses ko siya makita nga nagapadulong sa kakahuyan kung magtungang gabi.
0: Mira?
1: Oo, Chai. Sa bintana siya nag-aagi. Nagapadalus-os ini paagi sa lubid nga ginhigot niya. Kag-isa lang ang ginapatihan ko nga magkahimuan si Nikit Chuy Manuel, Chai. Kag-ina, wala sang iban, kundi si Justin.
0: Mira?
1: Choy, nadumduman ko ang ginhimo niya kay Snow. Sang naakig ini sa kuring niya. Ginlansang niya ini sa krus. Hindi bala? Kagayhan, nagahupot ang kaakig si Justin kay lulo niya. Sa ginpasulod siya sa ospital sa mga adik. Chilusing, delikadong kahimtangan hatun diri. Kinahanglan niya maghulag na kita.
0: Apag anong buhato naton?
1: Manawag kita sa kapulisan, Chai. I-report naton ang natabo nga ini.
2: Kon makagwa pa ka mga buhay, dire.
0: Ma! Justin?
1: Chai, nagatindog siya sa pirtahan sang kusina. Kag may ginauyatan siya nga. Mga patalom?
0: Justin? Apo? Ano ba lang nagkatabo sa imo? Ibutang ang patalom nga ina. Ibutang ina, apo.
2: Hindi! Kinanglan niya iunong kamo sa kamatayon sa ilang pirong at igulang ina.
0: Diyos ko! Kuna mo! Ikaw ang nagpatay kay lolo mo, Justin?
2: Oo! Tungod, aking ako siya! Kaya ang laom ko, kung kalampay ko ka mo, maligit pareho magay ka mo siya! Lantawon ko lang, kung makareport pa ka mo sa mga kapulisan, kung buhaton ko man sa inyo, ang ginbuhat ko siya!
1: Diyos ko! Chai! Kalain sa ngisira niya! Uy, nagangisi siya! Nado sa yawa!
2: Kanami siguro sa inyo tulokon kung nalansang man ka mo sa cross, no? Kaginatungan ninyo ang tigulang, eh, na? Kung kasubong lang ang nagalantaw ako sa isa kay tabo sa Simana Santa!
0: Oh, Diyos ko! Justin! Maluoy ka man ay. Hindi pagbuhata ang ginaplano mo nga buhaton. Hindi man, Justin.
1: Chay Luseng, hindi na siya mamati. Bisan ano pa nga pagkituhoy ang himuon mo sa iya? Nagbuang na siya, Chay. Kaginasakyan na siyang panulay ang utak niya.
2: Wait! Ikaw ang unahon ko!
1: Amom!
2: Akbay! Ito ang mga ilata!
1: Amom!
2: Ang
1: akbay!
2: Ang nagalumpat sila sa ako!
1: Chay! Amom! Sabihin mo gali ng mga ilagay na? Pinapungyutan nila si Justin! Ambot! Ambot, Mira! Nabuyan niya ang sundang, Chay! At tulutan ko, ina!
2: Palayo! Palayo ka mo! Palayo! Palayo ka mo sa akin! Ito eh! Ito ang tayiban sa akin pantalon!
3: Hindi sila gusto nga dugangan mo pang krimen na nabuhat mo.
0: Lalaki na may kapirusa ang dawong. Kagagiyak kabot, may ginasuksok nga boxing glove.
2: Sino ka?
3: Hindi na kinanglan niya makilala mo ako. Ikaw, miss, magkuha sa pwede mo nga mag-apo sa lalaki ngayon, ha? Eh, manawag ako sa kapulisan.
1: Hindi! Inali mo ako ang butang! Hindi!
0: Buy isi, Justin!
2: Pasyon ko siya! Kurindin niyo ako pagbulitan! Matabo nga mga ilagang hindi! Nagmakahalik, pero!
0: Oh! Bay! Justin!
1: Ang pwede! Nalipaw si Justin!
0: Hindi! Natumba siya! Kaganulaan siya sa pangalibutan!
1: Amat-amat ka nagpalayo ang mga ilaga!
0: Mira! Mira! Makatilingala ini!
3: Sige na, miss! Magkuha ka sang igapos ko sa iya! Kay manawag ako sa kapulisan sa bungkit!

0: Gusto ka, Katsuri. Kaginapasalamatan ko gid ang mga katropa mo sa paghatag sang impormasyon. Gani nakaabot kita sa husto nga tiyon. Amo matuod, Katsuri. Kagsa gihapon, nakabulig kita sa nagakinhanglan sang bulig sa aton tungod sang aton pag-isa. Mangin man din lago naman ang aton misyon.
1: Oo, Chison!
0: Oo, sige na. Iuna sa pagpauli. Mahalin na kita diri.
1: Iksa!

0: Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Joy Javier, nabudayan gig ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kitbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na may Santone kag
10: Vitamin D3 ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
16: Mag Santon Plus
15: Herbal Oil.
16: Garantisado.
15: Maaasahan.
16: Sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
16: mag Santon Plus
15: Herbal Oil.
16: Ang pamahid
15: na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
18: Sister Pain.
20: Tanggal ang pain.
18: Fast and safe. Yeah!
20: Sister Pain.
18: If symptoms persist,
20: consult your doctor.
18: Pili sa mga butika.
21: Maka-late na ko.
18: XFM.
21: Patropa mo.
22: Exciting.
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippines Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:47 na sa aga, kagiting oras ang buylog, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape nga mayara sa Glutathione kag Collagen, ang kape nga para sa mga gwapo kag sa mga gwapa. Kagaya ini ang mayara sang mangosteen, may real coffee beans, mayara sang moringa, spirulina, turmeric and garlic. Makabulig agod nga mangin maayong aton sining pamatsyagan sa pagpangapi and ang Glutathione na nagabulig agod nga mangin manami ang aton sining pamanit, kalakip na ang collagen nga nagabulig agod nga mangin mabako ng aton sining mga katulanan. Ganin sa aton sining mga katropa, mag-tumar kita or mag-pangapi kita, piliyon tang kape nga healthy, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kag ang iya sining sweetener Stevia. Mabakal na aton sa mga butika, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online, sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Centro, centro, centro, centro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpakalagad sa Sentro sa Miyerkules edisyon. Petsa 13 sa bulan sa Mayo. Ikaduha sa apatanan ka mga Miyerkules. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, sa mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Hinahinay lang sa pagmaneho sa aton sila nga mga drivers kay wise ng spare parts para sa lawas ng tawo nga ginabaligya sa merkado, ang masamin naton nga pag-remind sa aton sila nga mga drivers, importante ang aton sila nga mga pasayro makalabot sa ila tagsa ka mga destinasyon nga safe mga katropa. Ang panahon diri sa aton sa syudad sa nga Iloilo, medyo mag-uom-guo mga aton nga tiyempo katropang Alex, no? Sa aton nga mga tag palamati, unlike kahapon, kag sa mga nagliligad, may nadlaw nga terrible kasingkal sa nga init. Pero subong na-notice na doon medyo mag-uom-guom, no? Ang aton siling panahon diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Magapangalagad kita tub-tub sa taknang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon, balita lokal, balita nasyonal. Diri sa aton nga pagpangalagad, inyo kita mabatian sa frequency ng 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band and inyo makita makita kag mabatian sa aton sining mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow ang duwan aton sining mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton pilagi sa YouTube channel sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo na YouTube channel, i-like ang i-subscribe or di gani kung makita ninyo dira ang QR code, no? Ngayara sa aton sitting ang Facebook live, pwede ninyo inamaskan para i-direct ka mo sa YouTube channel sang XFM Iloilo. Sa mga overseas sa Filipino workers naton nga nagapamati sa via XFM Radio Network ng application, welcome sa Miyerkules ng edisyon sa pagpangalagad sang Sentro. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy birthday! And sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy, happy anniversary! And sa mga nagaselebrar sang kafiestahan, speaking of fiesta, fiesta subong sa lugar nanday katropang Bea Subaldo! Teka, tropang Bea, Di wala kita da. Ah, Katropang Beya, piyesta subong sa ano nga barangay sa Katropang Beya sa Alimudyan man. Lipat lang ako na nga barangay, pero fiesta sa ilan ni Katropang Beya, Subaldo. Di ka pamangkot sa Katropang Alex, te. Katropang Beya. Why, ginta da? Tibwas naman niya, pit sa 14, birthday sa ako nga partner sa programa Servisyong OFW. Si Katropang Bombet Terador Hiller. Buwas birthday niya, Katropang Alex. Pero ano to man, mambalya, may logaplo pamangko to sa kahasang nagligad kon pila kita diri kabilog. Pero mas nami, Katropang Bombet Biyernes para tingob. Advance happy birthday kay Katropang Bombet Terador Hiller. Sa aton sila nga pangalagad mga katropa, para sa inyo sila nga reaction, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sa mga talalupang doon nga mga balita, talakayon, tadugay-dugay ang mga balita nasyonal, pero daw naburos ang tsanta kaga naburos ng aton sila nga pangunauna lunsay sa mga balita nasyonal. Ano, abi kay ka mga dalagko, abi sa mga balita nasyonal, especially ang nagkakatabo subong sa Senado kaga subong man ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pakaronan ta na Katropang Alex kay pasiplatan ta anay ang aton sa mga balita lokal diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Una sa balita lokal mga katropa, subong ongoing ang tagtaganay sang ayuda para sa mga mangunguma kag sa mga mangingisda sa banwa sang Dumangas. Ongoing subong sa Dumangas Arena. Pero ang isa ka problema diri Katropang Alex, ang ayuda nga ni Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Di ko magambal kitang Presidential Assistance, meaning nga halin sa national government nga nag-distribute sini amo ang opisina sang Department of Agriculture. Ipakita gani ka Tropang Alex kung ano ang sitwasyon. Kay based sa video, no? Courtesy ini mga katropa sang Dumangas ang banwa ko. Nagapakita nga daw wala sang sistema ang apilahay sa mga benepisyaryo sang ayuda. Amo ning siling balang makatilaw ka man matuod sang ayuda nagikan sa aton siling national government, pero kinahanglan mo nga mag-antos. Antos in the sense nga wala sang sistema, nagasinalasala ang mga benepisyaryo. Ti mostly sinay sa ila is mga senior citizen na Katropang Alex. Ti por Diyos por Santo, wala sang sistema, hindi gani mabalaan ko na diin sila malinya Katropang Alex. Agod nga i-validate ang ila sila nga mga dokumento nga ginapresentar sa mga tiler sa aton sila nga mga kauturan kag mga tagpalamati. Di maayo ka na bala? Maka-avail ka man matuod sang ginatawag nga ayuda na sa aton sila nga mga katropa, sa aton sila nga mga tagpalamati, pero maantos ka. Tilang tawa nyo bala ang sistema subong, ang sitwasyon subong. Ini subong lani nga aga, no? And sa mga videos nga nakita naton, nagapakita nga nagasinalasala. Why sang sistema wala bla sa may nagaguide Katropang Alex? Amo gini ang masamaya nga problema sa mga ayuda nga ginhatag sang aton sa mga gobyerno mo. Amo gini sa masamay Katropang Alex? Inablang maka-avail ka man matuod, pero damo ka pa bla sang maagyan nga pag-antos bala ka to pang Alex. Te mahatag na gidlang kita sang ayuda kay daw amo malay na balaan sang gobyerno ta. Ang ayuda para sa aton sa nga mga kauturan, no? Ilabi na sa sektor sang mga mangunguma kag sa sektor sa mga mangingisda katropang Alex. Te, maayo ka na bala katropang Alex? Ha? Nga bisan may ginauyatan ka na nga mga dokumento da, ha? Kalabanan sa mga benepisyaryo, mga senior citizen ini, tinagaagwanta subong, no? Nagaagwanta sa kagutok, sa kaginot, kainit pangadaan subong sa nga tiyempo. O, tiway niya ginbutangan sang sistema, sang ahensya nga amo ang in charge sa pag-distribute sa siling ayuda para sa aton siling mga mangunguma kag sa mga mangisda. Makatilaw ka man matood katropang Alex, pila na ginahatag sila? 5,000? Makatilaw ka man matood sang ayuda halin sa gobyerno pero nagapalamalhas pati hita mo katropang Alex. Tani may ara sang sistema bala, no? Sa aton siling mga taga-palamati or before pa man sang kinaintindihan aton ining mga benepisyaryo nga ni katropang Alex nakasumiter na ni sang ila siling mga requirements. Te, kapariyo bala sa sistema dire subong nga ginahimo sa distribution man sang distribution sang ayuda sa mga jeepney drivers bala katropang Alex nga mayara sang sistema nga halimbawa from A to Z or A to C, D to F, something like that ba lang may sistema para mayara sang nag-validate. Yan ang hindi nga mag-gilinutok nga sos Maria kay Gusip Santissima. What if abi kiron may magkalalipong sa dira katropang Alex? Ano, hoypon ang alatrasan sang mga magkalalipong da? Ang mga senior citizen sa mga nag-distribute sang ayuda da. Okay, why sistema lang tawablo? Makita mo sa video nga gin-upload and ini nga video courtesy sang ang dumanggas ang banwa ko. Kita nyo lang tawa? May latest pa ginakatropang Alex nga video nga gin-upload sila. Ti, why maluoy sini ang mga natungdan o concern nga iyang ahensya sa gobyerno nga amo ang naga-distribute sini mga katropa? Ti, magdamo-damo na sila, maggilinutok na sila, ti ang init sina katropang Alex, terrible. Nagareklamo na sila. Ti, lang tawa nyo bala? Ti, sa mas timprano kung tani para like for example, abi ang requirements gin plastar na nga daan. May mga nagasinala-sala sila iya katropang Alex. Ay, nako. Amo ning siling gani, siling nila makatilaw ka man matuod sang ayuda alin sa gobyerno pero gaparang habas man hita mo sa pila. Na ano nga? Ang pag-intindi naton ang in charge na dira is Department of Agriculture siguro kay ti sa agriculture nga sektor nimo mangunguma kag mga mangingisda farmers and fisher folk sa katropang Alex. 5,000 ti 5,000 mabaton mo sina but kung pilagid man 5,000 gid man no ang mabaton sang benepisyaryo pero ayawan siya ka apila. Sa mga taga-DA da. Te, okay lang ne? Okay lang ne nga sahi sang sistema ne? Nga mahatag na gid lang kita sa mga benepisyaryo na ton, pabudlayan tapa, bisa ng mag-validate lang sang ila sa nga mga IDs o mga dokumento nang isubmit. Te, ginapanawagan na ton, kung sino man ang in-charge sini o kung organizer sa siling distribution sang ayuda para sa mga mangunguma kag sa mga mangingisda na tabi na nakita nyo ni ang sitwasyon subong no dito sa Dumangas Arena nga nagagilinotok kag nagapatial sa init ang mga senior citizen nga mga benepisyaryo sang sining

0: Sao? Ah, iguon ka bla, maglain pa matyag mo bla. Kiti, grabis na da ang init mo. Makon mo bla ang temperatura, subong. Pagtapos, ti, dugangan pa, nagaglinuto ka da. Oh. So, ah, basi ko nagapamati man ang taga-Department of Agriculture, ah, no? Ah, or ano man nga sahi sa ahensya sa gobyerno, nga in charge sini mga katropa, ti laban-laban ni DA ni, no? DA katropang Alex. Nga maka matalupang dan ang sitwasyon subong sang mga benepisyaryo sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Last 11:03 sang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin sa balita lokal. Sa gihapon diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, bosin o man yang wala batasan nga ang mga pante kag bra iya katropang Alex nagkalabilin iya sa may diversion road. Kon makita sa aton sini nga matag palmatibas si malabot tada dugid katropang Alex basi kon maano tada malabot tada si engineer Neil Rabina kay nakaset na kita dito sa iya. Sa sining nakita sa mga street sweeper sa diversion road ilabi na dira sa may waiting shed. Sa diversion road ang nagkalabilin wala bot nga ang basura sa may waiting shed, tinamo gid man niya eh. Pero ang isa sa mga nakadakop sang atensyon sa mga street sweeper sini mga katropa, amo ang mga nagkalabilin nga pante kag bra. Kaisin oni bra. Ang nagkalabilin. Oh, kita mo na, katropang Alex, ara sa may gutter yun. No? Ang braga nito, sa may karsada, naging dyan katropang Alex. Oh. No? Nagkalabilin. Tinakita ini, subong nga aga, sang magpaninlo, kay kada aga ang mga street sweeper na ton, aga pa rin nagapinaninlo mo. Mga lasais pa lang, lasyete, lasingko pa lang gani, no? Kung kaisa, makita ta na nga nagapaninlo ang mga street sweeper diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ining mga street sweeper sa idalom ini sang General Services Office. Sa idalom sang opisina ni Engineer Neil Rabina. Tikay na sa aga, amo niyang nagbulaga sila. No? Amo niya ang nagbulaga sa mga street sweeper ya. Ang basura sa may waiting shed kag kalakip sa mga basura nga ginpanipon, amo ang pante kag bra. Ha? So ginatry na ton sining labuton no si Engineer Neil Rabina nga ton sining GSO head. Agod may baluan ta, kung bala may idea ni sila, doon kadamo yan sa mga saprat batasa, no? Sa nagligad to, may ginhaboy man nga kasudlan sa nga baboy sa Iloilo River, ginsulod man sa plastic. Ang ya number, itawag. Okay na to siya, no? Sa aton, sining mga taga-palawati kay Engineer Neil Rabina. Ha? Ti amo kita sini iya ka saprat diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Abi nyo nagapakita niya sang nagareflect niya sa paminatasan sang tawo mo. No? Ti mayo ka na bla? Sa aton sini nga mga tagpalamat. I don't know kung may idea na si Engineer Neil Rabina, no? Kay nagligad to, ugtas man ni si Engineer Neil Rabina kay sa nagligad may na-recover man nga kasudlan sang baboy, ginsunod sa plastic, ginhaboy sa Iloilo River. Ti subong aga mo naman niya nagbulaga sa aton sa nga mga street sweeper. Araw-araw tapatin nyo nga. Gapakita lang kamo sang kasaprat nyo. Wabisan diin lang. Pantik ag branyo. Hindi ka mo kahimos. Sos por Diyos por santo. Sali niya ta si Engineer Neil Rabina, ang aton sa nga GSO head. Engineer, mayong aga si Katropang Mario Hilonggo. Live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katropang Mario, ngayong aga, may aga sa tagpalamati sa XFM.
0: Yes, Engineer, na may idea na kita, parte sa siling nakita nga kalakip sa mga basura nga nahimos kay ina ha, natipon sa mga street sweeper naton, pante kag bra engineer, dira sa diversion?
1: Yes, no, muna nga ito, kay ina, personally, ako ang nakakita.
0: Ikaw ganyan gali.
1: Yes, kapag po nag-libot, nag-bike na ako. Sa Pagbalay.

0: sa Esplanade sa Chet Boulevard malibot ko na. So nakita ko ni Aga pa, and initial investigation may mentally ill daw nga nag-agi nagalabay kag maybe iya na no iya na undergarment.
1: But I however,
0: concern ko to ang basura gidyan nagalapta sa area. I don't know if related na siya man ang nagalapta. But para gid no kag ara balataton tarp which indicates na kita ang Clean Tourist City awardee, no? So though insulto wala ka dito ginlapta ang basura. And the reason why again pa investigate ko.
1: Oo. Engineer, bala na ton nga daw hindi lang ni makaisa, makaduha, or kadamo na nga mga beses nagkatabo ni nga may mga nagalapta sa nga basura, may mga nagahaboy gani sa nga mga kasudlan sa nga baboy sa Iloilo River. Daw amo na lang niya permi. Daw ay disiplina nga ton sining makauturan sining engineer. Anong mga measures na ton sining pwede abi mahimo on the part ya sa nga GSO engineer?
0: Yes, no. Actually, amo na the reason why lang kita physically panglimpyo, no, sa aton mga facilities, sa streets. But we have activities like social behavioral change, IEC. This is to integrate na with society nga may mindset nga lain na, no, kagang behavior dapat ma-change it.
1: Ining area nga dira engineer, no? Kada ko damo kaya abis sa mga nakadakop sa atensyon bala sa magluwas sa basura ang ati iniya engineer daw sobra-sobra na niya nga klase sang paminatasan sang tao nga pati ultimo basura ibilin lang da although nga makita ta dira sa may diversion may mga gin pangbutang ina dira gani nga trash bin, no, or bulutangan sa basura sa kilid sa dalan. Ang ining nakadakop kaya sa atensyon ng parte sa pante kag brabla engineer. So based sa inyo investigation, mentally ill ang nagapanagiyas ni.
0: Yes, so muna may galabay ko nung dira kag siguro dira siya nagpahuway sa waiting shed, no, kay lapit sa waiting shed. And maybe siguro na ang pinutos niya bla. It might be nabilin niya nang nakatingob sa food waste, no. Kaga the reason why kasi ang ginlapta bala sing ito do mo nang ako niya na ano, no, na plaster, no, nga pag ano naglapta dito with including ang undergarments nakita ko.
1: Oo. Sa sina nga mga dira nga mga area sa engineer, why na dira sang CCTV nga naka-install lang aton sa dinga syudad?
0: Wala, no, kay ang aton CCTV I think ara it's a flyover area dam. Although malapit siya po, hindi niya makita. So actually kina-report ko man if there's somebody nag-atiner gabi dira sa flyover sa dalong. Usually kina-report ko na sa ano sa CSWD, no. Kay nabalaan naton nga may ibilin na nga something dira sa dalom like waste kung kisa mapangsot ang area
1: na, bawo isa pa na engineer bisan diin lang may nagapinangihi bla.
0: Yes, amo na isa na ang katropang Mario, no, gina-emphasize na gina nga sa areas dapat ikatuan dito ato ng entire term which na include, no, ang amo na ang pagpangihi sa public place.
1: Oo. Engineer, dira nga area, di ba daw may nakadeploy na dira nga mga green guards or sang una gani daw may mga chocolate boys pa gani nga ginapang-deploy dira, engineer?
0: Ang green guards na ito, ato sa babaw dampi, no, or sa may taytay.
1: Aha.
0: Kag dito sa tabok, no. So ang dira nga area daw lagi man na kay do hindi gawa ang tao do dito tabok ang asda mo eh ang going to haro ng area. So dira ang nagabalantay kaya ang dira usually ang passengers din nagagi kadto sa isa ka call center double.
1: Aha.
0: Dira sila yan nagabalantay. So ina sa yan lagyan lang git.
1: Okay. So with this incident sa engineer, no? Do kahuluya man, no? Do kahuluya man kiti since nga malabayan ini and ang makahuluya pa kay ti may nakabutang pang tarpaulin nga Iloilo City as iyang clean tourist city awardee, no? Diri sa aton sa syudad. So with this incident, ano ang mga measures nga himuon sa nga imo sa nga opisina, engineer? Ay lang, kaya na utod ang linya ni engineer Nila Rabina. Standby, last 11:13, diri sa aton sa nga pangalagad. Sa sentro si Engineer Nel Rabina Gijagani gali ang nakakita sa sining mga basura. So again engineer, no, sorry gid kinautod kita. So with this incident nga natabo, engineer, ano ang mga measures nga himuon sang imo sining talatapan?
0: Yes, no, may mga inspectors na kita ang instruction kita para ma-report yan nila sa CSWD if may sightings ba sa mga mentally ill sa area. And at the same time, napag-tano ang mag-street sweep sa mga areas kag-survey na sa inspectors.
1: Oo. Okay. So, anong imo nga mensahe, engineer, no, nga mabilin sa aton sila nga mga kauturan? Kaya ti magluwas sa sining although nga amugin niya nakakot sa atensyon ang party sa Bracag Panti, no? Sa mga nagalaktas ang basura, bla engineer, kino pirmi na lang niya, ano ang mensahe nga gusto naton ipalabot sa aton sining mga tagpalamati, engineer?
0: So, nasa tanan, no? Kaya pasalamat kita sa inyo, sa media, sa partners naton nga may oportunidad kita mag-apila sa ato pumuluyo diri sa siyang sangiluino nga kung pwede we should own, no? May sense of ownership kata sa siyudad nga na-award dan sa siyang mga classing awards. At the same time, we had been known for as a clean city, no? So tani panindugan natin kaga we should own that awards para nga mamintay na.
1: Sa time na ginhatan ni Rizamon sa XFM Iloilo, engineer, salamat gid ah. And kabay pang kabatyag banhuya-huya ang aton sa ring mga kauturan nga bisan diin lang mangihi kag bisan diin lang mahaboy sang ila basura, engineer.
0: Yes, madam, mga salamat kag mo yung agis kanin.
1: Salamat si Engineer Neil Rabina, Centro, ang aton nga General Services Office Head diri sa Iloilo City, no? Kahuluya lang kay may nagabalandra bala ka tropang Alex nga nakabutang Iloilo City ASEAN Clean Tourist City Award. Pagkatapos sa atubang sa kilid niya may mga nagalinapta nga basura ang pinapakamasubo kay mayara sang panti kagbra. Sa aton sini nga mga taga palamati iti why gida, no? Galing kay bisan ano mo ka pangabay, no? Bisan ano mo ka remind kon tig abagol tig agi na ya sentro libla ka tropang Alex sa mga siling sang kilala ko lang sini nga ang iban ang ulo ya ang bagol ya butang mo sa kaldero kag gaon una pa humok ang kaldero sa bagol na kinalagaya. No? So, yung nagapakita lang na kung anong katiga ulo. No? Saprat, batasan, bla. Bisan diin lang mahaboy isang basura. Bisan diin lang mangihi. Tingin na pabugal taman lang atong sila nga syudad nga ASEAN na Clean Tourist City awardee kita. Centro. Tapos, bisan din lang kita iya mangihi. Dapat panindugan, tana. Hindi ta dapat pag bisan din lang, no? bago lang natinloan pagtalikod sang katinlo habuyan mandayon ka basura. Correct. May tama ka katropang Alex. Te ang ibanda. Te although nga bato-bato sa langit ang hindi lang mangakyag katropang Alex, no? Pero suntuod lang ang natabo niya katropang Alex, naga-reflect niya kung anong paminatasan, no, sang tawo, no, abi nyo dala sa kita sila dire kita mga taga Iloilo kita mo, mga Ilonggo kita, mga taga Iloilo kita, ti ako yan na huya kuya katropang Alex yan. Ikaw ya, huya ka man. Ting iba niya, why na huya? Las 11:17 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Do nakabuylo ko katro pang Alexaw. Ano nakabuylo ko, ma break tanay, ma commercial break tanay ya. Sa aton sedi nga mga katropa para hindi ka mo paghayblandon. Ako matumar ko na isang Santon plus Gold Herbal Capsule katro pang Alex. Para hindi ko paghayblandon. Kay do magsagay ko kay nugtas do dali ka matumbaw la pilasaw. Santon plus Gold Herbal Capsule ang suplemento nga mayara sang lima ka mga kombinasyon sang prutas kag utanon. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic kag spirulina. Ini ang mga ini nga suplemento nga kombinasyon mga prutas kag utanon nga kombinasyon sang Santon plus Gold Herbal Capsule. Para malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian bangod sa mga health benefits nga makuha naton nagikan sa mga ingredients sang Santon plus Gold Herbal Capsule. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mga epektibo sa aton sini nga mga katropa. So Santon plus Gold Herbal Capsule, pero dapat kung magtumar kita upda naton sang Santon na vitamin C. Ang alkaline based kag nan acidic nga vitamin C, ang vitamin C nga nagikan sa Santon nagabuling sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang premium D3, ang premium D3 nga mayaras ang vitamin D3 nagabulig agod nga mangin mabakod ang aton sining mga katul-anan. May ala antibiotic effect bangod sa mga ingredients niya nga vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract sa aton sining mga katropa. So tatlo ka mga suplemento aprobado ini sang Food and Drugs Administration, the ultimate trio, Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon vitamin C kag premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Mabakal man ninyo sa mga butika, Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy kag generika sa tanan-tanan nga mga butika nationwide mga katropa. Pwede man ninyo ma-order sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan na, para magapabiling kita nga healthy, Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Last 11:20, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Sa please stand by.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
7: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: XFM.
9: Maayong na adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
10: Edukasyon.
9: Para sa igayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balatianon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Ilalaho naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga puslanon nga mga produkto, ako man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Spin Hiko, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy isa ka sistema sa alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Suno sa Republic Act number 8423 ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag ibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
10: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Good day sa tanan, tanay lang kita sang mayong adlaw kagabay pang yara sa mayong panglawason ang tagsa-tagsa ka mga nagapamati. Subong, matalakay kita sang ika-anom nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang barley grass. Grass na naman, ilamon, at imakinanding naman tani. Resulta galing sini, protektado kaya sa mga balatian kag manami iyang kondisyon sa imusining alawas. Eh, bayaw kamot kung sino gustong makanding subong. Ang manami sini kay ang barley grass may uluanggid manggali ini sa wheat grass. Hindi lang kay anggid, pariyogin sila ng ilamon. Ugaling nutritious lang. Sa mga pagtuon, nagagwa nga ang barley grass makabulig sa maayong pagtulog. Anti-diabetic man ini, nag-regulate ini sa presyon sang dugo. Nagabasko kabay ang imusining immune system dire. Ginaproteksyonan man sining aton nga atay. Anti-acne, nagagwapo ka kag nagagwapa. Hindi na pagsapaka ang kontra mo. Kaya bisan na nung kagwapa o gwapo, nauhay ka magyapon para sa ila. Ang barley grass, isa man ka anti-depressant, nagapauswag sang gastrointestinal function, anti-cancer, anti-inflammation, kag antioxidant man ini, anti-gout man gali ini. Ang barley grass nga isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, nagatap na sang mga balatian sa tagipusuon ukon kurason. Anti-hypoxia man siya, kag anti-fatigue. Kung may hypoxemia ka, manubo ang level sang oxygen sa imusining dugo. Kung may hypoxia ka, nubo naman ang level sang oxygen sa imusining tissue. Ang barley grass makabulig sinidiri tungod siya nagasupply sang extra nga oxygen sa aton siniglawasan. Bugana kag magaranon man ini sa calcium. So ngipon mo, tulaan mo, ginabuligan niya nga magbakod, nagapauswag ni ini sang cognitive function. Nan prevention ini siya sa Alzheimer's disease, isa kasahi sang demensya nga wala sang bulong. Prevention lang gid. Testing iba lang nga magpalitas kag gutom bala. Testing iba lang nga wala ka enerhiya. Testing iba lang nga hindi ka magkaon sa mga masustansya nga pagkaon kay matingkuling kagid. Kung may Alzheimer's ka, lipatan mo pati ngalan sa asawa mo, pila kabilo, utod mo, pati ngalan mo, pati apelido mo, lipatan mo. Guwa ka sa balay nyo, tingala pamilya mo, dugay kang magbalik, kaya gali, hindi na sila katultol yung magpauli. Lipatan na nilalagyan mo. Gani kinahanglan natin sang food supplement nga kumpleto, sang vitamins and minerals. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
10: Evergreen Herbal Capsule.
9: Kag ang pinakabago nga produkto ang Evergreen Herbal Coffee nga may turmeric, malunggay, kag mangustin.
10: Evergreen Herbal Coffee.
9: Pili ka, maintenance nga makahalit sa imusining nga mga body organs o kung maintenance nga makahatag sa nutrisyon, vitamina, kag minerals. Ano pang problema, dra? Kay aprobado man ini sa Philippine Food and Drug Administration ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spin Hiko sa 0926-555-4150.
10: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Centro, Centro.
1: Las 11:31 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay sa kay Ma Mary Ricabar nga nagapamati sa aton. Blessed Wednesday morning, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Halin sa kay Ma Mary Ricabar sa mga taga barangay katropa kapihan sa distrito sa Muloda kay Kapbot sa Florentine kag kay Kapato Kimsing kay Kap Ising Villanueva. Kap, good morning, happy listening. Bow, dali na lang gali Biyernes, no? Katropang Alex, mahaw naman kita katropang Alex, ang pinakamanamit nga pansit mulo, ang Kap Ising pansit mulo. Biyernes ka makaon, Sabado ka gutomon. Dibla ka to pang Alex. Kap Ising Pansit Mulo. Actually, damo na sila sa mga branches, no? Ang Kap Ising Pansit Mulo. Dibla ka to pang BJ. Uy! Crazy ka to pang BJ, oh! Okay lang ka to pang BJ? Kap Ising Pansit Mulo. Good morning. Happy listening nanda kay Kap Ising Villanueva. And kay Kap, kay Pariboy. Siling ni Pariboy. Daway pagit pre. May naga... Katropang Alex, kasi may kilala ka to gusto mag-trabaho bilang barbero sa Vince Barbershop. Dira sa Ungka, sa kilisang flyover, bla. Tultulan mo nila. Yan na basta kita mo ng building may sa kilisang flyover. Nga barbershop kay Pariboy na Vince Barbershop na tinagapangita to siya sang isa ka barbero, isa kay kulang sa isa ka barbero. Ang mayo ang benepisyo katropang Alex, 60-40 ang porsyentuhan ay 60 sa manugunting sa barbero, 40% na kay Pariboy. Way labot da, may pamahaw, may panyaga, kag libre ang panyapon. Libre, pamahaw, panyaga, panyapon. Isa kabilog lang ah, no? Kay agapangita si Pariboy. Kulang si Pariboy to sang manugunting barbero, no? Kay damo abi sa mga customer ya da. Di kulang siya sang barbero isa. Okay, ang isa ya to daw may maput up sang bagong barbershop.
0: Centro.
1: So sa mga interesado da, pwede ka mo makapakigangot personal diri sa aton kay facilitate naton dito kay Pariboy, o hindi gani pwede makamo direkta nga makakadto dito sa Vince Barbershop, no? Dira sa kilid lang sa Ungka Flyover sa barangay Ungka sa distrito sa Haro Katropang Alex. May taon nyo lang da si Pariboy Mortel. O di gani, pwede man ka mo maka-PM, no? Maka-private message diri sa aton. I-search nyo lang da sa Facebook ang aton nga pangalan, Mario Hilongo, and kay para ma-facilitate naton dito, no? Trabaho ni Katropang Alex, no?
0: Centro!
1: Tumuhadaan ng chimpo, budlay, mangita sa trabaho. Di ko may abilidad ka man lang kag mayo ka magunting, why not? Di ba? No? Sa aton sila nga mga katropa. Direk kita, nay, before naton talakayon, Katropang Alex, ang update parte sa impeachment. Direk kita, nay, no? Mayo nga balita ni para sa mga drivers kag operators asang mga jeep, no? Galikid yun dito lang ni sa Metro Manila, oh. Ginpangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Conchesa Chief Operating Officer Mark Lapid ang paghatag sang ayuda sa 500 ka mga drivers kag operator nga miyembro sang Pasang Masda sining Webes bilang representative sang iya amay nga si Senator Lito Lapid kaupod ang grupo nga Lingkod Lapid naghatag sang 5,000 kilos nga bugas si Lapid or si COO Mark Lapid sa opisina sang Pasang Masda dito sa Quezon City. Kaupo ni Lapid si Pasang Masda National President Obit Martin kag Barangay Don Manuel at Chairman Antonio Maria Benito Calma Jr. sang Quezon City sa pagpanagtag sang bugas sa 500 ka mga operator and driver nga kagang ilang mga asawa nga nagrepresentar sa mga drivers naman na wala makatambong kag naga-attend or nagapadayon sa pagbiyahe ang kada isa or kada isa ka driver kag operator nakabaton sang tiglima ka kilo nga bugas kag ang nabilin iga hatag na lang sa iban nga mga miyembro sa nga pasang mas. Dati mayo nga balita ni Katropang Alex, no? Do sa ano bala nga taglima ka kilo, Katropang Alex? Dako man na, hindi bala? Taglima, tagpila nga daan subong ang kilo sang bugas. So ini libre iya para sa mga miyembro sang pasang masda. Ugaling dito lang ini sa Metro Manila or sa Quezon City sa Metro Manila, mga katropa. Dani mayari man diri sa ato, no? Sa mga drivers nga taga Iloilo, no? Diba si sunod Katropang Alex, mayari man di ang ipanghatag, no, kag pangunahan ni Chess Chief Operating Officer Mark Lapid para sa mga drivers. Last 11:37 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Dugay-dugay ma-check kita sa aton sa mga taxi patrollers. Pero diri kita anayo sa aton sa mga katropa, diri kita kaya kundi nag ang natapos na ang pagbinotohay Katropang Alex, kag may ang impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte, magasaka na ini sa Senado. Now kahapon ang Kongreso ang nagpili sang 11 ka mga congressman nga magaserve as prosecutors para sa impeachment trial sang kaso si ni President ni Vice President Sara Duterte, no? So ang ginpili sang ang mga congressman sang House of Representatives, 11 ni sila kabilog magaserve as prosecutors sa impeachment. Kalakip sa 11 amo si 3rd District Congressman Lawrence Defensor. Pero ari ang magabugos Katropang Alex sa aton sa mga tagpalamati sa nga mga congressmen nga magaserve as prosecutors. Number one, si Congresswoman Attorney Gerville Jinke Beatrix Luestro sang 2nd District of Batangas. Siya na yung chairman sang committee on justice, hindi bla Katropang Alex. Si Congressman Terry Ridon sang Bicol Saro Party List. Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez, One Rider Party List. Si Congresswoman Isabel Maria Zamora sang San Juan City Lone District. Dira si Congressman Lawrence Defensor. Si Congressman Jose Manuel Tadio Chel Jukno. Abi kala wigil isang ala ni Congressman Jukno, no? Jose Manuel Tadio Chel Jukno, ang hayo niya si Chel, mas kilalasa sa Chel, sang Akbayan Party List. Si Congresswoman Laila Dilima sang mamamayang Liberal Party List. Si Congresswoman Kaka Bagaw sang Dinagat Island Lone District. Si Congressman Jonathan Quieta Flores, 2nd District sang Bukidnon. Si Congressman Lordan Suwan sang Cagayan de Oro City 1st District. Kag si Congressman Joel Chua sang 3rd District sa Metro Manila or sa Manila, no? Siya ni ang sila ni nga 11 ang magaserve as prosecutors during sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, no? Sila ning mag-prosecute sa maserve as prosecutor sa Senado, Katropang Alex, no? Kaya ang Senado ang mag-serve as senator judges mo, mga senators naton, no? Ma-serve sila as senator judges. So sila ni dito ma-depensa Katropang Alex, ma-serve as prosecutor sa during sa impeachment trial. Although nga ti sa subong ang Senado mayara sang bag-o nga majority black, Katropang Alex, kay ti na ilisan si Senate President Tito Soto. May bago subo nga majority ti ang grupo naman ni Senator Tito Soto ti nabilong naman niya sa minority bloc, no? So balantayan ini kag isa ini sa mga ginabantayan gid sa aton sini nga mga kauturan kabatag palabati ang pagsugod sang impeachment trial kay ti matapos ang nominal voting kag nagdaog ang yes sa Kongreso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Iti bantayan tani sunod ang katropang Alex monitor on tani kay damo sa mga naga damo sa mga nagabantay sila kay nga ang resulta sini sa impeachment katropang Alex bisan papano may ari man ni may ari man ni epekto para sa ginapaabot naton nga 2028 elections mo na kung sino ang mga congressmen ganito nga nagbulutos ang yes, no? Daw damo gani sa mga reaction kag daw negative ang reaction pa kasi ila. bisan ro paano bisan hindi man ipag-admit ron sang iban. Iban sini naga pang handa man ni katropang Alex para sa sa 2028 presidential elections mo. Kaya ito'y crucial ni subong ang matabo ang mga resulta para sa linyahanay sa 2028 elections. Tekon madayon pagid ang barangay elections ni katropang Alex. Plastaranay man eh. No? Plastaranay man eh sa barangay NSK elections. Kung ano ang mga resulta naman sa impeachment trial, may dako man nga epekto para sa 2028 presidential election. Isa pangadaan, subong ati ang popularity subong sang vice presidente terrible man katropang Alex, no? Sa atong sining mga taga palamati, kita nyo dito gani sa Metro Manila, ma-notice nyo sa mga, makita nyo sa mga national news na may mga may mga tension na to gani yung nagkatabuya sa gwa sa Senado, may mga nagkaprotesta to nga nagasuporta sa Vice Presidente. Ang ibang to may ara man sang kontra nga nagadungan man sa rally nila. So balantayan ni sa aton sini nga matag palamati. Last 11:44 ang aton oras sa piyak nga bahin. Ari ang parte sa sidelights actually ni, no, sa sesyon kahapon sa Senado daway ginigina expect sang halos kalabanan na nga nagalantaw kahapon do damo sa mga nakibot gapon nga daw naggulpi lang sang singgitanay, no? Nagreklamo gid gani si Senator Robin Padilla, no? Ngagin singgitan siya kuno ni Senator Kiko Pangilinan, no? Kung sa bagay ang taasay sang tingog ni katropang Alex kag sa aton sini nga matag palamati, normal niya sa mga sesyon iban gani damo pa da masubra pa gid katropang Alex. One time diri lang sa lokal, diri sa lokal kun di ko magsalado didto sa Bacolod bala, no? Nga sesyon, sesyon niya may araya sang dinamukulay mo. Aray gani ya kay ang natabo niya sa Senado kapon sa sesyon nila taas ng tingog ti ang pag-interpretar ni Senator Robin Padilla nga ginsinggitan siya ni Senator Kiko Pangilinan, no? Ito do nagtaas ang tingog bla ni Senator Kiko Pangilinan pero damo bla naga-react kay Senator Robin Padilla, nga si Senator Robin Padilla kuno do balat si Buyas. Ado atong dumdumang ko sa naligad may ara sang isa ka video bla daw hearing bla to katropang Alex way back do February siguro parte sa hearing about isa ka ginapropose nga may side comment si Senator Robin Padilla nga mga kabataan kung gusto mong iswik, no? No? Nakita mo na, basta na nakita ko na sa why ko gid tanto gid makwa ang exact nga ginatalakay nila during sa Senate hearing sang certain committee sa Senado, no? Nga basta isa sa mga comment ni Senator Robin Padilla nga ang makabataan ko no is weak, hindi ka pareho sang tiempo nila sang una nga maakigan lang daw okay, ga ano bla ga tindog ya gapon strong ya gapon pero ang kabataan yo subong kuno daw weak daw tama ka weak gamay lang nga istorya gamay lang aki ga gabatyag dayon di daw nagabalik sa komentar ni Senator Robin Padilla haw no daw taasay lang tingog reklamo si Senator Robin Padilla kag daw nagaplano siya nga mag file sa reklamo sa Ethics Committee against sa kay Senator Kiko Pangilinan. Di daw damo subong sa mga nagapakamalaot kag damo sa mga nagareact kay Senator Robin Padilla nga daw daw balat si Buyas. okay. Parte gali isa kwan eh, parte dumduman ko na. Dumduman ko na. Sang February nga committee hearing ni, eh, no? Hindi bla daw session man nila siguro. Ang iyang comment sininga you are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kayo yakin. Nablang bisan nakiga na bla way gapon gihibi ya bla. Bakod gapon. Noong panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi, kung alam, hindi na ako nabalaan kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit sasabihin, I'm depressed. Pebrero na nga, ano no, nga hearing nila or session nila. Sige ah. Pero damo kaya subong, basahon mo yan subong ang comment sa video bala excerpt sa video parte sa natabo kahapon ma-shake hand ya si Senator Kiko Pangilinan kay Senator Robin Padilla ya hindi siya iya mo why isa ya sila nga nagpangamusta no ti normal man aguro sa session iban gani sobra pagida sa US ganito may gani nga nagadinamukulay. Bisan diri lang ang pakanay lampusanay ka bangko. Diri lang sa aton sa Pilipinas. Diri lang hindi ko magsala to latest to nagligad nga mga tinuig to do bakulod bala to. Hindi ginaya malikawan kung kaisa ka tropang Alex nga during sa session mayara sang mga argumento nga ginaplastar manda ang kasubong mo nga mga senador. Di ang taasay sang tingog ya kung kaisa normal na yan. Normal na yang taasay sang tingog. Di kun magtaas sila tingog, taas ka man eh. Oh, di wala ka to bang Alex? Oh. Galing kay may mga opisyal kita abi, may mga senador kita nga balat si Buyas. Gariak dayon daw atong daw bata bla no Lex na sige ah sa aton sige nga pag pangalagad daw last 11:50 deleksyon na no aton gin talakay talang kaya daw nasiplatan talang bla nakita talang sa mga comments nawili ko sa pagbasa sang komentar katro pang Alex mo basahon ko siguro basahon mo ang komentar siguro mas more ang bus kay Senator Robin Padilla. Ayo, di ko di ka gusto nga magtinaasay tingog. Dati sunod, di ka lang magpapili eh. No? Lex, no? Kung sa ano katropang Alex, kung sa kung mga bata pa sa nga una, daw bata. Araw-araw man timo katropang Alex, daw bata pa yaon. Last 11:50 ng aton oras sa direksyon nga pag pangalagad sa aton sininga mataga palamati. Aliyog tada sa aton sining taxi patroller. Ano ka schedule sa mga libay na way katropang Alex, si katropang Cesar Jimilan, ang aton sining taxi patroller, no? Nga ma-report, check tada kidugay. No, sa aton sining pag-pangalagad. Hindi nga bahin sa aton pag-pangalagad ang buylog na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Kung daw nagatinaasay ka mo daw sang tingog, pangapihin nyo bla. No, hindi, ikin ko maributay sa session kahapon. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangosteen, may moringa, kag soya extract. May Ice of Labons nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sining alawas, ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa mga kalalakin naman nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na may bulong ka pa. And another variant sang aton sining kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3 kag ang kape nga ang vitamin D3 nga yara sa kape. May mangosteen, may real coffee beans kag ang sweetener amo ang stevia. Gani sa mga may diabetes, no? Namin sa mga may diabetes kay sweetener niya stevia, wala sang tendency nga magtaas ang inyo sining sugar level kag ang inyo sining nga acidity level. Sagay ka mo ka pinangapid sa mga kape nga tapos nyo pangapid, nagapalpitate dughan nyo, nagasakit ulo nyo, isli nyo sang Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Initanan produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Basi may may araasang pasayro si katropang Cesar Jimilian. Si katropang Loreto Estember, kono ay kay ila schedule subong. Sige, sa aton sige nga matag palamati. Pero kung daw si katropang Cesar ka, sige, kay sa aton sige nga pag-panglagad. Sa mga may ginabatyag sa lawas, madamo na kamo sa mga ginainom mga bulong, pero may kamugyapo nag-aayo mag-bisita ka magpakonsulta sa libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Adlaw-adlaw, may libre dira ang konsultasyon. Arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga mag-giya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nag-aayo. So bisita lang kamuda kay bukas sila halin Domingo tub-tub Biyernes las 9 sa aga, tub-tub las 5 sa hapon. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Ara si katropang Cesar, okay, bago lang ka panahog sa iro, yeah. Si katropang Cesar Jumilian sa siling matinayon. Katropang Cesar, kamusta ang biyahe, katropang Cesar?
2: Oh sir, good morning, ari ko sa super.
1: Oh, kamustang biyahe bago lang nakadulong pa sa iyo?
2: Oo, alin ko sa SM Delgado, nagpila ko to.
1: Te, kamusta? Nakatakas na?
2: Wala pa? Tatlo pa lang ang pasahero.
1: Halin kay ina?
2: Oo, alin nagwao ko gina mga last TV media.
1: Wow, te.
2: Tatlo
1: pa lang?
2: Tatlo pa lang ang pasahero, katropang Mario ah.
1: Oo. Why hindi man matraffic katropang Cesar?
2: Well, dari sa super, doon moving in, moving, mahalog, maluwag, maluwag din sa super.
1: May mga dala nun ikaw nga maagyan nga doon medyo matraffic?
2: Wala, gano'n taway, ayaw sa may terminal ka, SM sa super, gano'n taway, gano'n.
1: Oo, tayo mayugid kay, at least, muna nga mga inoras, maturotawhay ang dala nun sa syudad. Tinaka, by the way, naka ano ka na, naka ara sa listahan na yung imo nga pangalan nga maka baton sang ayuda?
2: Wala po ko pa, malo na tropang Mario, pero alam to sa talan-talan na, alam kami to sa Hydra eh.
1: Siyempre,
2: kami ang pioneer sa Hydra mo, ikwaamon nga lang. Inista amon nga number sa Maya, kung natukon sa Maya.
1: Pimaya. Pimaya number ang kinsubmit mo.
2: Amo man nga number eh.
1: Pero why pagid? Why pagid notisya?
2: Walay gid, walay. Yawa kami hulat yan ni katropa ni Dilapos. So, kami tanan eh.
1: Bauti, base sa sunod, ano? Ginahulat-hulat naman. Kiti ang iya sa mga POJ nag-umpisa naman sa pag-distribute. Eh. Ti, base sa sunod nga listahan nga magwa, base ara ng alan, ta?
2: Ati uwi mo, lata lang kami, wala kami may himo eh. Kung mga abot eh, happy. Kung wala, happy man Japon ah. Tuloy ni Gaya.
1: Ang importante nga, sige-sige, abiyahe ta, ano?
2: Naan, corrected bike is katropang mario, basta nadlaw, takabiyahe. Mga importante na mayo nga lawas eh.
1: Oh, pero subong wifi ka takas, gasolina na takas na?
2: Parta ko din, 600 pa lang.
1: Wow, te labig pa man maghapon ah.
2: Oo, labig pa man, kaya pa.
1: kaya pa, katropang Cesar.
2: Kaya pa, sir, kaya pa.
1: Okay, sige. So, halong-halong sa pagbiyahe, katropang Cesar, and regards lang sa pasayro mo da.
2: Okay, sir, salamat, sir, sa, ano, sir, sa pag, ano, ah. Likos mo sa, ano, may, ano na po, malaryan ako.
1: Oo.
2: Pag-2 M1.
1: Okay, sige, hindi tayo nakapag-disturbuhon dugay kay balaan ko. Ano anay? Ngita anay isang kinabala?
2: Oo. Money market.
1: Money market anay. Sige. Katropang Cesar, salamat and halong sa pagbiyahe.
2: Ito sa XFM. Ako si Cesar Denmark Himilian sa Hydra Taxi. Ito ang XFM News Patrol.
0: Centro.
1: Ayos si katropang Cesar Jimilian sa Hydra Taxi, no? Aran sa subong sa Baleria. Thank you gid, no? Nagabiyahe ni sila eh. Tidaw tatlo plan sa mga sakyan katropang Alex, no? 600 ba lang to? Why pa ang gatong, wala pa ang arkila. Sige, kabay pa nga makatakas ah, no? Sa aton sila nga matag panamati. Alang-ala na kita sa oras, dari sa aton sila nga pag-pangalagad, it's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa mga kakaglabuwas, kagani, baskog, kakon, nakaturbo ka. 30 minutos, antes ng labing-labing kay misis, magtumar sa isa kakapsula, kay sigurado nga mas manami, kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM. Kuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
3: Balita international naman, US Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
3: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver, nagpabot po na may kiramay sa pagtanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom sa unang bahagi ng taong 2026 ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Ang nasabing datos ay mas mataas kumpara sa 20.1% na naitala noong Nobyembre 2025 kung saan

0: anumang oras sa Senado. Sa isang panayam mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubayan niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ng mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst ng bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dennis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun, tingin ko ganun din ang gagawin ni Senate bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte. Ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya, yun na nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ang analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at kinakampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ng palasyo ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pasya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Maal pa rin arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa

0: Warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi hadlang ang protective custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na. Dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok ay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
3: UP Broadcasting Association pinuna si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
1: Live report.
3: Inuwestiyo ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magahin din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado, ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ng proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng bigla ang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mamabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, sina incumbent Senator Cici Scudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din, sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Sal Dico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panpilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya sina Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato, at 104.7 sa XFM Malaybalay.
1: Balitang regional.
2: Nahin natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan nito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug by bus operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug by bus operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Bayan ng La Castellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Samantala, kinilala ang mga suspek na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe ng La Castellana PNP, nagsasagawa ng drug buy-bust operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Karampantana sa dibdib matapos itong magkakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Karampantana at Muñez kung saan napag-alamang na baril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Karampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng La Castellana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ay pinadalang sa BINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang pagdalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
1: Breaking news! Breaking news! Balitang Balitang Regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Emlang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
6: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalan PSMS Noel De Mate, residente ng Picoyan, Cotabato at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanyang Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News!
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Muling tinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon nitong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Marchester Batac at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40% at Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers officers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echagüe, Desiree Dakaka ng PNU, Jean Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Verdadero ng ISU Echagüe na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guru. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang outlaying ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisilbing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center to Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City, binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanting lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, na tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Berak, Catanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
2: At tama po, sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela. Ngayon din sa may Kamiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa Maynaia, Pasay at siyempre sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, 16 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold, Katropa, likas, subok at epektibo. Naipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila pong mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang Administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support, habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggola. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Kilala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari niyo po balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangkos na ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.

0: sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Gary, sa kaservice ko, may aratos ang chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo, wala nagasakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na kubuwasa.
0: XFM.
4: Pagdroga mo!
5: Exciting!

Ani pandalan sustansya, panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santong Paskol, siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo.

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki nato sa ring matag panamati sa programa The Secrets of Health. Bagong lakas. Isa naman ini kedisyon, isa ka oportunidad para makahinambalan na kita, makainistoryahan na kita sa mga sikrito, sa mga pagkaon, kung ano ang madulot niya, nga kayuhan o kung kalainan sa ato sa ring alawas. Tandaan tayo, hindi tanan nga ginakaon ta, may maayo nga dulot sa ato sa ring alawas. Sometimes, ina, mga biyan, nagadala lang gid sang kabulusgon, ang feeling sang pagkabusog. Pero ang ato sa ring ikawang lawas, wala sing may masuyop sini mga organs naton, nga mga good nutrients or mga vitamina kag minerals. Sa baylo, kung kaysa mo pa ni nagabulig, good to magpalala, kung may ara na kita ngadaan sa mga kondisyon o kung masakit. Aton ini amat-amat na ginatukib ang sikrito sa mga pagkaon halin sa prutas, pagkadto sa utanon, kararuton. Paano ini ipreparar sang insakto nga ma-retain ang iya sining mga nutritional value o kon ang mga nutrients para nga pagpasulod ta sa lawas ta may ara sang konsumuhon ang ato sining lawas nga mga vitamina kag minerals. Kag isa naman ini ka edisyon kon sa din magatalakay kita sang benepisyo sang isa naman ka na preparar naton sining bunga. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Sa inyo sining mga queries o kon sa inyo sining mga pamangkutanon angot sa ikayong lawas, parte sa kon paano kamo mabuligan sang kon anong may ara sa inyo sining palibot, paano ini prepare, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring mga queries, sa inyo sa ring mga palamakutanon sa ato sa ring live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or XFM Iloilo 100.7 or hindi gani mag-text sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Kaysa kutob sa masarangan sa ato sa ring consultant sa programa The Secrets of Health, ato nina nga paghahatagan sang nagakaigo nga sabat. And syempre nga ato sa ring pagparagad sa gihapon, upuntang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
1: Welcome man Sir Jocelyn, no? Kaga thank you amuman sa aton sini mga tagparamati nga way ginagakataka sa pagupod sa aton sini halos matagadlaw nga pagpangalagad diri sa pagtukib naton sa mga sekreto sa ikaayong lawas. Kaga susubong Sir Josil sang lit nga ang mga okasyon sunod-sunod ang mga kinananay, ang mga pulaw inimnanay, party-party aragid. Aton dala kayon Sir Josil ang isa sa ni katanom o kunisa ka bunga nga makabulig para nga bisan paano makapian-pian bala sa aton sini nga ikaayong lawas. Makabulig Sir Josil neutralize sa mga ginakaon bala naton nga hindi healthy. Kag makabulig tinlo sa aton sining sistema para bala Sir Josil masiling man aton nga malampas maning season bala makalabot kita sa sunod pagid nga season Sir Josil makasapol kita
0: ang kalimbawa yes ni ano mo hindi naton ginasiling hindi kamo magkaon kay ti inaya depende sa inyo gihapon ang final decision. Ang aton dari is aton na lang sining tinguan nga mabalanse as much as possible bisan hindi man niya patas pero bisan papaano ma-lessen naton ang posible sining bad effects sa ibantang nga ginakaon Dok Leo sa lawas ta ma-neutralize in the sense pareho sang kapait sang kung ano man ang ginainom ninyo kung simbugan nyo gani sang tubi. Nagalasaw ang yasiri kapait. Amo man ang himuon naton. Hindi naton napunggan ka mo magkaon sa mga mamantika nga mapagkaon, matamis nga mapagkaon, which is nagapadeteriorate sa ato sering ikayang lawas. Pero, ginapangabayla naton, nga kung pwede, kaunon nyo ini, kung may ara sa inyo, kay makabulig ina para ma-neutralize ang maginakaon naton, nga bukat mayadok layo.
1: At tama, Sir Josil, no, kay hindi mangid ni manigar, nga ang season niya kada tuig, Sir Josil, aragid. Ang okasyon kada tuig, aragid. Ang hindi talang sigurado sa niya, kung kita ara, pasunod nga okasyon.
0: Muna nga hambal nila nga, hindi tama balaan tood eh. manginaon kita subong mahambal nga ti bulngon lang yang masakit. Kaunon lang yang kalaunon dok layo. Ang pamangkot sini ugaling base kon hindi ka kaubos. Antes ka dulaan sang gana magkaon or dulaan ka nagidya sang opportunity nga makakaon dok layo.
1: Kagantes ka madulaan Sir Josele sang hurangos. Muna pa lang mahulog na lang sa listoryahan ngay. Kasadya pa sa amon tagabi na gulo istorya ay naminom pa kami. Subong wala na.
0: Kagpabalunan ka lang dok sang ahay.
1: Na.
0: Ahay. Buot la si tao tanito mo ay mantunamo tani nga bisyo. Galing kay ambot na taman guro kaon litson.
1: Na.
0: So, sa ato sa ring pagparagat, isa naman ini bunga ni actually or in very very abundant kag bisan sa pugsaran mo lang ni Tanom Dok Leo makasurvive ini siya mo.
1: Sir Josel, tama ini ka kumbaga adaptable na klase utanon kun kasi klase bunga kay mapaugsaran mo man mapatalamnan man o kun diin mo man sa tanom halos makatubo gini siya.
0: Sa una sini kon magbakal ikaw kada hakop lang ni Dok Leo ginahakop lang. Subong inabugkos inabugkosan na kalastiko. Ang lima kabilog, pulo kapisos, kung lulagba. May ara kung kaysa anong pamanan niya kung lulipot. Pagkatapos kung balian mo gani punta, sila niya hindi mabali. Bota malo siya, medyo gulang-gulang na.
1: Gulang na.
0: Siya pamanan talang kaduha.
1: Maganit na na mo.
0: Oo. Pero, ini siya, actually madanog ini yung klasika bunga, Dok Leo.
1: May mga tupiko na magkasa nagliligal, Sir Josel, no? May matamis, may maaslom.
0: May mapait.
1: May mapait. Subong niya, madanlog naman.
0: Oh, dari kita sa madanlog kay... Ang ato sining nga belief, actually. We are not a medical doctor. Why kita personally, why kaya makatuon sini. Pero ang pagpati sang kalabanan niya, kung madanlog ang ginakaon mo, Dok Leo, dako mabulig yes, ini para sa imo sining pagpamuhin.
1: Yes, Sir Josel.
0: So, now, it goes really nga makabulig ining madanlog ang ginakaon ta sa mahapos nga pagpamuhin.
1: Tama, Sir Josel.
0: Oo. And this time, abe, tanawon ta ko na nung mabulig yes, ini sa pagpamuhin ta. Kag iban pagin sining nga benepisyo sa lawas ta, ang pagkaon sang ukra.
1: Amunin nga ton sa ni Tunan Sir Josel, no, kung ano ba lang iya sa nga cleansing power. Ang iya sa nga puwersa, ang iya sa nga benepisyo sa ton sa nga lawas pag-abot sa pagbulig limpyo. Actually Sir Josel, nagabulig siya ang okra, nagabulig siya para ang mga sistema sa lawas na responsable sa paglimpyo sa ton sa nga lawas, maayudahan niya o kung mas strengthen man niya para mas mapahapos ang ilan sa nga pagtrabaho.
0: Kaya ang pamangkot nila siniti, paano limpihan ang lawas sa Dok Leo? Ikon sa sagwaya, kon maghambal ka nga, higko na dilargo mo kagbayo labahan mo. Ang unod niya sa lawas ta, hindi tama na pwede mabalis ka kaglaban, Dok Leo.
1: Ano nga nabalis ka rin mo, tinahin mo.
0: So, magkamagita nga pagpanglimpyo, maayo ini magsipot sang mga ato dito nga nagatiner sa aton sining intestine, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Nagabulig siya para mas mapamagaan ang trabaho sa aton sining tiyan, sa aton sining tinai, sa aton sining liver, sa aton sining kidneys. Nga mo responsable sa pagpagwa sang higko sa aton lawas.
0: So, dako ang mabulig yung gali sini kay kon ang guwa niya daw, ano ini, mga street sweeper. Sila nang nagapanilhig gali, amun siya nagasilhig dito sa higko para ngalulunun yung higko para mapagwa ta, pinagi sa pagpamuhin.
1: Yes, Sir Josel, para mas mahapos na to siya nga ipagwa.
0: Ano mayara, Dok Leo, sa ukra kung nga mahapos ang pagpagwa na to sa ato siring higko kag malimpihan niya ang ato siring intestine especially.
1: So dapat, Sir Josel, ano nga dapat, nga limpyuhan gin nato ng aton sa nga lawas, so kung buligan nato ng aton sa nga lawas sa paglimpyo, tungod nga sa panahon bala Sir Josel, nga tambak-tambak na. Ang ginakaon, no bala, mamantika, ginisa, pinrito, makalamay, both ha, Sir Josel, sa giniinom, sa ginakaon na, may kuan ka na, may rice ka na, nga carbohydrates, pagkatapos may pasta ka pa, refined carbohydrates, tapos may sugar kapag iya mismo,
0: May cake ka pa.
1: May cake ka pagid.
0: Mag-usap ka palit, son.
1: May soft drinks ka pagid.
0: Pagkatapos, mahambal mo nga para lang ni pampapatay sang ugat. Ini pang paluya sa ugat para siya tulugan ko. Ma-one shot ko ah.
1: Na, amo na.
0: Kumplito?
1: Yes, Sir Josiel, ano? Kag, waya, no offense meant man, Sir Josiel, ah. Pero antes ka ba lang magkaon, pangamayuan o pangagaan ka sang ikaayong lawas?
0: Mga amo ni nga Panginaon, subong dokleo, kag bisyo tabi, no? Nga nagagilinuwa, kay ti damo gatherings. Ang pangamuyon, mukabay pa kung mamakabugtaw ako sunod niya.
1: Pero, hindi lang masaklaw, no? Nga ton, sa mga tagpalamati, nga may amo sina nga pagpati. Ang puntulan na ton, Dari, tama-tama lang, bala, kagibutan lang kung tani sa lugar, hindi magpatuyang. Ngayong okasyon, suliton ko, kada tuig, may ari kita sini. Pero hindi taman sigurado. Ang sigurado ta kada tuig ara gid. Ang dito sigurado kung kita sunod tuig ara pa.
0: Oo. So we need to survive the 363 days.
1: Mm-hmm.
0: The next kati inasulog naton duha man ni ko occasion specialmente ko mag Disyembre no. So may 365 kita. So we need to survive the remaining 363 days
1: mm-hmm.
0: para masulit naman ang sunod naman nga Disyembre.
1: Correct Sir Josiel nga. Healthy kita kun mahimo pa lang.
0: Oo.
1: Okay? Gani, buliga na to, ang aton siningalawas, nga hindi sa matamaan, dumuok Sir Josiel, kagkabugat sa mga nagsululupot dito sa sulod.
0: Hmm.
1: Ang isa sining, ginatawag manami sa okra, ang pag-abot siya sininga digestive tract cleansing. This is okra's biggest strength.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni pinakapwersa gani o kung diri sini pwersado o kung manami sini o kung takombi ni piso sang okra kaya nga man may kombinasyon kita sang soluble and insoluble fiber. In fact, high sining soluble fiber plus insoluble of fiber nga nagabulig ni sa Sir Josiel no ang insoluble fiber add bulk sa aton sining stool. Nagabulig para ma-prevent ang constipation, nagabulig para nga ang waste nga nagahulag, nagaagi sa aton sining tinai, mas madasig magkadto sa aton sining large intestine kag maghulat nga pagwaon na lang dito. Samantala, soluble fiber naman nagaforms a gel-like substance. Nagabulig na sa Sir Josiel para matrap ang waste, ang excess sa cholesterol, kag toxins, and even gani Sir Josiel, no, ang sugar halin sa aton mga ginakaon, kaya nagabulig para makari pagwa sa aton sa ningalawas during our digestion.
0: Ang gwa sang okra galiko ni pasulod ta sa sulod, na parius ni sang mga molding clays. Ikon ipaligid mo gani na sa mayabok sininga party sang imo sininga balay. Ubus siya kalulon ang higko, Dok Leo, kag barurunon na sa sulod sa molding clay.
1: Tama Sir Josiel, no? In fact gani sa mga appliances tabla o kon mga gadgets naton or sa mga salakyan naton, di ba ang hindi malabot sang brush o hindi malabot sa isang trapo, may mga clay para dira. Nga ipaagi lang naton dira magsulod dito sa mga singit-singit, sa mga hilit-hilit, nagapilit ang mga higko Sir Josiel. Pagkatapos lulunon mo lang na kag ihaboy mo na, upo na dito ang higko, limpyo na ang emotion nga gadget.
0: So may amon nga characteristics na Cleo ang okra ha?
1: Yes Sir Josiel, tungod siya sa soluble of fiber. Magambal kita balan Sir Josiel nga soluble of fiber kasubong ni blas ang gel. Kung nakakita sila sang familiar man guro ang mga ginatawag tagpalamati naton sa okra nga kung utdon mo bala.
0: Oo.
1: Danlog ga danlog sa kanagalaway kag may danlog dayon sila nga manutaran o kung mahikapan.
0: Daw hindi mabugto ang iya sining tawag nato sini ang liquid niya kag ang tubig niya ginlakot nimo kun ikiaran mo sang ukrado hindi siya mabugto Dok Leo.
1: Ang termino sang ibang sa Sir Josiel galaway
0: No,
1: doon di mabugto nga daw laway nga doon di mabugto.
0: Sa mo ina nagatrap sang higko dito sa sulod kag ginapadala sa ato sininga rectal area para nga ma-excrete na to no kon madala sa ato sininga pagpamuhin. At the same time Dok Leo sa daw slime tawag na to sini.
1: Yes, slime.
0: I've got that word slime. Hindi molding clay, but slime. Alam pa nga rin sa mga kabataan eh. So, Dok Leo? For example, damo kita intake nga mamantika. Isa dira is nagadamo aton nga cholesterol sa sulod sa lawas. Number two, ang acid abi for example, ara malana sa aton man sini kung kaisa sa digestive tract. mabuligan Dok Leo sang pagkaon nato sang Ukraine man neutralize.
1: Yes Sir Josil, makabulig siya. In fact, isa man na siya sang separado niya nga benepisyo, maglawas siya sa nagabulig dinlo sa aton sa ninyo intestine by preventing waste from sitting too long sa aton sa ninyo tinaig. Iya nga trabaho.
0: So, pero kabulig siya, Dok Leo.
1: Makabulig, Sir Josil.
0: Parte naman sa nag-support ini sa beneficial gut bacteria. Buta malun sa ni to maintain internal balance no, sa sulod sa ato sininga chanda parius para sa ato ni environment that we should maintain sa ginatawag na to sininga ecology. Sa sulod sa lawas ta, there must be a balance internally sang tanani nutrients pagkadto sa mga ginapasulod na to sa mga pagkaon sa ato sininga lawas. Hindi man na pwede nga vitamin C lang tanani, why ka na vitamin D. Hindi man na pwede nga vitamin E lang, why ka vitamin A. So dapat balance ang tanan. So paano yun ni ginabuligan, Dok Leo? Ang ato sining tawag na ato sining na makasuporta sa beneficial gut bacteria sa ato sining lawas.
1: Sama gid ka dako nga bagay, Sir Josil, no? Nga masuportahan na ton sining balanse sa ato sining gut microbiome. Actually, magamba kita sining may mga makahalalit nga bacteria, may ari na sa sulod sa aton lawas, Sir Josil, sa aton sining tinai. Only, nga kung ara lang sila sa balanse, hindi ni sila makapurma. Problema sa aton sosyedad, bala, Sir Josil. Kung aktibo nga aton sining mga ginatawag kapulisan, militar, force multiplier na ton, may mga hindi mayo gidya nga tinutuyo sa aton palibot, di ba? Pero kung aktibo ganyan nga aton sining mga safe keepers, hindi sila basta makaporma. Puro aralan sila. Amo man sa sulod sa aton sining tinai, hindi man siling naubuson tapapa sa mga bad bacteria, Sir Josil. Why is sterile nga tawo mo?
0: Ang kalibawa is actually sa balikan tang ecology ha. Ang anay is peste niya para iya sa balay sa tao, Dok Leo, kag propiedad. Pero ang anay nagabulig a good to mabalancing ecology kay amo ini sila ang nagapudpod, amo ini sila ang naga bulig pa decay sa mga bagay sa kalibutan nga hindi na naton iban mapuslan kag kalabanan gid.
1: Tama Sir Josil. Kagamalon gyud man nato na. Balan mo pag magambal gani kita Sir Josil sa cycle bala. Sa aton sining environment hindi mahimo ang ginatawag husto kag bugos nga proseso like for example sa decomposition kuno ay man sing mga bacteria. Ti anong matabo karon kun aliba may napatay nga sapat dira. Hindi mahimo karon ang proseso sa decomposition.
0: Hindi na madunot.
1: Yes, hindi na madunot.
0: Gatumpok ang ilaga sa
1: so dako gyud nga problema na Sir Josil.
0: Lain gyud kita. Kon hindi kita ma-decompose bangod kay wala sang bad bacteria. Inano na lang bay? Banta ko gutok ng kalibutan pero ini sang buhi kon isang patay.
1: So bagay ti mabayran man ay ang arkila kada tuig. Kon halimbawa man gyud ah. Pero ang pinaka point na ton dire dapat balanse lang. Homeostasis ang tawag sa na, no? Balanse sa nutrients. Bisan pa Sir Josil sa aton temperature, sa tanan-tanan, sa fluid sa lawas naton, amuman sa aton sininga gut bacteria. Ang fiber sa okra nag-act as prebiotic. Kinanglan din isang mga probiotic o kung mga friendly bacteria. Pagkauni, nagapakauni sa mga good bacteria kagang ining mga healthy bacteria Sir Josil sa aton sa nangatinae, nag-breakdown sa waste more efficiently, nag-reduce ang gas and bloating, nag-support sa immune health, nag-improve sa nutrient absorption. Tamo Sir Josil, kung nalimbawa ang imo sa nga pamatyag daw hindi ka komportable. Hindi mo maintindihan ang pamatyag sa imo sa nga tiyan. Daw kapamuhinon dyan, daw hindi man. Daw nagakutoy, nga daw wala man. Daw puno sa hangin, hindi ka man makatigab. Isa na Sir Josil sa indikasyon nga ang imo sa nga friendly bacteria dito o kung ang gut microbiome nimo hindi balanse.
0: Okay.
1: So, isa ni siya sa mabuligan o kung beneficyo sang fiber nga halin sa okra nga nag-acto as prebiotic nga nag-feed sa good gut bacteria.
0: So, ang guwae sini daw balancer, neutralizer sa sulod sa ato sining ilawas. And then,

0: mabuligan sa okra, pinaagi siya sa mga antioxidant. Like for example, ang yasa niya polyphenols, ang yasa niya flavonoids, ang vitamin C niya, nagabulig para marido sa oxidative stress, nagaproteher sa aton sa niya liver cells, nagasupport sa aton sa niya kidney filtration efficiency. Masaganami, galing pagtrabaho sa aton sa niya kidneys sa pagsala, ano, sa fluid sa aton sa niya lawas para mapagwa sini ang mga higko, kag ma-recycle ang mga mapuslan pagid naton dira pinaagi siya sa niya maayo nga pagfunksyonar sa aton. Butang balon, Sir Josil, less oxidative stress, ang organs naton maka-work more efficiently and removing at removing waste from the blood. So kung manami ang trabaho sa aton kidneys, manami trabaho sa aton sini atay Sir Josil, manami man ang aton sini paghulag, manami man ang aton sini paminsaron, kag manami gid ang aton sini pamatyagon. Kapin pagid Sir Josil kun ang aton sining ginatawag suliton ko nga sitwasyon na sa subong, wala too ang mga sinalo-salo, bugat ni sa aton Sir Josil kidneys, bugat ni sa aton sini atay kung hindi kita kabalo sini magbulo balanse.
1: Kaya ang kalimbawa is sini ang aton atay actually sa primero sini kon bugat ng gidang iya pamatsyagan, di taman gidna dayon mabatsyagan ang iya sini nga masimtoma kung sa ginaneglect na ton nga kanormal lang abi no sa ato sini nga lawas. Pero kon padayon nga hindi balanse ang nutrients sa sulod sa ato sini nga lawas, ang kidney naton will slowly deteriorate.
0: Yes, Sir Josil, no? That's why may iban gani sini nga makibot na lang.
1: Oh.
0: Pagpa-examine nila, malala nagli ang kondisyon. Kaya nga man, ang atay kag ang kidneys, Sir Josil, ginasiling ini sila nga mga silent organs. Kutob sa makayan nila, kaya no ni nila, kag sa mga early stages sa nila sir nga pagbatyag, why kalo sa mga symptoms sini nga mabatyagan. That's why ang iban sini matingala pagpa-examine nila, malala na nila sini nga kondisyon.
1: Nambaga doktor, siling nga, hindi ka na magpauli, ipa-confine ta na lang.
0: Yes, Sir Josil. Kagang isa pagid sini sa dapat man naton na balantayan, Sir Josil, ini ginanormalize lang bala naton ang mga pagpabatsyag sa naton sa ninga lawas. Kaya pa man niya, simple malang nga kirot, simple malang nga sakit-sakit, o kung pulo palang alay, dapat maging vigilante kita kung tani, Sir Josil, sa mga pagpabatyag, sa mga yamo, o kung mga reklamo sa aton sa nga lawas, kapin pagid kung kita mismo nahibalaan aton nga hindi healthy ang aton sa nga lifestyle.
1: Isa dira kung kaisa ginaneglect na aton ang pagpalang alay sa aton sa nga lumbar region, hawak. Kung kaisa mahambal kita, ay natamaan lang ko kagay nakapungko, or hindi gani siling niya taman yung kinakadungok or duko amo pa nag-alay nga kung siling nga lumbar region nga kung siling nga hawak. Pero anon to us kung hindi nato ina pagpakonsulta ina posible pati maana nga to siling kidney is telling us ka problema na ko di sa sulod.
0: Correct, Sir Josil, kag posible man nagahambal man naton sa kidneys nga dugang-dugang ibi pag inom sang tubi, buhin-buhin ibi pag inom sang soft drinks. Amo nang mga palatandaan, kung mga patimaan, kung tani Sir Josil, nga nagahambal lang aton sa nga lawas sa aton.
1: Kaga sa aton naman sining atay, ang kalabanan sining nabatsyag sa atay is just like that hepatitis. Sa aton mo lang, hambal nga, ay siya nag-yellowish ka, may hepatitis ka. Actually, ti infection man na sa ato sining atay. Inang feeling mo, permido, gasudo, imo sulok-sulok, gasakit ang imo dari idalom sa rib cage sa tunganan sa imo sining stomach kag rib cage or ribs, the floating ribs nimo. Kung kisa ginaneglect lang nato ni nadok layo nga kun magdalagan kita nagasakit, abi naton das normal mahambal anormal ang ini gihin maguhan ng kauguro gali kay ang aton nga atay gabanog don.
0: Correct, Sir Josil. Kagang isa pagit sa balantayan siri sa atay, magluwas sa mga nagainom, Sir Josil, ah. Kati ko nagainom kita sa makahulubog nga ilim nun, ito ginatawag ina nga alcoholic fatty liver disease. Kung makapulan na sang tambok man ang aton sininga atay o liver cells na ton na dira, sobran sa tambok. Pero, Sir Josil, sunod sa pagtuon, pabata nga pabata ang ginaigo sang non-alcoholic fatty liver disease. Tungod ni sa Sir Josil sa mga concentrated starches, mga simple carbohydrates, more kita sini sa mga makalamay, mga matamis, nga mga ginakaon kag mga ginainom naton, nga nagaka problema kita Sir Josil sa aton sininga insulin, nagaka-affectuhan ng aton sininga atay.
1: Kay kun kaisa, may ara kita sang habit or may ara kita sang lifestyle.

0: hindi kita magkaon sang rice. Mm-hmm. Nambal hindi, why na ko subong nag-rice. Mm-hmm. Pero ang pasta tayo sa kabandihado.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, siling niya, why na ko nag-inom sang kape nga may sugar, siling niya, sugar-free na kon coffee.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang iya masami niya ginakaon sa snacks, cake.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos niya, why na ko ga-inom siling niya sa mga ano na, mga colas or mga sodas.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang iyagin inom siling niya naga ano na lang ko ga lemon juice.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang kalamay apat ka kutsara.
1: Mm-hmm.
0: So gina-defeat gihapon nato ng purpose sa pag tawag nato sini daw gin inutan ta katon ko galingon bala hindi ka mag-inom sina, hindi ka magkaon sina. Pero anon to us ang iya nga counterpart amo yang ginakonsumot.
1: Amo ni Sir Jose, like yun ang lantagid magtuon, no? Gati sa termino, bala nga, unknown to us.
0: Mm.
1: So, butang balon gali, sa aton ng kulang.
0: Mm.
1: Kay ara, maling gali kung tani, Sir Jose, ang ihibalo, ang kaalam. Like, for example, te, daw sa ano, malang bala na nga kung sasalakyan kita, matuniin kita sa 100.7 kada alas 12:30.
0: Mm.
1: Sa pagtukib sang ginagmay malang, posible, para sa iban, nga mga ihibalo sa ikayong lawas, pero dagko galing impact. Kung masundan, pierme ang ining programa, kating pinakapunto malang naton sa Sir Josel, hindi lang sila nagpakilala kita sa mga product.
0: Mm.
1: Kagdamo naman actually ang users ni, kundi ma-equip kita sa knowledge nga kita mismo makahibalo kung paano naton kilalahon, especially ang mga reklamo sa naton sa ninyo lawas, ang mga sinyales, mga mabatsyagan naton para maging maalamon kita, Sir Josel, kag maagapa naton, kag especially Sir Josel, malikawan gid naton ang paglala sa balatian kun puno kita sinisang ihibalo. Kaya for example, ti simple malang galing Sir Josel nga ukra o kun utanon.
0: Mm.
1: Ha? Pero masiling kita nga, tinga damo karon may problema sa kidneys, damo ginadialysis, damo may problema sa liver, damo may mga alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease, mahepatitis o kun iban pagidira nga problema sa lawas kag organs.
0: So amo ninyo dapat tunanta ang mga kapuslanan sa makitaanta sa ato sa ringa palibot. Importante gini na, kay basikon mapuslanta, and then panilaganta ang aton lawas, kay basikon may mga sinyalis na dadok layo, kay tiya mo nang hambal gani isang iban sa mga marites, siya panilagan mo gani pangabuhi isang piyak balay, lawas mo na ginindi kag panilag.
1: Mm, tama.
0: Oo. Oh,
1: tagaling so, busy sa panilag sa iban mo.
0: So, dari kita balik sa okra ha. Ang okra may dako galing ang bulig ini for hydration sa ato sa ninyo lawas Dok Leobi, kukon may inom ka lang sang liquid.
1: Mm-hmm.
0: Fluid isa sa mga pamaagi to hydrate our body, pero kung pala kaon kay gali ka okra, dako ang mabulig yun sini sa paghydrate sa ato sa ringa lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kagang isaman sini balaan sa pamaagi kung nga ma-hydrate mo na sa ringa lawas tungod karon sa atong preparation sa sining okra.
0: Mm.
1: Kung paano na ton ini prepare, pero ang okra mismo bisan pa sa iya sining pagka-okra lang o direkta mo bisan nga kaunon, high in water ni siya mismo sa iya sa nga bunga. Manggaranon o kung bugana man din sa magnesium, potassium, kag calcium. Nga nagabulig si Sir Josel, no, para magnami ang pagsala sa aton sa nga kidneys, sa mga fluids, dira, o kung sa aton sa nga dugo, dira. Kag nagabulig mo sa balanse sa fluid sa aton sa nga lawas. And even, makabulig si Sir Josel sa muscle and nerve function. Butang balon, good hydration plus minerals, makabulig Sir Josel para ma-flush ang waste sa aton sa ringa lawas efficiently.
0: Mm. Kagang hydration actually is not just about niya mainom lang kita sang fluid gali Dok Leon.
1: Mm-hmm.
0: Ang fluid dapat niya mag-stay man somehow sa ato sa ringa lawas.
1: Dapat gid Sir Josel, kaya amo nang purpose mo ngay absorb sa aton sa ringa lawas, hindi parehas bala Sir Josel nga daw straw.
0: Oo.
1: Pagsuyop sa pagsuyop sa puno lapos sa punta.
0: Mm.
1: Dapat ma-absorb gina sa aton sa ringa lawas. Manotice naton Sir Josel sa aton mga tagpalamati niya kung mahina nga kun pati maan lang nga mahina ang absorption sa aton sa nga cellulose, sa aton sa nga lawas sa tubig.
0: Mm.
1: Nga pag inom naton dugay-dugay kita nag-ihi.
0: Oo.
1: Kay suppose pag inom naton hindi kita dugay-dugay mag-ihi kun manami ang pagbaton sa aton sa nga lawas.
0: Mm.
1: Manotis mo isa man Sir Josil ano nga ginahaboy sa aton sa nga lawas ang fluid nga pasulod naton kun di maayo sa aton sa nga lawas. Kun nag-inom ka sa mga matamis ug makalamay.
0: Oo.
1: Dugay-dugay mo iihi nga iihi gidi na. So resulta imbes nga na hydrate ka na dehydrate ka.
0: Amo ning masako man ang turnover sang vitamin C sa lawas ta, kung sako ang pagwa ta sang liquid sa lawas ta, mm-hmm. It's either sa malhas or if not sa ato sining pagpangihi, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So gaupod man da ang vitamin C, amo nang mahambal nga ang vitamin C according to studies it stays sa ato sining lawas for around 8 hours. Pero kung sako ang imo sininga pangihi, Dok Leo, kay pag inom mo dugay-dugay ka nang ihi, kay dapat kung tani sina puno man sa electrolytes ang inainom ta. In short, sinega upo dira ang vitamin C, kaya ka deplete dayo ng vitamin C sa ato sininga lawas.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kapin pa kung hindi healthy balang fluid ang aton ginapasulod sa aton sininga lawas.
0: Kanyang 65 proof?
1: Mm-hmm. Dami madumduman ko dayon. Tayo palabot, Sir Josil, sa mga owns-owns na ginainom, magluwas sa may proof. Arayati, hard na yan, Sir Josil, ano?
0: Mm.
1: A hard drink na yan, hambal sa kilala, kote, Dries of Piak, may soft man nga drink.
0: Mm.
1: Oh. Which is, both bugat sa ito natay kaginis.
0: Sa morning mabulig, ha, sang okra para sa ito siring hydration. And it simply states, it cleanses our body. Ang pag take naton pagkaon sang okra, Dok Leo.
1: Yes Sir Josel, salusay nagabulig para nga ang aton sining mga body organs nga responsible sa pag cleanse and detox mapamag-an ang ila sining trabaho sa paghatag niya sang material like mucilage, like insoluble and soluble fiber, like vitamins and minerals, kay iban pagid sining mga antioxidants.
0: Mm. So importante ini kay hindi man ang okra may katulad sining function. May iban pagid sining mga prutas, pagkaon nga may katulad man sining function sa ato sining lawas or gina-supply sining nutrients sa ato sining lawas. Only that ang okra is famous sa ammonia function kag pagbulig sa ato sining lawas kon ato nini take or ato nini makaon. Now, diri kita sa method of preparation kay diri kita masami nagakatalo. Kay insakto ang aton ginakaon dapat kag ang ginakaon naton insakto kun tani nga kinahanglan sang lawas ta nga mga utanon or hindi gani prutas, ang problema lang sa preparation sala. So diri kita sa pagpreparar sang okra, paano naton ini preparahon, paano ang pag-plastar, pag-prepara na ito sini para ma-maximize na ito ini nga mga nutrients nga magsulod sa lawas ng araw sa okra, Dok Leo.
1: Ari Sir Josel, kumun ni siya nga preparasyon kagtuman ni siya kahapos. Kuha kita mga duha, tubdob tatlo, sari ka fresh nga okra.
0: Mm-hmm.
1: Hustuhan lang ah, kadako kung medium size lang. Pagkatapos, so, hugasan na ito, Sir Josel, and then utdan na ito sa pungango, utdan man na ito ng dan nato ng punta ng person sa isang okra.
0: Ang taliwis.
1: Yes, ang taliwis. Ang ginaligto, bla na tong linghod, bla.
0: Oo.
1: Pero kung medyo gulang-gulang na, bisa nun mo kabali na maganit.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so piliyon na ton siya ang linghod. So ikat na ton ng both side, ang yasa rin nga pungango sa pungango, kung taliwis yung side. And then, isok lang na ton, Sir Josel, sa isa kabaso kung 250 ml nga water. So kung may garapon kita dira o kung may mag kita dira, ibutang naton dira. Pero mas manami, Sir Josel, kung matakpan git naton ng aton sir nga jar.
0: Masilyuhan.
1: Hindi, not necessarily, pero at least mas Sir Josel, kung matumba, hindi mauyang, hindi masikan sa ngayabok, o kung mga hindi masudlan sa higko.
0: Mm.
1: Kay nga man, ang aton ni siyang tubi, o kung okra nga may tubi, ng isa ka baso, ng tatlo bala kabilog, isok naton ni Sir Josel overnight.
0: Okay.
1: Pabayaan na to na da siya overnight. At least 8 to 12 hours. And then, pagkaaga, kwao na to ng okra, kag-imno na to ang tubig. Preferably sa ni, antes kita magpamahaw pinakamanami ginang timing, Sir Josil.
0: So before meal, ha?
1: Yes.
0: Mas manami siguro sa ni pagbugtaw nyo gid sa aga, Dok Leo.
1: Pwede, Sir Josil, pagbugtaw sa aga. Kag ang recommendation sa ni Sir Josil, isa lang gid ka baso sa kada adlaw. Sumahapos sa aton sa ni mga tagpalamati.
0: Ay, hindi tama ka trabahuso, abi, ha? Kay once a day lang, no? Yes. Preferably before meal sa morning.
1: Yes, Sir Josil. Kag hindi ka man makasiling, sining amisan masako, o kaokon ga opisina, kag hindi ka makahimo, sani.
0: Oo.
1: Kati makapamahaw ka man gani antes maghalin.
0: Mm.
1: Therefore, makainom kagid sani, sang sabaw sa ginhuluman, sani nga, okra, before ikaw sani magpamahaw. O kung hindi man gani, Sir Josil, ano, kung gusto mo gid lapit-lapit sa imo sani nga pagpamahaw, kung hindi magid nga pagbugtaw nimo mismo, at least 30 minutes before ikaw magpamahaw.
0: Oo. Ang isa lang diri ka mahatag nato sa ning plastada kag sitwasyon. Be prepared kay amo nang ginahambal nila madanlogan da ng ukra. So ang iya sining nga kadanlog naga transfer sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang pagduot sa bibig mo, Dok Leo, may ato na to sa tiyan mo.
1: Gadalhay.
0: Hindi ko nakalisin siya mo nyo. So gadalhay lang siya.
1: Yes.
0: So inang kadanlog ya, amo na to nagabulig sa sulod sa ato sining nga tiyan para limpyuhan man sa mao ato sining nga tiyan para mapadala ang tanan sining mga higko, sulit niya higko, pagkanto sa ato sa niya pagpamuhin.
1: Correct, Sir Josil. Hindi lang sa pagtinlo, kundi kung ikaw sa niya ang may GERD o kung may hyper acidity, makabulig man sa stomach irritation.
0: Mm.
1: Kag sa mga may sensitive stomach. Kag especially, Sir Josil, kung may problema ka sa niya sa acidity, especially kung may GERD, kag constipated kapagid, nagalala pagdating mo sa niya mga symptoms. Nga mabatyagan. Kag makabulig diri ining mucilage o kon slime o kon ang kadanlog nga dolaway nga ina nga halin sa okra.
0: Okay. Ina iya sa hilaw nga ginhuluman sa tubig, ha?
1: Yes, Sir Josil.
0: Ti kay ang kalabanan sa aton, Dok Leo. Ginalakot na ton sa utan. Ang iban sini and I myself, ang inihimo ko sini is ginalisuhan lang kainit.
1: Mm-hmm.
0: Eh, nagargumo pobla. So, can we maximize, can we do the same? Amo man naghihapon ang yasining may epekto sa ato sining arawas, Dok.
1: At aliyari, Sir Josil, kaya na-extract na biyang yasining mucilage, yasining slime, dira nag-mix sa tubi.
0: Mm.
1: Samantala, kung halimbawa, imo siyang ibutang sa utan, or, like, ginaliswahan mo lang siya, or, madali nga pagpabukal nga medyo crispy pa siya, kung nag-ragumo pa siya kung linghod, okay man si Sir Josil, ano? Pero unlike iya sa sining tubig na lang mismo, nga diretso na lang kita sining sa absorption. Why na kita sining sa digestion pa sa mga solids?
0: In short, sining makapatulutawhay sa ato sining digestive system.
1: Tama.
0: Kung liquid ya lang ato sining take.
1: O, kagin extract naman mismo o kung nakuha naman mismo dito kaya nag-upod na siya sa sabaw sa paghulom na ton.
0: Kag pwede, ang imo sining hinuluman nga ukra, pwede mo malakot sa imo sining utan.
1: Pwedeng-pwede gyapon.
0: Pwede mo man kung gusto mo gid lisuhan mo lang ininit pagkatapos pwede mo gihapon makaon say mas bilog
1: bisan hindi na paglisuhan, Sir Josil, pwede mo kaunon diretso at least may insoluble fiber kadara.
0: Sa iba niya pwede makauyon niya hilaw gid, Dok Leo, nga way gid na lisuhan sa ininit.
1: Yes,
0: pero ang gusto niya nga ti lisuhan niyo pa ininit, pwede man,
1: pwede gihapon.
0: Pero mas better kun wala sang ininit nga upod.
1: Correct, Sir Josil, ano? Actually, ang ining okra water, kung ang paghulom sang okra sa tubi, tapos si overnight na ito, nag-imnon pagkaaga, this is the most gentle method sa pag-prepare na ito.
0: Amo na yung hambal, tangang tanan niya man nutrients sa ara na da sa tubig, ya.
1: Tama.
0: Parios lang na sang nag-autan, bala kita nga may, ano ka, may rayuma, tawag na ito, may arthritis. Nagutan karon sang baboy kag langka, ini kay moya magkaon sang baboy kag langka kay sabaw lang imo.
1: Mm-hmm.
0: Sakit gihapon ang imo arthritis kay nga kontra gihapon ang baboy ara sa sabaw ang duga sang baboy.
1: Para hindi ka mag konsum bisaya, Sir Josil, para hindi ka magmahay. Hindi ka manugon. Kauna na lang tataw niya.
0: At least nabulong pa kahit lang.
1: Tama.
0: Amo mangyapon maragay kay. So, with this kabaypan, nakuha ninyo ang method of preparation sa okra. Now, pamagot si Dr. Layo, in the absence of okra, sa mga produkto abi Dr. Layo available, just like the Santon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule, sa duhang ini, pwede natin ini ma-substitute with almost the same function, the same benefits nga makuha naton kag the same almost nga epekto man nga mabulig ya sa ato sa kayang lawas, Dok Leo.
1: Pag abot Sir Josel sa mga iban nga utanon, atali basta gani utanon Sir Josel makabulig na limpyo sa lawas kahit may mga fiber ina sila. Kunwa ay man butang naton sang soluble fiber, may mga insoluble fiber gina sila, mga uganot, nindang mga hilo-hilo bala sa ila sa nga parte sang stem o kung parte sila sa nga stock or sa dahon nila. Pag abot Sir Josel sa paglimpyo sa aton sa nga lawas, isa nga makabulig dira amo ang moringa. Kaya ang moringa may cleansing and detox benefit siya, nagabulig support sa aton sa nga liver detoxification. Kag mangarano masusa chlorophyll and antioxidant. May anti-inflammatory man gani siya. Kanagabulig stabilize ato sa ringan blood sugar. Ang bitter melon, may ara man si Sir Josel sang cleansing and detox benefit. Strong blood cleanser actually Sir Josel. Ang bitter melon, mapait.
0: No.
1: Basta mapait gani ni Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton panunaw, nagabulig para magnami pag-function sa aton sa ringan atay sa paglimpyo sa aton sa ringan dugo, bitter melon. Kag ang mangosteen Sir Josel, powerful antioxidant tungod sa yasaring sunthone, nagabulig reduce sa cellular toxicity, nagabulig parang aton sa ringan liver and immune detox pathways masuportahan para sa manami pag inapagpagwa sang higo. Kag ining tatlo Sir Josel, bitter melon, moringa, kag sunthone ngalin sa mangosteen, mga sangkap ini sang sunthone plus gold capsule.
0: No.
1: Nga makuha naton ang benepisyo ang okra gani isa lang eh. Samantalang ari tatlo sila nagabinuligay, idugang pa naton Sir Josel ang spirulina, ang natural antibiotic sininga ahos nga nagabulig pagpabakod iya sa aton sininga immune system kag support pabakod sa aton lawas tungod nagahatag sila sang bastante nga vitamina, minerals and antioxidant.
0: Kag ining slime like function sang okra Dok Leo, that can be provided also sang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 sa premium D3 capsule naton Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Actually pagtinlo sang lawas naton Sir Josel, depende man mo sa kung anong aton ginapasulod dere. Like for example, ang okra nagabulig sa tungod siya sa ninyo mucilage, bulig sa aton tinae para mas mapos ang pagpagwa sang higko. Although may ara man sa benepisyo sa liver and kidneys, wala sang malunggay iya ang bitter melon, ang sunthone, nagabulig sila para nga magbakod pagid ang pagfunksyonar sa aton kidneys kag atay sa pagtinlo sa aton lawas kag sa aton sa ninyo dugo.
0: So this, if we speak about pwede naton makuha ining mahatag sininga benepisyo sang okra, may ara kita sa Santon Plus Gold Capsule, may ara kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kaya nga may moringa oil man na, may vitamin D3 kag virgin coconut oil. Kung vitamin C sa okra, in the absence ang okra, inom ka mo supplement that Santon Vitamin C. Kung kinanglan pagid naton ang katulad sina nga function sa ato sining lawas nga pwede mahatag sang balunggay o kon moringa, pwede even sa ato sining mga coffee variants, Santon Gold Coffee Mix may malunggay na, gindugangan lang sang collagen kag glutathione, may malunggay mangustin ang palaya, garlic and spirulina. May premium D3 coffee mix kita nga may VCO, malunggay oil, at the same time may vitamin D3, may balunggay man. And then ang Santon Plus coffee mix nga may balunggay, may mangosteen kag may soya powder, Dok Leo.
1: Yeah, damo sang healthy options or choices ang aton sa mga tagpalamati Sir Josel. Kumbaga, hambag na sang kilala ko sang iya doc tip ko sa mga listeners. Ang isa sa pinakamanami nga pang regalo, Santon Plus Coffee Mix.
0: Now,
1: Santon Gold Coffee Mix. Kag premium D3 coffee mix.
0: Oh.
1: Kaya actually, kung nga nakahambal siya, kati siya nakabaton mo. Kaya kasi nga, gintilawa niyang tatlo. Actually, hindi sa user, ah. Gintilawa niyang tatlo. So, nga daw, isa siyang mapili, kaya puro manami.
0: Mm.
1: Pero, ang bintaha pagin siya niya, kaya hindi lang siling, Sir Josiel, nga diri lang sa dila, tub-tub, o kung asta.
0: Mm.
1: Kundi may binipisyo pagin sa aton, siling nga ikaayong lawas.
0: May nag-muno siling sa akon, Dok Leo, ang kilala ko. Ang hinahimo iya. Kay gusto yagid ng itong gidya Dok Leo ang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: Selling inahimo ko, I have my own coffee, may coffee maker ako.
1: Mm-hmm.
0: Selling yagi daw ang guaya daw double dose nga kape Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Matimpla sa sang medyo lasaw nga kape,
1: mm-hmm,
0: black. And then simbugan niya sa Santon Gold Coffee Mix,
1: mm-hmm,
0: Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So ara gyapon ang suplemento.
1: Yes.
0: Ara gihapon ang mga nutrients nga ara sa Santon Gold Coffee Mix. Kay ginsimpon niya sa iya sining na andan iya nga coffee.
1: Tikon gusto niya, Sir Josiel, yung extra kick pagid mo. Medyo, may tawag manambalaan, Sir Josiel, yung ang isog nga timpla para sa iban, matahaw pa na sa iban.
0: So, may ara iya pa kapihon mong tao, Dok Leo, nga ang sabor sang kape kung kaysa pait pa sa whiskey mo.
1: Tama, agad.
0: Oo.
1: Dumduman ko na sa una, nung drama to sa una. Dua ka klase yung kape nga kinaserve nila mo. Gusto ka maisog, sipa sang kabayo. Gusto ka nga medyo mind lang, luha sang kataw.
0: So amo ina, we're not saying in untatun nyo nagid, no? That's one way to masiling naton ikombinar ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto nyo gid niya, mambal ka, tindig ko yung magbulag, di po na namian ako, anon ko ba? Pwede nyo actually na makombinar. If you like, pareho sabi, gusto nyo isamo sa kapigid yung tunay, ang Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine, why niya coffee beans? It's up to you.
1: Yes.
0: Pwede ninyo ina mahimo. Hindi man na madula ang nutrients nga ara, dira.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang side effects lang o galing, hindi nyo pag imuno nga because of Santon Plus Coffee Mix, kaya most likely ang effect, ang side effects nila is with your coffee nga puno sang caffeine.
1: Mm-hmm.
0: And then, pwede nyo man samuan of your coffee, of your choice of coffee, pareho sa niya, ibang kapagalingid yan, native nga kape pagkataw si butang sa coffee maker, premium D3 coffee mix para iya sa mga taas ang blood sugar or conscious sila sa niya blood sugar level, Dok Leo.
1: Kag sa mga tao, Sir Josiel, nga nagalikaw gid iya sa paggamit sang table sugar.
0: Mm.
1: Kay, actually, pwede man kita makapasulod sang lawas, Sir Josiel, sang damil nga ara gaya po ng katamis, pero zero calorie kagway disturbance sa aton sa dinga blood sugar.
0: No.
1: Ini, kung ang source ng aton pampatamis, halin sa stevia.
0: Mm.
1: Nga amo na siya ang gingamit niya pampatamis dira sa premium D3 coffee mix.
0: Okay. Ining mga produkto, Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Santon Vitamin C, and our three variants of coffee, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix, mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga butika or pharmacy. Kag kun sa Bacolod, pwede ka makabakal sini sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank. And then, diri naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka makabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre din ang konsultasyon kay clinic inay. May consultant kita naga-duty dira in the person of Dr. Empinado nga nagabulig sa inyo gabay on what to do, depende sa inyo sining ginabatyag. Kag kung gusto ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients, ano nga vitamins, minerals ang kulang sa inyo sining irawas, may ara kita dira sang machine that could determine kung ano nga mga nutrients ang kulang sa inyo sining irawas, kag kung ano ang inyo nagakadapat nga himuon para nga makaparan ang kakulang sang nutrients nga ina, vitamins or minerals sa imo sining lawas. Bukas na ang clinic, umpisa alas 9 sa aga. And with that, Dok Leo, hindi lang amunay protection inside and outside ang kinanglan tasubong. Kaya nga, bisan katula na, Dok Leo, kututon ka lang imo sang subay, kututon ka imo sang sapat, very very uncomfortable. Ay ba sinay ka stress gani, Dok Leo mo?
1: Kag ang isa ka piligro dira Sir Josil. Gahalin man lang sa kutot sang sapat o kun kutot sang subay kun maluya ang imo sunang internal terrain. Kun mahina imo sunang immune system, kun mataas imo sunang blood glucose.
0: Oo.
1: Kay dira lang na Sir Josil nagaumpisa sa gamay nga samad. Hindi basta-basta, hindi madali magpali, nagadugang infeksyon, nagadako, nga nagadako. So, halalungan ka tama, Sir Josil.
0: Kay may kilala kita, Dok Leo. Ako personally, may kilala ako. Diyan lang, ano lang ginhalinan ko, ginutod ang iya sininga batiis. Nalapukan lang siya sa nagsuksok sa sapatos nga wala sa nagsuksok sang medias. Kaya tisunod man sa uso, why medias-medias? Tika nalapukan sa satikod, Dok Leo. Nagbanog, gali, kay taas-taas siya blood sugar. Wala recourse ang doctor pagpa-ospital, ginutod ang iabatiis. So, amo na ka-importante nga dapat, from the outside, protection ng tama na ito siningilawas, again sa kutot sa mga sapat-sapat ni, at the same time, malimpyuhan ta nga ito siningilawas sa mga ano germs, mga microbes or microbio na nagatapik man sa ito siningilawas, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josil.
0: So, isa diri sang pwede na ito mahimo. Kung maligo kita, make it a habit, yung inyo sininga ginahabon, ang may mabulig parang magpanami pa sa ato sininga kutis, mapatay pang mikrobyo, mapatay ang germs sa ato sininga panit. At the same time, mapahumok pa kag mapa-younger looking ang panita. Gamit ka mo sang Clear Skin Beauty Soap, kag Santon Plus Herbal Soap.
1: At tama, Sir Josil. Kag ari, reminder to lang sa aton, sir, mga tagparamati, mga Facebook live viewers na ton. Nga sa paggamit na to sang bath soap, Sir Josil, hindi lang ta magsalalay ukon magbase sa basta humot lang. Kundi pangitaon gid naton ang mga bath soap ang gentle sa aton sa nga panit bisan hindi tanto kahamot. In fact, Sir Josil, ang mga beneficial sa aton sa nga lawas hindi tanto ka isog ang mga ginatawag ingrediente. Hindi tanto sa ni ka humot. Pero may ara sa ginatawag epektibo nga antibacterial or property. Kasubong blas, Sir Josil, matingala ka. Gamay nga balhas pangalis nga imo sa ninga lawas. Buta malo nagamuad, nagaukad ang bakterya sa nandira. Nga pag-mix sa ito sa ninga balhas, alis nga o dayon. Layo, kapapaktan ka ng ara ka eh.
0: Nasikwan na rin.
1: Pero in a gentle way, pwede gilin na ito na si Sir Josil nga mamat-amat neutralize. Pinagis paggamit sa Santon Plus Herbal Soap tungod nga may ara sa sang antibacterial property.
0: Actually, manami ini subong nga December. Perfect timing ini. Pag hinangopya December, kag December, ang pagregalo ninyo sa Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap sa mga tao, balang na-notice ninyo masami, gaaslom dayon ang iya sininga balhas, iya sininga lawas, mabinalhason. So, timing it ini para mabuligan ninyo siya nga hindi mag-aslom ang lawas niya. Kaya ang kaslom sa lawas ta, mostly dala ina sa mga mikrobyo kag bakterya nga nagasamo sa ato sa nga balhas nga mo ina daw nagakapanos ang baho niya, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil. Kumbaga, kuha na lang sunod na lang sa season nga ti nagahinatagay man. At least, amo gani na Sir Josil nga may nagapinamangkot sa ato nga nung masuggest. Mismo ang ato na lang listener nga nagsuggest, regaluhan mo ko coffee, set sinisang Santon Plus, kung ang aton siling ultimate trio nga iga hatag kay siling mismo ha, ang aton siling listener nag-chat sa aton dire kay dokadamo sumong sa mga unhealthy nga mga ginakaon naton, at least may pambalansi kita healthy nga mga ginatumar, pinaagi sa dekalidad yung mga supplement like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C nga aprobado pagid sa FDA.
0: So, ladies and gentlemen, kon protection naman sa mga sapat-sapat parang hindi napagaluto na ito sininga panit. Number one, especially kung diabetic kapag ida, kutot lang sang lamok. So, sang iban sinibinulan kag mag-ayo, Dok Leo. Kaya ang iban nagabanog kag pagkatapos kung di mahingagaw, nagaitom inang palibot niya kung diabetic ka. Bisan hindi ka diabetic, kung kututon ka sang lamok, delikado sini. Basi kon dengue carrying mosquito, Dok Leo. That's why nga daytime, nighttime, mas manami ipamanios ang santon plus herbal oil, Dok Leo.
1: Ariye, Sir Josel, way kontratiyempo. Mapagabi man, kaagahon man, aga, udto, o kun hapon, si Roman, way gini kontratiyempo. Kaya nga man, Sir Josel, kung libawa, may ginatrabaho, kinanglan mo focus, makabulig sa santon sining memory. Tungod ang peppermint oil, Sir Josel, base sa pagtuon, may benepisyo gini sa santon sining olfactory system. Nagabulig pa nami sa aton sa rekonsentrasyon. Pero kung gusto ka man magpahuway, nagabulig man pa-relax, Sir Josel. Kagti labot pa ang mostly, Sir Josel, kung kalabanan nga rason kung ang nagapamanyos ka, kahit may palamaul ka, may palang alay, palamoy po yung palanakit sa kalawasan, kumo na ina. Which is, ara man na siya sa benepiso sa aton sa nga Santhone Plus Herbal Oil. Pero ang isa, Sir Josel, ka ginatawag damo, gid ang nagaworry kapin pa ang naka-agi na bla biktima sin eh. Ang naka-agi bla nga na-infect sang dengue. Pero tiyan ang ilan sa nga pangaman. Pero, ari siya, bisan waay ka pa sin eh maka-agi, kaya hindi mo na paghulaton. Isa sa nga sa nga bonus benefit, Sir Josel, ang isa nga insect and mosquito repelling benefit. Hindi ka basta mahapunan sin isang sapat-sapat o kung napalapitan, kaglakip na ang lamok nga posible magdala sa imo sang infeksyon kasubong sinisang dengue, tungod nagabugaw ka nagatabog ining peppermint oil nga sangkap sang Santhone Plus Herbal Oil.
0: So, protektado ka mo daytime sa kutot sa lamok nga most likely dira nagaglinwa ama dengue carrying mosquitoes. Pagkatapos kong gabi, kung magpabanyos ka mo, kung si Mr. Gani, hambalo ni Mrs. Banyo si Kuanay, kinahanglan si na nakapanghimulsa ka na turbo.
1: Preparado na?
0: Dira mo lang na tanan kung umpisa mo. Paghambali nga, galiw ko ganyan ay banyo si Selingya nga baga ko. Sinanano na nga, download na gidang Santon plus herbal oil sila nga nga, lapaw sa baga, perming haplos mo?
1: Galapos panaog. Ang balsang kilala ko, Sir Josel, sobra pa na sa sale sa mall mo. Kung may banyos, pagkatapos may turbo. Sanya, buy one, take all mo.
0: Langkoy na na, muna kinanglan, kung manawag na gani, kung babae, karon na maghambal si Mr. Nga, liw ko gani yan, ay banyos sa Santon plus herbal oil selling ang abaga ko. Preparar ka na sina kay laban-laban. Kung kaysa tatlo kaplos mahambal ngayon sakto na na. So ang sunod sina is ready si Mr. na sa turbo. Pero isa pag gidari Dok Layo, ang ato sining nga mata dapat din ito pagpabayan. Sa subong iyang chimpo, Dok Leo, tanan ara da hindi ka kung sa makapangindi, mag-attend ka sa mga gatherings, reunions, parties, ara da hindi ka man makapalagyo kung may nagapanigariliyo. Makapalain sa imo sining nga mata na, Dok Leo. Hindi ka man makapalagyo subong sa dalapugan kay kinanglan mo gid magluto. Kung uling karon ang ginagamit mo, ang aso, grabe.
1: Tama.
0: So, makadamage sinasato sa ninyo mata. So, kinanglanta supplementuhan man ang mata. Hindi talang pagpabayaan. Kaya nga, after all, ang paghinulsol, aragid permi kung ang mata ta nagani madamage. Kaya nga, mga kapgid ka mo, amo nang ginahambal nila nga amadahog kuno ang, without discrimination, ang mga bulag sa masayay, Dok Leo, madahog sila. Wala malisya mo. Bisan mag-uba yung babae nga ginamasahin nila, waya malisya. Hindi man sila kakita. Si, pero kung papilion sila, between sa pagkabulag kag sa hindi bulag, mas pakamoyon lang hindi sila bulag. Bisan pa nga malisyahan sila. Amon nga kinanglan ang mata, tama maintain tang healthy, mag-inom kita sang Visionix Plus.
1: Tama gyud Sir Josel, kay ako unta man nagsa indi sa kada hulag naton sa pang-adlaw-adlaw naton, tuman gyud ka importante ang aton sininga mata. Kag tama man lang kapo Sir Josel kun pinsaron mo gid. Tama ka praktikal lang aton sini mahimo, mapabilin ni healthy ng aton sininga mata. Kundi naton malikawan Sir Josel ang mga contributory factors, pero manami Sir Josel nga ligwaton gid naton mga unhealthy lifestyles. Pagkatapos provide naton, hatagan naton, supplyan naton sa nagakaigo sininga sustansya like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E nga tuman ka convenient tag praktikal Sir Josel kay matumar ka na lang sa Visionix Plus soft gel capsule.
0: So there you are, huh? Well, protected kita actually. Ini mga gabay kagiya namon sa inyo sa tion niya kinanglano ninyo. And actually, ang suplemento para sa ito sa inyong eyesight, to maintain good eyesight, it should be daily man. Kaya nga, ginagamit man nato ng matataan, always ginabusuhan ta na. Kaya number one, kung kaysa mga tuntos, yun ang ginadalahig pa nilang mata nila sa krimen, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang pagpanglingling is a sin,
1: mm-hmm.
0: is a crime.
1: Pero bulong man ko na Sir Josel?
0: Sa ubo.
1: Mm. Daw, kabalo to sa mga, kung ano? Kabalo to sa mga ginatawag aplikasyon na galing sana. Kay Tituma, nakapraktikal mo.
0: Mm.
1: Kung ga-ubo ka, ang balsang kilala ko, kung ga-ubo ka, panglingling ka lang.
0: Mm. Kaya bisan daw, maubo ka na, ginawa mo ka po. Kung ba si Mandakpan?
1: Matuslukan pa.
0: Ang isa, there is, kung hindi na ka mukagwantas ang sakit, kag dapat may istak ka mo sini para sa inyo sini nga toothache. Amog niyang nabudlayan tagid ko niguon kita sang sakit sa ngipon. Magbatsa kita magsakit ang ato sini nga mga ngislo.
1: Mm-hmm.
0: Magsakit ang ato sini nga tutunlan, magpalanakit ang ato sini nga lawas. Sometimes kinanglanan naton ang relief. Kinanglanan naton dayon ang tambal. So ara da ang cease the pain, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Para hindi ba lang ma-prolong aton sini dugang pagyan pag-antos nga nagadugang pagyan sa pila sini ka mga complication. Kagi sa loot ko lang, Sir Josel, pag-abot sa aton sini nga mata, dapat magwardyahan man naton ang aton sini nga blood sugar. Siyempre. Kay isa sang ginatawag naandan, kag halos nakabalo na ang mga tagpadamati naton sini kung taas mo sugar, isa sa resulta sa niya mong pagburon sa pandulukan.
0: Mm.
1: Kag pagkabulag kung hindi ni siya maagapan. Ang paggamit bala, Sir Josel, ang pag-inom bala sang aton saringa Sunthorn Gold Herbal Tea,
0: mm-hmm.
1: Makabulig siya. Kapin pa sa mga tao, bala, Sir Josel, nga mahina ang panunaw, mahina ang tulog, tungod nga disturbo, kundi dala maintindihan nga saringa tiyan, nga daw butod, nga daw kung ano nga pamatsyagan, dira, nga daw hindi man makatigab, hindi man makapagwa sa hangin dito sa alatrasan. Pagkatapos budlayan, pagid sila mamuhin, ang cinnamon bark, Sir Josel, nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea, makabulig para dira. Kag speaking of cleansing, may cleansing benefit man sila kung nagainom sila sa aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea, nagabulig para ang aton sa ringa liver, aton sa ringa kidneys, magmaayo silang ang iya sa ringa pag, kunang ila sa ringa pag function. Pwede nila inumon, Sir Josel, 1 hour before bedtime.
0: Okay.
1: Inom sila isa katasa sa ni nga Sunthorn Gold Herbal Tea, nagatawhay ila pamatyag, nagabulig pa nami sa pagtulog pagkaaga, nagabulig pa hapos sa pagpamuhin.
0: So bali nagaparelax sa ato sa ning ilawas, no? Dok Leo.
1: Speaking of parelaxer, Jose, yung isa abi nga nagadisturb sa aton, especially sa aton katulogon, kundi komportable aton tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Disturbo kag halos hindi agid sini makatulog. So kung hindi ka makatulog, ang gamay nga butod sa imo sa ning tiyan, nagadugang pagid, Sir Jose, samtang nagadalom ang gabi.
0: Mm-hmm.
1: Nagadugang pagdating mo sa ring anxiousness, gadugang imo pagkabalaka, kag pagka-irritable. Which is, mabuligan si Sir Josel nga malikawan nina. Isa ka oras, antes ka mo magtulog, inom isa ka tasa sang maalabaab nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: So, initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki nyo sa rima butika, sa mga arada sa kabanuhanan or syudad, just like sa Negros Island Region, kag sa Kaiping sining mga kaprobinsyan, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras. Kanto lang kamo sa suki nyo sa rima mga butika, kag ipamangkot ining mga produkto, siguraduhon yan lang ninyo nga ang tatak Yes to Health.
2: Kung may sakit ka, di mo na
0: alam. There you are, isa naman kay edisyon sa ato sa ringa pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Kaya daw walang alam, nagikita sa tiyempo. Tagaanta na lang sa iya sining tiyempo, parting words sa lina sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Dok Leo Amos, Dok.
1: Sa pagtatap sa aton sa ni ikayong lawa, Sir Josel, hindi naman kinanglan ng mga malahalon, good actually, ng mga bulong o kung mga suplemento. Kadamo sa makita naton sa aton sa ni palibot lamang dapat makahibalo kita kung paano naton sa ni gamiton, kag paano naton ini i-apply sa aton sa ni kaugalingon para tumakuha sa ni kining ang yasari nga bugos nga benepisyo, especially sa pagbulong sa balatian kag pagprevent para makalikaw na kita sa dako sa ninyo kagastuhanan. Kag ang pagpadayon mga pagpamati dari sa aton sa programa Sir Josel nagkatudlo man sa aton para sa aton kasakoon may makonvenyente kita nga pamaagi. Para nga ma-prevent man ang balatian, mabuligan niya mabulong kung ano man ang aton sa mga ginabatyag sa aton kalawasan. Like ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, ang pag-inom sa coffee, healthy coffee for health and for beauty, coffee for all, coffee for our insulin sensitivity, ara dira sa aton sa mga produkto nga gani-introduce dira sa inyo. Gani pa na yun lang ang mag-subaybay sa aton sa talakayan para sa dugang pag-insuri ng impormasyon kag mga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan kay sino pa sa gresling health is wealth more than gold cherish it before you are old
2: di mo na alam paano gagaling di na matagpuan
3: there you are ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health Doc Leo Amos. Top sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
4: Ini nga batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Ilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, ako man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga paggaon kag nutrisyon. Suno sa Republic Act number 8423 in pahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
3: Edukasyon,
0: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: May binungahon nga adlaw sa tanan, ari naman kita sa pagtalakay sang isa na naman kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Wala sang liwan kundi ang wheatgrass. Madamo sang klase sang trigo. Pero ang pinaka-common gyud amoy ning Triticum hastivum. Pwede na. Maumpisa na kita sang sermon ta. Una kita sa chlorophyll. Ang green pigment nga ara sa mga tanom. Amoy ning nag-absorb sang light energy alin sa adlaw kag makabulig ini nga makaproduce sang pagkaon ng mga tanom. May magnesium ang kada molecules ini. Nagapanubo ini sang cholesterol kay sunod sa pagtuon nagapakita nga ang wheatgrass makabulig sa pagpanubo sang cholesterol. Cholesterol kag nagapauswag ini sang level sang blood sugar kag mahimo makabulig sa may mga type 2 diabetes.
0: Evergreen Herbal Capsule.
2: Diri na nato ni connect ang property sa magnesium nga ara sa chlorophyll nga ara sa wheatgrass. Diri naton mahambal nga manami manglik nga kanding kita kun kaisa nga makaon ta hilamon o wheat grass, hilamon. Ang chlorophyll nga ra sa wheatgrass nagadugang sang level sa oxygen sa aton siningalawas. Amo na nga maka-prevent man ini sang Alzheimer's kay ginatagaan kita sang extra nga supply sang oxygen especially sa aton sining mga brain cells kun brain neurons. Ang wheatgrass nagapugong nga magpalanghubag ang nagkalain-lain nga parte sang aton siningalawasan kay may anti-inflammatory nga kinaiya nga makita sa wheatgrass kag makabulig sa chronic inflammation. In short, mahimo ini makabulig sa may mga kondisyon pareho sang arthritis kag ulcerative colitis.
3: Edukasyon,
0: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Nagapabakod man ini sang immune system sa kadamo sang phytochemicals nga ara sa wheatgrass, nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Nga kung sila nagatrabaho ini sila bilang mga antioxidants, kag mo ni sila nagakontra sa mga nagahalit ukon balatian sa kalawasan bangod sa hindi nami lang nga lifestyle abuso sa kalawasan kagang sobrang bisyo, yosi, mamam, ulaw, kag pangguyab man eh. Kabalo na ka muna.
3: Edukasyon,
0: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Ang wheatgrass nagapromote maninis ang healthy red blood cells. Kabalo ka mo nga ang anemia, isa ka blood disorder na ang resulta sang hindi bastante kag mahina ang red blood cells o kunimoglobin. Nga mo na silang nagasupply sa bastante ng oxygen sa aton sa ningilawas o kung mga body tissues. So, diri mo mabatsyagan ang mga nagkalain-lain ng mga sintoma para sa bisang pagpalamoy po, ginalagas paginawa, palang lapsi, palamugnaw, pagkadula sa ka na magkaon, palanakit sa ulo, kag dapat ka na magpakonsulta sa mga espesyalista kung may mabatsyagan ka nga pila ka mga sintoma. Kag advice ko lang, inom kag damo na tubig. Suno sa pagtuon kung ginakemo ka, kag kung nagagamit ka sang wheatgrass, mahimo makabulig ini sa malain nga epekto sang chemotherapy. Ilabi na gid ang mga kasulat pasok kahon? Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Shantung Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kun mamati ka sa XFM.

0: May chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-allage na ko.
3: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Las Dos, Once.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Eh, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan!
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
9: X-Rated X-Rated
10: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X-Rated.

0: Hello, hello, hello, hello, Ilo, Ilo. Good afternoon sa mga kitropa natin na kapamatinda kay Tuto, kay si Exavel, 100.7 Radyo Petrol, Ilo, Ilo, ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. Ngayon ay kahapon sa mga kitropa natin nag-upo sa atin, mga naka-tune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan, kamustang buhay-buhay mga kitropa? Kamusta ang inyong ano, ang inyong Wednesday? Today is Wednesday. It's May 13, 2026. Grabe ka na, 6 ang adlaw ba? Ayun po, Teswell doon, asang tanan? Wala pa rin ang iba ni sa 15 sa Friday pa. De, timing lang na kay 15 ang sweldo nyo. Pagka Sabado, mapabitch ka mo. O, diba? Perfect! Sana all of a bitch.
1: Sana all
0: beach lang, hindi ang mayara kami. Pero wala kami kapabitch. We have beach. Di ba may beach ka to?
1: Oo, meron.
0: Pero wala kami nakakadto sa inyo beach. Di ba?
1: Oo.
0: Di kay ano mo?
1: May mong ginatago naman ang mong beach.
0: Mm-mm. Ano kabi mo? Makasarili. Gusto mo ikaw lang makakita sa inyong beach.
1: Andito yung pwede. May kuan niya.
0: Ay, tuod.
1: Mm-mm. Basta na kung hindi ko to kapaligo.
0: Ayo, okay, syempre kung maligo ka to, the ano, the beach will be ano, black.
1: Hindi to pwede paliguan. Kay black na nga daan.
0: Oo, black na nga daan. Kaluluoing man siya. Oh, good afternoon sa mga kitropa natin nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tulutambay. Mga bago lang tapos panyaga. Hello sa inyo tiran, mga kitropa natin. Noong nag-panghininga pa lang. Mga katropa na natin sa fiestahan.
1: Kamusta ang fiesta, tada?
0: Grabe, kasi katropa may mga pa. Surprise siya pala. May element of surprise sa gali. Abi ko sa Senado lang kagapon ang may ano surprise. Ang surprise. Sa Senate lang. Sandigat at siyang Monday. Gali sa Senate lang kag sa ano. Actually, wala man tayo surprise sa kamera. Sa ano lang gintay na surprise sa Senate. O, di ba? May pa-surprise siya.
1: Tigil ang drama to.
0: Yes! Hindi lang drama. Action. Ano na ganito? Drama.
1: Comedy.
0: Rom-com, di ba?
1: May gamay nga comedy. May gamay man niya.
0: Ano ah? Tanaan nyo genre.
1: Oh.
0: Ato to. Diba? Okay, good afternoon guys sa mga kitropa natin nag-upload this afternoon. Mga kitropa natin nga nagpamati sa atin sa 100.7 ng frequencies ng ila FM bands. If you have your comments mga kitropa, mayroon ka po sa gustong atam niya one, all you have to do is to comment sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Petrol, Ilo Ilo, kag XFM Ilo Ilo 100.7. Saliwat mga katropa ha, basi may gusto ka muna tam niya won, may gusto ka muna nga inog nga i-shout out sa aton nga program subong nga hapon. All you have to do is to comment sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Good afternoon. Mayroon nga hapon kay Sir Mayoka Tarzang Kanda de Cabana. Hello Sir Mayoka, kamusta ikaw?
1: Good afternoon sir.
0: Hapon kay Sir Mayoka nag-upod sa aton nga program. Kay katropang AJ Wardon, hello, balan ko ikaw ning isa sa mga mata subong nga hapon.
1: Silent lang siya, nai.
0: Oo, mayong hapon dahil sa imo. Ikaw katropang Ranzin, may mga talamyawon ka. Basta ikaw may tamyawon, kada go na sa pagtamyaw.
1: Siyempre, good afternoon, kids. Sa kanyang mga katropa, dala sa may di ka may itiri. Always
0: sa may molo katihan.
1: Later lang. Hindi pwede na madula mo.
0: Sige na, dalian.
1: Good line
0: na
1: karun.
0: Go na.
1: Saliwat, good afternoon, saliwat sa ano, no? Kaya di ka may itiri. Always yun na sila taganong kapamati. And of course, sa may 3S Eatery, good afternoon man. And dala man sa may Acacia Eatery, sa may Maymays Bukuhan. May ano da, may halo, ano na, Bukuhalo, ano da?
0: Mayara na na, ha?
1: Dami ng halo-halo.
0: Wala, guro. Bukuhan.
1: Why guro sila yan, no?
0: Ambot, ah, wala. Natutukot siya. Ambot lang. Basta may araman guro. Para mabalaan mo.
1: New product. Hindi man yan new, pero basi, why pad sa muna, dala mo.
0: Ano lang, product. Additional product.
1: Kay, ano, daw may gapangita, subong halo-halo.
0: Ikaw, guro. Ikaw, guro. Kaya pa kuno-kuno, kapag mga iban nga nagapangita sa halo-halo, ikaw malang na.
1: Nabigyan na nagaluhan.
0: May dala ka lang. May ice ka to gina. Taningin bukbuk.
1: Ayo. Oh.
0: Taningin bukbuk mo. Matangin mo lang fresh milk.
1: Bilog-bilog. Pero wala mo ice. Oo, yung umaluhalo.
0: Oo, balang iban. Bala awo na. Nabilog pang
1: nabilog
0: ice.
1: Pang ice?
0: Oo.
1: Oh, garagamo. Garagamo. Yan eh.
0: Garagamo. Gala siya eh.
1: Oh, sa may ano, sa may Molo Kapihan, good afternoon, Gid. Kay Kap Butch Florentin, kay Kapato Kim Singh, kay Kap Ising Villanueva.
0: Good afternoon, Kap. Mayong hapon. May ayad niya pagpamatida. Sing niyo tanan. Sa mga katropa na naton, sa may di ka may eatery, hello! Mayong hapon. Kag of course, atin mga katropa patrollers, din man nga parte sa ang syudad, kag probinsya sa Lilo na Gabay Subong. Mayong hapon sa inyo, although nga super hot ng panahon, mga katropa, pero go lang ng go sa life. Na ano mo subong, ninotice mo sa mga tropang Gen Z, mag-six siya dulom na gid. Pero sad to, mga before 7, ano pa ya?
1: Sanaw
0: pa ya. Di kayo mag-August na, ano na na, alas 5 dulom na na.
1: Oo.
0: Ano to, Odman? Mag-August? O, bantay, bala mag-August. Bala alas 5, tapos, dulom na. Hay. Mga 5:30, dulom na na.
1: Alas 6 sa aga, tulong pagawang.
0: Oo. Diba?
1: Longer
0: na,
1: nights.
0: Our nights are, ano na, are longer, yeah. When December comes. I mean, when Vermont comes, diba? August, September. Kasi, pagka September, na yun, ano na mo, Vermont, na da yun mo. Duh.
1: After June sini, 6 months na lang.
0: Our nights are longer. Pati kay kami, by oras, di kami, dapat alas 6. Diba? So, ano, ma-feel na siya naman kung ano eh, kung weekend eh. Diba? Pero, lucky are those nga, ano, nga everyday nag-upod sa aton kay Lucky Charm niyo kami. Diba? Ambitious sa
1: Lucky Charm.
0: Lucky Charm.
1: Pampaswerte o ano?
0: May himo pa naman Lucky Chain.
1: May mga Lucky Charms ng katulong era na ano?
0: Itura ko nakabutangan, guys. Okay lang sinyo. Yung Lucky Chain. Masi ko nakapaswerte sinyo. Carry lang. Okay lang na siya.
1: Masi makadaog ka muya sa ano?
0: Oo. Kung ano? Why mo to na-check ang ano? Ala, ano to sa patrol? Alin lo? Si Katropong Romel? Mas ina po, yato.
1: What if?
0: Lunito, kung ginangita, iya ha? Kung magdaog to, ay ginsasang 2 ka milyon nga bala to. Ang itay, ano to bala? 100 million. Oh, 97 million to balang yung tawaan. Tatibisan ang waki na lang iya nga 2 million, 95 na lang akon. Oh, oh, diba?
1: Oh, may endorsements.
0: Congo.
1: Sa din ha?
0: Oh, sa hello, hello.
1: Ah, okay. Umayara sa pabiya, diba?
0: Umayara na to sa may mamamolo.
1: Baka naman.
0: Baka naman. Uy, pwede na siya. Good man. Ano lang? Ex-deal.
1: Ex-deal na.
0: Oh, diba? Pagdaog ka mamanda. Sa tropang Romel, ginaboya to ha. Nagdaog ko to 97 million. Sa iya pa tong 2 ka million.
1: At yung pangitaan
0: na tumadaan. Tapos, piska 90 million na lang ako. Ninyo na lang dito na ng 5 million.
1: 5 million. Mm-hmm. Salamat kita.
0: Pauna-una lang. Ang 5 million galing, iya mo ko na. Pada mo damo, kamo to pa sa dalom. Nanaw.
1: Grabe.
0: Ay! Ano ka mo ya? Dapat pahapos lang ya.
1: Agad-agad?
0: Kung ano ang kwarta nga mahapos mo gin baton or mahapos na nagabot sa imo, mahapos man na nga magawa.
1: Magawa?
0: O, te. Yeah. Te, alangan hay. Kundi syempre, ma-enjoyment ko yan. Ay, tanaw sa inyo. Agad nilunumog ka mo to eh.
1: No, may
0: parang,
1: same.
0: Parang affair, katropang Gen Z. Parang affair. O, diba? The more you hapa to, the more you get.
1: Gahaboy ka palang kwaong.
0: Paano ka? Pauna-una ka. Panumdumon mo. Gamay si katropang Alex.
1: Gabi ko
0: rin pag... Masinapo ka na si katropang Alex. Wala pa.
1: Isipo, no? 5 million, eh, haboy mo lang.
0: Oo, tag 100 pesos.
1: Grabe ko rin, no?
0: Tag 100 pesos. Tag 100 pesos. Ayawan ka di pa sa senyo.
1: Ayawan
0: sa syudad.
1: Gakapilas.
0: Kalabot ka pa itong buro sa province. Iniwan naman kailan mag-ino, mag-isip. Di ba may... Di ba may mag-iisip na da? May money counter na da?
1: Di syempre magpulot ka, oo.
0: Ate, good luck. Amo na gani ang bal nila. Dapat pangabudlayan mo ang kwarta nga nag-aabot sa imo.
1: Diba?
0: Di ba? Hindi man halata ang hangin mas kami. Di ba? Di kinag-imagine ko. Gina- ano lang yun na siya?
1: Ginaisip na balahaw.
0: Ano lang? Ginauluuluhan lang na mo. Nangamon nga ako kaugalingon. O, PCSO. Baka naman. Kabay pa nga hindi lang taga sinyo. Nagdaog naman, B. Maluoy man ka.
1: Ah, wala PCSO.
0: PCSO.
1: Ginanong ko mo pa dagon. Tagaan talang kamo ambulansya.
0: Ayan po. Mayot, ani, kung ginahimo na service sa trabaho. Ang
1: service.
0: Ay, oo. Hi, Sir Mayo, kambal niya. Pa-shout out lang sa mga kalugas, kalawigan, kapilitan, Cabana family, Canada Kangkang, Kabansagan family, sa Bangka Iga Dios, Leon, Iloilo. Kay Sir John Perocho Sumagaysay, good afternoon. Mayong hapon, katrapangera, pa-shout out lang ko, Perocho Sumagaysay family, sa Marangay Pahok, Pototan, Iloilo. Greetings from John Perocho Sumagaysay, hashtag number one.
1: Oy.
0: Good afternoon. Thank you, Sir John Perocho Sumagaysay. Salamat, Gid. Kambal ni Sir John, ni Sir Jet Hibaga. Good afternoon, Katrapang Era. Shoutout lang gali sa amon, di nagatambay-tambay. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon, nga business sa business. Yeah. Wow, balaan. Updated siya nga may business si Katrapang AJ Bordon ba?
1: Yeah,
0: thanks,
1: Gid,
0: sa pagbasa always. God bless from Barangay Bayang Ahoy. Grabe do, updated si Katropang Jet Hibaga sa mga happenings ni Katropang AJ Bordon, ha?
1: Ah, syempre, ah.
0: Ibang-iba. Ibang-iba ang ano. I'm just letting you know. Ay! Diba?
1: Gina-update. Sana all.
0: I'm just letting you know. Nakatayong ina po ako sa aming negosyo. Ay! Mga negosyante. Galing mga friend ta, diba?
1: Busy kay, sa negosyo.
0: Oo. Kay Ma'am Apple Tabanda, hello. Good afternoon. Mayong hapon lang da. Si kay Sir Mayok, good afternoon, boss. John Perocho Sumagaysay sa Marangay Pahok, Pototan, Iloilo. Good afternoon. Mayong hapon. Sa iban, pagid natin nga mga katropa hanga nag-upod sa atin this afternoon. Good afternoon, Gid. And kabay pa nga mag-enjoy kamo sa ating program this afternoon. We are until 2 in the afternoon. Ay, 2. Anong 2? We are until 4 in the afternoon, mga katropa, sa pag-upod sa inyong hapon and to bring you good vibes, konting kaalaman, and syempre, maraming chikahan. Diba? Ano bala mga katropa inyo gusto mabalaan sa mga adlaw? Your teacher is ready. Wow!
1: Naragin.
0: Teacher! Oh, teacher yarn. Oh. Si Kai, katropang Bethany Zilieros. Good afternoon! Mayang hapon, katropang Bethany. Kag sa iban pagid natin yung mga katropang nag-aupod. Good afternoon, Gid, sa aton. This afternoon, sa aton tanan. Magambal ko, good afternoon sa inyo. Tis sa kanasamon nga, hindi. Good afternoon sa aton tanan. Oh, enjoy
1: it. Sa katropang Arab, kung wala lang siya nag ano, nag-media.
0: What?
1: Ano, di ba, ambal mo, teacher ka.
0: May mo ka na storya.
1: Secondary or elementary?
0: May mo ka na storya. Ano?
1: Tertiary? Sa college?
0: Bo, gabi ka man. Hindi.
1: Ano?
0: Daycare worker.
1: Dumadayo na gito, Doc. Ang daycare center.
0: Doc, I mean, joke lang
1: ko. Dumadayo na ganyang daycare center. Oh.
0: Pero okay, man, mas magbantay ko sa mga bata niyo. Mas hindi ako maniwang.
1: Niwang ka ugtas.
0: Oo, basi pa lang. Sige, dala din yung mga bata niyo. I'll make them way para nga magniwang ko.
1: Practisan niya ko no, Doc.
0: Practisan, pik-pik. Oh, princess, tuya ba lang bata nito?
1: Oo. Oh,
0: tuya ba lang pag ano? Pretty to sa'yo.
1: May mga customer ka na nga daan sa pag-open mo pa lang. Oh.
0: Tatlo. Pero ang tatlo nga na ulugtasan.
1: Para hindi maging boring yung
0: diba?
1: Life.
0: Diba? Diyos ko. Anhon ko lang naman.
1: Diba?
0: Ayawan ko na guyod-guyod sa ila. Ang isa, Inglesyero. Ang duwa, hindi ko kaintindi. Ang isa, hindi ko kaintindi sa ginawakan, ya. Ang isa, Diyos ko. Masi matapungulay sila. Pero sa jama na gani, okay lang na. Hindi man ako mabuklan. Hoy, good afternoon ha. Mayong hapon. Hambalin Sir Mayok, good afternoon. Katropang Alex Aspa. Kay Sir RV Grace Caceres, good afternoon. Hambalin katropang AJ Bordon. Wala man may ka-support sa akong business. Ano business mo, katropang AJ Bordon, ha?
1: Yan, yan ang business, ha?
0: Mas i-promote, ha? Business na. Hoy, basi ano na katropang AJ Bordon? Pautang?
1: Basta hindi lang ko na illegal.
0: Ito, apo, utang imong business. Basta hindi lang illegal, ako illegal, tiyotik-tiyotik lang sa amon. Kay basic pa lang, no? Basic pa lang.
1: Basic kung, pa lang ano?
0: Ano, kung... Okay lang, kung ba si PCP-an nga ta, di ba? Basi pa lang, kung swertehon siya, si PCP-an mo kami. Pero hindi lang ako yung mag-intra.
1: Maulat lang kami yung libre.
0: Oh, maulat lang kami yan. Oh, di ba? Pero nung nga business, tigat na pang AJ Gordo, na kayo wala ka na nakabalo. Ay, wala man ko naman may nag-support. May... Supportahan na naman, basta hindi lang illegal, ah.
1: Basta restaurant or
0: basi.
1: Ano?
0: Basi. Illegal to, tindi mo to iya yung in-picture niya. Ang balya iya sa yung tiya yan. May hara ka na sa mong business, katropang AJ Bordon. Ay, ka man nagapanugid, oh. Sakay, katropang luningning. Ay, ningning, diin ka na subong. Wala ka, nagigilagalagaw.
1: Gabi nga pangalan, luningning.
0: Oo, oh, si ningning na siya. Pakaisa na siya ni Lloyd.
1: Ah.
0: Oo.
1: Okay.
0: Hi, Ning. I miss you, Ning. Sariin ka na, Ning Wan. Ay, ambot na hidla na tong mga kabataan. Gusin mo. Charot. Kasi mabal sila, may mga bata.
1: Disclaimer, ano lang na?
0: Disclaimer. Gusto nyo makita.
1: Sobra pa sa bata or ano?
0: Yes. Oo, sobra pa sa bata. Hello, ni Sir Mayok. Good afternoon. Oh, mayong hapon. Good afternoon, ha? Kay Sir Jet, ibaga, bawa, ara ka naman, Ma'am AJ. Word on moral support lang bala, anay. Kalayo mo na, be mo. Ay! Oo, bala ka trapang AJ. Word on importante. Bisikan ano man ang medium o kung ano man ang ways nga ginapakita ang support sa imo. Support mo na gyapon, di ba? One way or another. That's support gidya gyapon. O, te, anong business ni katrapang AJ? Word on na wala man sa kapanukid. Ay, ang bot na lang.
1: Yeah!
0: Basi karoon kung halo-halohan, di ba? Kuni baka kadto tato sa iya. O, makabakal tato. Makabakal. Gawlat lang galing yung libre, ya.
1: Pwede man ka pa libre, no?
0: O, di ba? O, gani man, basi pa lang. O, sa atin mga Facebook Live viewers, ha, i-share mga katropa pa-share sa ang atin nga Facebook Live para nga madam, kita nga mag-ululupo this afternoon. Para nga, the more, the merrier. And comment at highlight and at followers dyan, mga katropa. Para nga, magdamo, pag kita nga mag-ululupo this afternoon. And kung may mga ano ka mo, ha, may mga talamyawon ka mo, i-comment lang da sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo, 100.7. You can also call or text our hotline sa liwat ng atin yung hotline number 0950-975-6970. Ambali ka trapang AJ Bordon Aria, feeling ko gasungkod niya siya. Ambali akong gusto, may paraan. Te, paano? Tadami gani, mabalaan ka trapang AJ Bordon. Basi pagkanto namon, da karon birahon kami da, kundi, di ba? Oh, kasi ka trapang, ano pa, kasi ka trapang Alvin pa, te, ano nang, pra, ano nang negosyo mo ha? Kay tirahon ta? Di ba?
1: Tirahon ta?
0: Tirahon ta.
1: Ano na, katropang era? Tirirahon?
0: Tirirahon? Dokal ba? Anong ko sa tirirahon niya kay?
1: Ano na, bit-bit mo? Tirirahon na? Oo, oh, diba? Pwede.
0: Maamo na magamba, hambal ka na nga daan sa iaaga pa lang, kung newscast pa lang, hambal ka na nga, sir, ulat-ulat ka lang, hindi karoon kayo may tirirahon, tadi ah. Intindihan nga na, di ba? Oh. Ay, may tirirahon.
1: Lain na iya, ha?
0: Ay, may tirirahon, gali. Daw maguba naman, umad tao. Di ba? Katrapang Alvin lang na iya. Oh, shout out na kay katrapang Alvin Dennis Arabang.
1: Mahilig sa ano?
0: Mahilig sa
1: tirirahon.
0: Oo, mahilig mangtira. Char! Hoy, mayong hapon ha. Good afternoon ha. Sa ibang pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa aton this afternoon. And mga katropa, for our breaking news.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: For our breaking news, mga katropa, si Anay, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mavilo. Ginapoint siya bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Sa liwat, for our breaking news, mga katropa, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang gin-appoint bilang Undersecretary sa Department of Interior and local government. Inibase sa iyang iniyang base sa mga initial reports sa mga katropa ha. Bantayan lang ang dugang nga detalye diri gid lamang sa mga public affairs program sa XFM Radyo Patrol Ilog-Ilo. Kaya syempre sa mga ano sa mga Facebook news items man nato kung sa ating Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Ilog-Ilo kag XFM Ilog-Ilo 100.7. Yahoo! Oras mga kitropa, 34 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, beta-carotene, vitamin E, kagsaya, santin, nga produkto sa Yes Health Incorporated nga makabulig sa atin mga problema sa mata, kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Ang Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Katropang Gen Z, blurry ba lang imo nga vision?
1: Oo, tiyan.
0: Garilibat ka?
1: Hindi man.
0: Ah, wala man.
1: Kita tama man ka?
0: Ano ka? Galingin na imo ulo?
1: Wala pa man.
0: Oh, wala pa man. Okay.
1: Nakapanyaga kita.
0: Okay. Mga kitropa, if may mga problems kamo sa inyong mga eyesight, may mga daw feeling nyo, gina-challenge kamo sa inyong nga eyesight. Yahoo! Mga kitropa, inyong himuon, magbakalgag magtumar, sing Vision X Plus. Sing Vision X Plus available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop e-search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak nga yes to help, i-add to cart kag i-check out. Oh, good afternoon, mayong hapon kay Ma'am Hermite. Nag-upod sa ating program. Salamat, salamat, Ma'am Hermite. Good afternoon and keep safe. Hambali ka tapong jet, hibaga. Daw no choice, gita niya ha. Oo, wala ka tropang jet, hibaga. Dapat kadtuan mo, gita saya, basta mag-support. Oh, hambali ka tropang AJ Bordon, hindi man makaon. Kaya ano na, Bicol, hindi makaon. Kaya tropang AJ Bordon, ni kapikapon lang.
1: Ano na,
0: Bicol, hindi makaon. Masuksok, maano? Mahikap, maano na siya. Ang iba, dahil ka tropang AJ Bordon, mas gusto nila na hikap-hikapon. Di ba, mas gusto nila, may ginahikap-hikap sila.
1: My favorite.
0: Oo, di ba?
1: Favorite nga, no? Hikap-hikap.
0: Ano, ano na siya, stress ball? Di ba may stress ball na ginabaligyan sa to? I-search na kung effective. Kino ba ng stress ball?
1: Sige, be. Basipang ano na na?
0: Stress ball, effective. Ano lang, wait lang. Ay, ano, nagpa-release card man naman? Tres.
1: Tumera ng tres.
0: Pasok. Oh, stress God ball bless. Is effective kuna in a short term and natural survival mechanism that boosts alertness, energy and performance during challenges. Oh, may mga tao man biya katropan dyan si nabing abiskan ang gamay lang abagay nagka-stress or feeling nila under pressure sila. So that's why nga mayaras ng stress balls na wala ang gina kumukumo ang gina ikapikap o ang iban lain lang ila stress ball
1: lain ang yako niya.
0: Imo ya eh. Nga may built-in ka na ya. Di ba?
1: May ano?
0: May built-in yarn.
1: May built-in.
0: May built-in.
1: Tapos may ano man?
0: May
1: extension.
0: However, chronic or long-term stress is generally detrimental, leading to serious physical and mental health issues like heart disease, anxiety, depression, and cognitive decline.
1: Damo na subong mga ano, mga stress relievers.
0: Hindi naman, kakulbaan ko na sa nga kulbaan.
1: Depende sa ano, nakasanayan ninyo.
0: Yes, oo. Ang pag ano mo yan sa kaugalingon mo, if you are stressed, depende na yan sa imo coping mechanism. Kag sa imo nga ano, sa imo nga ano bala, way on how to, ano, on how to likaw and on how to get yourself out of the stress. Di ba?
1: Nan. Ang ibang kakaon, halo-halo.
0: Oo.
1: Ang ibang kakaon sa inyong favorite food. Comfort food nila.
0: Mm-mm.
1: Depende, no? Ang iban di activities, physical activities. Amo na, may mga ano, may mga sariling coping mechanism.
0: Oo, depende sa tao katropang Gen Z. Wala man na siya kwan, wala man na ano, wala man gid the
1: specific
0: gid. Pero ti depende lang na yan sa tao. Kung ano ang ilaya? Yahoo! Kay Ma'am Ro Rosalina dati, mayong hapon sa inyo. Shout out na dati family watching live sa Villa Rading Resort. Uy, hindi na siyang Villa Rading Resort.
1: Hindi na siya, ma'am.
0: Kasi kung pwede, tada magka-posting-posting. Kasi kung pwede, tada ma-pwede ni Katrapong Janzin, da ma-ano.
1: Kapangita kami daan beach resort.
0: Oh, kasi pwede ni Katrapong Janzin, da ma-showcase ang iyang beach body. Diba?
1: Oh, ah.
0: Hindi na siya, ma'am.
1: Ready na ni for ano? Summer sa ano pa? Sa 2029 pa galing.
0: Ay, bongga. Oh, balik ka tropa nga AJ Bordon, mainom ko no ang iyang negosyo.
1: Ay.
0: Ano na siya, shake? Ano na siya, man? Oh, balik ka tropa AJ Bordon,
1: ati
0: gusto ko man gani mag-hikap-hikap. Ay!
1: Oh,
0: naiglaw na ko sa nguna. Ay, Diyos ko, katrapang AJ Bordon. Hamali, Sir Jetty, baga, okay, nice, kagidya, ma'am, pampag-good vibes, kagidya, ay. Ginay mo, walang galing kasi katrapang AJ Bordon, nga pampag-good vibes, katrapang Jetty, baga. Or sadyang ang kanyang existence ay nagpapaano na, nagpapa-good vibes na sa'yo.
1: Oo.
0: Oy!
1: Amuna ko na mo.
0: Your, ano, your presence is a blessing.
1: Oo.
0: Oy.
1: Being happy na siya kay Upod ka more, kilala niya ka, ano mo na bala?
0: Wapo, sisitin regalyo. Ay, Diyos ko.
1: Budla yung si mabasa mo.
0: Wala ka nag, ano, wala ka nag-reply na kang ni Ganadlaw to, ginambalanta ka na to.
1: Ano ko nang masakit?
0: Tapos subong makoment-comment ka. Tapos, anong masakit? Wisdom tooth or makan?
1: Tit.
0: Tampaon. Tim. Alam mo lang niya si Tim yung minabalaan niya.
1: Wisdom tooth o makan teeth?
0: Na makan teeth? Pabasa ako na ganing mga comment mo nga muna. Ang makan, tagid ka. Di lang mas masakit, ha? Ha? Ay, wala niya kasi isa. Namin sila pong buo, no? Amakan, tagig ka. Tim, inagaling ko paprepararo sa mga comment mo, Tim. Kag mabasa, ganing ko na. Amakan, tagig ka, Tim. Pili man yung isaya ko. Si katrapang AJ Bordon, makan man ko, no? Nga masakit na, aw.
1: Toot!
0: Ang masakit na timao? Eee, ang bagay lang sa ako ni Gado, hindi man.
1: Masakit ang toot?
0: Masakit ang toot? Ha?
1: Or...
0: Di na mas masakit ang inumol or ang muna?
1: Gang iban mo ay nasakitan.
0: Ang gani man, ang buti siya. Ang iban nga ni ka-crave. Pina-crave na lang subong. Tapos sa yaya, nasakitan niya.
1: Ang iba niyo ay nasakitan.
0: Oo, gani. Pero the best niya ang A.
1: Ay,
0: A. A.
1: Ayos, ayos.
0: Ay, bongka. Ganyan pala na. May kamubulonggoon. O, te, ano, pag in-comment po ka to pang Team Real. Ha? Liog lang ko da, ah. Kayo ngayon.
1: Sabi pa sabtaw eh.
0: O, sige, katropang team, ha? When we get back, mga katropa, may ipamangkot ko sinyo our X-rated question. Kagusto ko sabto ni katropang team. Kay bida-bida sa subong hapon.
1: Ara kay sabtan mo.
0: Ara sabton mo, katropang team, ha? Anyway, mga katropa, before kita mag-proceed sa itong ano, sa itong mga commercials, we would like to congratulate katropang Hana. Did you know?
1: Oo.
0: Hambal yung adaan niya, no? Kugid sa... Hambal yung
1: adaan siya.
0: Siya nga daan, nagambal yung i-greet. Yabala ako yan. Her wish is my command.
1: Nag-congratulate lang ito sa iya.
0: Ay, nag-congratulate ka lang. Mm. Oh, hambal yung adaan, i-congratulate ko. Kugid sa mag-uabis ka nalin pa alas dos ng programa hasta alas kwatro. O, di ba?
1: Congratulations. Hambal yung
0: basing matakaan ko no, ang mga listeners. Pero mag hindi, akong bala. O, te. Congratulations sa katropang Hannah Grace Sunio and to her, I know, to her
1: fiancé
0: na. Oh my
1: friend.
0: God! Fiancé. Did you know nga ang fiancé ni Katropang Hana? Wala siya nag-drums this and to sa ano, sa ato nga opening. Si Katropang Ron Albay!
1: Uy! Congratulations,
0: drummer mo na siya sa ano, drummer mo na siya mga tribo dari sa syudad. Yes. Congratulations kay Katropang Ron and kay Katropang Hana Grace Sunio on their
1: kay
0: engagement.
1: Hana Lu.
0: Oh, kay Hana Lulu. Kay Hana my loves. Oh, di ba? Congratulations!
1: Congratulations.
0: Palakpakan! Oh, di ba?
1: Tesan ona na.
0: Tesan ona na.
1: Way pa, way pa.
0: Makaon lang kami eleksyon. May bugasan na sila pala.
1: Gani?
0: Oo.
1: Bastante. Unli rice.
0: Unli rice na siya. Wala to na lang naman ang ano ah.
1: Ang invitation.
0: Invitation. Proper. Charot.
1: Maninang. Ay.
0: Maninang.
1: Hindi pa gali pwede.
0: Hindi kuya.
1: Maano ka lang ko ng mga bridesmaid.
0: Maano lang kuya mag-guests.
1: Mag-guests na.
0: Oo, mag-guests.
1: Pati okay mo na makaon lang.
0: Yes, of course. Oo, mapalakpak lang ko. Mamamo lang ko na. Oo, di ba? Oh, di ba? Oh, karon naman kay trapangana ha, mag-alas stress naman. Tami ubog na kaliwan. Kaya ang bali ano kada oras ko na mo. Oh, di ba? Oras natin mga katropa 44 after 2 in the afternoon. This time magapos kita for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik inyo mga pag-asabto ng aton nga mga ex ang aton nga X-rated question and syempre magtutok lang sa Gyapon mga katropa. Station lang sa XFM kay mine. Magabalik pa ang X-rated sa XFM Philippines.
3: XFM
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MB Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: XFM. XFM.
6: Yes, to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
9: Ator, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
10: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
8: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
8: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
10: The Secret of Health.
8: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
13: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Xanthone Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
14: Xanthone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
14: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Seven Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Seven Plus Herbal Soap.
21: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo.
22: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
25: Oh.
24: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: kay Tropa, nagabalik ang X-Rated on SX FM 58 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Something Blies Coffee Mix. Ang Something Blies Coffee Mix, ibig si Mangosteen, Moringa Hug Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin, ika yung lawas, ilabi na sa mga katropa natin yung may mga hormonal imbalances. Epektibo safe imnon, FDA approved, kaghalal certified, available in all leading drug stores nationwide. Good afternoon sa mga katropa natin nga Steel, nag-upod sa atin, sige pa nag-upod sa atin nga program X-Rated. Mga katropa natin nga nagabiyahe sa buong pangadto sa ilang mga kaladuan, sa ilang mga transaksyon, sa ilang mga meetings, sa ilang mga meet-up. Ay, meet-up. Sa ilang mga meet-up. Nga ano yung mga meet-up? Anaw? Ha? Good afternoon, mayong hapon sa inyo tanan. Okay, Sir Jetty Baga, wala ga sakit puson mo ya, ma'am out. Ang kilala ko ya every month ga sakit iya puson. Oh, te syempre na dysmenorrhea. Oh, di ba? Wala kay ginabulong dayon ang balik atrap ang AJ for doon. Aw, sana all may bulong. Iba, Diyos ko katanong tunog. Man sina man. Oh, di ba? Good afternoon, ay wala ga. Ah, ya metaga rasa. Oh, ayaga mo na. Oh, good afternoon sa mga kitropa natin sa Sagiapo na nag-upod sa aton. Oras mga kitropa 59 after 2 in the afternoon this time, aton nga i-reveal ang aton nga X-rated question for our X-rated question this afternoon. Mga kitropa, ang aton X-rated question is... Oh, liwat na. Well, ano na siya? For our X-rated question, mga katropa, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Hala, doon ako, gina niyo. Sige na lang, eh, sabdan niyo lang daw. Charot lang. Sa liwat, mga katropa, our X-rated question, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa.
1: Daliri. Huwag gani kamay.
0: Huwag gani
1: kamay.
0: O, anong pagid sa mamatsyagan yung tando, mga katropa? Tando, tando walang, din, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Ano?
2: Tando din bukid.
0: Oo, bala. Tando, tando din bukid.
1: Bahay.
0: Bahay.
1: Ay, mag-isa gani. Gani. Ay, ang bota na nga.
0: Sa liwat, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Siya lang gidiyang nagapatindog, so yakaw galingon.
3: Uhong.
0: Ha?
3: Uhong.
0: Uhong.
3: Mushroom bala?
1: Mushroom?
0: Oh, okay. Ah, man.
1: Okay. Pwede, pwede.
0: Ano pa, kids?
1: Ano pa?
3: Sabat ni Danilin ang sa tungang paa.
1: Tunga naman sa ano? Paa.
0: Oh, pwede na rin. Pwede man. Oh, di ba? Oh, te ano pagid inyo nga sabat da, mga katropa? Basta may mga sabat ka mo da. Oh, ano mas masarap, sinigang ng baboy or... katropa, tin...
3: Sina?
1: Te.
0: Si Tim.
3: Tim.
1: Sabtada.
0: Wala ko ya kabalo, bebe, bebe. Tim. Wala ko ya Tim kabalo. Oh, ang bali sa Jetty Baga, kobra. Oy, kobra. Naga, syempre, nagatong kaaw. Gimana yung kobra, di ba?
1: Oh,
0: te.
1: Balahibo.
0: Pwede man. Ano pagid? Ano pagid?
1: Ano kaya ang balahibo? Ano?
0: Balahibo eh.
1: Hindi man.
2: Bulbul bol, eh.
1: Bulbul.
2: Oo. Hmm. Sabot-sabot lang.
3: Nagsindihan na ilang tabala?
0: O gani.
3: Kadlaw si Alex.
0: Mag-sinamotan na itanong itanong. Amo na.
1: Amo
0: na.
1: Ano ba? O
2: gani.
1: Mag-intindihan tayo dito.
2: Hindi, alay lang ka ba?
0: Sabotan na yarn. Ay, ang boto lang. Ano ka to? Tutunlan ko na nilang. Wait lang. Oh, basi may mga X-rate, may mga X-rated. Basi may mga, ano, pakamuda, may mga answers, pakamuda, mga walang. Katropa. Sa liwat, our X-rated question this afternoon is, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa.
1: Ay, true ba? Ano yan?
0: Ang balik ato ni katropang team, mayara ako na balaan pero kung aga gatindog.
2: Pamalo, bro.
0: Ari, magagadaw ka.
1: Gatindog na kay normal.
0: Ha?
2: Huh? Hindi tayo sugar.
1: Basta gatindog ko, normal na.
0: Sa sugar?
3: Kaya basta gatindog, kung kagahon, normal na.
1: Diba? Makulpaan ka kung wala na gatindog. Kay meaning, tulog ka pa.
3: Len? Gatindog man kung kagahon.
1: Oh, i-search na bala?
0: Ano?
1: Kung dapat pala gatindog ko na aga?
0: Huh?
2: Now,
0: it is important.
2: Now,
0: to
2: stand
0: in the morning?
1: Oo.
0: Siyempre, matindog ka, maghugta ako eh. Kaya parang munggong po na kanyo. Kaya gandali-dalin ako.
2: Ngakig ka gin.
0: Gapangakig. Kita mo na nga nagulpihin eh. Mga ano, tapos gulpi ka tindog. Wala man lang naka, good morning, ang imong dugo, nagdindog ka nagulpi.
1: Oh, hindi ka na kuno dapat magbangon. Insig-
3: gulpi, oh, hinahinay lang.
0: Hindi kong kisama lang ah. Ay, mo kaya kulbaan?
1: Dapat na hinahinay lang.
0: Oh, wow, amo na galing imo nga, imo bangon 5 minutes.
1: Oo. Tabog ka mo kung dapat.
0: Kaya hindi siya kadalas niya. Kung galingon ka mo pa na
1: siya. Dapat ano? Muna
0: pa na siya. Una yung ginapatindog, ang ginapanaw, ginanay sa hiligdaan niya, yung ingatiil. Tapos amat-amat, pati buli. Yeah.
2: Nga din kaging nga nagbangon, una ulong, panaugaw.
0: Wala, ati dapat iba pa kung kita yung mga normal person ka bangon. Nagtaya sa ato nga katri. Tapos amo na papanaog sa tiil mo. Siya ya, ano ya? Ginapapanaog yan ang iya tiil.
3: Kaya ba siya sa TV siya?
1: Ako ya?
0: Ah, base.
1: Ako ya, ano kuya? Gakulob ko, anay.
0: Di ba inyo to nga, di ba ang inyo to nga, ano, inyo to nga hiligdaan, ang ano, ang kung wala kaya alarm, di ba? Gapisik lang yung iligdaan kung time na sa ito.
1: Tabog ka na yun?
0: Tabog ka, di ba? Di ba, muna?
1: Kani, may maka-invento sina, no?
0: May harap man? Sa China? Tood man!
1: It's, ano, yung, ano to kanya? Very...
0: Ang bot, ano na tawag?
1: Humba-humba.
0: Base?
1: Designed for humans.
0: Oo. Oh, may harap ka na balaan. Peron, con... Aga, anong peroncon?
1: Peroncon.
0: Ah, may ano balaan, peroncon. Ah, okay, nabasa na rin siya. Ay, ambot.
1: Importante na. Importante na.
0: Ha, balik at rapon dyan, ibaga ako guro matawag, ma'am ay.
1: Pwede.
0: Sige man, pwede. Go lang sa pagtawag, katropong jet, ibaga.
1: Open ang linya, di.
0: Oo, open na open. Very open. Di ba? O, basta may mga answers pa kamuda mga katropa sa atin X-rated question. Ha? Again, our X-rated question this afternoon is walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-iisip.

0: correct. Nipis lang.
1: Balahibong pusa.
2: Balahibong pusa.
0: Balahibong pusa.
2: Perfect. Tiyanoy mo sa basket ka pang Rommel?
1: Mushroom.
2: Mushroom. Ano na siyang klase? Sokol?
1: Depende.
2: Pero sa mushroom, anong namit? Sokol or hindi?
1: Sokol.
2: Nga na sa nga sa sokol.
1: Kay wala pa nakahumlad.
2: Nga, ano may ara sa sokol nga wala pa nakahumlad, nga ang ganamit siya.
1: Balaan mo kung sokol, hindi siya maganit. Pero kung nakahumlad na maganit.
2: Maganit na siya. Kahit itigulang na siya muna.
1: Oo.
2: Aging na siya. Sokol. Okay, amo na iya sa bat mushroom.
1: Tingin mo iya.
2: Ano ako? Kandila. Katindog mo na nga darang isperma, wala ako. Oh, kika ka na karon.
1: Patindog mo siya, antes niya.
2: Wala ah.
1: Testing ka, babe, butang kandila nga wala ka tindog. Kung matindog siya nga siya lang.
2: Oo, pala. Ako eh, ako nga tindog man ko on my own. I'm stand firm on my own. Kamot nga magtindog ka muna ka.
1: Kung nakabutang to, wala
2: pa. Magtindog ka muna ako.
3: Sa dako yun.
1: Ang nakabutang question mo, wala tiil ka, wala ka mo.
2: Aray ka, wait lang, may nagatawag sa atin. Hello, good afternoon, mayong hapon. Hello? Oh my gosh, they are not speaking. Basi naka-connect. Ay, hello. Hello, abi ko naka-connect sa patrol. Bluetooth sa patrol.
3: Bluetooth.
2: Hello, good afternoon, mayong hapon. Ay, si Katrapong Jet, diba? Ay,
3: hello.
2: Katrapong Jet, good afternoon. Kamusta ikaw, Katrapong Jet? Bow.
1: Kamusta ang kasag?
2: Oh, kamusta ako nung kasag sa bayang ahoy?
1: Kambo kasag subong?
4: Niwang.
2: Niwang, ano? Nga, abi ko tagtalambok na sa kasag subong katapong jetty baga.
4: Nasa yung nagakaon.
2: Ha?
4: Lagi
1: ko lang nakaon. Jet, may kilala ko na sa bayang at tambok iya talaba at laba. Kasagaliin. Talaba ako. Napagin sa mga ko niya
2: talaba. Katropang Jet, may na ano ko no, may kilala na ako na si Katropang Jet.
1: Tambok iya nga mga kasag.
2: Ano, kasag sa ano, sa bayang.
1: Lagko pa, tagikisakakop.
2: Sino? Sino ko no?
1: Basta taga bayang.
2: Taga bayang ko no, basta taga bayang lang ko no ya. Ha?
4: Ano
2: pilido? Ano ko na pilido?
1: Ah, secret lang.
2: Secret lang ko no katrapang siya, diba? Si mabalaan mo ko no.
1: Oo. Basi pangitaon mo kay pangita mo nga
2: sa gano'n. Basi makita mo kang tilawan mo man.
4: Bukakanhan ni kasag?
2: Bukakanhan mo nga kasag?
1: Bukakanhan.
2: Ah, bukakanhan. Okay. O, katrapang siya, diba? Gano'n pag inang sabat mo sa atin? X-rated question. Walang kamay, walang pa, pero tumatayo mag-isa.
4: Walo-walo.
2: Ha?
4: Walo-walo sa dagat.
2: Walo-walo? Ano na siya?
1: Walo-walo eh. Do... Di ba lang walo-walo? Do ano siya? Part sang manog sa dagat?
2: Part na siya kung ano sa manog sa dagat? Ano man?
4: Yes.
2: Ah, yes. Okay. Malo-walo?
1: Ah? Walo-walo.
2: Walo-walo?
1: Utso-tso.
2: Utso-tso. Okay, be. What is walo-walo? Walo-walo. In the sea. Roll over the ocean.
3: Walo, walo.
2: Ayan no? Kaladukan mo na, sir. Kaladukan mo na. Sea snake na?
4: Kaladukan din yung mga gab.
2: Nga, how?
3: Ano na, guru? Venomous.
2: May venom na siya. Ang mga katrapa, walo-walo is a highly venomous marine snake found in the Philippines, often spotted near coral reefs, mangroves, or swimming in the ocean.
3: Eh, mo na sa Palawan mo?
2: Palawan. Oo, eh, kung ano, sa mga, sige, damot to mangroves.
1: Balaan mo kung sino nag-compose ang kanta niya?
2: Ano?
1: Sang walo-walo?
2: Ano na?
1: Si Bayani.
2: Ano na ang kanta?
1: Ucho-ucho.
3: Tayo'y mag-ocho-ocho! Ocho-ocho!
2: Alright, katropang Jet, kasi may tamyawon. Katamyawan na lang imo mga katropang na nag-aupon.
4: Nag-reto lang si Mabigay.
2: Ano imo? Katropang eh. Ano? Katropang...
3: Hey.
2: Katropang Jet, di baga? Total, nagtawag ka. Ari, katropang Jet, ano ang imo mensahe para kay katropang AJ Bordon?
3: Na, para na!
4: Mensahe?
2: Oo, ano yung mensahe?
4: Along lang sa permit.
2: Ano pag-get?

0: Wala na.
1: I'm so sad. Ah. Ote, sige sir. Katrapang dyan. Thank you so much. Madamu ganyan salamat sa imong pag-upod. Keep safe and pamalit para yun lang sa pagmamati. Bye-bye. Okay, sure.
2: Tawag ang liwat, ah.
1: O, tawag ang liwat. Katrapang jet, ibaga, ah. Mga katrapang oras, 7:12 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some commercial breaks. Atan nga pagbalik, atan nga i-reveal sa inyo ang atan nga X-rated story. Ganito tutok lang sa XFM. Kay man, mag-abalik kita after this short break.
3: XFM.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Namikutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
14: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
9: Madayat na kubuwas ah.
11: XFM.
15: Exciting!
16: Mga katrupa, exciting!

0: okay, drop my neck. Balik ang X-Rated Oras XFM 316 in the afternoon. Ang oras, ginadunong sa inyo is ang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Himo sa glutacogic at VCO sa pagpamis, pagpaputi. Sa ating akutis, magbakal kag maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, mga katropa produkto sa Yes Health Incorporated nga makabulig sa aton sa aton nga mga panit, especially sa pagpaputi, pagpamis, kag mga katropa pag palayo sa ating mga skins against bacteria and viruses. Para sa healthy beauty skin, magamit Sinclair Skin Herbal Soap. Available sa Yes to Health Wellness Center sa iyong building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubong sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Ay! Good afternoon, may day kahapon sa mga katropa na ito. O, hamba ni katropang AJ Bordon, iya sa bat, Naypool. O, ano na siyang Naypool? Hamba niya, to see is to believe. O.
1: Biberon? Kunsang.
0: Ha?
1: Naypool sang biberon? Kunsang.
0: Ay, Naypool, gali na.
1: Sang biberon or...
0: O, depende kung ano kung nakita mo, katropang Romel.
1: Buksi be.
0: Buksi ang...
2: Buksan mo, papasokin mo na.
0: Katra pa AJ Bordon. Alright, mga katropa, it's time to reveal our X-rated story. And this afternoon is so special, mga katropa, yeah. Of course. Wapo!
2: Nyek!
0: Ano ko na to? This afternoon is so special because you know we have our
3: patula ko diya.
0: Balya gid na pro. Abi na mo story di ba? Balya mo story na sa.
2: Sige na kay.
0: Balya siya ko nang masugid sa story. Mati lang ta ko no.
2: Mahipos lang kami di mamati lang kami ya.
0: Oh, istoryahin na kami, katropang Romel. Sige na, istoryahin na ang atin mga katropang na nagapamati sa mga hapon.
2: We'll hear the story narrated by...
0: Narrated by katropang Romel Pakibo. But ang balya na gidna, pro. Diba? Wala. Ang balya na gidna. Di ba lang ang balsa? Ano na ako, no?
2: Ara na. Gamay pa nga pilit.
0: Ara pa. Sige na. Dali. Ana na. May dala to siya balang ano.
3: Sino? Lechon?
0: Okay, pasipos na sa.
4: Frog.
0: Ote, sige na. Sagudan ka na. Wow!
3: Search na
0: dakikahulat sila. Mga katropa, oras natin 3:19 in the afternoon. This time para sa atin nga X-rated story.

0: Good afternoon, Katropang Era. Katropang Era, ako nga istorya. Ang nagpasakit sa akong nga balatsyakon. Ginabaylo ako sa mas bata. Gani nagbalik alindog program ako. Hambal nila, Katropang Era, best revenge is investing in yourself. Imbes nga magsagi ka na kahibi, magmukmok, why not ka magpagwapa ka kag magpangita isang mas maayo nga trabaho? Katropang Era, police ang akon nga bana. Kung saliin siya na-assign, dito kag may babayi siya. This is not to generalize, and this is not to to higo the pangalan of the policeman, but amo lang gid niya ang akon nga experience katropang era sa isa ka police. Kung di siya na-assign katropang era, may babayi siya. Pila ko na kabeses nga na dakpan sa iya cellphone o ni gani sa iya mga barkada. Pero ginakonsinti sa giyapon sa ilang mga kaupdanan. Ginakonsinti siya mga katropas ng iya ng mga body. Wala ako nagpahalata katropang era nga balaan ko na. Sa baylo, ginkumbinsi ko siya yang mag-loan. Amba ko, loan ka bala, baby? Kay, sige na please, kay, may backloan lang ko, Tani. Di siya, ay, gamay mo lang na nga halok-halok sa iya. Very good, eh. Gamay mo lang na siya nga halok-halok sa iya, katropang era, ginlambing ko siya sa abot ng aking makakaya pamati. Kaya kailay naman karon ng sugpon mo da. Oo, gani kita ko na kagina pa. Ginlambing ko siya, katropang era, sa abot ng aking makakaya para lang maka-loan siya. Kagambal ko sa iya, ma-business ako para nga kung mag-college ang duha namon ka mga kabataan, dapat may extra ng income. Nagpasugot man siya, katropang era. Dako nga kantidad ang ginloan niya. Pagkatapos ko baton sang kwarta, nagpasalon kuya lagi akag nagpa-nail extension. Upod ko man ang akong duha ka mga kabataan. Nagkaon kami sa mamahaling restaurant. Wala kuya kapsang pake kung maakig man da siya. Nga gingasto ko ang kwarta sa luho or sa pagkaon kag sa pagpagwapa. Kay di damo man kuya ebidensya against him. Nag-enroll ako katropang era sa gym kay di gusto ko nga magbalik ang akon nga alindog kag isuportahan man ko sang akon nga mga kabataan. Katropang era ang akon mga kabataan is mga teenager na may 15 years old na ko kag may 17 years old. So maka-relate na gid sila sa akon. Katropang era wala na sang may mas masakit pa o kon may ika-akig pa. Nga ginap naging baylo ka sa mas bata sa imo. Para sa akon, dako nga insulto katropang era, especially nga dali na lang mag-college ng akon duwa ka mga bata. Bilog ko nga kabuhi gin-google ko katropang era sa pamilya ko. Wala na ko gani kadumdum kung kasan o pa ang akon ulihi nga ayos ang akon nga kaugalingon o pagpamanicure or pedicure man lang. Madamo nagambal sa akon nga daw na bilin ako sa ere kay man ang akon nga bana makisig anong tindig pala sa asawa ko daw ano basta daw hunk bisan 48 years old na katropang era. Nagpabungol-bungol lang ko katropang era pero ti aware man ako especially sa trabaho niya kagkapila ko na siya kabeses nga nadakpan sa iya cellphone especially kung magkadto ako sa ilang barracks ginatiis ko ang sakit alang-alang lang gidya sa mga bata ko kay ti wala ako yasang trabaho hindi man ako gusto nga magdako sila sa isa ka broken family. Wait lang kita. Nagpisik, nagpamisok lang ko na mawala. Nako, charot lang. Hindi na itong sulat, ya? Pero katrap pang era sang sila ang sila mismo ang akong mga kabataan mismo ang nakadakop sa ila tatay abi nila ginapabayan ko lang. Ay. Sa sila mismo ang nakadakop sa ila tatay abi ko pabayanan nilang ilang pag-eskwela kag magarebelde sila. Pero sa piyak, sa natabo, sila mismo ang nagtulod sa akon katropang era nga magbalik alindog. Hindi man sa pag, pag mamayabang. Pero maganda, mapaman kuya, biskan 39 years old na kuya. Gani ang ginhambal ko, ang ginhimo ko katropang era. Gingamit ko ang iya kwarta para magbalik alindog. Nagpa-inject kuya slimming pills, slimming shot. Nagpagwapa kuya, nagpa-salon kuya, nagpa-spa kuya, nag-enroll ko sa gym. Tapos nag-skincare ko, nag-exercise, nag-diet. Oh, te, gani ang iya nga loan. Gin-enjoy ko to ya ah. Pila ka bulan matapos ang birthday ko, naghanda ako sa dos ang gamay lang. So, gin-invite ko halos mga close friend ko na kag-ara man ang mga supportive kong mga anak. Na nakibot ako katropang era kay may flowers kag regalo ang akon nga bana. Kay mine sa pila ka tuig namon katropang era nga sa pila ka tuig namon katropang era. Oo, dali lang gid nung may isa pila ka tuig namon katropang era nga mag-asawahay. Wala gid ako sang may nabaton. Kani nakibot ako. Amo ni katropang era nga amo niya conversation isang akon nga bana. Sang nakibot ako kay man may paano siya sa akon. May pa flowers and bouquet siya sa akon. Kagambalya, nagagwapa na gid ko sa iya nga panulukan.
1: Uy, happy birthday, babe.
2: Thank you.
1: Ah, flowers for you.
2: Apa, nakadumdum ka sa akon ba?
1: Ah, syempre ah. Guwapa ka gid yan, oh. Nga daw ka sexy gid sa imo subong man.
2: Ah, syempre ah. Dapat alagaan taman ang kaugalingon ta kon kisa kay basi bala isla naman ta.
1: Ah, islan?
2: Oh? Isla? Hindi ginman gali islan, dugangan gali.
1: Dugangan. Hoy, loyal kuya bala sa imo.
2: Aba, grabe ang tsura sang loyal, no?
1: Oo bala. Ay, sus. Amo na gani kay swerte, gid ko kay ikaw na pangasawa ko.
2: No, gay, kada gani kapila, tanaka madakpan, di ka ganyan mag-ako. Sabagay, sa mga ugali, ginman ang guro sang pulis, basta pulis, matulis.
1: Pero... Gabi, no? Nakapila ng imo hawak man?
2: Siyempre, 24. Ay. Gusto mo mabalaan ang akon nga, ano?
1: Yung mga vital statistics?
2: Yes. 36, 24, 36.
1: Ah, timayo, kay effective ba ng imo nga pag-gym?
2: Siyempre, ah. Dapat... Mugis ang adaan kung mapabayan tang kaugalingon ta. Daw ginapabayan man ta sang bana ta.
1: Gabi ba? Anong napabati-batian mo ko?
2: Wala ah, hindi man sa amo na, pero basta ah.
1: Hoy, gabi ka man ah. Pero sa tuod lang, gabi no? Nag-sexy ka ginyaga. To daw madugangan pagit si ano ha?
2: Ay, no way. Tama na ini ang duwa. Nag-ugtas na ko gani sa imo pa lang dugangan mo pagit.
1: Ay, nag-ugtas kaya ha? Hindi halata ang nag-ugtas kaya gani.
2: Ay, syempre ah, kay alaga ko gani ang kaugalingon ko. Hindi ko na gusto nga magbalik ako liwat nga mag-losyang.
1: Wala kuya balaga pa-ugtas sa imo.
2: Wala ka lang guro kabalo nga nag-ugtas ko sa imo.
1: Ay.
2: Speechless ka, no?
1: Pero, at least, ah, nakita ko man niya daw, ginalagaan mo, ginangin mo ko galingon.
2: Wala siya kabalong, gina-enjoy ko ang iyang alone. Ah, syempre, ah, basta nga ginaalagaan man ko sang bana ko, gagwapa, ginman ko na.
1: Ah, oo, ah, alagang-alaga ka, ganyan, eh.
2: Oo, oh, syempre, ah.
1: Ate, sige na. Damo, tagalibisita, subong, no?
2: Oo, gin-invite ko to si, mga katupad balay, takag mga naanay sang classmate, nanays ang mga ginikanan sa mga bata, ta?
1: Gani, pagkakita ko sa imo, dabi ko dalagang dalaga.
2: Aba!
1: Abi ko 18 years old ka pa lang.
2: Hindi, amo-amogin man siguro. Eh,
1: karon na.
2: Ay, ang buwan sa imo da. May duty ka bala karon ba si nalipat ka?
1: Ti, dason na lang eh. Oh, sabi mo nga hawa ko. Pwede ko na ma-one hand.
2: Paano, abis ang ligad nga? Do, hindi mo man ko masakam. Ti, amo na, gapagamay-gamay, mangkoy.
1: Gani? Basi may ginapagupahan ka ng iban, ha?
2: Ay, kung alam mo nang ginapinaminsar mo, siguro ikaw lang na ang ginagaobra.
1: Huy.
2: Hindi pang ibalik sa akon.
1: Why, ah?
2: Hmm.
1: Pate ka man na.
2: Bot, sa inyo na. Amo na, guro ko nag-fail ka sa mga babae nga. Mga side chick mo, ah.
1: Huy, kuya, side chick, ah. Pero sige na. Entertain na tong mga bisita ta. Basi napangita na ta to.
2: Sige, ah. Lakad na to.
0: Kay Tropang Era, plano ko nga pakisamahan nila nga ako nga bana tubtub nga matapos makatapos ang amon nga anak sa college. Kaga tubtub subong. Amo pagyapon ang setup namon. Wala pa kami nagbulagan na isang akong nga bana kay Tropang Era, pero sa tuod lang naka-move on na kuya. Amo na basta ginasakit ang babayi, biska nag-stay pa siya sa imo pero ma-move on na siya ya. Manamugid nga salamat kay Tropang Era sa pagbasa sa akong nga sulat. Sa liwat ako galing inyong tagpadala from Anilao, Iloilo.

0: tropay na gabalik ang X-Rated. Oras natin sa XFM 52 after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Ang Something Plus Gold, di mo si Mangosteen. Ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga makabuling sa ton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ton immune system. Batok sa mga masakit. Kag-amuman sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag-bukol-bukol sa lawas. Ang Sunday Plus Gold supports health. He was a 100% herbal extract available in all leading drugstores nationwide. Just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Thank you so much. Salamat ha sa mga katropa naton nga nag-upod sa ton this afternoon in our program, X-Rated. Sa mga nag-upod, nagtawag, nag-comment sa ton Facebook Live, mga nag- pamati sa ilang mga radio. Good afternoon sa inyo tanan. Kag, salamat gid mga ketropa. See you all tomorrow, same time, same station. Drigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Upon sa technical partner this afternoon, ketropang Alex Saspa. Ako naman ang inyo ketropa. Ketropang era ang ketropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy?
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
4: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto,
12: Premium D3.
4: Matibay na immune system.
12: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige!
19: Hello! Oh!
18: Marvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
19: Patropa mo!
18: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

người ta đã bad na lang git sa kainitern kagina mga kitropa pips. Pero grabe ang mga tao. Amugid maniguro ko na panahon sa krisis nagapanginyawat ang mga tao, no? Tuod niya isa lang nakakalanan pero yadi pa na iya. Dubati ko buwas fiesta man sa Altachera. Batian ko lang man na ah. Ang tanan nga mga fiesta nga daan ginawa pang check ko na ginachikan ko na sa calendar. So hindi na ka mo mag-question kung nga ang balaan ko. Pero batian ko lang man na, hindi pa ko sure. Happy fiesta sa Barangay Sinamay, Alimudyan, Iloilo. Kamusta mga jubogs na balakamuda? Paano nga hindi ka mo mahubog kahit bago pa lang butlak ang adlaw nagatongga na ka mo. Kundi pagsalop sang adlaw kundi wala na ka mo sang animo. Tulog-tulog gamay da para karon may bana ta magdiskota. Importante wala lang sang maoy basi pag alas 11 pa lang karon na untat na ang music ta. Ay, hindi. Tagini karon ma-enjoy ang aton nga disco sa buong tuig. Good afternoon na sa mga katropa natin. Dira nga ka tutok na gapamati sa 100.7 XFM Iloilo mga katropa. Good afternoon gida sa inyo tanan-tanan. Dira kanday dira sa Dakiado family. Avenido family, Manuel family. Ay, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Da, kamusta? Kamusta ang inyo siningo Wednesday afternoon mga katropa? Sa tanan man, of course, nga nag-celebrate sang ilang nga birthday, happy, happy birthday! Do ka nami, pagid ko ng imo nga birthday, nagasabay sa fiesta, kay daw ho, bilugid yung nga barangay ang nag-celebrate sang imo nga birthday, ya! Matian ko to kagina, may kasakay ko hambal niya, makadto, tatuan na ya, di pang pila ka beses nga kaon. Pag-abot, ang gin-target, lumpia. Tapos pagpuli niya na may mga, kundi may mga sa mga ano, sa mga nagpamiesta mga katropa pips, basta may mga bag na gaya, may mga sling bag, sigurado, mga skin bukadon muna paghalin sa balay nyo, may take out na sila nga Coca-Cola. Nagyan yung manasang una siguro, no? No, hindi tama na siguro pag ikahuya. Kahit tinagyan, tama na asang una. Ano ba lang, no? Hindi ka pa maka-afford nga magbakal sang soft drinks. Tamang take out ka na lang halin sa fiestahan. Sige lang, padayuna lang na imo kung importante may ano ka, may lamok-lamokon ka da sa tunga-tunga sang imo nga panglakaton. Amunin nga daan nga perte ang tagi-iti sang init. Oh, perfect. Hindi maglamok-lamok sa malamig na soft drinks. Oh, subong nga hapon mga katropa. Update nyo na naman si katropang Bea until 7 o'clock. Subong nga gabi. Gani ko mayara ka modera sa mga mensahe, mga greetings, pa shoutouts, kag mga music request. Well, hindi na maghuya-huya nga ipadala sa am sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Kung nagapanganya, di ka mo subong mga katropa, subong nga panahon sa krisis. Dapat mangunya, di man ka mo nga para hindi na ka mo madugangan pang inyong mga gasto, mga katropa pips. Ilabi na, no, pag abot sa mga, kung magkabalatian ka mo, hindi bala, matama agad ka gasto, no, kung may mga balatian kita. Kung ako sa inyo, subong nga panahon sa krisis, mag-invest ka mo sa inyo sininga ikaayong lawas, magtumaros ang Santon Vitamin C, mga katropa. Ang Santon Vitamin C, nagabulig, no, sa pagbusa ang atong sininga immune system, agad niya hindi kita madasig tapikan sa mga ubo, hilan at sipon, mga trangkaso, kagkon ano pa dira ang asahi isang balatian. Santon Vitamin C, mga katropa, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mga
katropa ha, hindi na kamo maghuyang-huyang ang magpadala sa inyo sining mga mensahe. Kay pagkas mabasahon naton ina sa aton nga pagbalik. Oras diri sa XFM, it's now 12 minutes after 4 o'clock in the afternoon.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: College na ko!
2: XFM!
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Maylin ka kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus, ako si Mikaela Daligdig.
8: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
10: X FM
11: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
12: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Kung mamati ka sa XFM,
19: sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM,
19: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

ka tropa naton dira nga mga nagatulo tambay. Ay, good afternoon gida sa inyo dira mga katropa peeps, sa aton nga mga katropa dira nga mga tricycle drivers, mga drivers sa tricycle dira sa may Quintinsala, sa may Tabuk Suba, dira sa Mandurriao, kag sa mga katropa naton nga nagapamati diri sa programa nga Extra Drive. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Abang man bala kamo sa matabo kay Senator Bato de la Rosa. Siyempre, amo nang ginaabangan sang tanan. Para nga mang-inupdated kamo mga katropa peeps, i-follow gid ang amo sining mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Dira bantayan ninyo mga katropa peeps ang mga kaganapan sa Senado ngayong hapon. Makita ko si Katropang Romel nga gakaon busog na ko. Imagine mangagda siya ay makaon pero ari ko di tapos dito na siya nagabitbit sang pinggan niya. So okay na lang na kung makita ko siya nga gakaon, so busog na ko na, lipay na ko ah. Nagabitbit na siya yung pinggan tapos ako nagaprogram ko di tapos agdahon niya ko makaon. Ano na, early dinner na nakatropang Romel? Sabi ko, gaya manyapon, patataw sa sinamay. Hindi na gali. Sir Alex, ikaw na lang to karon eh. Dritso ka to karon. Ano yung pag-alayout mo, no? 9 hours? Nine asa aga, duty mo? Ay, balda base gali. Hindi tagali ka tongga. O gani, sabay ta gani, 9 p.m. auto, di ba? O di sabay ta to karon eh. Out, 9 a.m. Ay, ang saya ng buhay mga katropa peeps. Enjoy lang tayo, di ba? Oh, makita ta kagani nga gakaon busog na ko. Mungagda ka pa, Ged. Ay, amat ka sa dyan lang iriya sa akong mga workmates dere. Oo, gani. Kasi kung nagalang mo

mga nagkakaondas ang panit sang lechon, oy, binli nyo kami! Ang mga katropa, peeps, mga katropa dan aton, mga katropa, hindi na maguya-uya nga magpadala sang inyo sininga mga greetings kag pa-shoutout. Sa amon sininga text line 0950-975-6970. Kung kamuayhan mga katropa, peeps, ang may, ano no, may sala, madalagan man kamuayhan. Ang feeling nga nagkakaamugin man ano kung may ginahimo ka nga sala. Daw, maano ka nang gapananagpa ka na sang dalagan. Para lang nga mapalagyuhan mo ang imo mga kasalanan. O, di subong hapon, no, gina temporaryo nga naghalin sa Senate floor ang mga senador, mga katropa, peeps, because sang report nga arestohon na naman kuno si Senator Bato de la Rosa. So abang-abang mga katropa, peeps, bantay gid kamo sa amon sininga mga Facebook post mga katropa. Pangitaan nyo lang sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Oras dili sa XFM mga katropa, it's now 5:09 in the afternoon. Kagini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santon Plus Gold. Subong nga hapon mga katropa, peeps, kanami gid magpangapikapi, no, especially kun ang kape nyo healthy. Wala ka mo bala ka kabalo wala ka mo mga katropa nga ang Santon Plus Gold isa ka natural food supplement bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagabuli kini ha sa pagbusa atan sining immune system, nagahatag man sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atong blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag of course nagamanage man sang atong sining blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, kamayari ni sa mga ampalayang nagabulig sa pag-improve sang glucose control. Santon Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabakal gid sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa mga nagapauli na sa mga hapon, mga katropa, peeps, maghalong gid kamo. Kaya ang always ko ginahambal ang kalibutan, Mariet. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 10 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Padayon lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: FM.
1: X FM.
0: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
2: Yeah!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Chronic pain.
12: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kamkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Madiet na kubuwas ah.
13: XFM.
15: Patroba mo.
16: Exciting.
13: XFM.
16: XFM.
17: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: X-F-M. X-F-M.
12: Mga katupa, exciting!

Good evening mga Getropa, welcome back sa programa ng Extra Drive with Getropang Bea. Extra Drive. Kamusta ang mga Getropa naton dyan nga na-stuck sa traffic? Malaba pa bala ang inyong pasensya? Siyempre, wala man kamo sang choice kundi ilabaan pag ilang inyong pasensya because as a commuter, no? Kinanglan mo maghulat sa terminal. Kinanglan mo maghulat samtang nagasakay kay every time nga masta ka sa traffic. Madugayan ka na naman. Madelay na naman ang imong nga pagpauli. Tapos madelay kapagid kun ang imong sugat pag abot mo sa imong ginapanaugan, wala gihapon. Ano ka uyaya, no? Daw ang mga nabalaan, yung man nga nabalaan ko man bala? Daw damo lang, basta damo issue sa life. Damo na gid man issue subong mga katropa peeps. Hambal gani isang iba, no? Hambal nila. Hambal sang bata ni late Senator Miriam Santiago. Amalya, ma, ang gulo na ngayon ng Senado. Bakit Senado lang ba ang magulo? Akala ko buong mundo. Ay, ambot na lang gidya. Kadamo na gidya sang problema subong mga katropa peeps. Sige ka obra, tapos sige ka man bayad sang tax. Tapos ang mga nagabinig.

no, layo sa balatian. Pero wala ka mo kabalo, mga katropa, nga ang Bangros. Ang tambok sang Bangros kontra mana sang uric acid. Nagpataas na sang uric acid, mga katropa peeps. So, abi mo, feeling mo healthy nang ginakaon mo? Kung kis, wala ka lang kabalo. Kung nag-aedad ka na agad man tuod, no? Nag-amat-amat ka na, ano? Nagkakabala ka, kana sa mga ginakaon mo, wala kay basi, amuni-amuto ang epekto. Maski nagkakabala ka, kagaling, pero sige man ang dapal mo. Diba? Tonto yarn. Sa mga nag-groceries da, sa mga hapon mga katropa, sa mga nag-pamanicure, nag-pa-pedicure, sa mga nag-pariban ng mga momshies, hello, hello, good evening sa inyo tanan-tanan. Lapit na lang ang 15 mga katropa, kunting tulog na lang. Sa mga nagsasahod every 15th of the month, lapit na lang yun, 2 days na lang mga katropa. Kapit lang, kapit lang. Bala ko nagahingagaw ka sa jeep na bala. O, dali na, last trip, kapit lang, kapit lang. Pero nagyan nyo man ang sang una mga katropa peeps. Kung last trip na gani isang jeep, nagakinabit ka muna, tapos ara ka mo sa babaw sang jeep, nagapungko. Pero subong makita ka, mavideohan ka, tudas kagid. Dagdagan kagid show cost orders sang taga LTO. Kung kisa ibutang mo ang side mo, no? Kung ikaw isa ka commuter mga katropa, maintindihan mo gid na ang ilang sitwasyon. Pero kung ikaw may pribado na nga salakyan, kag naghalin ka sa mga kung nabata ang natao ka nga, na born ikaw nga may golden spoon, na born ikaw sa golden spoon. Di, laban-laban videohan mo na kag ipasa-pasa kun diin. Ay, ambot na lang gid . Ang isa daw maluoy ka na lang gid sa driver nung ginhawa niya man sang ginawa niya man kapangunya di kuntani, pero na-suspended pa kag na pang iyang lisensya da. Kabudlay subong no, hindi ka gid kabalo kun diin ka malugar no. Do, hindi ka kabalo kun diin ka insakto, diin ka nagsala. Ano may konting hugo to, ha? Huh? Ambot na lang yun, mga katropa peeps. Enjoy ka mo sa inyo sa buong pagpaniapon mga katropa. Ini magkalipat nga magbutang sang tubig sa inyong ingod. Basika karon sa tama nyo da ka chismis. Madunlan ka bala. Kag matuluyan ka na ay tapos kagid. Tapos gid ang maligayang araw mo. Samtang nagakaon ka na hindi mo pagpamasawan ang iban nga tawo. Istorya, hida ang kung anong makapamaayo sa kabuhi mo, hindi nga ang makapalain sa iisig mo kapareho, amo ang imo. Mind your own business, gani mga katropa peeps. Ay, ambot na lang gid. Oras din sa XFM, it's now 12 minutes after 6 o'clock in the evening. Kagining oras ang ginadulungin sa inyo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag mabakal gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Available man na, kadto lang kamo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Enjoy ka mo mga katropa samtang nagpamati diri sa XFM. 12 minutes after 6 o'clock in the evening mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant. Oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Iba ka sa lahat.
2: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sa ang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
9: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM, kag kay Dr. Emilito Uy,
10: sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Mga katrupa, exciting!

0: oras diri sa XFM mga katropa. It's exactly 7 o'clock in the evening.
1: Extra drive! Extra drive!
0: O, tinalingawan ka mo sa mga music nga ginakutokarta diri. Paano kayo nagahuya-huya? Bika mo mag-sense ang inisining nga mga music request? Tomorrow, bawi ka mo mga katropa pipsa. Isa niyo ang mga greetings niyo. Basi gusto niyo na tamyawan ang inyong mga exes. Wala? Oh, tomorrow ha, bawi kita. So buong mga katropa, wala na kita sang time sa atin subong sa atin sininga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Madamo gid nga salamat mga katropa peeps sa pag-upod kay katropang Bea. This one's the edition sang programa nga Extra Drive. Kita buha, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Kagsangalan naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remilito Uy. Kagsangalan naman sang amon Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Oy! Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Oy! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mag-minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain,

0: Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: College na ko!
2: XFM.
1: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabenan, sa aton mga katropa. Diri sa palibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamatik kamo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Matiyon kami sa inyong mga radio, sa inyong sining mga transistor radio, pagi sa FM band, ining XFM, Radio Patrol, Iloilo, ang amon nga frequency 100.7. Naman ang frequency mga katropa sa Z100 sa una, dira sa sulod sa University of San Agustin. So buong makabin ang ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network, amo ini makabin ang nagamanage sa XFM 100.7 Iloilo. Amon ang amon nga Facebook account, samtang amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami kabanan sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira ang kapatala sa inyo mensahe kag mga informasyon na nakipan ninyo sa inyong mga pass out out subong gabi mga katropa. Diri sa aton pamangalagad sa programa Headshot. Gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa gyapon mga katropa inyo ka anchor man subong gabi. Ako si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Yari kita makabanan si ka tracing adlaw sa bulan sang Mayo. Opdang kita makatropa ni katropang Alex Saspa, tubto balas 9 ang takna sa buong gabi. Kaga sa buong makabanan ng aton sini nga news center, opon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Madlagko sa buong makabanan ng mga development na may kang tanan sini sa warrant of arrest. Gagin isyo makabanan sa International Criminal Court bato kay Senador Bato De La Rosa. Ini matapos makabanan ng ang pinakaulihi makabanan ng development sini makabanan sang warrant of arrest sang ICC bato kay Senador Bato De La Rosa. Gin confirm makabanan sang Supreme Court nga ilan na baton ang petisyon ni Senador Bato De La Rosa nga nagapangayo sang temporary restraining order. Agod nga punggan abi ang pag-serve sang warrant of arrest batok sa iya makabanan na. Kung di kaso, gin man

0: Bida nga may mga mapagwa nga may ara nga mga service ang warang tumaristiya. Wala sa payan si makabinan nga may ara siya nga ginatagan siya sa Senate protection o kung may ara siya makabinan nga protection alin iya sa Senado nga hindi siya pwede manakop samtang ara siya sa premises sa Senado mga katropa. Apang hindi pagid makabinan ka iniibarasyan abing secure na si Senador Bato de Rosa Kabangdanan nga nagpetisyon ang iya sining abogado sa Supreme Court nga mag-issue ko sang temporary restraining order. Taking confirm kabadan sang Senado o konsang Supreme Court nga ilan na baton ang petisyon ni Senador Bato de Rosa pagi sa iyang abogado apang subong ilamang gabi makabanan na wala pa as of now. Wala sang may gin-issue pa nga temporary restraining order ang Supreme Court sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa. Sa baylo makabanan nga ginahatagan sang timpo within 72 hours nga maghatag sang ila komento ini ang petitioner nga si Senador Bato de la Rosa pagi sa iya abogado kag amuman kabanan ang ang executive. Di ko magabar kita magkabarang executive tila malaban dira nadala dira ang NBI nadala dira makabaran ang PNP. So laban-laban sila makabaran ang magapagwa mag-submit sa ila sini nga response. Amo ya ang Solicitor General nga amo makatropa ang nag-representar sa abogado sang gobyerno samtang ang abogado naman ni Senador Bato de Rosa ang amo naman iya ang mag-response magapadala sa ila sini nga response. May kang tanan magkabadan nga as of the moment wala sang magin isyong temporary restraining order ang so Korte Suprema santo iya sa prayer ni Senador Bato de la Rosa mga katropa. FM Flash Report. Sa nung bota ba doon sila makabanan kung lasangin pagwa nga warang sa pagwa sila nga temporary restraining order ang Korte Suprema? Bota ba doon sila ba naman ka kung ang law enforcer lang sa Pilipinas ang mahimo nga mag-service ni sang warrant of arrest ng ICC? No pwede. Hindi pwede. Unless nga may confirmation halin iya sa local court. Ang kabilugan makabanan nga ang kabilugan sini nga resolusyon sa Korte Suprema atong ginawadat subong kay ang nabato na naton diri mga katropa nga confirmation nga wala magpagwa sang magpapanaog sang temporary restraining order ang Korte Suprema sa prayer ni Senador Bato de la Rosa mga katropa. Pero kung may ara abing mga membro sang international police nga mag-aabot diri sa Pilipinas agad nga implement ang warrant of arrest makatropa sang international criminal court. So ang matapos ni ang papel iya sang gobyerno amo ang pag-cooperar gid lamang sa international police mga katropa. Sumantayin karon dito sa Manila kay man na ginabaha karon dito sa palibot sang Senate premises sang mga police. May duwa man ka grupo nga nagakwal karon nga nagarally sa Piak o northbound dito makabadan nga nagarally ang mga anti Duterte kag anti Bato de la Rosa group nga nagpanawagan sa pag-umpisa ng makabanan sang impeachment hearing. Bato kaya kay Vice President Sara Duterte kagapag panawagan nga aristoho na si Bato de Rosa mga katropa. Samtang dito naman iya sa southbound, dito naman ang mga pro-Duterte nga mga grupo. Ini sila ang nagapanawagan man sa suporta bato pabor kay Senador Bato de Rosa kag kay Vice President Sara Duterte mga katropa. So ang aton karon makabanan nga mata dito karon sa Metro Manila naka-standby ang aton nga news center dito mga katropa agud gibaloon kon anong matabo ha kay kita kabalo kon nagkoordinate nabi akon may ara nga mga nag-abot nga mga membro sa international police. Agod nga i-serve ining warrant to arrest batok kay Senador Bato de la Rosa or kung may ara makabinan nga gin-issue nga warrant to arrest halin iya sa Pilipinas, no? Sa korte sa Pilipinas. Agod nga i-confirm ang warrant to arrest nga gin-issue sa International Criminal Court mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:18 na. Mga kuwan din, mabalik naman kita makabanan sa aton sinigap ng topiko. Kagabiwi kita katulakay sa mga local news. Nagpabiling kita makabanan sa national scene. Bagod sining natabo ba na makabanan nga kuwan, no? Nga pagbidaisay ni Senador Robin Hood Padilla kag ni Senador Kiko Pangilinan nga nagresulta makabanan sa pagkasuspend sa sisyon kahapon. Ay kaluloy lang itong mga manguma nga dito ihalin sa daw I think na paggasinan. Kaya inislat kontane ang mga serving resource person sa ila dito ngayon panamagari nga ito'y apektado man sa subong nga panahon ang mga manguma nato ni nilang dito ya sa paggasinan kundi dream man sa aton sa Western Visayas. Hindi sila makabanan gin-invite agod ka mag-serving resource person may kang tanan sa ila sining ginapangayo kag mga kwan man mga programa sa gobyerno. Ay sus! Timagod sinin sa pag-baisay kahapon ni Senador Padilla kag ni Senador Kiko Pangilinan na suspend ang sesyon kag wala na makabalik. Nag-second round naman subong nga hapon. Nakaroon makabanan ato at pamatian ang kabugusan sinin makabanan ng mga detalye. Sinisang natabuo naman kayo ng second round between Senador Robin Hood Padilla kag Senador Kiko Pangilinan mga kabianan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 na. Manimprano kita kay Salambalta at mga katropa ang aton karon nga mata kag dulugan dito nakatutok sa Metro Manila. Naka-on alert karon ang aton nga news center kay pagkatapos kay ina nga nagginagumon dito iya sa Senado sa pagsuspend sa pagbaisay naman iya ni Senador Kiko Pangilinan kag ni Senador Robin Hood Padilla ti may nakit-an si Senador Bato de la Rosa nga nagwa sa session hall sa Senado nagsakay sa elevator papanaog ti subong uway may buluan kung si diin si Senador Bato de la Rosa mga katropa. Di ba na, basi ba lang may mga advance information siya nga di wala mag-issue ang wala pa mag kagwala sa maging isyo nga temporary restraining order ang Supreme Court may kang tanan makabanan sa pag-serve sa warrant of arrest siya nga gin-issue mga katropa sa International Criminal Court. Kagiban pagkait makabanan ng mga balita dito sa Metro Manila aton ni Baloon pagkait kakatropa ang Biyadyo Isabaldo aton makabanan ng news center personnel kaysa nambal sa makabanan ng aton karon matakag dulungan dito ya sa Metro Manila. Di mga boss ni makabanan ng mga sitwasyon daw madelay ini ang pag-umpisa sa impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Ara makabanan aton sini nga news center personnel upon kay katropa ang Biyadyo Isabaldo. Ilabrigid makabanan ang nakatutok karon no halos kanabanan karon nga mga balita dito sa Manila amo ini makabanan ang impormasyon nga wala sa maging pagwa nga TRO Contemporary Restraining Order ang Korte Suprema sa pabor iya kay Senador Bato de la Rosa. Tropang Pia, mayong gabi.
1: Katropang Bors, ginklaro ni Senator Pia Cayetano nga wala si Senator Bato de la Rosa nagsakay sa iya sa lakyan kag wala may nisang ideya nga maabot sa Senado ang nasambit nga senador sang Mayo 11. Pahayag pa sini nga sa isa ka mystery kung paano ini kag ang iya sa lakyan na ulamid sa issue. Ginpakamalaot ni Senator Pia ang statement ni Senator Ping Lacson bangod suno sa iya, wala inisang kamatauran. Nagapangabay man ang senadora sa mga kaangay nga senador nga hindi maghimo-himo sang istorya nga hindi matuod Batok sa mga kaupdanan sa trabaho. Nagalauman si Senator Pia nga sa idalom sang leadership sang iautod nga si Senate President Alan Peter Cayetano mangin patas ang chamber kag may respeto sa kada isa. Bangod sini nangayo man sang pasaylo si Senator Panfilo Ping Lacson sa senadora matapos ang sala nga impormasyon nga iya gin pagwa. Suno kay Lacson naghalin sa iya reliable source ang report nga salakyan ni Cayetano ang ginsakyan ni Senator Bato de la Rosa padulong sa Senate sang Lunes. Dugang ni Lacson nga wala siya naglaom nga mangin issue ini bangod wala man sang problema ko na bisan diin nga sa lakyan magsakay ang iya mga kaupod nga mga senador. Samtang sa dugang pa nga balita national ginbawi sang CIDG ang subpoena bato kay Senator Bato de la Rosa bilang respeto sa institusyon sang Senado angot sa Senate Protection Order. Suno kaya Police Brigadier General Randolph Tuanyo ginbato na kainas ang aga sang staff ni de la Rosa ang letter of recall para sa subpoena. Kasunod sini, ginpabutsyag man ni De La Rosa sa mga katapos ang media sa Senate nga wala inis ang plano nga magsungka sa International Criminal Criminal Court nga mo ang nag-issue sang warrant of arrest may kaangtanan sa kaso nga crimes against humanity nga gin-file batok sa iya. Ginkantaman sini katropang board sang Philippine Military Academy HIM samtang nagapanawagan sa iya fellow PMA alumni nga magbulig sa pag-uphold sang soberanya sang pungsod sa pihak sang arrest warrant nga ginpagwa sang International Criminal Court batok sa iya. Ginklaro man sini nga wala siya nagapanawagan sang violent support kundi ini ang nagapanawagan para sa peaceful action. Sini nga hapon naghalin sa Senate floor ang tanan nga mga senador matapos ang report nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakita ang ngalan ni de la Rosa katropang boards sa database sa International Criminal Court sa idalom sang wanted persons kag nakatag ini bilang at large. Suno sa tribunal ang warrant of arrest batok sa senador ang sikreto nga gin-issue sang Nobyembre sa isang nagligad nga tuig kagin sa publiko lamang sang Lunes, Mayo 11. Sa subong katropang boards no sa ang Senate complex ang ginpaidalong liwat sa lockdown para sa security measures man. Samtang sa piyak nga bahin flimsy, unacceptable kag mabudlay seryosohon para kay Senator Amy Marcos ang excuse nga ang House ang nag-reproduce pa sang voluminous documents. Nakasulat man sa statements ang senadora nga madamo sa mga personnel ang House kag suportado man ini sang bilog nga administrative legal records printing kag information technology support. Kun basihan ang sa nagligad nga tuig nga pag-transmit sang articles of impeachment sa Senate na approve man ini sa parehong adlaw dugang pa ni Marcos. Nagapati man ang senadora nga ang nagakatabo nga delay ang isa lamang ka-political maneuver agod makontrol ang timing sa ang sang Senate proceeding. Samtang sa piyak naman nga bahin seryoso nga ginakonsiderar ni Senator Risa Hontiveros ang pagpadalagan sa mataas nga posisyon sa 2028 national and local elections. Suno pa diri nga kaangay sang iban seryoso sini nga ginapreparahan nga dapat mayaraman sila sang mabaskog nga kandidato gikan sa ila grupo agod mahatag ang mga best offers sa mga botante. Sa piyak sini katropang boards ginklaro man ni Hontiveros nga sa tion nga may mapilian nga iban nga kandidato ang oposisyon handa man ini nga mag-give way. Naibaluan nga matapos na ang senatorial term sang senadora sa palaubuton nga 2028. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilocos sa katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subalo, mga katropa. Ati, ang taong tani karon makabanan ang natabo kay na sa plenary sa Senado. May kang tanan makabanan sa abaw daw, hindi katulong siguro si Senador Robin Hood Padilla. Nga, ang iyayang pag-insindi, mga katropa, ang ginsinggitan sa iya ni Senador Kiko Pangilinan. Ti, ano ba tiyan ko man ito kahapon? I have the floor. May taas mo ginan ang boses ni Senador Pangilinan. Kaya I have the floor. Tinugin kabig ni makabanat ni Senador Robin Padilla nga daw naglaing ibuot siya, no? Kaya ti, violation ko no sa ilang nga rules on ethics. Ining pagtaas ang boses, kahit yung ginambal, yung sigitan siya mo. But lain ang singgit, lain ang taas boses. At akong tanikaw ng mga kabanan, mga katropa, kahit na may hawain kita dire sa ilang internal rules. Kung bala na ka nakapasok bala sa ginaaligar ni Senador Robin Hood Padilla, ang mga ginpang boyan nga tinaga ni Senador Kiko Pangilinan. Dirigyapon makatropa sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Kagahay. By the way, nagpalabot lang ang XFM sa pagpakingunong sa pamilya Carrion, labanigid sa pagtaliwan ni Mel Carrion. Naging confirm sa pamilya niya nga subungid lang mga adlaw, nagtaliwan si Mel Carrion bagod sa komplikasyon. Ibalantawan nga harin sa national scene, pakanto din sa lokal, bisan diin kailang magkanto, Mel Carrion ang ginistoryahan. Te nagaedad makabanan si Mel Carrion sa 84 anyos. July sining atoig na interview last year no interview pa naton siya. Parte sa iya nga mga pananawan sa City Council. Te amo na habal naton makabanan nga ang tanan-tanan kita nga may ara nga kandila nga ginuyatan. Kundin ka lang asta, drak ka lang asta. Iban gani pag bunag sang ilang nga mga sang ilang nga gidikanan sang ilang nga iloy pagwa sa tagwangkan patay kati asa lang sa damo amo na iyang kabuhi sang tao but pwede naton ni makabanan marimedyuhan pwede naton ni makabanan nga ma hatagan abi sang extension ng aton nga lawas kay man ining aton nga lifestyle ko kaisa diri nagaumpisa ang lala nga balatian. Iragid din yung makatropa ang mga kumbala, mga kasubong ubo-ubo ka lang. Ganugay, sige gapon daw, sige-sige na gid. Kita yung si Chris Aquino, ubo-ubo lang to. Nag-ubo-ubo lang si Chris Aquino apang sangin-check makabanan, positive siya sa COVID-19. Timon din sa aton makatropa, dumdum naton, simple lang ubo. Kaya man, ang hambal sa pamilya ni Mel Carrion, komplikasyon, abi mo. Te ini mga bagay kung tayo mahapos ini nga buligan kita ilibrigid ka kita ari nga kita ang nabilin pagi sa paghatag proteksyon sa atong nalawas kati ang balaton okay na kay ubo-ubo kita gadugay ubo na gid magpakonsulta ka sa kita sa doktor tagaan ka sa synthetic medicine nga antibiotics gali kay nasudlan ang aton nalawas ang bakterya kag viral amon akong nga aga balang turba siya may tagaan kay ikaw sang resita siling niya sang antibiotics nga antibacterial kag antiviral para sa infeksyon pero para hindi kita matamaan makabanan kati may mga epekto ni sa aton nalawas mo ilabrigid sa aton nga organ sa aton kidney ining mga synthetic medicine tayo may kita mahimo may mahimo kita kung sundun na ito makabanan ang mga pamaagi pagi sa pagpaganhagan sa pag-inom naton sa mga antibiotics. Pagi sa pag-inom sining mga supplements. Ang supplements makabanan nga ginatanay sang Yes to Health mga katropa, ini ang premium D3. Kaya ba ang premium D3 makabanan mga katropa, ini siya ang ginpabaskog, ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang ubo sipon hilanat kag trangkaso dumdum naton ubo na dumdum naton hilanat lang na gali kay ginasulod na sa bakterya kag virus ang aton nga nawas kati amo na mo kon may infeksyon kaw gahilanat ikaw tapos gadugay ubuhon ikaw tapos dumdum mo trangkaso lang pailot-ilot ka dumdum mo okay na gadugay balik naman para manikawan ni makabanan mag-inom kita sang premium D3 hindi nato papabayaan aton lawas sa maigo sa ring baratian. Proteksyonan naton pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kay epektibo nga premium D3. Ang premium D3 may ara siya nga vitamin D3, may ara man siya nga virgin coconut oil, kabi ara man siya nga moringa oil extract. Siya. Ang premium D3 mga tropa may ara sa kapasidad sa pagguba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa bitamina, minerals, protina, kag may ara nga 110 klaseng antioxidant nga nagdelay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mahimo ini makabalan mabakal dira sa antike, agap mati sa mga aton dira ng mga listeners, dira kay Ryan Mundihar sa Maradyo na sa Bilisod ng Tikim at gabi dyan, mga pamilya mundiyar dyan sa Maradyo na. Kagyan man sa Tiulas, no, San Joaquin, sa Purinis pamilya dyan, Gapmati, Subuang, mga personal sa sugbahan sa Tiulas, may gabi kanina dyan. No? Kagyan man sa Kulase, kag sa Tibiao, sa Bagyoro pamilya dyan, kay Padoy, kag kay mga pamilya ng Rimi dyan, may gabi kanina. So, bakali naman kabinan dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, Generic ka, kag pwede man naman kabinan nga ma-order, paagi iya sa Shopee, kag TikTok Shop. Ang imuha nyo lang, kundi ka mukha balok on paano mag-operate sa inyong mga account sa Shopee, patudlo ng kamo sa inyong mga kapuhan, sa inyong mga kabataan, kag i-add to cart na na. Para nga sigurado, nga pagkasunod ka si Mana, kung dili kaga pauli sa haro, tinabalaban sila ang mga Shopee boys na tundri sa haro, among ma-deliver sa inyo nga gin-order ng mga supplements kanin iya sa Yes to Health Incorporated. Dira kay Manang Mayas, Changinang, mayong gabi. O, kag dira pagay di mga kwandang, mga gapamati sa buong sa aton. Mayong gabi kagaton ng mga patrollers, ha. Basi ko may mga balita kamo sa aton mga patrollers. Notify lang kamo di para nga makakuha kita sa inyo sila nga mga balita, inyo mga impormasyon. Inabadagoy pa kabanan ang hindi pa dayo naman ng inibenta kabalon ni Kon anong kapalaran sa isang pag ang presyo sang petroleum products mga katropa. Pero importante lang mas maayong atong lalawas kati bisan anong matabo, mataas man ang petrolyo sa presyo, pero ang atong lawas bintinado, sigurado gid makakaon ang pamilya ninyo. Mabati kita ay makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remedito Oy. Ang oras sa last 7:34 na mga katropa.
2: X FM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1,000,000 Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga Barrios Bench kapag napagod.
2: nag-refer kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunuli na, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o okay sa
9: joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
20: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
22: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
23: Oh.
22: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Ang oras din makatupa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:45 na. May mga miyembro na makabanan sa pulis, no? Nakasunod sa Senate Complex. Ini sila makabanan ang may mga bit-bit ng mga taas ng mga managba ng mga pusel. Nga dito karon makabanan, wa kita kabalo kung anong tuyo sini. But dito sila subong sa sunod na makabanan sa Senate Complex. Kung makita ninyo sa amon nga video, sa amon nga wall makabanan, ining mga mga pulis karon nga nagasunod dito, mga nakasuksok karon sang on fat, full battle gear ng mga membro sa PNP makabanan. Ini sila ang may mga nabitbit ng mga mataas kag malaba ng mga kalibre sang pusel mga katropa nga dito karon sa Senate Complex mga kabayanan. Why kita ka balo kung anong tiyotoy sila bata sa giyapon mga katropa ang aso sila nga ginalantaw nga posible may kang tanan ini mga katropa sang pagwa na sang Korte Suprema sang ila nga confirmation nga wala pa sila sa mag-issue mga kabayanan nga temporary restraining order santo sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa. Ano ba na makabanan ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa? Base sa aton nga nakuha ng informasyon makabanan nga daga petisyon ni siya sa pagpagwa kontane sang isa ka temporary restraining order agod nga hindi pag-i-serve ang warrant of arrest sa iya nga ginisyo makabanan sang International Criminal Court. Prayer, wherefore, in view of this foregoing, supervening development, amaning prayer niya, no, ni Senador Bato de la Rosa, gin petisyon sa Korte Suprema, and without prejudice to an express reiteration of all the principal reliefs already prayed for the urgent manifestation with omnibus motion filed earlier on the same day, petitioner Senator Ronald Bato M. De Rosa most respectfully prays that this honorable court immediately issue temporary restraining order and or status quo ante order prohibiting former Senator Antonio F. Trillanes IV, the National Bureau of Investigation, NBI Director Attorney Melvin Matibag, Attorney Emeterio Dungalio Jr., their agents assigned, and all persons acting in concert with them from entering, remaining in, or returning to the Senate of the Philippines for the purpose of arresting, detaining, restraining, or otherwise interfering with the Senator De La Rosa exercise of his legislative functions. Attempting to serve, execute, enforce, or give domestic effects to any purported ICC arrest warrant, Interpol notice, or any other foreign tribunal document against Senator De La Rosa without valid Philippine court order authorizing such arrest or surrender and performing any further act calculated to deprive Senator De La Rosa. So, pwede makabanan ang iyang agin petisyon sa Korte Suprema nga pangayo siya makabanan nga hatagan siya sang magapagwa sa isa ka temporary restraining order agod punggan ang sinuman makabanan ng mga law enforcers including si Senator, former Senator Antonio Trillanes, NBI, PNP, and other law enforcers in the Philippines, including ang international police, nga magdakop sa iya. But sabong ilamang gabi makabanan ang pagbasa sa isa ka-resolusyon, ang Supreme Court. Ngayon nga pahayag, mga katropa, nga wala pa sila, nag-akto makabanan sang gin-request na petisyon ni Senador Bato de Rosa party iya sa TRO or temporary restraining order. Ari ang ipagwa makabalik na press briefer sang Supreme Court. Napisahan ni Subong Adlaw, Mayo 13. The Supreme Court in bank during the special session today, May 13, acted on the Supreme Court issued a resolution requiring respondents to comment on the urgent manifestation with omnibus motion, urgent manifestation, and extremely urgent supplemental manifestation. With a motion filed by petitioner Senator Ronald Bato M. De La Rosa within an extendable period of 72 hours from recent. The resolution shall release and deem serve on the parties under counsels upon its upload on the court PH and publication is Supreme Court website. Senator De La Rosa was likewise directed to file his reply within a non-extendable period of 72 hours from receipt of the respondent's comment. The Supreme Court held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measure as prayed for the Senator De La Rosa should become necessary. On May 11, Senator De La Rosa filed the urgent manifestation in response to reports that the International Criminal Court issued a warrant of arrest against him in connection with its drug war investigation. Senator De La Rosa sought a temporary restraining order, a writ of preliminary injunction, or a status quo ante order to prevent his arrest, detention, or transfer without prior judicial authorities or authorization. He also questioned the validity of subpoena issued by the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, him to appear at Camp Crummy regarding alleged extrajudicial killings during his time as Davao City Police Director. On the same day, Senator De La Rosa filed a supplemental manifestation alleging that National Bureau of Investigation operatives attempted to block his entry into the Senate Session Hall and that former Senator Antonio F. Rillanes presented what he claimed to be a copy of ICC arrest warrant against him. Ari pagid ang countdown makabanan sa order. Senator De La Rosa prayed for a TRO and prohibiting the NBI and Trillanes from arresting or detaining him or serving any ICC warrant or other foreign documents. A copy of resolution and available pleadings may be downloaded to current cases section of Supreme Court. Now, wala sa magiging pagbawa makabanan ng temporary restraining order. Iniya makatropa para sa ginapangayo ni Senador Bato De La Rosa na inisya ang hindi pagdakpon. Ti, bangod siya ni makatropa ang Senado nag-file sa resolusyon nga ginatagan siya sa Senate Protection Order na samtang while on session wala sang sinuman nga makadakop sa iya. Kasi hindi na pwede kaya ara sa konstitusyon nga kon ang isa ka senador ara sa sunod sa session hall kag session hindi mo siya pwede madakop. Kag gin dugangan pagit makabanan sang order nga resolusyon nga proteksyonan siya sang Senado. Ari ang sitwasyon makabanan dito sa Senado makatropa live ini makabanan sa dito karon sa Metro Manila. Katropa Gades.
2: Yan ay kasama open card. Lahat yan ay kasama open card.
1: Courtesy sa DMA 24 oras. may ginakwa, no? May gina-focus karon ang kamera. May tika, balang magkamera kung sino gina-focus ang kamera kag may mga police.
2: Yeah, we're forced to, ano, to step back. Hindi, step back, hindi. Tumakbo kami paatras dahil palapit ng palapit yung palitan ng putok. At until
1: pinasang nga nila
2: yung accordion sa baba to let us out. Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari kasi nung nagkakaputukan, may mga security from Osana na nagsasabing walang papasok ng kwarto, walang papasok ng kwarto. Kasi baka, baka ikimatrap. Of course, sa second floor, marami rito ang committee rooms. Ano?
1: May lunok panay karon makabadan dito sa Senado. Wala pa may balabaan kung sino ang nag-una palupok.
2: But makababa kami ng main staircase ano, papunta sa ground floor. So ngayon, ang mga media na kaninang nakaabang sa taas ay lahat nandito ngayon sa baba. Hindi namin naririnig kung ano nangyayari sa taas bago habang kami ay nag-evacuate. Madilim, pinatay ang mga ilaw. So you can imagine yung chaos ano habang nag-evacuate ang press. Ganun din ang ilang tao ng Senado. Teka lang ha, eto pakinggan ninyo. Ano sir, kamusta? Hindi, kamusta lang sir. Nagpuputukan pa. Kamusta si General Aplasta? Eh, nandun, saan sumugod eh? Saan sumugod? Isa, ang kinakausap namin ay...
3: Ikoy po tayo dahil may papasok sa sasakyan, mag-deliver ng papel.
4: Saan ka na natin? Yan yung
2: room. Ito sa mga senior officer ng OSAA, ano kinakausap namin?
3: Ano ka pa nyo? Matama kayo doon?
2: Yung hysteria is among some of the members of the press kasi may mga kasama na na-trap dun sa loob eh. May mga cameramen na
1: okay, may mga
2: trap sa loob sa utukan at yung naririnig nyo na of course panicking are some, mga kasamahan natin yung mga reporters hinahanap, ina-account yung kanilang mga kasama sa kanilang istasyon, ano? Wala makapagsabi kung kamusta ang sitwasyon sa taas, ongoing pa ba ang gunfight dahil wala tayong nakikita lang natin ay so much action pero walang detalye. Ganyan ang sitwasyon dito, Mel. Sige.
5: Sige, mag-ingat ka dyan, ha? Tapos,
6: nandito pa rin tayo at naghihintay ng report magamat nakita na natin si General Aplasca, mga kapatid. Again, mga kapatid,
1: okay, may inabatihan mga kapatid ng Lok Panay sa salon ka sa Senate.
6: Kalayuan sa kung saan nangyari yung putukan, ano? At nasa linya tayo ng mga police at Senate Sergeant at Arms na sinasabi ko clear dahil meron daw dadaan. But we don't know yet bakit nagkaputukan, may nasugatan ba, sino yung target sa putukan na yun. So we are still awaiting updates until now, mga kapatid. But right now, wala na kaming putukan na naririnig. But as you can see, madilim ang second floor. Pinatay na yung ilaw dito. The only light that you can see ay yung ilaw ng mga camera buo namin, mga kapatid.
1: May nagasigit tanay sa buong, may nagasiniyakit sa sunod sa Senate building mga tropa. At matapos kaging confirm na may lunok panay no, sa second floor. Patay yung suga-subong sa second floor mga kabanan.
6: Okay mga kapatid, ito nakikita natin na may mga usa at may dala pa rin silang mga barel. Ano? Medyo madilim lang tayo mga kapatid, pero itong nakikita ninyo, mga Office of Sergeant at Arms na may barel, mga police, the armed men, the armed marines, we can't see, pero mukhang nandun sila sa may bandang dulo. Mga kapatid, medyo humupa na yung putukan doon sa may dulo nitong second floor at ngayon ay nasa hilera tayo ng mga police at Office of Sergeant at Arms at hinihintay natin kung sino ba yung naging target ng putukan na yon at meron bang sugatan. And as of now, ang nakita pa lang natin ay ilang mga taga-Office of Senate Sergeant at Arms at si Sergeant at Arms Aplasca na pumasok doon sa isang room dito sa second floor. We're still waiting for updates until now. We don't know what happened. Bakit kailangang magkaputukan mga kapatid? Hang in there mga kapatid dahil live po tayo dito sa News 5.
1: Okay, courtesy mga kabinet sa News 5.
6: Yes po, Cheryl, yes, yes. Not yet, not yet. Mukhang nag-meeting sila doon, I can only surmise ha, dahil naroon din yung ilang mga tauhan ng Office of Senate Sergeant at Arms. Kung nakikita nyo yung aking live, ang nasa unahan namin ay mga kapulisan. Wala tayo nang makitang Sergeant at Arms. Mukhang nandun sila sa loob ng sumulong room kasama. Ito, pwera na lang ito. Ito ay Sergeant at Arms eh. Pwera na, ito, ayan, may mga Sergeant at Arms na nakamahabang weapon. Okay? Nasa loob yung karamihan sa kanila nitong sumulong room kung saan naroon si Sergeant at Arms Alaska. And then, hindi nyo na makita dahil madilim, pero nakikita ko, Cheryl, na nandoon sa dulo pa rin yung mga armadong Marines. Hindi sila umaalis doon. Meron silang... Hello? Hello? Okay, go, go, go, go.
1: Nagadanto ka kumating ang mga kabanan, courtesy sa News 5. May look pa na isubong sa second floor sa Senate building. Kaga may nakasunod na nga mga Marines. Kaga gitsugaan ako sila mga kabanan, gin-block sa mga security personnel sa Office of Senate Sergeant at Arms. May mga pulis karon mga kabanan ka-standby sa second floor. Gin-patay ang suba. Huwag may bunuhan kung sino ang subject sa lupok. Kung may naigo mga kabanan, kahit hindi pa maklear ang building sa subong si Matinon.
6: Yes po, I'm here. Naputol lang po. I'm sorry again. Okay, nasa second floor po ako ngayon kung saan din namin hinintay kanina sa Senator Bato de la Rosa. Ito yung floor kung nasaan yung plenaryo at kung nasaan yung isa sa mga opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Again, recap ko lang ng konti. Dinala tayo kanina doon sa kabilang dulo nito kung saan naroon yung mga committee rooms, ano? And then pagdating natin doon, nakita natin maayos na naghilera yung mga polis, Office of Senate Sergeant at Arms, at ano nangyari?
7: Senator Robin,
6: okay, Senate Sergeant at Arms, and then yung mga Marines na heavily armed nga, ano? Pero nagulat tayo, wala pang 5 minuto silang nandoon nakahilera. Nagkaputukan na isa, dalawa, and then nagtuloy-tuloy. So nagkagulo, nagkaroon ng komosyon dahil ang naging concern ng mga OSAA dito ay paalisin kaming mga taga-media dahil nga napakadelikado. So sa pag-atras, nagkasakitan, nagkaapakan dito hanggang sa nandito kami sa mismong tinatawag na legacy wall. Itong legacy wall ay kung saan na pagitan niya ng press office at ng plenaryo. Sa ngayon, nasa loob pa rin itong sumulong room, yan yung room ng mga cameraman, si General Laplasca at yung ilan pa sa mga taga-office of Sergeant at Arms. At ngayon lamang natin silang nakita, yung sa tagal nating nagko-cover ng Senado na nakamahabang weapon, Julio, Cheryl, at maging yung mga police. Yes po, go ahead.
1: Courtesy mga kabinet sa News 5.
6: Ang nakita ko na unang nagpaputok ay yung sa akin ha, sa vantage point ko ay yung naka-full battle gear. We don't know kung Marines yun, yung naka-full battle gear. But we don't know if may nag... Oo, yes, yung naka-fatig. But we don't know if may nagpaputok kasi dun sa kabilang dulo na hindi natin kita. Yun. Yes, oo, magkakasama sila. Yes. Exactly, Julius, exactly. That's why we're waiting for General Laplasca to give us updates kasi we are very confused bakit biglang nagkaputukan at parang kanina pa ulit-ulit nakikita nyo naman, di ba sinasabi sa amin, umayos kayo, kung hindi wala kayong makukuhang video kasi we were expecting na idadaan sa harap namin si Senator Bato de la Rosa, tapos yung pala yung magkakagulo ay sila. So hindi natin alam ba't nagkaganon. Yes po.
1: Courtesy mga kabanan sa News 5. Ganito ka ron sa second floor sa Senate building. Ganito man ang opisina ni Senator Bato de la Rosa. Uh-oh. Ang membro sa Marines. Nagluso mga kabanan sa Senate building. Kag gin sugata sa mga miyembro sa Office of Senate Sergeant at Arms. Nandito nag-umpisa ang Lokpanay.
6: Yung kabilang dulo nito kung saan dumadaan yung mga senador kapag didiretso na sila ng session hall. Kung hindi namin alam, bakit parang may exit point ba doon? Meron bang pwedeng idaan doon? Kaya takang-taka din kami bakit doon nga sila nagsipuntahan, Cheryl. So, hindi ko masabi, pero tama si Julius kanina, mukhang may ibang grupo na nandito sa loob ng Senado na kalaban nila. Nakalaban nila kasi kaya nga. Opo, opo. Wala po akong nakitang sugatan kasi malayo na po kami. Nasa gitnang part na kami, malayo na kami doon sa kung saan nangyari yung... pero nasa second floor pa rin po ako. Sa, nakikita ko pero hindi na po kaya ng lente ng camera ko. Pero nakikita ko yung at least yung paliko. Yung paliko kung saan nagkaroon ng putukan. May isang polis akong tinanong kung meron bang sugatan. Sabi naman niya wala. But of course, we have to wait yung mismong report ni General Aplasca that we are hoping nakaharap sa atin anytime soon. Yes po. Okay.
1: Oh, this is a News 5. Ah, nakita niyo makabila na muna ang...
6: Sir, what happened, sir? Bakit nagkaputukan? Sir, what nagkaputukan? Na nakapasok?
7: Yes, galing sila sa kabila. Galing sila sa
8: kabila. NBI yun, sir, NBI?
7: Perceived NBI.
9: Pero sila daw yata una nagkaputok.
6: What happened to them? What happened to them? To the NBI?
7: Tektong meron lang
6: tinama. So may sugatan, sir?
7: Hindi pa ma-verify kung may tama ano wala. Kasi pag ang advice ng sinasabi nila kanina, nung patra sila, nung nakita nila.
6: Cheryl, ongoing si Secretary Dong Mendoza. Let's hear him. Sandali. Sir, let's hear him. Okay, again sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba?
7: Well, ano, nakita kasi perceived pa lang, ha? Wala namang ano, confirmation na lang. Perceived NBI agent.
6: Okay. Saan nang galing yung NBI agent, sir? Saan?
7: Naka-uniform.
6: Sabihin niyo,

0: NBI agents ito, sir?
1: Hindi namin ma-determine kung ilan talaga, no? Kung ilang team sila na nag-attempt na pumasok dito. Nagagawa pa ng assessment sila sa...
0: But what we are sure is nakapasok sila ng Senate building.
1: Nakapasok.
0: Paano, sir? Paano, sir? Paano?
1: Sa kabilang
0: building. Yung dinidrill? Yung dinidrill sa baba?
1: Well, nung nakita sila ng team natin, so na-alert sila, so siguro ang assessment is nakita nila na nandiyan yung team natin na nakabantay, nakabang. So to divert the attention, nag-draw ng fire, pumutok sila. Retreat.
0: Sorry, bakit po sila pumasok, sir, the NBI agents?
1: Hindi namin alam po anong purpose nila. Well, ano yan, ha?
0: Perceive
1: NBI.
0: Are they going to serve warrant? Are they going to serve warrant?
2: Director Matibad, nagpasabi pa sa inyo si Melvin.
1: Well, kasi may usapan naman the other day.
3: Yes,
1: So, pinag-uusapan pa kasi sinusubukan namin.
3: Sir, in short, walang coordination. Walang coordination po.
1: Sir, how many senators? May usapan the other day.
2: Sir, ilang senator?
0: Ano yung usapan? Sir, pakitapos. May usapan.
1: I can't confirm. Natin, kalmado lang po tayo.
0: Okay.
1: Inassess lang po, ano. So, konting case lang.
0: Hindi alam kung magsiserve sila ng...
1: Walang coordination.
0: Hindi alam kung... Yung perceived NBI, are they going to serve warrant from ICC warrant? Is that...
1: Kasi hindi namin alam, hindi naman sila
0: nakaano
1: eh. So,
0: okay. How do you treat that, sir?
1: Kakausapin pa namin yung NBI talaga. Talaga bang kasi...
3: Kung tao nila to, hindi pa natin alam.
1: Kasi madami pwede kasi mag-sabi na NBI sir or any lower employment agency. So, doon mo yung lang mabibig ko muna ano.
4: Pero, kung possible na NBI talaga, may pananagutan sila rito?
1: Of course.
0: Ano po?
1: Ano, may criminal liability sa pagpasok nito sa
0: and it's a clear violation, sir.
1: Clear violation.
0: Okay.
1: In-endanger
5: lahat ng taon na sa Senado. Kapatid, kami sa XFM through
0: just
1: five.
0: He's
3: safe. Okay. Alright. Pero sir, meron doon sa mga nagtangkang pumasok, walang nakapasok kahit isa.
1: Wala naman. Yun lang ano, nung nakita nila, alert yung team natin eh. Nung nakita naman.
0: Ngayon wala na sila sa building, sir? Wala na po? We don't know kung sumaysa.
1: Wala namin alam kung nakayaklo pa rin.
3: So good, sir.
1: Well, ang instruction is ito, to secure the area, i-check kung ano yung mga ano. Kung ano yung mga assessment po na kami, magpo-post ang assessment.
0: Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Thank you. Thank you, sir. Go ahead. Thank you. Okay. Cheryl, Julius, did you hear that?
5: So, ang information makabalan yung perceived members sa NBI ay nagsunod makabalan. Pero ako pag nantaw kayo, natin yung full battle gear eh. Naka full battle gear makabalan ang, by the way, we would like to thank sa atong News 5. Thank you again sa News 5 and ABS-CBN sa pag-provide makabalan sa audio kagang video dito sa Senate Building. Ini matapos makabalan nga ginapayag sa commander sa Office of Senate Sergeant at Arms nga atong naka full battle gear kayo na. Itong una natin mo lang in flash. Nga may mga nakasulod nga naka full battle gear. May aras lang helmet. May arak makabalan nga mataas. Ako malagba nga mga pusil. Ang nabato ng kabinet sa Senate Office of Senate Sergeant at Arms siya kuno membro sang NBI. Anong sulod dito pagkatapos mga katropa nga may ara kuno nga gulpilak nga naglinok panay. Pero kung pa lang, no?

0: hindi gid bisang individual ang nanok panay, no? Gulpi lang nga nagbinurot na. Ang report nito, mga kabanan, sa second floor, ginpatay ang suga sa second floor sa Senate building. Samtang nag-retreat ko dayon, sunod, mga kabanan, sa commander sa Office of the Senate Sergeant at Arms, ining perceive ng miyembro sa National Bureau of Investigation. But, hindi ba naman taman kung ano ang NBI, no? Nga may ara ni sila yung ginatawag nga Chariko, nga may pangalan ginaya nga NBI. Balik-tabi ka ito pang Alex sa audio.
1: Masagot kung yun ba ay true doon sa kaninang pinag-usapan natin may nagdi-drill. Kung doon pa sila nakapasok, ano?
2: So the emotions are high here because
1: right now, ayaw nila sabihin kung ilan senators pa nasa loob ng building, but all senators are safe, all employees are safe. We are in total lockdown. They're doing assessments right now.
2: Ang puto sa Senate
1: President Alan Cayetano ay lockdown muna and do assessments and make sure everybody's safe and sa hanay ng usaan ng mga police dito at yung mga Marines walang nasugatan, pero sa hanay nung sa perceived NBI ay hindi nila alam kung may nasugatan. Cheryl, that's what we have right now.
0: Kakabati ka makabadan sa coverage sa News 5. So ang information makabadan perceived members sa NBI. Yeah. Mariga hatag sa buong sang statement. No? Matiyan
2: okay,
0: na ito
2: so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
0: Senate President Cayetano.
3: When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. So, well then, do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabi mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: So I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
1: Siyang building.
0: Okay. So may instruction mga kabanan si Senator Alan Peter Cayetano. Gintab ba nila kuno si NBI Director Matibag? So again, na may mga ang reaction nila daw nangambal pa ka, do your job. So nag-react sa karoon ang aton mga senador. Ito sa sunod, may apat ito kasinador sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa. Sa lobby, sang Senate building sa second floor, may mga membro sang PNP na naka-standby lang. Pero, sunod mga kabanan sa commander sang Office of Senate Sergeant at Arms, nga kuno, ini ang, yeah, it's perceived, yeah, base, mga membro sa NBI, but naka-full battle. Gary, balikatabi ka ito pang Alex, ang sitwasyon dito sa Gwa, sang second floor, akong sa lobby sa second floor.
1: Yes, I agree. That's, I guess that's something that we have to ask kay Senate President Alan Peter Cayetano, bakit nauwi sa ganito? Yung sila yung nagsasabi kanina na tumabi, umayos kayo. Ang nangyari, sila pala yung nagkagulo at sila pa yung nagkaputukan. Ano? So we're trying na lumapit.
0: May order si Senate President Cayetano nga i-off ang tanan kasuba sa Senate building.
4: Okay ka na?
1: Aha. Okay. Sorry, hindi ko pa naririnig yung mismong salita ni Senate President Cayetano habang nandito pa sa second floor. But if that is what he said, maybe that justifies bakit naka-lockdown kami ngayon at puno pa rin kami ng mga armadong pulis at sundalo at maging yung mga Office of Senate Sergeant at Arms, hindi ibinababa, hindi tinatanggal yung kanilang mga baril at bulletproof vest. Hindi kami sanay sa ganyan dahil usually wala naman silang dalang mga baril dito sa loob ng Senado. Ma'am Ces.
5: XFL Special Coverage. Special Coverage.
0: Ginbuhin na makabalan ang suga sa Senate Building. Santo sa order ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-off ang mga suga. Sa mga pulis na nagsalabi ng standby mga tropa, samtang ang mga kameraman na trap kayo na naman sumong tawahay na no, ang second floor sa Senate building. Base kayo na sa pahayag sa commander sa Office of Senate Sergeant at Arms nga si Senator Bato de la Rosa.
1: Yes. Right now, dito sa second floor, if you can see my FB live, itong portion na ito na may ilaw, ito yung portion lamang na nasa elevator. Okay? Pero pag pupuntahan natin, naglalakad ako ha, pupuntahan natin yung part kung saan nagkaroon, malapit papunta doon sa lugar kung saan nagkaputukan, walang kuryen, walang ilaw, pinatayong ilaw dyan. And siguro sana makita ninyo no, yung kung gaano katindi yung nangyaring gulo kanina. Ayan, sobrang nagkanda bagsakan yung mga exhibit dito. May exhibit kasi dito sa gitbang to eh. Nawala na dahil nga sa dami nung dahil nga patras kami kanina at nagkatulakan na. So hanggang doon sa dulo nasira na ito exhibit na to. Okay. So No. Medyo
4: ito nandito na po si Ma'am.
2: Dito ako sir. To update, I'm sorry, I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Okay, so maabot makabalan sa Senate building si Secretary Remulla sa DILG.
6: Nila iiwan si Senator Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado.
5: XFL.
6: kung saan papunta naman ngayon sa Secretary John Vic Remulla ng DILG. Abangan natin kung ano yung magiging
0: naka-standby ba kabayan? Naka-alert sa buong naka-full battle gear ng membro ng Marines.
6: Komosyon, tensyon na nangyayari sa loob po ngayon ng Senado. Nagkaputukan po kanina, ilang sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ng aming mga reporter na nasa loob at labas ng Senado. Hindi pa natin nababalitaan, wala pa tayong balita kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa na sinasabing aarestuhin sa bisa ng ICC arrest warrant. Narito po, dumating na sa Senado si Secretary John Vic Remulla.
0: Okay,
6: na
0: si Secretary Remulla.
7: Talk to the senators and they told me that there were shots fired. As of now,
0: court decision GMA.
7: As of now, the perpetrators are not identified. Give the following instructions. Number one, secure the CCTV room. This is nothing is to be touched. Number two, I asked the Senate President to allow me to enter with General Labirin with 30 policemen to secure the senators. That is my number one priority, to secure the senators. I will give a press conference after I know more. Okay?
1: Secretary, nasa loob ako pa si Senator Bato.
7: Everyone inside. And I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay?
1: Sino po ang napaputok ng baril?
7: We don't know. Let me throw.
1: Alamin lang muna niya yung mga karagdagang mga detalye sa loob dahil kararating pa lamang ni Secretary.
0: Baka patawag magkabadan sa press conference pagkatapos rin nga magka-istorya si Secretary John Vic Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ago di baloon kung ano ginatabo kag ang isa sa mga instruction niya nga isay secure ang tanan ng mga senador nga ra sa ibabaw sa ilang opisina including Senator Bato de la Rosa kag ginpayag makabanan ni Remulla nga wala sang iserve nga warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. I-secure ang CCTV nga dito karon sa Senate building.
6: Papasok na po ngayon si Secretary John Vic Remulla sa loob ng Senado. Ang sabi niya kanina, tinanong nakasama natin si Mariz Umali kung nasa loob ba ng Senado si Senator Bato de la Rosa.
0: Courtesy ang GMA kag EBS-CBN makatropa.
6: Is inside. So narumpa po sa loob ng Senado XFM, si Senator Bato. Ang bilin ni Secretary John Vic Remulla is secure yung mga senador. Siguraduhin na ligtas sila. At i-secure din yung CCTV room kasi mismong si Secretary Remulla hindi pa raw alam kung sino ba yung nagpapotok ng baril kanina.
0: Another source makabalan from Metro Manila ANC. Gina-cover makabalan sa sunod dito sa Senado. May makaplastar dito ang mga polis. May nakasunod dito sa Senate building. Nga naka-full battle gear, no? May ara nga bulletproof vest. May ara sila nga bulletproof nga helmet.
6: Tapos nga ang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril ngayong gabi sa loob ng Senado. Kasama po naglalakad ngayon ni Secretary John Vic Remulla, ang hepe ng NCRPO, si Major General Anthony Aberin, at ilang pong opisyal ng PNP. Yung naka long sleeves na gray ay ganun yung uniform ng mga USAA o yung Sergeant at Arms ng Senado. At ang bili naman kanina na Senator President Alan Peter Cayetano, sinabihan niya ang USAA at ilang security forces na i-assist si Secretary Remulla papasok sa loob ng Senado.
8: Sec, quick question, Sec.
1: Kasama siya ng mga taga-USAA.
7: I'm here to secure the senators. Number one, reports that shots were fired. There's been not verified who the perpetrators were. I'm here to make sure of everyone's safety. I cannot answer anymore until I go guide. What are the other so far was to secure the senators and to secure the CCTV room so we can make sure who entered, where they entered from. So if I, after that, I have no further information.
8: Special coverage.
7: And I am not here to arrest Senator Bato. Okay? I am here to see, back to secure him. Okay? Thank you.
9: Walang hostage naman sa loob.
0: Nakasunod daw kami din sa Senate building si Secretary Rimorias ng DILG. Yung order nga i-secure ang CCTV room. Takipan makabanan ang senador na to, no?
6: Makakausap natin si ang kasama natin GMA News reporter na si Mark Salazar.
0: Courtesy of GMA makabanan dito direkta sa Senate building.
6: Nasa ka ngayon? Ano ang nakikita mo? At kumusta kayo ng team?
10: Special coverage. Special coverage.
11: We're okay. Asin pa si Jonathan.
6: Jonathan ito, Mark, yes.
11: Yes, okay. Jonathan, nandito kami sa labas. Nakalabas na kami. Kanina lang kausap namin si Secretary John Vicremulia ng DILG. Ano, ang sinabi niya lamang, he is here to secure the senators para siguraduhin yung safety ng mga senators at i-secure din daw yung CCTV room para daw ma-monitor kung ano nangyayari sa loob. Ang sabi niya, there is no report of casualty, Jonathan. Wala raw. At wala rin daw siya rito para arestuhin. Hindi rin daw siya nandito, Jonathan, para arestuhin.
0: Nakita niyo dito, mga kabinan, sige na flash na sa buong sa aton nga wall, ang apat ka lang ka mga membro sa Marines. Naka full battle gear, may armadite, may bulletproof.
11: Yun naman na, nakalock nito. Couple of hours ago pa.
5: Special coverage. Special coverage.
11: Karamihan ng media sa labas pagkatapos nga ng mahaba-habang putukang nangyari doon sa second floor. So, kami naman, habang nangyayari yon, Jonathan, ay wala kaming nakikita ritong puwersa coming from the other side. When I say from the other side, yung kaputukan
0: ng GMA
11: ng Senado, ng OSAA, at ng kanilang mga augmentation unit galing sa Marines, sa PNP, sa Coast Guard.
0: Ano ka makabalan sa second floor, si DILG Secretary John Vicremulia, masunod ni siya sa opisina makabalan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi matapos makabalan, nga naghatag si instruction si Senator Cayetano sa tarat ng mga membro sa PNP, including ang membro sa USAA or hindi makabalan ang Office Sergeant at Arms.
11: Wala namang medical emergency.
0: Sang Senado nga i-escortan makabinan si Secretary Rimoria na magsaka sa second floor. Kaagod nga magpag-istorya kay pagkatapos makabinan na maka-istorya karon si Secretary Rimoria magpatawag siya sa isa ka press conference. Pamangkot karon kung sino ato ang mga grupo, no? Kaya may magintumot, kaya may arak ang mga ang informasyon makabinan nga nagagawa dito nga may arak kuno grupo nga nag nag-upod sa makatapos sa media. I don't know, kanoon ka mga media. So, atong grupo, nagsunod sa makatapos sa media, nga mo ato makatropa ang ginpunggan sa mga membro sa Office of Sergeant at Arms sa Senate, no? Gulpi lang, nga may naglupok. Pagkatapos ka naglupok, dito na pumiro daw kang palang, no? Isa-isa pa lang. Sa ulihi, dito na batian makapanan ang daw asun-asun ng panay. Wala pa sang tuled karon ng impormasyon kung may napilasan. Wala pa sang tuled karon ng impormasyon kung sino ang nagpanguna sa pagpalupok. But importante ito ng balita makabaran sa Senate building nga secure tanan ang tanan-tanan ng mga senador natin, including ang aton yung Ilonggang senadora nga si Senadora Loren de Garda.
11: In their room, ano? At naghihintay sila na kung ano ang update, kung secure na ba o safe na ba na umalis sa gusali. Basta ngayon ay nakalockdown.
0: Or this is ang GMA mga katropa. Nakalockdown nga po ang Senado. Ang tanat ng mga suga sa opisina ginpangpatay. Santo sa order ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang ang sanabi, gasiga subong sa batiryon. Ginatumpukan karon sa makatapos sa media si DILG Secretary John B. Remolia, including makabalan nga nag-escort kay Remolia, amo ang NCPO director nga nagsaka dito sa second floor sa opisina sang mga senador naton makatropa. Ang pamangkot may mga napilasan sa so, makabanan sa commander sang USA nga wala pa sila sa ideya subong sa matineon. Sino ang nagsulod? Sino ang nag-inkwentro? Wala pa sila sa ideya kag ang ginamalya perceive niya base taga NBI. So, hindi pa masigurado kay man, may makita kita makabanan dito sa premises sang Senado na may naka full battle gear nga mga membro sang ginapahayag makabanan nga mutuhambal kay na ni Senador Alan Peter Cayetano nga membro sang Marines nga naka-standby dito sa Dalom kag may arap man nga PNP kag may arap man makabanan nga NBI. Ang report pa gid nga react man ang mga sergeant at arms kag for the first time nagamit ini sang ila ng mga nagba ng mga pusil makatropa ago depensahan man ang sitwasyon sa second floor sang Senado makatropa nagakwan subong nagakiregubot yapon ito manikan tabi katropa Alex
11: ano yon yung adjacent to GSIS may passage doon pero pwede kang manggagaling kung hindi naman ay nakasara pero pwede mong buksan kung halimbawa tatagusan nyo ng GSIS offices
0: nakasanbay gapon makabanan sa gawa sa labi sang second floor sang Senate building ang mga pulis subo makabanan daw wala sila sang ginahimo nga kwa nabi no daw hindi sila aktibo nagatindog lang sila makatropa sa gawa no, sa opisina sang aton mga nga mga senador dito lang sila kag ati na ibang ito nag parang alang man aton sining mga pulis mga tropa kati ano man ang ila dito kundi ang i-secure mga kabayan ng mga tropa ang aton yung mga senador dito sa second floor although ang ginambal ng mga kabayan ni senador Alan Peter Cayetano na ang tarat ng mga senador dito sa second floor ang secure sa subong sa mga tinon ginulat subong mga tropa ang magbalik magba halin sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano si DILG Secretary John B. Remolia kay magapatamag sa kilayon sa isa ka press conference. May mga porsyon kita makita din mga kabinan sa gwa kag sa may mga lugar na madulom. Kaya man nag-order mga tropa si Senate President Alan Peter Cayetano nga ipatyon ang tanan ng suga sa opisina luwas lang sa may lobby lapit sa may elevator mga kabayan ng mga tropa.
11: Dahil nakasunod kami sa pwersa and then bigla na lang nagkaputukan. We are sure na sa loob at dahil ilang metro lang from us so, doon sa lakusan na sinasabi kong lakusan na pwede tumawid papuntang GSIS papunta dito sa Senado doon nagsimula ang putukan. Ngayon as I said ang nakita lang naman namin sa aming mga point of views ay yung puwersa ng Senado. Hindi namin nakita ang kanilang kaputukan. Of course, may report sila. Iyan.
0: Nagambal si Senator Alan Peter Cayetano nga hindi nila pagbayaan sa Senate building si Senator Bato De La Rosa. Ang ambal ng makabalan ni DILG Secretary John B. Remolia nga wala sang may i-serve nga warrant of arrest. Batok makabalan kay Senator Bato De La Rosa as far sa bahay iya sang PNP. Kaya man ang PNP under ini mga katropa sa DILG. Apang ang Department of Justice under ini mga kabanan ang National Bureau of Investigation.
11: Yung bagong mayorya, pumunta sila doon sa office ni Senate President Cayetano para nga doon sa caucus. Wala pa yung tension noon, ano? So nandun sila, sila Senator Marcoleta.
6: Second floor pa rin ito, Mark, ano?
11: Second floor yung
0: napakita. Nagkatulong tayo, mahal makabanan ang sitwasyon dito subong sa second floor. Kaginalat nato ng pagwa makabanan ni Senador Cayetano upon si DILG Secretary June Victor-Moria kag na-check subong kung may mga napilasan. Kaya man, ang unang ano po, pampalang nung daw laka-laka, palang gulpilang nagbanan, nag-automatic na makabanan nga daw lupok sang Armalite.
11: Hindi ka naman mag...
0: Sumarasang iniya pa karon ang commander sa USAA kung may napilasan kung wala kay may mga porosyon karon nga sang building nga ginpatay ang suga makabinan santo sa order ni Senator Alan Peter Cayetano.
11: Tingnan na rin yung augmentation forces na yan naman ay talagang naka-assign na dito sa Senado. Unit galing sa
8: Coast Guard. Daan kayo dahil may request lang po
11: unit si mula sa Marine.
8: Si Vic Biloso,
11: iba na ito.
8: Ano? The security of the perimeter. Kanina pa po yun.
12: Si GM.
13: Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano,
12: ikwento nyo.
13: Ikwento nyo ano nangyari, ba't nagsigawan daw kayo?
8: Ganito po, actually, ganito. Actually, malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, palisin nyo yung mga agent nyo rito, pinuputukan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kaming mga ahente dyan. Saan ako, pero pahuli nyo ho. Ha? Sabi na nga yung pahuli
0: si Matibag.
8: Nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi.
0: Si MBI Director Matibag.
8: Sabi ko na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino.
13: So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo.
8: Yun na po, yun ang allegation po sa amin.
13: Oh.
8: Yun na po.
6: Kaya kailangan...
12: Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP?
0: Or this is an ENC.
8: Hindi ko po alam dahil wala nga po doon.
6: Ganito.
13: Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa?
8: Wala po.
6: Wala.
8: Wala okay. Po. 100% so, wala po.
6: So kailangan...
8: If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. Sabihin na may ganyan po, we have to make that person answerable.
6: Hindi, kasi kailangan, balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI.
8: Well, yung pong kanina sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS, based on the letter ni GM na pwede ba magpunan tao just to check the perimeter dahil nagkakatulo. Okay. So doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po.
6: Sige, dahil
8: wala pong mga baril yung mga tao po.
12: Walang baril ang mga taga-NBI?
8: Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po.
6: Okay, sige.
12: Alright, ang tanong ko lang, Director, wala ba kayong urgency na pumunta sa Senado ngayon? Kasi isipin nyo, may putukan na nangyari kanina eh. Mm-hmm. Hindi ba dapat magpunta kayo doon?
8: We are already been alleged na doon eh. Kami na po yung pinagbibintangan na pag pumunta kami ron, baka naman maturo pa kami o kaya magkaroon ng commotion na akala nagugulo pa kami. So I have to protect my people naman po.
13: Na, teka muna, parang weird din na aakusahan ka ng Senate President at ng kapatid ng Senate President na hindi mo naman ginawa. Parang weird yun. Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa at nagpaputukan doon.
0: Okay, may Justin Makabinan.
8: Po dyan, wala pa nga ating investigasyon eh.
0: May Justin Makabinan, si katropang Eres Pinoza, may nagpanupok naman kag Himanong Tabi ni, no? Kung katropang Ira.
14: Just in, katropang Febby, according kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, ila ginapatihan ng mga taga-NBI o National Bureau of Investigation Agents kag Marines ang nagbailuhan na isang lupok sa sulod ng Senate building. Ang baliskad o kung sa piyaks ng pagpahayag ni Atty. Melvin Matibag nga wala siya kay Molo kung sino ang nagpalupok dito sa sulod ng Senate building. Sulod kay Mendoza nga iniamo ang ilang gina-perceive sa diin ang mga taga-NBI personnel Rizal ang una nga nagpalupok kag possibly nga nagbalus lang ang mga taga Marines. Kaya according kagina kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mayara sang presence sang Marina sa sulod sang Senate katropang katropang Febi.
0: Makita magdopang era no nga may ini naka full battle gear nga mga personnel.
14: Yes.
0: Naka, may helmet sila, may tapos may bulletproof amaning gabustlo ang ilang alawas. Naka full battle gear, may malaba nga pusil, Arbalite. Amo tong miyembro makatropang era sang ano sang
14: Marines.
0: Marines.
14: Yes. Kay ang ara sa sulod kag sa sagwa sa kun sa sulod sang Senate premises katropang Febi is only police kag mga taga Marines. So magapatigayon sa subong gabi isang caucus ang mga senador sa Senate building matapos ang ginaaligar nga luyag nga magsulod sa mga taga NBI sa Senado. Ginpahig ni Senate President Alan Peter Cayetano nga may nagabarina sa partahan sang Senate halin sa side sang GSIS. Samtang nagapasalamat si Cayetano sa mga taga PNP ngayara sa sulod kag sa sagwa man sang Senado. Mayara man sang Marine sa subong apang emergency lamang amo ang mga naglinupo kagina kag ginkumpirmar man ini sang taga Sergeant at Arms sang Senado. Gindeny naman sa mga taga NBI ang atawon nila ang may kahimuan sini. Samtang pagtampad ni Cayetano nga wala sila nakahibalo kun ano ang nagakalatabo. Ang tanan ang yara sa sulod sa mga hulot sa Senado kag nakapanglak na suno kay Cayetano apang hindi nila ma-secure ang iban nga staff. Duwang ni Cayetano nga wala sang may nagasabat sa ila tawag gikan sa government. Kag nagaapilar si Cayetano sa tanan nga mga nagapamati kaangay sang Department of National Defense, DILG kag iban pa kun nga ang sila ang under attack. Kay according sa iya, kun luyag sa mga taga NBI nga mag-serve sang warrant of arrest bato kay Senator Bato de la Rosa iya man ini nga atubangon up welcome ang mga taga NBI nga magserbe sang warrant of arrest apang indi lang paghimuon sa amo nga pamaagi. Nagapangayo man si Cayetano sang pagpangamuyo gikan sa mga pumuluyo katropang Febi and ara na nagabot na si DILG Secretary June Vicrimulya sa Senado katropang Febi kag nagdeklarar ini nga nagkadto siya para i-secure kag i-check ang kahimtangan sang Senate indi para nga i-dakpon o kunya arestuhon si Senator Bato de la Rosa. So amo na subong ang mga update gikan sa Senate gikan sa News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo era Espinosa ang katropa mo.
0: Maraming salamat kay katropang era Espinosa mga katropa at yung sitwasyon pero mariskan ni makabanas kinahambal karon ang director matibang sa NBI nga wala kunong ilang atawo dito sa Senate building at tagaw na ito magkabanan nga ang ginatumod ang Senate building wala to kuno ya ang NBI dito kuno sila ya sa may GSIS building. I don't know, hindi ko sulado no kay do actually daw isang sa compound eh ang Senado kag ang Kongreso ang House of Representative ang lower house. So dito kuno yung kaposisyon makabanan sa GSIS building ang mga taga NBI. Sugay pa mang kotsya sa ANC. Ti, bakaw si Rizal Nok Panay, siya Director Matibag, hindi ka mga bimangkanto di. Ti, ang barang makabanan ni Matibag, siya, alam niyo na siya, tapos si Bang Daringgane, kami siya nga kami siya ang nagsulo dito sa Senate building, makadto ba kami? Siya ti, basi karon kon maglinok panay na karon kati, silagay pa si Bangdan, subang mo. Actually, ang ambal kayo na sa commander sang OSAA or Office of Sergeant at Arms nga perceive. Siya base NBI. Tingin ang ambal karon ni Matibag, ni Director Matibag sa NBI, siya hindi wala amito iya sa Senate building. Dito iya nga kon, iya nga mga personnel siling niya, dito iya sa GSIS building. Opposite sila makabanan sang Senate building. Dito iya kon kaplastar iya mga tinawo. Kag ang parte sa pagsinggit, pala kati, direklamo to kanay Senador Ligarda, Senador Pia Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano, nga magtaas ko ng boses niya. Tinagtaas ko ng boses niya kasi daw gagawa ba lang sila yan pa si Bangdan? Di ba ni makatropa, nga nagagay ba na kwa na to, no? Ulato na to ang mga statement makatropa ni DILG Secretary John Vicrimoria. Ato pang Alex, basi kung mga gabito sa tonto sa Tiki kasi ko may number sila ni Congressman ato man ka pangayo to number ni Senator Lorenzo Garda no. Lagabi basi kon may dito sila nakita pang Alex. Kay Congressman alam basi kon makapamangko to kon kamusta to subong si aton mga Ilonggo senators nga dito no si Senator Lorenzo Garda tekan Tiki. Kagang ang bueno ang si Meg Zubiri isa man sa mga adopted ng mga Ilonggo senator mga katropa. Kasabang nagtabay na ang Senate building kay dito karon sa sulod sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano si DILG Secretary John Vic Remolia. So isa sa mga order makabalat ni Remolia nga i-secure ang CCTV operation. Kaya dito ina makita ang tanan-tanan ng mga gratabo halin sa pagsulod kag paglunok panay kag isecure ang tanan ng mga miyembro sang Senado mga senador na ito ni secure kay ang natabo kani kung nga ang adra pa sa sulod sang Senate building kanday Senador Alan Peter Cayetano including si Senador Batol de Rosa kati under protective custodia mo sang Senado. Kaya sino, makabirang kay Senador Alan Peter Cayetano, ginahulat nila nga subong kontani nga gabi, i-transmit sang Congress, sang House of Representatives, ang Articles of Impeachment. May nagabot subong nga isa ka ba, no? I don't know kung sino nagabot ang ban na subong. Alam to, tabi ka itong pang-anex sa kwan sa GMA. May nagabot nga ban puti, doon kabilog. Ang tatawag, kung sino na manaog, nagasunod dito makabalan sa premises ang Senado. Dua ka ban puti nakabot. Gato ka ba kung sino itong, I don't know, kung nakabot o kung magwa. Pero kinamban makabalan makatropa ni DILG Secretary John Vic Remolia nga kung sabahin niya sa enforcers ang law enforcers under DILG PNP wala iya sang iserbe nga warrant of arrest. Kag bago na ng pagwa sang statement si NBI Director Matibag sa interview sang ANC nga wala man kuno sila sang iserbe nga warrant of arrest batok ya kay Senador Bato de la Rosa mga katropa. Di pwede ka ba no sining sitwasyon karon kon basi ko yung mga nagalabot iya nga mga miyembro sang International Criminal Court. Agon sila mismo iya mga pagwa sa akon mag-serve sa warrant of arrest. Balikan tabi kay Tropa Alex ang ANC no. Daw ang gudag na sa binalibot na si wala si Secretary Remolia.
13: Wala nang gamit Victoria.
15: May Alvin no kasagsagan ng putukan nandoon tayo.
0: Alam niya plastar sa buong mapagagwa sa isa ka isa ba kami ng ka
15: dahil nga
0: isa ka press conference si Secretary Remolia.
15: So takbuhan yung mga tao nagkabumanga yung marami sa atin dito sa mga display na dito sa second floor. Kaya merong mga natumba pero hindi naman serious yung injury. Siguro mga pasa ang inamit
13: mga kasama. Beck, thank you. Babalikan ka natin na pag meron pang bagong development pero sa ngayon alamin naman natin ano na nga ba ang sitwasyon sa labas ng Senado. Yung kasama natin si Jeff Caparas na nakabantay doon. Jeff?
0: Nagpamati ka magkabanan sa coverage ng ANC dito sa Metro Manila. Magyantong po sa mga tao
16: ni kanina to nung makatanggap ng impormasyon yung mga nandito sa ground particular yung mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa na nagkaroon ng komisyon doon sa loob ng Senado ay nagkagulo rito Tony at may mga taga-suporta na nagtangkang pumasok ka sa Senado dito yan nagtangka dito sa gilid Tony. Diyan sila nagtangkang pumasok kaya kanina ay tensionado yung mga eksena dito. At merong mga sumisigaw kanina na mga taga-support
0: na ayaw na maulit. Sabi sa GMA, kaya may nagambal subong na resource person.
16: At pagkatapos doon,
0: Okay.
17: Yung sa GSIS building, there was a request.
18: Kanina may bago ka umere, may nakita kaming live footage natin na apparently mga sundalo, kasi mukhang nakakamouflage sila, nakatutok yung barrel sa isang direksyon. So nandiyan pa rin sila. May mga sundalo dyan ngayon. Nakita mo rin ba yun?
0: Ginaw na, subang kami nagmagwa sa office ni Senator Alan Peter Cayetano, si Secretary Remoria sa DILG.
17: Wala po.
0: Ginapaplastar sa buong makatapos sa media kay Balanta Karong kung sino ito ang gin-report makabanan nga nag-pinilupok. Kagati, gin-confirm makabanan nga ang EBI ko no, kag ang Marines, amo ang nag-pintrohan ay. Nasunod sa ang opisina makabanan sa pila ka mga lugar sa Senado, sa Senate Building, patay ang suga. Kay ito nag-order si Senate President Alan Peter Cayetano nga patyo ng suga. Bagod man kay nagambal siya nga ang Senate is under attack.
19: Pinapalabas sa kami ng building?
18: Dahil daw?
0: Pinapagawa sila, pinapagawa.
19: Wala ng NGS area, di ba? Sa hindi pala tayo pinapatrap talagang totally asking us to the building na.
18: Oo.
19: Sir, yan ang order? Talagang labas na kami ng building? Sir, bakit po? Sir, bakit po? Iyano kita sa parang...
0: Ginapagawa ang tanang kami dyan sa babaw subong.
19: Sir, anong order bakit?
20: Wala po kami idea po kapag na pinababayan.
21: Ah, okay. So, dito sa...
19: May threat pa rin? Sir, may threat pa rin?
20: Oo po. Wala kami.
19: Tanatan, walang sinabing dahilan, pero ang sinasabi lang sa atin...
0: Cornices and JMA.
19: Right now.
18: Okay. So, ito ay NCRPO, no? Tama,
19: so,
18: Marisol?
19: May threat pa rin ba? May threat pa rin? Si RD nandito. Si RD nandito. Natanto, wala. Alsa balutan kami lahat.
18: Oo, sige.
0: Ginapapanahog magkabalanan sa second floor ang tanan ng mga media. I-clear ang second floor kay ginapamangkot kung may arap pag-iapon nga may arap pag-iapon nga delikado sa second floor o kung may arap pag-iapon bala nga threat. So wala, hindi masabat magkabalanan sa pulis nga nagsaka nito. Kaya nagsaka nito magkabalanan amo si Secretary John Bicrimolia sa DILG kaga sumong magkabalanan ang director sang National Capital Police Command NCRPO no ginatabog sila sa bungkus sa babaw no may takabalo kung ano ang mga ginapamangkot subong sa mga media dito ang nag-cover sa babaw kung ang rason kung nga panaog sila but order ginapot sila ginatabog na mapanaog sa Idalom may takabalo kung ano ang rason mga kabanan mga katropa so may ginapagwa nga official statement si Senator Tito Soto ay furious and disappointed with the PNP and other ay focus back to mga Alex other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the crowd and unruly crowd allowing so may gipagba ang kabinet nga official statement masahan tan karon kay why to contact sa ano kay Senator Bongo
22: putukan po sa second floor
0: courtesy San GMA
22: po sa inyo pagdasal niyo po kami rito sa Senado na hindi po magkagulo at walang masaktan. Nanawagan po ako sa ating mga kababayan no, na mapanatili ang kapayapaan dito po sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Ay, narinig po kami sa second floor kanina. Ingat po kayo. Pagdasal niyo po kami dito sa Senado.
0: Si Senator Christopher Bongo.
18: Update si Senadora Ivy Marcos via Facebook Live. Narito po, panoorin natin.
0: Si Senator Marcos.
23: Ayan o.
0: Courtesy sa GMA News.
23: Pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob? Mapayapang nagkukulong.
0: ANC, may katapang Alex.
18: Hanggang ngayon, si Senador Mark Villar
6: at narinig daw mismo niya yung mga putukan kanina. Ito po ang kanyang FB
0: Live. Okay, ang ANC, si Katumbaka Alex, kaya na-interview sa buong ang director sa NCRPO.
6: FB Live na yan ni Senator Villar. Pinalalabas po ngayon ang mga miyembro ng media na nasa Senate building. Balikan natin ang kasama natin si Ian.
2: General,
6: Cruz,
2: marami ho nagtatanong after ho nung putukan commotion sa loob. Meron ho bang sugatan? Meron
3: we will investigate. Nandun. Pupunta ka ako personally.
0: And CPNP na natin sa kabot pagkabalan sa Senate building.
4: Ano po information, General? Ano po nakarating sa inyo?
2: Anong meron, sir?
4: Ano po nakarating sa inyo information?
3: Tumawag sa akin ng Sergeant of Arms na humihingi ng tulong, and so I directed Jabirin. So, nandyan na sila sa loob.
2: Pero sir, as far as the PNP is concerned, hindi ho tauhan natin ng pumutok.
3: We have personnel dyan. Meron tayong PSPG na security din inside. So, well, I have to look. Pero according to them, wala naman. Hindi sila.
2: Mm-hmm. Sir, ano pong report ng mga PSPG doon? Yung mga nakadetail nilang mga... Kung saan sila nakadetail ng mga senador?
3: Ano? Wala silang ibang area yung mandang likod. So, we have to clear kung ano yung ano.
2: Jeff, baka lang may tanong yung nasa studio.
12: Okay.
2: Si Karen po ito, right. General.
12: General, si Karen Davila po ito.
2: Karen,
0: si Magkabilan sa BNC.
2: Si Karen po, sir. Sir, si Karen.
0: Yung Martian, Magkabilan si CTNP, si Ministro Natatis.
2: Jeff, Karen, magpalik daw. They have to investigate first.
21: Hayaan mo na.
24: Kasi kami, marami tayong tanong eh. Si General Nartates lang ang mag-iimbestige. Kayaw naman mag-iimbestige ni John Wick.
21: Hindi, pero yung investigasyon, dapat nung nangyari yung...
0: Okay, so nakapot ka man sa Senate premises si CPNP, si Benicio Nartates. Sa guli maloon ang sitwasyon. May mga gin-confirm yan, may mga police gin man. To kakita nato, may mga police dito sa babaw. But ang initial information makabalik nga ang naengkwentro ko no sang mga sang aton iyan mga law enforcers ang NBI kag ang Marines gamo ko no makatropa ang nag-engkwentro na dito sa babaw. May mga report pang kabalik nga dito ko no sa likod may gabarina ko no sang dingding sang Senate building. Aram kabanan sa ibabaw, gapasaka na si CPNP Natates, mapas ito kay DIL Secretary John Vic Remolia.
2: PSPG na naka-detail o mga security nung...
25: Ikaw ba, Amerika?
26: Dito mga...
27: Ma'am, konti lang.
25: Sir, nasa live tayo ng...
27: Nakalive tayo.
25: Special coverage. Hello?
0: Sa babaw, dalawang may ara, may media, sa babaw to, may media man, pag-abot ito sa babaw, so katao naman sa isang media, ara pag-indugang ang statement ni CPNP Natates.
25: But it's like fire. Hindi siya blank. Hindi siya
3: recognized. I think so, according to them.
0: May update na makabilan sa atin ngayon sa ito. Pagka-tropang era Espinosa, ka-tropang era, anong mga development ito subong sa Senate building ka-tropang era?
14: Update, katropang Febi, nagpakigsugilanon sa subong si DILG Secretary John Vic Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano. According naman sa Senate, nga wala sang may recorded o kung may nabaton nga casualties o kung report sang casualties ang Senado matapos na naglundad nga shooting incident sa sulod sang Senate premises subong gabi. Iniangin pakigbahin ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Samtang padayon pang irasas ang sitwasyon matapos nga ang undetermined nga numero sa mga law enforcers ang nag-attempt sa pagsulod sa building. Plano nga i-secure ni Remulla ang mga CCTV footages agud nga mahibaluan kung ano gid ang natabo kag kung sino ang mga involved sa shooting incident. Iyaman niya i-secure ang tanan ng mga senador sa sulod sang Senado. Samtang nagpabutiyag ya si Senator Amy Marcos nga naghunahuna siya yang ang ilan nabatian nga lupok ang fire works sa sulod sang Senado. So as of now, padayon ang pag-istoryahanay ni Remulla kag ni Senate President Alan Peter Cayetano. So bantayan lang kung ano ang mga resulta sang investigasyon nga patigayunon regarding ni sa nagluntad nga shooting incident. Tirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. So
0: nakahook up sa mga katropang yara nga atong siring sister station sa Roa City kagang Antique. May kagtanan siring kinagubot dito sa Senate building. So para sa ibalo sa atong siring mga taga-Antique dira, ang latest development dito sa office ni Senator Aaron Peter Cayetano, ang atong siring Senate President, nga dito subong, no? Dito subong sa opisina ni Senate President Cayetano, si Senator Lurin Ligarda ng Atikantiki.
14: Yes.
0: So secure dito sa subong, apat sila. Mm-mm. Si Senador Pia, Senador Ligarda, si Peter Cayetano, apatos lang ang mga senador dito subong.
14: Mm-hmm.
0: So bilang background sa aton ng mga listeners dito sa Antique kag sa Rojas na naka-hook up subong, may nakasulod. Actually,
14: yes,
0: may nakasulod sa Senate premises. Nagupod sa membro sang media.
14: Mm-hmm.
0: Why magaling ma-mention subong kung ano nga outlet nag-upod ini kuno kag ang nakita natong kita katapang era no sa aton dira nga mga listeners sa Antique kag sa Rojas pero naka full battle gear.
14: Yes.
0: Nga motor makabanan ang ginambal nga membro sang Marines.
14: Mm-hmm.
0: So, pwede kita mo itong ginan sa aton nga kwan, sa aton nga primero nga coverage. Nga gina hatagan sila sang direksyon. I don't know kung anong ginahatagan direksyon. Kasi nagsulod sila mo, nagsaka sila sa second floor, ganito napamtang ang opisina sang aton ng mga senador.
14: Mm-mm.
0: So ginakpan sila, ginahatagan sila direksyon, dilikaliko. Sa dilikaliko, gulpi lang na naglupok. Ang lupok, primero, nakanaka pa lang.
14: Mm-mm.
0: Gulpi, nag-burst of fire. Amo to, nga nakibot ang mga katapos sa media. So, may nagsaka sa ban sa mga Alex Marikan Tabi ang ANC kung sino na ang nagsaka.
1: Erte, mula sa camera tinransmit diyan sa Senado. Yan sinasabi
0: ni okay.
1: Senator Pia.
12: So, ang tanong,
1: inaabangan nila.
12: Sino na lang ang nasa loob ng Senate building
0: sa okay, ngayon? So ang nag-abot pag walang nga ban, duwa ka ban katong pang era, ini ang personnel sang House of Representative.
14: Yes.
0: Nga nagdulong sang
14: articles of impeachment.
0: Articles of impeachment. Kamo tong nahulat ni senador sa mga senador naton mo.
14: Mm-mm.
0: Kay kun nga ang nagabihan sila, kay may mga impormasyon makabanan nga subong gabi, i-transmit sang Congress ang articles of impeachment
14: sa Senate
0: o sa Senado.
14: Uh-oh.
0: So dito sila, amon kun nga ang ginulat nila. So kung pila nga naglinopok, wag kami may mo, ano ka kundi, ang ginimo lang ipamatay nila itong mga suga sa sulod sa opisina nila itong tutuloy nga nag-order makabanan si Senate President Cayetano Alan Peter nga patyon ang tanan-tanan nga suga sa ilang opisina.
14: Yes,
0: including ang pila ka mga suga sa labi. Kaya ang gasiga nga suga dito lang iya sa may atubang sa elevator.
14: Sa subong katropang Febby, nagpagigsigula nun si DILG Secretary Rimulya sa iban nga mga senador, mga majority, sa majority block ni nga mga senador, nga ang iya nga ginasugila nun.
0: Okay. May ginapukusan subong sa kamera, no? I don't know. May nagba diri sa side mo, nga sa up door ng badaw? Nga diri ginpaagi ang iban nga mga empleyado sa Senado, dira sa viral up door na, ginapagba sila. Nag-pull out na subong ang duwa ka ban.
14: Uh-oh.
0: Na muna nagdulong sang articles at tatlo'y gali kato pang era no?
14: Tatlo articles of impeachment ang ilaging dulong
0: apat sa duwa tatlo apat.
14: Mm-mm.
0: Nagdulong sila sang articles of impeachment. So,
14: kaya according kagina katropang Febby, according kagina kay Senator Pia Cayetano, nga amo ni ang ila nga ginahulat subong nga gabi, pero nakibot sila kun nga ang may naglinupok. Kay kuntani ang ila ginahulat ng mga senador is ang articles of impeachment from House of Representatives.
0: So dapat nag-declare si Senate President Cayetano, Alan Peter, nga ang Senate is under attack. Napanawagan sila sa pila ka mga membro sa law enforcers nga dipinsahan ang Senado.
14: Mm-mm.
0: Kay under attack sa buong simatinyon. Ang ito nga nag-responder makabanan, makatropa, si DILG Secretary John B. Crimolia. Kag bago lang nagsaka dito sa second floor si CPNP Jose Melencio Natatis katropang era.
14: So bantayan lang ang dugang ng mga updates diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Gikan sa News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
0: Maraming salamat katropang Era Espinosa. Wala pa karon matuled kung may nangapilasan. Kaya ang unang wala sa pilasan, no? Ang una sining nga report nga kuno anang kwentro sang ang una nga report no in kwan kuno no Marines anang kwentro sang mga sergeant at arms nga for the first time sa history abi sa mga cover sa Senado for the first time nakita nila ang mga miyembro sang USAA or Office of Sergeant at Arms nga may bitbit na kaina ng managba ng mga pusil. ang una sini nga paghangop sang mga reporter dito sa sini nga aning pintro sini mga Marines amo ya ang mga taga-usaa nga nagpugong abito sa mga ginapahayo makabinan nga Marines tisangon eh gin-interview si NBI Director Matibag sang ENC yung tiwala kami tawo na ya siyang tawo na mo na ya sa GSIS building which is opposite sinang building sa Senado na dito ya kanon naka-standby amon sa mga tinawo tinaga ipamangkot si ate Director pupunta ka ba dito dahil ito na ngayon nangyayari dito niya hindi ka magkantuna kaya nga siya magkantuna na karon basi ka magnukpanay pagin kay kami iyan na pa si Bangdan. Pero sunod naman niya makabadan sa initial nga report dito sa Senado, nga nagkwintrahan na ekonomiya, hindi ang NBI kagangusaa, kundi ang Marines kaga ang NBI mga kabayanan. So may nakikiti wala sang maygin, wala sang minapilasan. As to the warrant of arrest, kiti na pagba ang Supreme Court sang ilang nga resolusyon, nga wala pa sila mag-akto sa petisyon abi ni Senador Bato de la Rosa nga mag-isyo sang temporary restraining order agod nga punggan ang sinuman nga mag-arestar kay Senador Bato de la Rosa nga under karon sa Senate Protective Custody.

0: ini banyak lain banyak lain banyak game bot sabaron nga wala dah kodi wala pa sa subong sa mga tinion nga nagpagwa sa isa ka TRO ang Supreme Court nga mo tungong abe kuno ang ibasihan sang paglusob sang NBI kay mga marines dito sa Senate building tiambal ni DIG Secretary Rimol ya siya hindi ah wala kami sa serve siya nga barang to bares at the same time si NBI Director Matibag. So, matiyan na ito magkabarang kati ng Tlutawahay na ginman ang Senate premises. Ginapagwa na subong ang mga empleyado ba? Damo istoryan man sa mga empleyado. Was, kag, standby ka mo kay base kung magapagwa sa statement. Ang DILG, kay initalantanan, mga kabarang nga ginakunokono, ganagin kontrohanay, amo ang NBI kag ang Marines. Babalanta karon kagin pa secure na to karon sang DILG ang tanan nga CCTV including ang CCTV office agad nga makita to ang tanan-tanan nga mahulag sang tawo nga nagsunod sa Senate premises tinga ang may marin sao ah kitani ba nato makabanat ning mga armed forces of the Philippines ning mga marines nga ini including ang army hindi ni sila makahulag kung wala sa order halin sa ila nga Commander-in-Chief, abo na mo. Bisan, banabag pa na sa ila yung konsensya. Once mag-order ang ilas din yung commander, amo na yung sundon. Amo na yan mo, amo na yung Marines. So lang taong ta, kung anong magwa sa mga kabinan, mga information bus. Ngayon gabi ka tumangalik sa News 5, may pagwa ng statement si Senator Alan Peter Cayetano, News 5.
1: Of giving 3 days each na mag-comment, no? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito. But this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
0: XFM Special Coverage. Special Coverage. Katuan na to si Senador Bato de Rosa sa iyo opisina mga katropa. Kung kamusta si Senador Bato, no? Pero kayo na ang i-declaration ni Senador Alan Peter Cayetano nga okay, taran sila nga mga senador dito sa second floor mga katropa. So, bantayanan nyo ang dugang sinigang mga development pagkabinan na. Kahit tayo sa subong daw nagkanay-kanay naman ang sitwasyon dito mga kabinan na sa Senate building mga katropa. So ang pinakalitest mga kabinan nga nabato na sang opisina sang Senado ang Articles of Impeachment.
2: The Vice President Impeachment Coverage absuelto o convictado.
0: Ang isa lang kasigurado mga kabinan nga posible ma-delay ini mga kabinan ang pagtalakay sa Articles of Impeachment katropang Diyosel, no? Kay bago lang, in-confirm sang Senate President nga nabaton ang Articles of Impeachment ang mga tukad yung apat ka mga ban nga ginkargaan sang mga dokumento sa pag-transmit sang Articles of Impeachment. So, balik kita diri sa mga kinagubot o kinagamod nila sa Senate building, hindi pa karoon ma-confirm. Pero, kung pamangkot kung may napilasa, kung wala sa napilasan. Pamangkot na sino ang involved dito katropang Joseph?
3: Katropang Tibor, we would like to start from the start. Unless otherwise may mga magsulod karon yung mga informations. Nagumpisa ini sang nagasesyon pa sila at around mga 5 o'clock, 4 o'clock to 5 o'clock. Nakabaton sang information ng iban yung mga senador nga may tip nga alis na kayo dyan kasi may mangyayari. Ang plastada before that, samtang nagasesyon pa kagina sa

0: ang timprano pa sang kapunanon ang Senado, may mga presensya sang NBI operative securing the GSIS building sa Pasay City. Kay ang Senado is located sa GSIS building. Ang pihak gina-occupy sang GSIS and ang pihak gina-occupy sang Senado. So, pag kinagubot kagaina, nagamatamat sulod ang mga miyembro sang Philippine National Police. Pagkatapos sa members ng Philippine Marines would don't know kung ano ang ila sininga tinutuyo kag nga ang naging panugutan sila makasulod. May mga information kita from the inside nga nabaton nga ining mga police were somehow to protect Bato de la Rosa. Kay ti may mga grupo siya sa Philippine National Police, mga officers, mga mista, nga ato dito lang sa palibot man and they are protecting Bato de la Rosa. So, ang pag-presume naton nga ang mga Philippine Marines members, kag members ng Philippine National Police nga naka-full battle gear, were there to secure the area, the premises, because of that threat. Karon ang members niya sang NBI is patrolling diri iya sa side sang GSIS building kay may request ang GSIS General Manager nga i-secure ang GSIS building bangod kay daw magamo. So, may presence dito sang NBI agents sang timprano pa. And then, there was that clip coming from News 5 nga antes maglinupok, nabatian ng hagunghong sang cutter. Kag may nakitaan dito nga clip nga ginaalsa ang roll up, roll down, pasulod niya sa Senado. And nabatian ang asod-asod nga lupok. Believed to be, nga ang ato sa pihak, members ng NBI, and there is a pihak, members ng Philippine Marines and the Philippine National Police. Nga ang lupok naghalin dari sa sulod sa Senado, pakadto dito sa area sang GSIS office, nga dito nakaplastar ang NBI. That's why may mga information nga naglinuwa nga ang nag-inkwentrohan ay ang operatives sa NBI agents, mga NBI agents and members of the Philippine Marines and the Philippine National Police.
1: Oh, kasi bang silden ido kay gudag ba nagbro sa office ni Senator Aaron Peter Cayetano si DLG Secretary John Bicrimolia. Ara subang gitupo ka sa mga media. Kasi bang Alex Lugabi sa courtesy sa GMA.
2: Puso tumawag daw si Pangulong Bongbong Marcos kay Senate President Aaron Peter Cayetano. Panoorin po natin ang bagong FB Live ni Cayetano.
3: Good evening everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government, and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic, and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you everyone, dumating yung articles of impeachment, we don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
2: XFM. Samantalang balikan po natin ang Facebook Live ni Senator Mark Villar. Kanina narinig daw mismo niya yung mga putukan sa loob ng Senado. Panoorin po natin ito.
0: This is courtesy of GMA.
4: Kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob. At nag-blackout kami dahil pinatay namin yung mga ilaw at grabe talaga yung nangyari kanina. But okay naman kami ngayon. I think medyo nag-normalize na dito pa kami kasama ang lahat ng senador pati ang kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Thank you.
2: Yan po si Senator Mark Villar. Ang mahalaga pong nabanggit kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano nung tumawag si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, sinabi daw ng Pangulo na it wasn't the government, hindi gobyerno yung nagpaputok. Di mga ahente ng gobyerno yung mga nagpaputok ng baril sa loob ng Senado kanina. Tinatanggi na rin po ng NBI Director na hindi rin sila ang yung nagpaputok ng baril doon sa Senado. So yung po yung gusto nating malaman ngayon, sino ba talaga ang dahilan ng mga alinga sunod-sunod na alingaungaw ng putok ng baril sa loob ng Senado kanina na nagdulot po ng tensyon.
0: XFM Special Coverage. Special Coverage. Ang information niya to siya na nakuha from One News. Nga may grupo kuno sa mga tao nga nag-attempt nga magsulod sa Senate premises via the GSIS compound. Amo nang information and amo ini ang isa ka ginatanaw ginhalinan ko nga nabatian ang asod-asod nga lupok kon sino ang nagpalupok ina mga byan wala pa mahibaluan pero ang lupok believed to be sandig sa mga accounts sa mga senador sandig sa accounts sa mga witnesses ang lupok naghalin sa sulod sang Senate premises ara ang lupok sa sulod da ara sa second floor reportedly sang Senado. Kay it's a compound actually, GSIS building inang ina-occupy sa Senado and half of that is being occupied by GSIS and half of that amo ini ang gina-occupy sang Senado. XFM Special Coverage. Special Coverage. And right now suno sa mga authorities mga feedback nga wala kag indi halin sa trupa sang gobyerno ang nagpalupok ang pamangkot sino. Pero based sa latest sininga monitoring sang PNP, niya wala sang may napilasan. In short, sini kung diin nag-iligo ang mga asod-asod niya lupok, barak sang lupok kagaina, ina ang wala pa mahibaluan, ladies and gentlemen. Nagapamati ka mo sa XFM Special Coverage sa natabo nga kinagamo sa sulod sang Senado. Special Coverage. Special Coverage. Ginatalusan ta si Katrupang Phoebe Borges Tibor Morales. Dari sa to sering nga pagparagad sa Special Coverage sang XFM, may kang tanan sa natabo dito ya sa sulod sang Senate building kung sa diin nag-timing ini sa pag-forward sang House of Representatives sang Articles of Impeachment. Kagaina earlier, may nagsulod nga mga van sa premises sa parking lot sang Senado. Atong mga vans, amo ato ang nagkarga sang mga taga House of Representatives nga nag-turn over sa mga documents, voluminous documents, angot sa articles of impeachment from the House gagin forward nila sa Senate. Now, ang ara karon sa Senate building, hindi pa ma-account kon sa sino nga mga senador, pero ang kalabanan sa ilan na bilong sa mayoriya. Kay earlier, nakagwa niya ang iban nga mga senador, especially from the minority group. Isa diri sa mga nakagwa na amo si former Senate President Vicente Soto III. Nga sa iya sininga pagwa Diri mga abiyan ginlambatan sa mga rallyesta kagin paulanan haboy ang iyasin nga salakyan. Amuning na focus natin subong si Senate President Vicente Soto III, a former Senate President, nga may escort nga van and then pinanghaboy sa mga bato, pinanghaboy sa bottled water ang iyasin nga salakyan. Kay hindi makagwa bangod kay ginatumpukan sa mga rallyesta outside of the Senate building. XFM special coverage. Amo ni nga nagreklamo si Senate, former Senate President Vicente Soto III nga ano siya, dismayado siya sa ginahimo sini nga pag-secure sa Philippine National Police sa sagwa sang Senado bangod kay inisya ginharas sa mga rallyesta, mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa. XFM special coverage. Special coverage. Why makapugong ang mga kapulisan na overpower, na overwhelmed ang mga kapulisan nga nagabantay sa gwa sa Senate premises, sa gwa sang kudal, pagwa na iya sa main road, na overwhelmed sang kadamuon sa mga rallyesta, why nila dahil mapunggan ang mga rallyesta nga naghaboy sa bottled water, kalakip man bato sa salakyan ni former Senate President Vicente Soto III sang nagwa ang anay Senate President. XFM special coverage. Special coverage. So amo ning part sa mga nagakinabog, ginahulat ta ang dugang sini nga mga statements coming from Secretary John Vic Rimulya of the Department of Interior and Local Government, ang statement nagikan sa Philippine National Police and iban pa gid sini. Pamatian tabi sini matinon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa iya sining interview before. It was recorded earlier, courtesy of One News.
5: All right, thank you very much for that report. That was correspondent Molly Balbus.
6: And now we have Senator Jinggoy Estrada on the line. Good evening, Senator.
7: Good evening, Seth, and good evening to all listeners.
6: Senator, first of all, how are you and where were you when the shooting incident happened?
7: I was at the office of Senate President Alan Peter Cayetano together with several senators. We were having a caucus and we were awaiting for the articles of impeachment to be transmitted here in the Senate. That explains the reason why we are still here at the Senate building.
6: Because the last we heard was you were with Senator Bato de la Rosa and Senator Robin Padilla. Were they with you also in the office of the Senate President?
7: When it happened, when the gunshots were heard, Senator Robin and Senator Bato, I think they were in their respective offices. They were not with us when we heard the gunshots.
6: We understand, Senator, from the statement of the Senate President earlier that there were tips received. Were you one of those who received the tips that the Senate would be, ang pinakasinabi ay umalis na daw ang mga senador na ito dahil may mangyayari? May natanggap po ba kayo, Senator?
7: Nothing. Wala po ako natanggap. I was not aware of it. Mm-hmm. Of those tips that were allegedly tipped to other senators. I was not aware of it. Mm-hmm.
6: We are now, it's difficult to know how the situation is because nagtuturuan po kung NBI ba o hindi. We managed...
7: Go ahead, Senator. According to the chief of the Office of Sergeant at Arms, General Laplasca, it was the NBI who first fired the gunshot. Mm-hmm. Mm-hmm. And of course, we, the senators, were inside the office of Senate President Cayetano. We were surprised. Mm-hmm. And then, syempre, naglabasan at pangalawa, hindi na kami pinaglabas ng mga tao because tuloy-tuloy ang putukan doon sa second floor mismo. Mm-hmm. And the NBI allegedly were already at the ledge, nandun na sa ledge ng Senate building. Mm-hmm. They really wanted to enter the Senate building.
6: Yun po ba ang report mismo?
7: Yun ang report ng aming Sergeant at Arms. Mm-hmm.
6: si Ms.
7: The reason why he said that it was the NBI is because naka-uniform sila ng ano eh. Meron vest ng nakalagay NBI eh. Mm-hmm. So it's really confirmed that the elements of the NBI were the first to fire these gunshot.
5: Mm-hmm.
7: And this is unforgivable. I'm telling you, this is unforgivable.
5: Mm-hmm. Senator
7: wala
5: Jinggoy?
7: Na silang, wala na silang respeto sa Senado bilang isang institusyon.
5: Senator Jinggoy, can you describe to us ano po yung ledge kung saan nakita ng OSAA yung mga supposed members ng NBI? Was it on the first floor, second floor ledge? Trying to get in a window? Ganun po
7: ba? Second floor ledge. Mm-hmm. The second floor ledge.
5: So, Senator, hindi
7: in
5: po ito...
7: In between the GSIS building, kasi tabi namin GSIS building.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: At meron pang mga report na nag-drill sila, nagbabarena sila.
5: Yes.
7: Mm-hmm. Hindi ko alam kung bakit sila nag-drill dito. Mm-hmm. I don't know why.
5: Pero Senator, what was the reason cited ano, based on the investigation of OSAA General Aplasca kung bakit nagsimula itong shooting incident?
7: Well, I really do not have any idea about it.
5: Mm-hmm.
7: You know, it's good that Secretary John Vic Remulla arrived on time. Alam mo, maraming pinatawagin yung mga senador. Actually, Senator Pia or Senator Loren called up NBI Director Melvin Matibag.
5: Mm-hmm.
7: No?
5: Oh, yes at, po. Napanood po namin.
7: Unfortunately, sinigawan pa ni Director Matibag si Senator Cayetano. Senator Pia Cayetano. Siyempre, the emotions were really high at that time.
5: Last question, no? Very quick. Senator Jinggoy, do you know where Senator Bato is right now? Can you confirm that he's still there in his office?
7: Yes, he's still here in the building.
6: Mm-hmm. But Senator Jinggoy, I'd just like to inform you, well, this is the statement of the NBI Director Matibag. None of their personnel went to the Senate. They were all in the NBI headquarters having a conference.
7: The video can speak for itself, Steph.
6: Mm. All right. So,
7: That's all I can say. The video can speak for itself.
6: All right. We thank you very much for talking to us, Senator Jinggoy Estrada, and do take care.
8: XFM Special Coverage.
0: There you are, interview sang One News sa kay Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada narrated niya ang lupok naghalin niya sa grupo sang NBI kay may nakakita nga mga taga USAA, Office of the Sergeant at Arms, nga naka-vest, bulletproof vest nga may ngalan nga NBI. And ini sila ang may nagabagrong katulad sang ginapangkat bala na sang mga salsalon, tawag na to sina cutter, nagabagrong kag na kuan sang video footage sang News 5 nga ginahana nila nga ibayaw ang roll up roll down kay gina cutter reportedly ang kandado sa duha ka daw dulungga na sang roll up roll down sa side ya sang GSIS kiti gatambihan ng GSIS mo. GSIS building na inoccupy sa Senado. And then, dito nag-umpisa, dugay-dugay, may linupok nga nabatian.
8: XFM Special Coverage.
0: So, amo na ang information. The first information we've got from Senator Jinggoy Estrada, it was from members of NBI naghalin ang lupok but not really sa sulod sang second floor sa Senate building sang compound sang Senado sa premises sa Senado but on the opposite side dito ya sa GSIS building area.
8: XFM Special Coverage.
0: So ginahulat-hulat ang dugang sining mga statements coming from other high-ranking PNP officials present that possibly maghatag sa statement, including ang mga taga Department of Interior Local Government, ang taga USAA, and additional statements dugay-dugay coming from the Senate President Alan Peter Cayetano. Amo nang ginabantayan naton mga abya na ma-wrap up ang tanan nga mga informations so that isang bagsak may baluanta what really had happened. Nga ana tabo ato. Kon may presence gid man sang NBI operatives, it was confirmed by Director Matibag nga they are trying to secure the GSIS compound. Indi kay ang Senado but the GSIS compound because of request coming from the GSIS General Manager to secure sang compound yes ang GSIS. So therefore, may operative dito sang NBI pero dito yes sa pihak. Sa kautod ya building sang GSIS kaya ang kautod gina-occupy sang Senado. XFL special coverage. So may iban pagin sini karon nga mga informations nga gusto nato sini nga makuha live dito karon sa area sa Senate. We would like to thank News 5. We would like to thank GMA News. We would like to thank ABS-CBN, ENC, and we would like to thank One News sa mga sources of information naton nga nagather nga aton gin consolidate para nga maintindihan ta gitanan diriya sa XFM 100.7 Iloilo.
8: XFM special coverage.
0: Daw naglinong na karon dito sa area si Secretary John Vic Rimulya, his presence together with some police police officers and men amo ang pag-secure sang Senado. And nato arrest ba to? There will be no arrest nga himuon as far as the Philippine National Police is concerned. Wala sang arestuhon kag wala sang dakpon. Kag indi pagdakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa. His presence together with police operatives to secure the Senate and the senators. Commitment from Secretary John Vic Rimulya. So, ina karon dugang mga statements, so we don't know kon it was recorded earlier. Ipabati tabi from the ENC ang statement coming from Secretary John Vic Rimulya.
9: The president has given strict instructions, secure the senators whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear, and I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I am here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Senator?
10: First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Todo, Secretary Rimulya, who personally came here. Chief PNP Nartatis is here. So as you know, last Monday, po tayo ng PNP just to make sure na that there will be toward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got so sabi ko, believe that as is about an hour before that, pa nilang nation, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our caucus and to prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, is not about impeachment. So at around that time, we heard noises, ala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window.
8: XFL special coverage.
0: Ginapamatian ninyo si Senate President Alan Peter Cayetano.
11: And then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USA na, sir, confirmed na may shooter. Hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Rimulya that calm everyone down, but we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, to Sec. Rimulya that, of course, the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you are also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate. until we get to the bottom of this. No? So the USAA and the PNP under the direction of myself and Secretary Mulia is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No, I'll be here and we'll brief you further. No, so we'll stop there. Pasensya lang po kayo. We'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no, not to tell a lie, not to hold, to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation.
12: Who are the shooters and how many, sir?
13: Again, okay, we still have to determine through CCTV footage kung sino, kung ilan talaga sila. So we cannot answer that with any definitiveness.
8: XFM special coverage. Special coverage.
9: That is conclusive. They'll have to
11: respect ni label na yon. Eh meron
0: ng si SP Cayetano and SILG John Vic Rimulya is being interviewed right now live dito sa Senate.
11: It's okay questions, but forgive
0: SP
11: us
0: Cayetano.
11: If we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, well, we're in trouble. And I want the hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the president down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred yung investigation.
9: Please do not ask questions that are leading. Okay? Please do not answer. Do not ask questions that are leading. Please do not ask. Wait, I'm not done. I am not done yet. Let me talk. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please.
12: What's the one motive, Pastor?
9: We do not, you cannot, again, you cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that either. We do not know either. We have to review the CCTV.
14: Sir, wala rin ng perso, sir. Wala rin
9: ng... Wala. There was a protection lang ang number one, ng usahe.
11: One reason we can...
15: Mike and JMA. Cell phone.
11: Thanks. We're all doing what we can, and USAA's there, the PNP, the TPP, binigyan ng SILG.
9: We are sweeping all the floors. We are sweeping. We've asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each essential here.
11: So far, yes. I'll decide so far. Kasi nga, dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
12: So,
11: yes.
15: Thank you.
9: Please submit them to the USA. Kung meron... No one was under custody.
11: We were it's secure. Nakaalis na rin yung mga taga. May this is the first time. I will be interpreted to be talking politics, especially katabi ko si. Ano ang rules ko? Ano constitution? Ano batas? Ano president?
12: Is the Senate safe? Is the Senate safe?
11: We're making sure that is now, but I can tell you for me that I feel na cargo ko layout. Walang kamalay-malay dito. Describe it, you know, first
10: you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi nag, I mean, it's secure. It's secure. But
9: all senators are secure.
12: All
9: senators.
12: How many senators are inside, sir?
10: I think we were complete majority except Cheese. I don't think is anyone from the minority there. Parang wala naman niya. Unless may nasa opisina. Parang
12: you are all here right now, Lincoln?
9: Yes, hello. Pato and Senator Robin Padilla are upstairs. They're in their quarters.
10: Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. So we'll coordinate muna with the PNP and the sector.
16: Boss, konti naman, boss.
9: 80 of all the senators. Safe to go home. Okay?
12: Thank you, sir.
9: Okay.
17: Thank you.
16: Okay, sige, so katatapos lang po na magbigay ng pahayag si Senate President Alan Cayetano at saka si Interior Secretary John Vic Remulla. Yung hinihintay nating sagot, Karen, saka Alvin, kung sino ang mga nagpaputok at kung may nasaktan ba? Yung una, hindi pa nila masabi sino nga ba nagpaputok. Pero kung may nasaktan, tila wala naman. No? Otherwise, sinabi na sana nila na may kinailangan bigyan ng medical attention. Ngayon, sinasabi nila, ang trabaho daw ng DILG dyan at PNP ay to secure the Senate premises, pero hindi para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ina-assure nga si Senate President Cayetano na hindi sila pumunta ngayon dyan para damputin si Senator de la Rosa. So, may active warrant pa rin naman, di ba?
18: Pero ang isang nilinaw niya ay nandyan sa loob ng building.
16: Si Senator Bato.
18: Oo,
19: at yan, hindi niya sinabi kung nakita niya.
18: Hindi okay. Niya sinabi, pero
0: so, courtesy ni isang ANC. Pamatianta si Senator Amy Marcos right now. She's live with the GMA News sa interview pagid sa pihak pagid ha, sa makatapos ang media dito gihapon live sa Senate building.
20: Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, makakagulo. Eh bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore, nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya yung maniwala, ayaw niya kami makaliwala. Itanak ako, bakit yung iba pinagsabihan? Ibig sabihin, may nakakalam, meron din naiwan, katulad namin, dun sa pulukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagputos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas, ay nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takabukaway ako, fireworks lang yan. Ano fireworks? Kalakas-lakas sa panlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NDI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang na Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman yung siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Eh dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, eh talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng Senador ng Republika.
21: Kung anong naramdaman nyo? Anong naging nyo putukan? Anong ginawa ninyo?
20: Well, nagagalit ako kasi siyempre, mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NDI, nagsidatingan talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, dinakakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa.
21: Mag-information po, NBI, kasi dinidenay po ni Director Matibag.
22: Hindi po, NBI.
21: friendly daw siya.
1: Eh, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagde-deny si DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny. Si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdi-drill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasokan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, eh, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
21: Ma'am, bakit binubutasan yung pader?
1: Hindi ko nga maintindihan eh, diba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro, no, pumiglas eh. Binutaasan na lang ng pilit.
17: Ang may message. Representante.
1: Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nagutos sa paglusog ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit. Thank you.
0: Salamat po. So there you are, ang statement given to the media by the presidential sister, Senator Aimee Marcos. So si Senator Aimee ginatudlo NBI. Kay sila niya may umaaligid na mga NBI, binubutasan yung pader sa pagitan ng GSIS office at saka sa Senado, kay annex building lang ining Senado eh. Tama ni ka dako kag malapad ang espasyo sang GSIS dira sa Pasay City. Lapit lang ini sa Lunita Park de Blacatro pang Alex. Somewhere dira lapitan na ilan ni sila pagkadto man dito sa Malacañang. So binubutasan ng balis Senator Aimee ang pader between sang GSIS building kag sang Senado. So NBI kay Senator Jingo Estrada, NBI. Hambal ni Director Matibag sang NBI, wala kami tawo dira. Ang tawo namon sa GSIS, kay nag-request ang General Manager nga i-secure sang NBI ang GSIS premises.
22: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Sa diin si Bato. Si Bato right now is in his office. Ara karon siya sa ning opisina. And si Bato right now is resting together with Binoy. Sino si Binoy? Senator Robin Padilla. Ato dito si Ibabaw and some senators still present dito si Ibabaw. And ang ano karon ang Senado, ang tanan niya floor, ginapavacate ang tanan niya mga tao. Pagkatapos ginasweep, maghamal ginasweep, gina-inspeksyon isa-isa, kwarto per kwarto, area per area. Amo nang ginahimo karon sa mga katapos sa Philippine National Police. Ang PNP hindi good magdakop kay Senator Bato de la Rosa but to secure the Senate building and all the senators. So ang iba nga mga senador nauna na kainagwa including ang mga ara sa minoriya. Ang pamangkot sini kay sino naghalin ang tip ang information nga may matabo sa Senado. Sa Senate building kag sa Senado sa di naghalin senday sino ini ang maglusob sa Senado ha kay ti ang mga operatives present amo ni ang miyembro sang PSPG police ina siya Police Security and Protection Group amo ini sila ang naka-detail sa mga senador kay ang mga naka-escort sa senador miyembro sang PSPG Police Security Protection Group. Police, number one. Number two, presence of Philippine Marines. Pamangkot sini, kay ang Philippine Marines, they were allowed to enter the Senate building. Ginpanugutan sila makasulod sa Senate building. Naka-full battle gear ang members of the Philippine Marines. Now, may clearance bala sa kay Senator Alan Peter Cayetano? Kay tikon wala clearance sa USAA, kag sa Senate President, hindi amo ato kakampante nga makasulod ang mga miyembro sang Philippine Marines kag ang mga armado sining Philippine National Police members prior sa paglinupok. Sa pihak sining side sa katambilang ara reportedly ang mga operatives sang NBI securing the GSIS building and premises. GSIS office and premises ang ginasecure iya sang NBI.
22: XFL special coverage. Special coverage.
0: Wala pa sa may nag-ako kung sino ang nagpalupok, but there are already two personalities ang naghambal kag nagatudlo nga sa side sang NBI naghalin ang linupok. In short, kay nga an identify, kay may nakakita nga ang vest nga ginasuksok sang mga nagpalupok iya sang NBI.
22: XFL special coverage. Special coverage.
0: May mga assault rifles ining NBI, may issued rifle sila kalabanan sini sa NBI ang issued rifle, if not mistaken, tabor ni M16 like. So right now ang sitwasyon dito sa Senado, nagamat-amat na kanay, nagamat-amat na tawhay. While ang members of the Philippine National Police right now is doing the sweep sa pag-check sang tanan sini nga mga areas. Gina-focus sa sini matineon ang isa ka floor dito sa Senado. Naginunutay na po sila, no, ini? Ha? Amoy ni kagaina, di ba? Pag linupok, members of the Philippine National Police, all with sidearms only, kag may ara sang PSPG. Kalabanan sini naka-detail sa mga senador. May long firearm, assault rifle, ang naga-dinuko sini matinon, nakabit-bit na sang pusil. Ha? Kaginataya ang pusil pagkadto sa muwar dito sa ginhalinan sang lupok. Nagkinagual, naglinapta ang mga gamit sa sulod mga biyan sang Senado. Amo ni ang situation, ang minagwa sini ng mga believed to be members of the Philippine Marines nga naka-full battle gear. Nagamalikaw nga naka-full battle gear, may long firearms, assault rifles, and sidearms, pagkatapos nakasok-sok sang vest.
22: XFL special coverage. Special coverage.
0: So amo ining plastada, ladies and gentlemen. Daw maninit na ginman ang tubod sa mga informations because Senate President Alan Peter Cayetano right now, together with members of the Philippine National Police, ang mga officers, just like for example, ang director sang National Capital Region Police Office, NCRPO, right now is doing the sweep, ang pag-check room per room, area per area, dito karon sa building occupied by the Senate, sakop inis ang GSIS compound.
22: XFL special coverage. Special coverage.
0: Nga ang may nagpalupok, anong tinutuyo sa itong mga nag-drill? Sa itong mga gusto iya magsulod sa premises ang Senado? Who are these personalities? Number one suspect there, taga NBI. Ha? Pero hambal ni Director Matibags niya, wala ko daya tao. Ara ko daya sa GSIS building. Tidito managhalin ang kuno hagunghong sang daw cutter, daw mabuho sa pader. Dito man nga side sa GSIS building naghalin. Taga NBI gidman. Ha? Kaway sang presensya dito ya sang miyembro sang Philippine Marines and the Philippine National Police. Kaya ang Philippine National Police ari diri sa tubang sang Senado. Kung may entrance exit sa tubang sa Senado, diri sila nag-occupy, kinaka-concentrate, kay diri ang mga rallyesta. Kag ang main entrance sang Senado nga nakasira via roll up, roll down.
22: XFL special coverage. Special coverage.
0: So with this, ladies and gentlemen, dere kita na'y madulog. Aton ining sundon ang dugang nga mga updates sa ato sa ining Facebook page sa mga tagpalamati. Ta sundan nyo lang sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag sa XFM Iloilo 100.7.
22: XFL special coverage. Special coverage.
0: Doy nagidman sang dalagkuan pagid nya mga updates, no, katropang Bea. Oo. Why nagidman, no, si katropang Ira. Halos nag nagpulol out na ang mga tao dito, pero ang area karon nga ginataguan sang digital video recording sa tanan nga CCTV is being secured right now by members of the Philippine National Police through the order of the Senate President and halin mismo sa kay SILG, Secretary of the Interior and Local Government, John Vic Rimulya.
22: XFL special coverage. Special coverage.
0: Tikon hindi ini mga abyan, masanagan kita kung sino gidman ang nagpalupok kag di naghalin ang lupok, ang CCTV won't lie. Mahibaloan gyapon ini sa CCTV sa Senado, and if in case dito iya sa part sang GSIS kung sino nakapenetrate sa sulod sang GSIS compound, sa sulod sang GSIS building, kag sino ang nagatener dito, kag nga agusto nila nga magsulod sa premises sang Senado.
22: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: It's already 9:58 in the evening sa ato sa ringa pagparaga dali gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. For the meantime, ladies and gentlemen, I will be posting sa ato sa ringa live coverage sa ato sa ringa special coverage dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ang sagit to mo tokin ang sagit sang ha line pagid to. Ah rada sa pihak. biko ko na mo natong sagit. Daw nagpas-pas na gid man ang sitwasyon. Sa ato sa ringa mga kauturan, medyo alerto lang kita. Vigilant lang kita. We don't know kung ano mga inaksyon sa isang presidente. We are waiting statement coming from the president. Kung ano ang iya sining recourse, anong iya sining pasalig, that the institution, just like that of the Senate, be protected. Kag anong mapasalig sa presidente that the truth will come out kung sino gin man naghimo sini. Tatlo malang kapwersa, police, marines, kag NBI. Ang ara sa sulod, ah. Police, Marines, kag NBI. Members ng USAI, Office of the Sergeant at Arms, sang Senado, Senate Sergeant at Arms Office. Tiini sila may mga pusil man eh. Naka bulletproof vest gani sila kagainay. Because of that information. At pamangkot, sino ang ginhalinan sang information, the advance information, halin na kamo sa Senado kay something may happen. Kay sino naghalin ang information. That's why, timprano, pagkagay na, nagpulol out ng iban nga mga senador, and that includes ang ginharas nga senador, ang salakyan niya, si former Senate President Vicente Soto III.
22: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Grabing pagbato. Sa iya sining salakyan. Laban-laban damo, gas-gas sa salakyan niya to. Happens to be daw malahalon niya salakyan to. Ano nga klase ka salakyan to? Actually, it's like a sedan, no? Auto nga style. Kita mo ang paglagpok sang bato nga no, tamala inumol kadako mo. He is being escorted by a van, na uli ang van na unang iya sining salakyan, pinunggan sa mga rallyista, supporters ni Bato, Senator Bato de la Rosa, and then pagdulog, pinanghaboy Bato, bottled water, and so on and so forth.
22: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: So, dire kita nay, ladies and gentlemen, madulog sa ato sining special coverage. We'll be back sa ato sining regular programming sa programa with katropang Troy Tisoy, ang programa nga Phone Pal.
22: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod. Again, we would like to thank our news sources, ang One News, ang News 5, ang ENC, ang GMA, and all of the sources nato. Salamat gid. Sa mga footages and interviews, voice clips nga ito sinin nakuha. Thank you very much. And sa ito sinin news center personnel, sa kay katropang Ira Espinosa and katropang Bea Joy Sobaldo.
22: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: With katropang Phoebe Bors Tibor Morales Kagaina, nag-sustain na sa ito sinin coverage. Upod man sa ito sinin technical partners, katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertiz.
22: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Stay tuned kamo dari sa XFM and sundan nyo lang kami sa mga updates sa ato sining Facebook pages any time of the day and of the night. Bisan karon sa kagahon kami lang ko ang mga updates, we'll be bringing it to you live dari sa XFM 100.7 Iloilo kag sa ato sining Facebook pages and YouTube channel. It's already 10:02. Salamat sa inyo sa inyong pag-upod para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Josil Banyas. XFM News.
3: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
23: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
25: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
26: Ha?
25: Oh? Ma? Ikaw na?
26: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
25: Clear Skin Herbal Soap?
26: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
25: Hala, tingala ko naghuben ka.
26: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
25: Ma, baklan mo mang kusina ha?
26: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
25: Oh, gali, diriyo.
26: Ay, dali na.
27: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
28: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
29: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Xanthone Vitamin C.
28: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
30: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Sister Pain.
31: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung sa Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
28: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mabibili sa mga butika.
32: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
33: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
32: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Madiet na kubuwas ah.
28: XFM.
34: Katropa mo!
35: Exciting!
36: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel narsa sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko!
8: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga humpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulang nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santo Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santo Gold Coffee Mix na.
0: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Ang kape ko, Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santo, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Kasing ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samson Gold Coffee Mix na.
1: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Oil.
1: Isang pahid lang.
0: Tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas gari sa kaservice ko. May harap sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumara ako sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nagasakit ang akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Ibilis
2: sa mga butika.
0: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
8: Exit.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga.
2: Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diri yun.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Tansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
1: Sister Pain.
21: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
23: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Oras sa Pilipinas, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, mga katropa. Huwebes ng edisyon sa atong pagpangalagad fetsa 14 na subong sa bulan sang Mayo. Sa kinandaan, maghahatag kita sa inyo sa mga exciting mga balita, exciting information, exciting mga reports, mga byan. Diri sa atong pagpangalagad sa XFM 100.7 MHz. Sa mga lilisoan sang inyo nga mga radyo, mabatian kita sa 100.7 on FM band. Kung luyag ninyo, makita man ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages. Nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa inyo nga mga opinion kag mga comments sa mga issues nga aton nga pagatalakayon, pwede kamo makapadala dira. Basahon ta sa kanginan. May mga pa-shoutout kamo sa inyo sini katrupa, kapamilya, kapuso, kagiban pa. Pwede ninyo ipadala dira sa duha namo ka mga Facebook pages. Sa aton nga mga OFW sa din man kamo nga bahin sang kalibutan. Welcome sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag pamantalaan nasyonal karon nga adlaw, inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Antes kita magpasiplat sa aton nga kasaysayan, mga katrupa. Ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, ang pinakamanamit nga kape sa sini nga mga tinion. Pagbugtaw nyo, kapin pa, bangon ka mo dayon, amo ini ang dapat nga kape nga inyo higupon. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo sa moringa kag mangustin, kag may ara ini mga katrupang soya powder mix. Nga dugang pananam sa sabor sang aton nga kape nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan mga diabetison, mahimo makainom, kay wala inis ang kalamay. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix, ang natural sweetener nga stevia. Sa mga mahilig mag-inom sang regular nga kape, nga daw nag-reklamo na, nga nagahilab ng sulok-sulok nila, basi, bastante na. O kung damo na kamusang na-intake nga caffeine ngayara sa mga regular nga kape, ang tendency, nagataas ang acid level, nagahapdi ang sulok-sulok. Kung namuna na ang mabatsagan ninyo, kambyo na kamusang inyo kape. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga binula iniya sang caffeine, hindi iniya makapahapdi sa inyo sulok-sulok. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyo siniimnon sa isa kadlaw, wala chance nga maghapdi ang inyo sulok-sulok. Wala caffeine. Ang caffeine isa sa mga rason nga nagataas ang aton acid level.

nyo, pasuyupan nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may mga medicinal properties nga makapabulo balance sang mga hormonal imbalances nga ginasufrir sang mga kababayenhan nga nagaminopause o yara na sa menopausal stage. Pasuyupan nyo Santon Plus Coffee Mix kapin pa kung gabi nga hindi makatulog timprano, antes maghigda, antes magtulog. Pasuyupan nyo isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix. Pwede man suyop, pwede man higop. Kaya kung inom, magambal kay inom katropang dyan rin, umamambla. No? pasuyupa, pahigupa. Galing ang higop para na naya sa mga supas eh. Bahala ka mo, basta butang nyo lang sa isa katasa. Ang Santon Plus Coffee Mix, isa kasasye, isang Santon Plus Coffee Mix lang nakatapat niya. Antes magtulong sa gabi, si partner nyo, nga daw naghahana ng magpula paning alas niya mo sa gabi eh. Kung kagahon gidi kapin pa kun hindi mo matuman obligasyon mo blas iabla. Kung kagahon nga daw naghahulat-hulat pa si partner ninyo kag daw wala mo matuman ang isa mo ka obligasyon sa ila. Gapaningal na. Ti ano? Turbo ah. Mga muni oras. Inaya. Kung nagpala pabati-bati ila ini storya bla. Si Mrs. nyo, si partner nyo. Nga daw ginapabayan nyo niya ang flower pot niya. Nga daw dawala nyo balagi na sapak na. Dawala nyo na balagi na bilibisatahan ang flower pot niya. Di kayo ay nagaduko lang permisi Junjun mo. Daw mahuloy o nabla permisi Junjun. Daw isa na lang kapangisyon ang ginaobligan ni Junjun ang pagpangihi na lang bla. Di may sabat kita dira sa inyong problema. Ari na, nag-abot na. Actually, dugay na ni nag-abot. Dugay na ni ginagamit ni Pidring. ang turbo dietary supplement for men, nga may maka kaglabuwas ka. Amo ining pinaka main ingredients sang turbo dietary supplement for men, ang maka kaglabuwas ka, nga amo ini mga katrupa ang nagapabakod sang panindugan ni Junjun. Kag amo man ini ang nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Ibalik mga katrupa ang nagakayaba nga performance sa kama. Magtumar sang turbo dietary supplement for men. Kung luyag nyo ginya ibalik ang nagakayaba ninyo nga performance sa kama. Nga daw iya sang rabbit nga desperado. Kita nyo rabbit magtira, gaarak lang mo. Kung luyag nyo ginya ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Mag-turbo dietary supplement for men eh. Kaysa turbo mga katrupa, sa turbo dietary supplement for men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya

Apa ang gihapon na atong panahon subong mga katrupa diri sa Pilipinas sa wala pa malabot ang pinakapiksang El Nino phenomenon. That is why sa atong pagpanglakaton halong gihapon kita sa heat stroke, dehydration kag iban pa. Nga mga pamalatian nga dulot sang tuman ka init, tuman ka singkal nga palibot. Mag-sunblock ah. Magbalon sang bottled water. Nagabiti ang dulot sang init mga byan sa atong nga panit. Notice nyo? Dala ka mo payong ah, dala ka mo jacket kung may mga kalatuan ka mo. Parang iwas mga byan sa heat stroke kag sa dehydration. Wala pa naton malabot gid ang pinakapik sang El Nino phenomenon. Amo na ang panugyan sang pag-asa nga dapat halong gid kita sa mga health workers naton. Amo na ang gina-advise nila, dala kita pirmisang tubig. Pero dapat gid nakainom ka mo vitamins eh para sa pagdugang sang resistance bala ninyo. Magpabakod sang resistensya ninyo. Agunto hindi kita dapuan sang mga masakit. Kaya bala ka mo ang premium D3 subong. Amo ini ang mga ginapangita subong sa mga katrupa natin sa kabanuhanan. Kaya ang premium D3, may moringa oil, may ara man ini mga byan nga virgin coconut oil, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 bala, ining vitamina nga makuha natin ligikan sa silak sang adlaw. Hindi na kamo kinanlan pa magpainit, magpatial sa silak sang adlaw, syadong daan subong kapaang. Ara na subong sa premium D3. Oo, ang vitamin D3 nagapatay sang mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas.

0: Amo na ang rason kung nga nagabakod resistensya naton. Ginpabaskog ini mga katrupa, ginpaepektibo. Sa sini nga panahon, nga daw hindi mapaktan, puso man gihapon ng sipon, hilana, trangkaso. Hindi naton ginpagpabayaan, nga iguon sang sini nga mga pamalatian. Ang atong lawas dapat proteksyonan gid pinaagi sa pag-inom sang ginpabag-o nga premium D3. Ginpaepektibo pa ini. Kay balo kamo, ang premium D3 ginatawag man ini nga ultimate trio. May vitamin D3, may BCO, may moringa oil extract. Ang monolaurin pala nga daan kag monocaprilin kag subuman monocaprin mga abyan sa premium D3 may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa aton sining lawas. Kag may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno mga katrupas ang bitamina, minerals, protina kag may 110 kasahi sang antioxidant. Ining nagapadelay balasang pagyukot-yukot, pagkulurinot sa ato nga panit or anti-aging skin. Gani ugaliun gid ang pagtumar sang premium D3. Ha? Hindi na kinahanglan magpag-init pa kamo pati alpa sa isilak sang adlaw, agudto lamang nga makuha naton ang vitamin D3. Amo ini ang vitamin D3 nga nagapadelay mga abyan sang skin aging. Pasiplat kita sa aton nga kasaysayan antes kita maghatag sa inyo sa nagapanguna nga balita lokal kag nasyonal. Kay diri sa XFM sa Radyo Patrol Iloilo, kami ay naniniwala. Kami ay naniniwala. Kay sa nga kasandad ta sang Tagalog tabla. Balaanon gid ang Ilonggo mag Tagalog no? Bisan ano kasagad sang Ilonggo mag Tagalog, balaanon gid sa tuno bla, no? Bisan ano ka fluent sang isa ka Ilonggo mag Tagalog, ah. Mabisto gid daw. Pasiplata na ito ng aton nga kasaysayan, mga katrupa. Dahil kami sa XFM, naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang karantuan. Okay daw. Ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Diba? Sang May 14, 1935, dumduman nyo, ah, mga ginikana nyo, guro kaglulo, kaglula nyo, makadumdum sini. Kaya balo kamo sa itong May 14, 1935. Ginratify mga abyan ang 1935 Constitution. Ang mga Pinoy sa itong mga panahon, nagbotar pabor sa Constitution nga amo maang mag-govern o kung amo ang pinaka-Biblia sang Commonwealth Government sang Pilipinas. Kay man may transition period at that time, may transition toward independence from American rule. So luyag naton nga aton gidya nga mga leader ang mag-uyat kag magpungko nga presidente. Sadto nga mga tinion si Manuel Quezon, ang unang Commonwealth president, no? Ang May 14, 1935 Commonwealth election kasunod ini mabyan sang constitution approval. Nga nagpili kita sang pinakaunang Pinoy president sa idalom sang Commonwealth Government, si Manuel Quezon. Tiyamo lang yun, isa sa pinakaimportante nga pasiplat natin sa atong kakisaysayan mga katrupa sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas diri sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: 22 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Iban pa ang mga balita lokal kag national maabian sa atong palatuntunan ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katrupa kay balok mo amon ini ang pinakamabakal subong sa mga drivers. Mga tricycle drivers, Ika drivers, mga traditional jeepney drivers, sa mga modernized jeepney drivers. Kaglakip din mga katrupa ang mga drivers sa mga 24 hours nga nagabiyahe ni Bla, mga wing van, mga dlagko nga van eh. Kaya ibalo ka mo, kung nagamaniho ka sang salakyan, dapat gid mga katrupa nga masipat ang matapo. Dapat masanag ang pananawan mo, no? Otherwise, dali ka sa disgrasya kung hindi ka magsipat ang mata mo. Amo ini ginapalugyan naton sa aton sining mga drivers, kapin pa ining mga nagabiyahe 24 hours a day sa mga taxi drivers, no? dapat magtumargit ka mo sang Bisonix Plus nga may lutein, beta-carotene, kagziasantin. Kay amo ini ang nagapadelay sang pagkurap-kurap, pag-blurred sang inyong pananawan. Kay kung may masanag ka mga pananawan, syempre, may masanag man kita nga boss damlag. Ugaliyon ha, Bisonix Plus. Ini mga byan, sa mga kabataan man, abi ninyo, mga tigulan lang nagkurap-kurap ang pananawan, subong mga bata pa, nag-aalanti para na. Kaya nga, too much exposure sa radiation. Aga, udto hapon nga gamit sang cellphone, sige-sige nga gamit sang cellphone, nagaka-expose ang mata sa radiation. In effect, bata pa, buro na ang pananawan. Agud malikawan ang madasig nga pag-deteriorate sang aton nga eyesight, ugalion ang pagtumar sang Bisonix Plus. Again, sa Bisonix Plus, may masanag nga pananawan, may masanag man nga boss damlag. Antes kita magpasiplas ang pila ka mga local reports mga byan. Una unta ni ana yung mga dalag ko nga balita kagabi nga nasyonal. Ining nagpuhag, grabe nga pagkapuhag sang Senado kagabi pagkatapos sang sesyon mga katrupa. Kay nabatian ang pila ka asud-asud nga paglupok. May clippings na karon dugay-dugay katrupang dyan rin, no? Portion lang. Sa wala may baluan nga direksyon, kung sa din nagalin ang linupok, kung ano ang target sang paglinupok, grabe nga pagpuhag sang mga staff, sang mga recline-line nga mga senador dito sa Senado. Nagkalapuhag man mga katapos ang media, bangod sang asod-asod nga paglupok, hindi mabalaan pa kung ano nga kalibre sang armas, either long firearm or short firearm. Basta linupok lang na batian. Nagpuhag ang mga tao dito. Aling nila ano na ni base mga byan nga may commando style nga pagkuot kay Bato de la Rosa nga padayon subong sa idalom sang Senate custody kay may warrant of arrest nga ginisyo sa iya ang ICC. Isa sa mga panaming ni Senador Bato de la Rosa amo ang pagpangayo to seek refuge from the Senate custodial sa Senado, Senate custodial mga byan, ara sa subong sa proteksyon sang mga senador sa dalom sang sa sulod sang premises sang Senado. Tika hapon kagabi na mga nunturas man 7:45 na to. Napuhag ang mga senador, mga staff kay may mga usod-usod nga paglupok. Pero wai man may baluan kung sino nagpalupok kag kun anong target. Wai man may balon kung anong kalibre kag kung anong tinutuyo sang paglupok ka. Ginusisa na to sa mga katapos ang soko kagabi. Pero mas maayo ini. Actually, hindi man maayo. Maayo lamang ay wala sang may napilasan. Wala sang may napatay sa ninok pa rin natabo kahapon sa Senado. Pamatyag nyo sinong responsable sini. Pagkatapos ang linupok mga katrupa,
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagpagwa sang panawagan nga magpangamuyo ang mga senador nga kaupod ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bag-ob lang nga presidente sang Senado, nga ginkudita nila si Tito Soto. Pagkatapos mga byan sang linutanganay o kunara pang linutanganay, nagpanawagan sang pagpangamuyo, nagpanawagan sang proteksyon si Senador Alan Peter Cayetano. Sino pagid? Si Amy Marcos, si Mark Villar. Si Mark Villar tahimik mula noon hanggang ngayon. Pero kahapon, nagambal siya kagabi. Panawagan sang pangamuyo. Sino pagid man? Sino pagid na panawagan pangamuyo? Si Pia Cayetano. Si Bongo. Notice nyo, ang mga senador nga yara sa 13 Black Bla, ang mga nag-agaw sang puder Black kay Tito Soto, ang mga katrupa bala ni Alan Peter Cayetano, sila nagpanawagan sang pangamuyo pinagi sa social media account nila. Pero daw abot si Kiek nyo man, nga wala isa mga senador nga membro ni Tito Soto nagpanawagan sang pangamuyo gabiyaw. Kaya man, may mga hinuring-huring, ha? Pamatiin nyo. May mga balita nga nagpalupok sini kagabi sa Senado, grupo sa mga senador nga sa idalom ni Peter Cayetano. Ano rason nila? Kay man, suno sa aton nga mga sources, mga katrupa, pagbaon nila, nga daw gamuna bla ang gobyerno, nga daw nag-aabuso na ang gobyerno to make it appear nga nag-aabuse sang poder ang gobyerno subong, agod to nga mga kigang tao sa ila, mga kigang tao sa gobyerno, kag magsaylo ang simpatiya sa grupo ni Alan Peter Cayetano, abot si Keg, no? Nga nga wala man niya sa mga senador sa grupo ni Tito Soto nga ginakulbaan. Oh. O, panawagan ni Aimee Marcos bala senador. Pabati, tabla katropang John Ray. Doon nagayuhom, pasaya mo, bebe. Kaladlawan. Ah, bebe, may mga sources kita abi dito sa Manila ang nagsalinya. Pati, timo karakananda. Ano ang rason na, oh? Bangod mga katropari, oh, ang rason nga dito sa Manila, oh, ng mga sources naton. Bisan pa kuno nga hindi ma-impeach si Sara sa Senado, kay kahibalo ka mo, sa Senado, damo grupo sang Vice President. Kita nyo ginagaw nila kay Tito Soto ang presidency. Ibutang ta na lang nga hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Suno sa sources naton sa Manila. Ibutang ta hindi ma-impeach. Ugaling mga abyan, bisan ordinaryo nga tao, sumusin isang ordinaryo nga tao, ordinaryo nga Juan de la Cruz, bisan hindi pa ninyo pag-i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Senado. Kay during sa proceeding sa House of Representatives, naibal anas ang tao. Live streaming mo. Nagasunod, nagasubaybay, blango isa ka ordinaryo nga tao.
1: Exciting Philippines!
0: Nga wala agad sang may kas, wala agad dyan sang sabat, wala agad dyan hangpon sa grupo sang Vice Presidente. Amo na, sa mga ginaaligar nga ill-gotten wealth, sa mga ginaaligar nga bank transactions nga nagdangat sa billions of pesos, sa hindi mapatag nga paggastos ang confidential funds, etc., etc. Si ang tao, siling nila, abot na namon nga ang mga senador, hindi nila pag-i-impeach si Vice President Sara Duterte, may mga apprehension silang amusina. Tikaron, dito sa Manila, damo, nagadamo na ang nagaprotesta, ginapakamalaot nilang Senado, subong, inaya sa peaceful manner sang protesta. Kita mo, ginakundinar nila, subong, hindi direkta si Sara, ang panawagan lang nila, lilitisin si Sara, arestuin si Bato. Amo mo lang na panawagan nila, pero ang direkta man nga ginapatuhuyan na sa nila protesta, mga Senador, subong, nga gintake over nila ang presidency from Tito Soto, isla nila kay Peter Cayetano. To make it appear, mga abyan, suno sa sources naton sa Manila, to make it appear nga daw ipagwa nga nag-aabuso ang gobyerno, magahimo sila sang senaryo. Amo na to kagabi senaryo nila, kuno palupok, kuno gina-ataki na ang mga senador. Tinga ang grupo ni Tito Soto, wala man na panawagan pangamuyo kahapon, kagabi. Kay abot si Kiik na. Ang nagpanawagan pangamuyo, si Alan Peter Cayetano. Way pagani 48 dias ning pag-takeover ni Peter Cayetano sa Senado na ginamo na. Si Aimee Marcos. Si Aimee Blang, nami bla ilong subong. Kita nyo? Namian ka mo sa ilong na Aimee Marcos. Ako namian ko, ikaw yung katropang dyan. Namian ka man. Nami, no? Doon nami korte, ano? Puga daw nagkakaagnas siya,
1: Exciting Philip!
0: Ah, bayitan na dyan, ah. Oh, si Aimee Marcos. Sino pag nagpangamuyo to? Si Senator Bongo, pangamuyo man. Si Mark Lapid lang, si Mark Lapid. Si Mark Lapid. Ah, Mark Lapid, nga mga Lapid. Si Mark Villar, gali. Si Mark Villar. Tahimik lang. Mula noon, hanggang ngayon. Pero kagabi, nabatian mo sa gambal siya, si Mark Villar. Pangamuyo siya. Unahon tabla, unahon takatropang dyan. Ray voice clip lang abi ni Aimee Marcos. Si Idol mo bla. Namian ta ko katsura na Aimee Marcos pa eh. Pangamuyo niya lang oh. Ambot kong suli man yung klase pangamuyo. Bebe daw kakadlaw ta na. Bebe yung mga porsyon lang bisang pangamuyo. Ayan may tabi. Sige, kayo ma-plug ko dyan. Ay 33 minutos na mga katropang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga. Sa ating nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Petsa 14 na sa bulan sang Mayo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Adlaw nga, webes, do ginahunos lang ang mga inadlaw, no? Do kadasig lang sa mga inadlaw kung may trabaho ka. Kung wala ka sa mga inobre, do kadugay sang mga inadlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Abi, pangitabi yung voice clips ni Senator Aimee Marcos. Ang iya makapagbagbagdamdamin, binapanawagan sa pagpangamoy katropag dyan, bisan porsyon lang. hugot sa tigi pusoon, abe, kung hugot sa tigi pusoon nga nagapangayo sa sang pangamoyo, bebe. Ay, pa, ay, pa. Sige lang, sige lang. Pangita lang daan ay kay mapasiplat kita na simpila ka mga nagapangunang balita lokal mga byan. May isa direk istorya mga byan. Hi! Sino sa inyo nakakilala kay, ano, kay Mel Carrion? Ha? Si Mel Carrion mga katrupa, amo ining ginatawag mga byan nga diri sa Iloilo. Why man siguro sang mga taga Iloilo gid nga daw hindi gawagit kakilala kay ano Mel Carrion. Sa mga pangidaron nga 40, 50, 60 kilala nyo gid ni si Mel Carrion. Ining makapila ka beses na bala nga nagpadalagan sa pagkakonsehal, sa pagka vice mayor, sa pagka mayor, sa pagka congressman, may mga eleksyon gani nagapapili sa senador, no? Nagtaliwa na ni sa nagligad nga adlaw kun kahapon suno sa mga paryente ni Mel Carrion maabyan bangod sang brain tumor, no? Sa mga familiar kay Mel Carrion, amo ining ang pirmi nagapadalagan sa pagka-public official pero wala gid ginswerte ano. Bangod mapin sang kakulang sang pundo, kulang sang makinarya, kag may impression gani siya nga daw wala man diferensya sa lawas, lingal nila base sa ulo. But in fairness, no? Sa kay Mel Carrion, kung pamatian mo siya sa isining mga speeches sa mga public speaking engagement niya, sa kung ano man nga posisyon nga ginapadalaganan niya, may hangpon ka man, no? Ti mga byan sa kalawig na nga mga panahon sa kada eleksyon nagapagpili si Mel Carrion, sa aton siniblaon ginbawian sa sangkabuhi niya kapon, napatay siya bagos ang brain tumor. Ang aton nga pagbuilog sa kasubo nga ginaangkon sang pamilya Carrion subong. Si Mel Carrion mga katrupa, kung imbitaron mo sa mga public affairs program sa radyo, sa TV, sa mga Facebook live program, sa mga kapihan program, in fairness siya, wala, hindi igid ka pag-failuron. Oo, imbitaron mo siya, ano ang kausa mo, ano Mr. Carrion ang advocacy mo, ano imo plataforma di gobyerno, anong tuyo mo nga nagpadlagan ka sa amo nga posisyon, amo na, amo ni amo to. In fairness, may hangpon ka sa iya, no? Kay isa pa daw may word of honor black guys lingay yo sera makadtugod sa programa mo ano oras sa diin nga stasyon. He will always make himself available basta sa mga interview sa tion bala nga nagakandidato siya, no? So again mga byan, ang aton sining pagbuilog sa kasubo nga ginaangkon sang pamilya Carrion, bangod sang brain tumor nga ginasufrir ni Mr. Mel Carrion, sa sulod na sang pila guro ka mga binula, no? Mga nagliligad ng mga binulan, mabatian ta pa siya. Kay brain tumor, medyo ano eh, masyado man kakomplikado. So kahapon, ginbawian siya sang iya kabuhi. Napatay si Mr. Mel Carrion. Ang kilalang kandidato lang pirmi sa kada eleksyon sa kunanano mga posisyon, no? To his family, our deepest sympathy and condolences. Oras mga katropa, 37 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga byan, bilang reaksyon sa mga linugpanay sa Senado kahapon, may reaksyon din si Senator Amy Marcos. Oh, sila nga, naninidigan, gapanindugan gid mga byan si Senator Amy Marcos nga hindi gid eksakto ang nagluntad nga kinagamo sa sulod sa Senado. Kagabi mga byan Mayo 13, sunod sa kay Senator Amy Marcos, kung tuyo gid man sang mga otoridad nga arestoon si De La Rosa, dapat hindi pagumiron ng mga senador kag ang Senado. Madumduman na batian ang asodasyon ng paglupok kagabi mabyan sa sulod sang Senate building. In fairness, sakto man na, hindi pagumido ng ibang nga senador. Pero kung ikaw bi ang gobyerno, no? Kung ikaw bi si Bongbong Marcos, kung ikaw bi ang PNP chief, kagtuyo nyo gid nga reston si Anay PNP chief kagkaroon senador Bato De La Rosa. Kinanglan gid bala sa ipaagi sa pamahog kag pagpulupalupok. Kung gusto ni sang PNP mga byan, ubos, pwede makuot na yun. Pwede sirbihan sang warot pa rin si Bato De La Rosa. Without necessarily pulling sang trigger sang armas. In other words, ni kinalang palupok ka? Pila man lang pag-deploy sang 10,000 nga membro sang Philippine National Policeman? Sinobi makapugong da matuod kung Iserbi ang warang to banest. Ha? Naserbi gani warang to banest kay former President Duterte. Ugaling mga biyan, ginapalaba sang gobyerno ang kunsi ang ilang pasyensya. Ginapalaba gid para nga way gamo bla. Pero sino nag-create sang senaryo nga magamo sa paminsan nyo abi? Sino abi nagparuagan sang pangamuyo sa mga senador abi? Sa madumduman ninyo, si Amy Marcos, si Mark Villar, si Peter Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Senator Bongo. Way kuya kabati kagabi ni isa ka senador sa grupo ni Tito Soto ga panawagan sa pangamuyo. Kay abot si Kiik na sa grupo ni Tito Soto. Ah, linya mahimo na sa lasang senaryo nila. Kay gusto sa grupo ni Alan Peter Cayetano nga makakuha sang simpatiya kag kaluoy sa general public. Kay ang ila na batyagan subong nga mga abyan, ah, siling nila bisan hindi tadi ma-impeach si Sara daw pigado diaw. Daw nagadamo, nagigadamo kayong chindis ang isyo bla. No? Pero in fairness, legal remedy man sa mga senador nga kalyado sa mga Duterte. By ida sila, ila na ipanindugan. No? Himuon nila ni tanan-tanan nga mga legal remedies to delay. O tanan nga pamaagi ah. Para nga ma-delay nga ma-delay bla. Tapos samtang gina-delay, magahimo ni ang iban nga grupo nila sang senaryo. Nga ipag-uon nga nag-aabuso ang gobyerno para nga magsaylo ang akig sang mga tao. Instead nga mga akig ang mga tao sa Duterte, paakigo nila kay Bongbong Marcos. Amo niya sa politika mo. Kanya-kanyang drama. 40 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa agaway. Gitabuse si Danny Amy Marcos. Kay pagkitao tayo di karon. Namian ko yung mamati. Pabatita in fairness ang iyang pangamuyo. Blah, nga panawagan nga pangamuyo. Kabay pa mga biyan ako nalang gani, masabat ang pangamuyong panawagan ni Amy Marcos. Kabay pa mga katrupa nga wala lang sa malayan nga matabo sa sulod sang Senado. Wala lang sang mapilasan nga any members sang Senado, mga staff, kag ang mga supporters. Kabay pa nga maglikaw lang ang bala pa ibabaw kung may mga linok paragid man. Hindi tani maigo ang konsinuman nga tao sa Senado nga nagaservisyo. Kabay pa nga may malinong ang pagpadayon sang pag-convene sa mga katapos ang senador sa karon nga adlaw. Daw subong sa lang adlaw nga mag-convene, no? Webes, May 14. 41 minutes after 4 o'clock ang atong oras, mga katrupa, sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, iban pa ang mga balita nasyonal kag lokal, ang inyo mabatian mga abyan, pirma atag tanay komersyala, pulo pang api tanay, mga pikitanay sang Santon Plus Coffee Mix, kay amunay oras, mga alas 4.41, amugid niyo, 4.41 sa aga, ang nakabugtaw na, pwede na kamo kabangon, may ara man nga nakabugtaw, nagapamati lang sa radyo, nagaligid-ligid pa, pero ang nakabugtaw kag nagabangon na, ah, kamatamat na kamo, init na kamo sang tubig. Believe me, amunay ang oras, alas 4.41, na meet gid ni ihigop sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, magapanubalik kami. Pupod sa akong technical partner, katrupang John Ray Bertis, magatag kita na isang commercial. Dugang pa nga mga balita lokal, nasyonal sa among pagpanubalik, pagkaligad lamang sa importante nga mga pahanumdong.

0: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa! Exciting!

0: Oras-oras sa Pilipinas, mga katrupa, 52 minutos nang nakaligat sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Ang ining bahay na ginadulong sa inyo, sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa, nagapaputi sang panit, nagapahamis ang kutis. May glutacogic kag may virgin coconut oil. Kung handom ninyo nga maghamis ang kutis ninyo kag magputi ang panit, gamiton nyo lang ang Clear Skin Herbal Beauty Soap adlaw-adlaw. Bata, tigulang, babae, dalaga, laon, siparada, biuda o kung mga binayaan, may tsansa pa nga magputi ang inyo panit, maghamis ang kutis. Lalaki, pwede man magkagamit sini. Gusto nyo maghamis kutis nyo, pwede gid. Double action ng herbal nga beauty soap nga Clear Skin eh. Nagapaputi, at the same time nagapahamis ang kutis. Kung nagamit kasi ni adlaw-adlaw, wala gid problema. Kay external use ini. Hindi na kamo maggambol pa sa injection, sa mga tabletas, kapsula, sa handom nga magputi kag maghamis ang kutis. Clear Skin Herbal Soap lang katapat. Wala gid ini sang side effects mga byan, kay external use lamang ini. Ang Clear Skin Herbal Soap, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southern Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa generika. Magamit ka sa Clear Skin Herbal Soap, daw fresh ka ang imong aura. Inang daw bago ka lang balahalin sa banyo, pirmi. 10 years younger looking. Ha? Ang tawa wala ang mga babae nga daw halin lang pirmi sa banyo. Bago halin pirmi sa bagyo, bra. Fresh from the bathroom. Kana mi turn. Gabalik bla gana mo. Good morning, good morning and happy listening sa mga katrupa tayo nagpapati subong sa aton kag nagalantaw sa Facebook page naton. Sa kay Mr. Mark Alayon. Mark Joy Arevalo Alayon. Salamat kid sa pagmonitor. Kumustang negosyo tara? Kumustang meat shop ta? Daw pulupaldo gawa si Mark Subongaw. Mark Joy Arevalo Alayon from Cadiz City. Bakal ka muda karne, baboy, dira sa meat shop nga ginamanage ni Mark. Freska na. Manamit pa. Nagapamangkot sino o kuno ang perennial candidate sa kandida sa Iloilo. Sili naton kina si Milcario na. May mga nagatext di sa akon. Pila edad ya kuno sa napatay? 84 years old. Grabe no. 84 years old. Kita nyo sa una, bisan mga tag 70, mga 60 plus o mga kagat-kagat na huluhamboy na sa edad nga 70 si Milcario. Pero masadya siya no. Mautay man. Isipon mo painit nga painit ka. Patial ka sa init during campaign time. Mayari nga mga tao nga nasadyahan niya kada eleksyon mo. Gawa mo ni makapapukaw na malblasang balatsago nila, makapautwas ang mga issues nga ginadala-dala nila bla. Either pabor o kontra sa gobyerno. Take kahapon, nagpasalig ah. Ari si Councilor Miguel Trinyaso. Nagpasalig si Councilor Miguel Trinyaso ang bulig sa pagpalubong ah. Kay Ilonggo perennial political candidate ng si Milcarion napatay sa tumor, brain tumor sa edad nga 84. Bao nag-abot gito guli kahapon si ano si kagawad Miguel Trinyas sa St. Peter Chapel. Yes, sa Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, nag-abot gito siya, pakita to siya. Personal nga ginistorya ni Councilor Trinyas ang caretaker, kita mo may caretaker yas Milcarion, ba mo lagpad ni duta nila mo. Nga si Mr. Alex Paris ang caretaker ni ano ni Milcarion. Ginpasalig nga pangitaan nila sang paagi sa Iloilo City Government nga makabulig pinansyala sa pagpalubong sa kay Milcarion. Aminado man si kagawad Trinyas nga hindi niya man malimtan ang nagkalain-lain nga mga electoral signage ni Milcarion. Nagtaliwan si Milcarion sa edad nga 84 years old. Ala, mga kandidato nga naghandom sa pagpapili sa 2028 elections. Papugi points na kamo subong. Matamat na. Kaya balo ka mo mga katrupa, hutikanta ka mo. Si kagawad Miguel Trinyas, mapapili ni congressman sa 2028 elections. May mga namatyan ka mo, may mga hospital. Ah, may mga namatyan lang ah. Kay ospitalnya medyo dako-dako bukol eh. Sa mga namatyan, napalapit ka mo sa city government sa mga nagaplano magpapili sa 2028 kay medyo bukas palad pa na subong. Mayari ang kandidato, mahapos palapitan, mabudlay pangayuan. Kaya si Kagawad Miguel Trinias, medyo pa kita-kita na to. Okay lang na. O, oh, pamatihan tanay, ang panuwagan pangamuyo ni Peter Kaitano.
2: Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions.
0: Okay, ang panawagan ni Senate President, newly elected Senate President Alan Peter Cayetano. Mga majority na ni sila sabong eh. May ara man panawagan si Senator Bunggo, may ara man si Senator Mark Villar, si Pia Cayetano, si Amy Marcos. No? Pero mga abyan, sabahin sa gobyerno, wala sang mando ang presidente nga amo inihimuon. No? Nagpanindugan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga hindi gobyerno ang yara sa likod sang paglinok panay kagabi sa sulod sang Senate building. Sunod sa pinakauli nga report nga nabato nato nagikan sa Malacañang, wala siya sang ginpagwa nga direktiba o kunmando sa kun anano man nga branches sang anuman nga branch sang AFP o kun PNP o kun mga awtoridad agud nga magpalupok agud arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Wala siya sang may ginmando, ha? Kung may ara agid man nga nagpalupok, ginpasiguro sang presidente nga hindi ina iya direktiba.

Nagtinipon ti pontong mga bag-o nga majority black ah. Daw nagreunion to sila sa Senado. Pakita sa publiko kuno nga intact kami dito, wag kayong mag-alala, nandito kami ah. Sa mga marahas na aksyon ng gobyerno. Sa mabuting palad, nandito pa rin kami ah, no? Ligtas po kami ah. Ginpakigbahin ni Senator Bongo ang pila ka mga laragway, upod ang mga kapareho niyang senador nga ara sa majority black. Kasunod inimabian sa natabo nga paglinok panay sa sunod mismo sa Senate building. Makita tato dito, daw raga pala mahaw manis la, no? Doon nag-reunion to sila. Si Senator Bongo, baulod la, dako-dako ini picture niya. Si Senator Alan Peter Cayetano, si Mark Villar nga tahimik lang mula noon hanggang ngayon, pero kagabi nagsalita man. Si Joel Villanueva, nga may kaso man na pangatubang, ato man dito, isas laklamisa, oh. Si Pia Cayetano, si Amy Marcos, dako man picture niya. Si Camille Villar, kag ang ginabansagan, subong nga hudas kasi na doon, nga si Lauren Ligarda, oh. Ara sila, oh, kita nyo na, oh. Ba't makita nyo na sa inyo, sina nga mga, nga sa inyo, sina nga feed. Tinagayuhum-yuhum man si Amy Marcos, oh. Smile! Ready? 1, 2, 3, smile! Kung ikaw, abitod, no? Ara na galinok pa na yun, ha? Hindi kaya magparanandad pareho kay Bato sa pagdalagan? Kung matutuod, gidman ni mga abyan, nga alin sa gobyerno ang direktiba nga pulokpan sila to sa loob? Hindi kayahan magparanandad pa dalagan pagwa. Pero ila to do kasimplify man lang ha. Pala panawagan, nabalag-blag pa. Daw ila sa amin natabo. Tapos pala pamahaw pa din sila dito sa isa kalamisa. Inom-inom sila Mountain Juice. Pagkaisa matakaan ka man sa mga drama ni sa mga senador, no? Mga attention seeker blah. Sige lang nga binais sa mga animal nila. Huwain na sila sa ubraon. Daw nalipatan na nila nga ang ilaw ubra among paghimo sang lehi kasuguan para sa ikaayos ang tanan. Ang ilang na lang mga political interest ang ginatupag nila adlo-adlaw. Oh? Damo-damo kung tanining mo ubra sila. Kumusta ang amon nga increase sa sweldo sa mga laborers? Ang fuel subsidy nga ginapanawagan, ginapiangak sa mga driver sa bilog na Pilipinas. Makapila na magmayo uno, Labor Day. Kapila na magsaka ang bilis ang mga balaklon, sildo sa mga mamumugo na mugyapon. Mayo lang may isa ka congressman. Taga 3rd District, si Lawrence Defensor. Ang naga-file sang bill subong, nga kung hindi masarangan, ipatuman ang 200 pesos nga sweldo, adlawan nga sweldo sa mga mamumugon, kung hindi man ini matamaton lang. Kay matuod, hindi gid mamasarangan sa mga employer sa mga small and medium scale nga mga business, kay patuman gilayon ang 200 pesos. Di daw si Congressman Lawrence Defensor lang nakatalpangod siya eh. Nga sa kadugay nga panawagan sa pagpasaka sang fresh sweldo sang mga mamumugon, adlawan nga sweldo blah. Tiwai gid, kay naggasako ang mga congressmen kag senador sang impeachment proceedings ngini. Ti kadamo-damo na sa mga bill subong pending sa House kag sa Senado mo man. Sa Senado ya sige sila nga show up ang baisay ni senador Ruben Padilla kag ni Kiko Pangilinan. Amo naman ang ginausikan nila sang tiempo. Kay man may ara to nga tinion nga nagbaisay bala. Si Senator Ruben Padilla kag si Kiko Pangilinan. Nga sige pahambal ni Kiko Pangilinan, sige man niya salot ni Ruben Padilla nga wala pa sa ginarecognize. Wala pa sa ginarecognize ang sa nagapunggo nga Senate President. Sige si Albruto, tingnan daw na nga kigman si Senator Pangilinan sa niya. I still have the floor. Actually ang siningitanay sa Senado hindi niya bag-o. Experience niyo guro ang pagka-senador ni Miriam Defensor Santiago bisan sinong nasingalan niya. Nga wala man siya magreklamo. Natural ang ina sa senador na kung kay isabla may mga ginatawag na emotional outburst. Pero hindi na yahungod. Inaya wala man personalan da.
Nanungod man lang sa mga issues kag mga bills, mga hagna nga ginatalakay nila. Ugaling ini si Senator Rubin Padilla, since then, since time immemorial daw attention seeker. Artista ka na, ki-speak ka pa. Ang mga clippings na lang nagpakita nga si Rubin niya ang unang daw nag-gambal pa si Kiko Pangilinan nga wala pa sa ma-recognize. Sagi siya wakal, ining style niya sa paghambal nga abi niya sa atubang pa sa kamera sang pelikula, bla. Ining anong ba't anong style niya nga daw gapakyut pa. Kagwapo na sa imo, mapakyut ka pa. Tingo ni nagalburuto man tay Kiko Pangilinan. I still have the floor. Daw nagtaas gamay, bla. Di pinalapitan siya ni Kiko Pangilinan. Siyempre, kung emotional outburst, hindi muhungod, bala. Daw si club lang ng damdamin. Pinalapitan siya ni Kiko Pangilinan, kagkumustaon. Bilang pagpangayos ng pasaylo, hindi, tana. Suplado maning ungas ni. Sling mo, dumaalam, gid, bala. Ginistab niya ang extension, ang pag-attempt ni Kiko Pangilinan nga mag-handshake. Sa pag-recognize ni Kiko Pangilinan nga, okay to, senator, pare, ah. Sorry, ah. Medyo tumaas lang boses ko. Amutan itong tuyo niya, boss si Padilla. Nag-atras siya, ginisnap niya si Pangilinan. Mapile sa kunusang kaso, complaint sa Ethics Committee. Akay kung buhi pa si Senator Miriam Defensor Santiago kag nag-abtanay ka mo sa Senador Rubin Padilla, hindi lang yan ang abutin mo. Magminango ka na sa Senado, tuksoon niya git ka pirmi. Maswerte ka lang mga mabuot ang mga upod mo ng senador. Hindi ko ni mentindihan ang batasan ni Padilyang ini. Tisoy ka na, gwapo ka na, magambal ka sa Senado, gapakyut ka pa. Oras mga katropa, 6 minutos na nakaligad. Sa takna ng 5 sa aga sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Mangita tapagidis ang mga balita halin sa ano bla sa news center naton. Mga byan, local report. Dako ini nga political development to. Ano ay han ang implikasyon sini no? Dumduman nyo si former Mayor Jed Mabilog sa mga taga syudad. Dumduman nyo siya no? Si Mayor Jed Mabilog bla sa tsimpo ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte, ginlista siya mga byan bilang isa sa mga drug protector. Sang syudad, amo man to nagsikat ang mga dinalan, ang tagline nga ang Iloilo City is the most shabulay city in the country. Ha? Dumduman nyo pa na, kay man mga byan, at that time, si Mayor Jed Mabilog, at that time, ang mayor sang syudad. Nga nagdagsa gidla ang illegal drugs sa syudad. Tinalistang pangalan niya, at itong pangalan ni Jed Mabilog, former Mayor Jed Mabilog, sa drug list ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Niya, ang mayor niyo dyan sa Iloilo, drug protector yan. Kung bakit nagiging most shabulay city ang lungsod ng Iloilo, pahayag ni Anay former President Rodrigo Duterte. Sus Mariusip, ginkasuhan man si Jed Mabilog. Hasta mga byan nga nahadlok na sa pamahog sa sinikabuhi, nag-abroad. Bumalik mga byan na tagaan sa presidential clemency na at panas ang mga kaso ni Jed Mabilog pagpungko ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na sang kangawaan. Wala mapapataw ang perpetual disqualification from running in public office para sa kay Jed Mabilog. Tisining uli hilang kahapon mga byan, ginapanginbulahan sa mga taga-syudad sa Iloilo, sa mga nakakilala kag mga supporters ni Anay Mayor Jed Mabilog. Sa yasin nga bagong appointment, nagsumpa gilayon ni sa kapon. Sa kay under, sa matagas yung official sang DILG. Kay man si Anay Mayor Jed Mabilog, kahapon mga katropa, gin-appoint ini siya bilang undersecretary for public safety of the Department of the Interior and Local Government o kung DILG. Nagsumpa gilayon sa saing katungdanan sa atubang ni Executive Secretary Ralph Recto kag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Tike, balo naman kamo makapilaman ka beses nga nag-mayor ining si Jed Mabilog. Makapila ka beses man nga nagkonsyal. Ang una pa lang ang pagsabak niya sa public service, nangin konsyal ni siya. Tapos siya man ang term niya sini. Then nagpadalagan mayor. Daugman, no?
Nagaduha ka dekada nga pag angkon sa experience mga byan sa public service. Ano ay hana mangin mandatos? Mangin trabaho ni former Mayor Jed Mabilog bilang undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Laban-laban mga byan ay sini nga rolyo kung ang mandato niya nanunggo din sa public safety no? Specifically ang pag-oversee sa ginatawag nga disaster preparedness and community empowerment sa mga critical nga mga area sa Pilipinas na ning iya mandato so disaster preparedness. Tekebalo kamo ang Pilipinas, sabi, magluwas nga prone kita sa mga bagyo. Ha? 20 ka mga weather disturbances gabisita sa Pilipinas every year. Ti ang aton nga local government unit daw kulang pa sa preparasyon blas sa tiunsang mga baha, bagyo, plus linog, kagsunog. Actually, amuning kulang naton mo. Ha? Ining preparedness program, bala, disaster preparedness program. For ejemplo, ha? Ining mga evacuation centers. Kulang kita sang mga manami nga mga evacuation centers sa tiun sang disaster o kalamidad, bagyo, baha, sunog, linog, kagiban pa. Ang masaming nga ginagamit naton nga mga evacuation centers, mga katrupa, amo ang mga public schools building. Ha? Mga public school buildings. Tiuke lang na kun mga bakasyon. Sa tiun sang sunog, okay lang kun bakasyon, permi. Kaya magamit ang ining mga public school buildings. Pero kung may mga sunog matabo, kag may klase, sa diinta ni pabutang ang mga evacuees, biktima sang sunog. Oh? Sa ibang nga nasyon, ang mga evacuation centers nila ito ay daw hotel itsura. Diri sa Pilipinas, wala sa payanabot damo kita di kalamidad. Ining mga natural calamities naton, sa bagyo kag baap lang daan, di nakitakrapal. Di masaming ginagamit nga evacuation center, mga school buildings naton. Di sa sininga kang tanan, kabay pa nga ma-improve ining mga preparedness program, mga disaster preparedness, ang mga evacuation centers nga ma-modernize bala. Nga sa tiun sang kalamidad, mahalin ka na sa balay mo, isailo kapag itmabin sa isa ka lugar nga hindi magkalairo ang imo pagsinalayo. Di hopefully, sa bagong appointment ni Secretary, kung Yusek Jed Mabilog sa DILG, matulupang dan niya ini. Kay masami nga bing nabutang sang mga proyekto sa mga barangay, sa mga banwa, sa mga local government unit, kung hindi covered gym, waiting shed. Kay tamaan ka visible mo, tamaan ka mga bantog, famous bala nga mga project. Limta nila ang pag-create, pagpahamtang sa mga nami nga mga evacuation centers. No? Bilang background, tagaantak mo background, lipot lang ah. Antes pa man nag-public servant ining si Jed Mabilog, nangin konsyal sang syudad, nangin mayor. May mga ginatawag man nga academic excellence sa tiyon sa sining nga college days, no? Naka-eskwela man sa Harvard University. Although nga wala man mag-graduar, pero nakakuha sa mga units, blah. Kailain man niya ang impresyon sang tao kung dito kayo mo yan nag-graduate sa Harvard University. Hindi Boulevard, ha? Harvard University sa Amerika. Lain man niya ang impresyon sang iba nga tao.

0: tandaan sang iyang ligasiya diri sa Iloilo. Amo ang iyang proyekto at the time sa timpo pa niya ining beautification.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hindi bala, dira sa sumikat sa sinang tagline ang ginapatuman niya nga proyekto ng beautification. Kay balo ka mo? Sa timpo pa ni Anay Mayor Jed Mabilog, nagtahom ang Iloilo. Actually, subong taho man. Ang so good gid bala pagtahom sa Iloilo. Kaysa ning utok-utok sa mga esplanad bala. Nga gina-enjoy natin subong nga mag-walking kita, mag-brisk walking, mag-jogging, mag-bike. Siya ning utok-utok. Oo, basilipat ka mo. Nagsugod ang pagtahom sang Iloilo. In fairness sa iya ha. During his time ha. Di maayo man sang ginsubli sang mga trinyas ang Iloilo. Ang beautification daw lang nila man ginpabayan. Although may mga deterioration sa mga na-beautify na nga mga lugar diri sa Iloilo, pero in fairness, ginpadayon man ha. Pero ang utok-utok, sini nagsugod gid ang pagtahom sang Iloilo, mga katrupa, sa term, during the term ni Jed Mabilog. Ah, patas-patason talang ni sila sa paghatag credit. Ah. Eh, balon nyo? Anong tanay tubig? Kaya balon ka mo sa palabuton ng eleksyon? May mga information kita. Ang mag- total, lapit naman lang third quarter sang 2026 sa nagalay na panay ni Nisla Subong. Sa national gani, sige-sige na pang recruit sa mga partido. Ang mga initial nga report nga nabato nato, nagikan sa aton ng mga sources, ang mga kapadlagan congressman diri sa siyudad sa Iloilo, ang duha ka mga mabakod, da actually hindi man ang duha ang magpadalagan eh. Sang aton lamang sa Bungnebaloan, ang duha ka mga mabakod nga kandidato para sa pagka-congressman, sa initial nga informasyon nga nabato naton, hindi pa ini-final ha. Ang duha ka mga ginalantaw ng mga kandidato sa pagka-congressman sa siyudad sang Iloilo, nga ginakabig nga babaskog, amo sanday, incumbent councilor Miguel Trinyas, anak nga lalaki ni Anay Mayor, Anay Congressman Jerry Trinyas, utod nga lalaki, manghod nga lalaki sang nagapungko nga Mayor Subong, Mayor Raisa Trinyas. Amo ina si Konsehal Miguel Trinyas, ginatibong sang iyang grupo nga magpadalagan sa pagka-congressman kay tapos na ang termino ni Jamjam Barunda. Jamjam Barunda on her last term Subong. So papungkoon pa kandidato si Miguel Trinyas sa 2028 elections bilang congressman.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Sino ang posible nga mangin kontra ni Miguel Trinyas sa pagka-congressman? Ginalantaw sang iban nga ang mabakod nga kontra ni Miguel Trinyas sa pagka-congressman sa 2028 national elections, amo si Jed Mabilog, Anay Konsehal sang siyudad, Anay Mayor sang siyudad, kag Subong, Undersecretary na sang Department of Interior and Local Government. Pormahanay na sila, pormahanay na. Mamangkot ka mo, sino ang mga mabaskog na kandidato na mahimo magbunggo sa kay Mayor Raisa Trinyas Subong? Kay si Mayor Raisa Trinyas, kay first term niya pa lang, definitely, she will seek for a second term, pinagi sa re-election. Gapungko sa nga Mayor Subong mo. Naturalmente, magapapili gapon niya sa pagka-mayor. Sino ayhan ang mabaskog nga pwede magbunggo sa kay Mayor Raisa Trinyas sa pagka-mayor sang siyudad sang Iloilo sa palabuton nga 2028 elections? Siling sa aton nga source, ang mahimo makabunggo. Do sa lakto aton nga analysis. Ha? Pero hindi pa man na final. Ari gali o. Oh. Nagbailong source tao. Si Jed Mabilo gali. Suno sa source naton mga katrupa, ang ginalantaw niya iyaya nga pungkuan, amo ang pagka-mayor, mabalik gali isa sa pagka-mayor. Oo. Ari-ari o, suno sa source tao. Ginbato ni Mayor Jed Mabilog nga subong DILG undersecretary na ang posisyon sa pag-undersecretary sa DILG. Kay luyag niya kag may inclination siya nga magbalik sa pagka-mayor. Ah, okay. Sige. Buot silingon, ang magbunggoan ay sa pagka-mayor, subong mga katrupa. Suno sa aton nga source, amo si incumbent

0: Mayor Raisa Trinias. Kag si Undersecretary Jed Mabilog sa pagkamayor, ha? Sa pagkamayor. Sadya ni. Trinias Mabilog ngayong kwentro sa pagkamayor. Inaya, subong pa lang ang ginatanaw lang mabakod. Actually, why pa man ha? Why pa kita kahibalo ba si may magdugang man ng mga kandidato sa pagkamayor, ha? Ara pa man si, ano, si Mr. Roland Magahin. Basi maarangka pa ni for the second time. Ay hindi man basta-bastang buto ni Mayor Abol at the time ni Roland Magahin tro. Sa pagka-mayor, kun may makinarias lang to si Roland Magahin basi disgrasya pa sa Raisa. Tiara pa, bukas pa ang opsyon ni Mr. Roland Magahin nga magpapili sa pagka-mayor. Ah, ibotang talang ay, ibotang talang ay, way pa man ya. Tatlo abi sila no. Raisa Trinias, Roland Magahin, Jed Mabilog sa pagka-mayor, ha. Sa pagka-congressman. Sa pagka-representative sang lone district sang syudad. Kay ti tapos na ang termo, manug tapos na ang term ni Jamjam Barunda, ang incumbent bla, ang incumbent congressman subong. So matapos ng term niya. So hindi na siya pwede makapadalagan pa sa pagka-congressman. Sunod sa source naton mga katropa, ang magapadalagan sa pagka-congressman sa masunod nga eleksyon, isa pa lang ni nakuwata nga daw matunog, amo si Lablab Barunda. Ang Vice Mayor ba na subong? Si Lablab Barunda, manghud nga babae ni Jamjam Barunda. Di Jamjam Barunda kung resuman subong. Si Lablab Barunda, Vice Mayor. Magutod na sila. Manghud ni Jamjam Barunda, si Lablab Barunda. Di karon, kaya matapos na ang term ni Jamjam Barunda, sunod sa source naton, masaka si Lablab Barunda. Makandidato siya pagka-congressman. In other words, Barunda gihapon. Sino ang ginatanaw nga mangin pagkontra, inkwentro ni Jamjam ani Lablab Barunda sa Kongreso kay ti mangin zona libre, free zone. Why sang nagauyat nga incumbent? Amo na ni, ang ginalantaw naton kag sunod sa source naton, ang anak ni Mayor Trinias, manghud nga lalaki ni Mayor Trinias. Magutod si Raisa Trinias kag si Miguel Trinias. Bata sila duha ni Mayor Jerry Trinias. Ti si Miguel Trinias subong kunsihal. Amuning ginatibong nila nga magkandidato sa pagka-congressman sa palabuton nga 2020 elections. Meaning Trinias Barunda inkwentro sa pagka-congressman o kun pagka-representative sa siyudad sa Iloilo. All right, duha pa lang ha. Duha pa lang na establista. Mga byan hindi pa ni definite ha. Amo lang ni nakuha nga balita sa source naton sa masaligan naton nga telemanan. Pero base may mga switching pa man. Ining duha ka mabakod nga kandidato, amo pa lang ning nakita naton sa banawa naton nga mahimo kag kapablig sila nga mangin kandidato sa pagka-congressman Miguel Trinias, incumbent councilor subong sang syudad, ginatibong padalagan congressman. Ang vice mayor subong nga si Lablab Barunda, ginatibong man nga magpadalagan congressman. Okay. Sa pagka-congressman, Trinias Barunda. Sa pagka-mayor, Mabilog Trinias. Okay? Sa pagka-vice mayor, si Jamjam Barunda din siya makadto. Itapos ng term niya. Do you think ma-retire si Jamjam Barunda from public office? So no, sa source pagid naton, si Jamjam Barunda manaog sa pagka-vice mayor. Oo. Kaya daw kapabli pa man siya, bata pa man siya sa iya edad nga mag-retire na sa politika. Basta muna na nakuha ta nga source si Jamjam Barunda from Congressman Manaog sa siya pagka-vice mayor. Sino ayahan ang kontra? Sino ang posible nga mangin inkwentro ni Jamjam Barunda sa pagka-vice mayor sang syudad?
1: Exciting!
0: So no, pagid sa aton nga source mga byan, ang posible nga mangin kasumpong ni Jamjam Barunda sa pagka-vice mayor sa syudad sang Iloilo, amo ang consistent number one nga konsihal sang syudad nga si Sidfrey Cabaluna. So sa pagka-vice mayor, Barunda Cabaluna. So liton ta, hindi pa ni final ah. Congressman Barunda Trinias, Mayor Mabilog Trenyas, Vice Mayor Baronda Cabaluna.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Amoy na mga katropan na latest nakuha naton sa political update diri sa siyudad sang Iloilo. Sa pinakauling informasyon nga nakuha naton gikan sa aton nga mga masaligan nga mga informants. Pero again, liquid pa na, hindi pa na definite. May mga pagbaylo-baylo pa sa sinamabian nga informasyon nga nakuha naton. Sundan ninyo diri sa pila ka mga public affairs program naton diri sa XFM mga Radio Patrol Iloilo. Sa mga local reports, sa mga development reports, sa mga balita lokal kag nasyonal, sundan ninyo diri sa XFM mga Radio Patrol Iloilo. Kolabos ni kita sang panahon mga abiyan sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. Pero magabalik ako karon sa takna alas 6 sa Express Balita sa aga upod ko si katrupang Era Espinosa. Sa mga nagapamati sa atong subong, salamat gid ha, salamat gid sa mga riders nga ara subong nagastandby sa Lunok Itiri, sa kilid sang Injapa Tower, sa mga nagakaon subong nga mga riders naton nga mga Grab drivers. May nga agagid sa kay Moroy Ray, sa kay Incheck, sa kay Tutong, sa kay Gina, sa kay Anali. Salamat gid sa pagpamati ninyo. Sa Dikamay, Itiri, sa kay Rihina, Inday Rihina da sa Rizal La Paz. Salamat gid sa pagmonitor. Mark Alayon, Mark Arevalo Alayon, ha? Base may mga tusino kada nga namit, i-display lang da sa gwa para mabakal da yun, ha? Mga byan, upod ko diri sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
3: Tama.
4: Na hindi yung iba humahaba ng buhay kaso bedridden.
3: Ang dami iniindang sakit.
4: So medyo hindi nila nai-enjoy yun yung kanilang buhay.
3: Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto nyo pong makihelubilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address, ang inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
2: The Secret of Health.
3: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kaubayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is, ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakaka-apekto, ano, sa inyo pong cholesterol, nakaka-apekto sa inyo pong sugar, at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So, ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
4: Oo, sa pangalan pa lang, medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So, itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan.
3: Mm-hmm.
4: Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension.
3: Mm-hmm.
4: Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso.
3: Mm.
4: Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes.
3: Mm-hmm.
4: So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, mm-hmm, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon.
3: Mm-hmm.
4: Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao.
3: Mm-hmm.
4: Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Di ba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension. Tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga tinawag na insulin resistant.
3: Mm-hmm.
4: Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So, yun po. Ganun lang kasimple. Muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon.
3: Mm-hmm.
4: Pati yung puso tatamaan.
3: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
4: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular na para sa diabetes is yung ampalaya, no?
3: Yes.
4: O may extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
3: Mm-hmm.
4: So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya. Yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
3: Gumagaan.
4: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
3: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. Ano?
4: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
3: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Ano? At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit nyo po kanina, ang Santong Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit nyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga cellula, mga kaibigan. So pag araw-araw ko yung umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and the healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
4: Oo. Napaka-epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punot-dulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag na triglycerides at sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
3: Hindi pa rin pumapayat.
4: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapa ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling, eh try niyo i-consider yung ating mga produkto ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
3: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold, at lalo na mayroon na po itong kapartner na Premium D3. Mm-hmm, mga kaibigan pa. At ang ating Santone Vitamin C rin is napakaganda po yan mga kaibigan sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong Ultimate Trio na yan, oh, maganda, araw-araw dok nakakainom sila nito.
4: Oh, kasi yung Ultimate Trio nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila fats, alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
3: Fats din.
4: Mm-hmm. Yun yung ano eh, kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
3: Yun
4: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating Premium D3, loaded with healthy fats, mm-hmm, na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
3: Mm-hmm. So, yan. So, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
4: Ay, lumang ano na yun. Lumang, oh. Ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats?
3: Oh.
4: Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
3: Nako.
4: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
3: Mm-hmm.
4: Kasi katawan natin, eh, may balancing effort yan. Mm. Eh. Kaya di ba yung iba, dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
3: Mm-hmm.
4: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balance, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
3: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or meron kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa atin pong numero, ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santone Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Rooks.com Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store at TGP sa Quezon, Palawan, TGP at Santan Drug Store sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Santone Plus Gold Premium D3 at Santone Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin nyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga Dok, ano? Meron nga sabi yan, the bigger the waistline,
4: the shorter the lifeline.
3: Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, uh-oh, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So, napakahalaga, mga kaibigan, ano? Na mabigyan nyo na po ng pansin ito. Kasi iba, akala, eh, normal lang, ano?
4: Mm.
3: O, eh, binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3, Dok, no? Yung mga nabanggit nyo po, yes, kanina, na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano? Yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano? Yung blood lipids, eh, kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano? Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano? Subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Dok,
4: mm-mm,
3: nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
4: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal, eh.
3: Mm-mm.
4: Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin.
3: Mm-hmm.
4: Yung level ng kabusugan,
3: mm-hmm,
4: eh importante. Eh ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganung klase ng, mm-hmm, pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese. Yung iba naman dyan, eh, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin,
3: mm-hmm,
4: immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, ano eh, sangkap na moringa. Yung moringa oil, mm-hmm, is meron, mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs.
3: Mm-hmm.
4: Yan. So ito napaka-inam, kaya nga dun sa ating formula, eh talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid, mm-hmm, natin, yung vitamin D3.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually, yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
3: Mm-hmm. Ayun. So, mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day, para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Dok. kinakailangan.
4: Kailangan
3: mabigyan din ng ano.
4: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Ah, kaya pala yung body mo, parang mansanas din.
3: Paghugis pakwan, Dok.
4: Oo. Hugis pakwan, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang, yung joke lang yun.
3: Kidding aside.
4: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
3: Yes. Oh.
4: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
3: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po babawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
4: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na merong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
3: So, yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, namomonitor niya, nache-check niya niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
4: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat.
3: Yung
4: mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
3: Nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
4: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib natin.
3: Parting dibdib.
4: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets. Lalo na yung mga inuming, alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Saka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung, kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Number one yan na magti-trigger.
3: Kaya na rin, sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
4: So, mas mag-vitamin C.
3: Yan.
4: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin. eh, nakatulong ng malaki. So try po ninyo ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dali nyo sa doktor for check-up.
3: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, eh, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Ayan, so maraming salamat po sa pagtangkilik ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium DT natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata or kung gusto mo mapanatili ano, yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinig tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng poong may kapal.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Yes to Health!
1: XFM.
8: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat, ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katrapamo Station, Lasa East, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Webes, mayong 14-2020 sa IIS. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nanumpa bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government.
1: Motorsiklo kag auto nagbunggoanay sa Tigbawan, driver sang motor napatay samtang ginabulong sa ospital.
0: Visayas grid, ginpailalom sa yellow alert, Mayo 13 sang hapon, sunod sa NGCP.
1: Perennial political candidate nga si Carmelo Melcarion napatay sa edad ng 84 anyos.
0: Releasing sang cash relief assistance para sa mga POJ drivers sa Iloilo City, nagsugod na.
1: Pagpanagtag sang ayuda sa Dumangas Arena, wala sang sistema.
0: Headlines sa Balita National, pagdinupok na batian sa second floor sang Senate building kagabi.
1: Senado, wala sa may nabaton nga report sang casualty sa nagluntad nga shooting incident sa sulod mismo sang Senate premises.
0: NBI kag Marines, sinapatihan nga nagbasta na ipalupok sa sulod sang Senate building.
1: NBI Director nga si Matibag, wala sang order sa iya personnel nga magpalupok.
0: Anay Senate President Tito Soto disappointed sa nagkatabo ng atensyon sa Senado.
1: Mga senador, magpatigayon sang caucus, may kang tanan sa ginapayag nga mga NBI personnel nga luyag magsulod sa Senate building kag may nabatian nga mga lupok sang pusil.
0: PBBM, ginsigurado kay Senate President Cayetano, ini gobyerno ang salikod sang shooting incident sa Senado.
1: Senate Minority Black, kinatulo si Senator De La Rosa sa pag-surrender matapos gin-issue sang ICC ang warrant of arrest.
0: Senator De La Rosa, gina-reject ang surrender resolution sang nagpangako sa pag-exhaust sang legal remedies.
1: An instinctive escape, tawag ni Senator De La Rosa sa iya pagpalagyo sa mga NBI agents nga tuyo dakpon siya.
0: Ngalan ni Senator Bato De La Rosa nagkatag sa database sang ICC bilang at large.
1: Senator Pia Cayetano, ginpakamalaot ang pagulamid sa iya ni Senator Ping Lacson sa pagbalik ni Senator Bato De La Rosa sa Senado.
0: Articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte na transmit na sa Senado kagabi.
1: Anay Senator Trillanes kag DILG Secretary Remulla nagsubtray angot sa ICC arrest order bato kay Senator De La Rosa.
0: Vice President Duterte wala sang feelings para sa iya impeachment.
1: Senate President Alan Peter Cayetano nangabay ng tatana ang istorya angot sa kay Senator De La Rosa.
0: Sa Pina, bato ka kay Senator Bato De La Rosa ginbawi sang CIDG bilang respeto sa institusyon sang Senado.
1: Pagpadalagan sa mataas nga posisyon ginakonsiderar ni Senator Risa Ontiveros.
0: Senate President Alan Cayetano nangabay nga unta tana ang istorya angot kay Senator De La Rosa.
1: Marcos administration fair regardless ang political color suno sa palasyo.
0: Headlines, Balita International, Vice, visa-free stay, pag-abuhinan sa Thailand para sa mga turista halin sa 93 days, o kung sa halin sa 93 ka mga pungsod.
1: Argentine tourist, kag 25 anyos nga Calabrian, ginkuaan sang biological samples agud nga matest kung positibo sa hantavirus.
0: Entertainment news, heart evangelista kag John Pratt sa liwat nga nagkitaay.
1: Sa sports, Memphis Grizzlies forward ni si Brandon Clark nagtaliwan sa edad nga 29 anyos.
0: Kagsalan extra wow balita, lalaki ang hobby amo ang pagpakunukuno nga bangkay, nagabaton sang role sa Hollywood.
2: Express Balita sa aga. Express Balita

0: 2017 nag-self-impose exile ini kagin dismiss sang office of the ombudsman sa pagka-mayor sang Iloilo City matapos nga nalawagan niya ni President Rodrigo Duterte ang iya pangalan bilang drug protector sang siyudad. Naghalin ini sa Pilipinas sang Agosto 31 sa mga tuig kasunod sang pag-subject sa iya sa intense scrutiny and accusations ni former President Duterte matapos ang 7 katuig nga pagpanago nagbalik si Mabilog sa Pilipinas sang Setyembre 2024. Agud atubangon ang mga akusasyon batok sa iya sa madumduman gin-grant ni President Marcos Jr. kani President Ferdinand Marcos Jr. Executive Clemency sang anay alkalde sa Enero 2025 kagin lift man ang perpetual ban sa pagpungko sini sa public office.
1: Lasa 6:15 ang atong oras sa atong na police report, napatay samtang ginabulong sa ospital ang driver sang motorsiklo nga nabunggoan sang auto sa Barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo, las 12:23 sang udto kahapon. Ginkilala ang driver sang motorsiklo kay Louis Olvido, 47 anyos ang edad, residente sang Barangay Buyuan, Tigbawan, samtang ang driver sang auto nga nakabunggo ang ginkilala sa kay Jose Neri Balyera, residente sang Barangay Balantad, Fruto, Gimbal, Iloilo. Sunod sa kay Police Captain Alfred Mansoy, hype sang Tigbawan Municipal Police Station, head-on collision ang pagbungguan sa motorsiklo kag auto. Halin sa proper sang Tigbawan, padulong sa auto ng motorsiklo, samtang halin naman sa Iloilo City, pauli na kuntani sa Gimbal ang direksyon sang auto. Wasak ang bumper kag hood sang auto tungod sang aksidente. Nakaagom sang pila sa ulo kag tiil ang driver sang motorsiklo nga gintunaan sang iyang kamatayon. Yara na sa custody sang Tigbawan Municipal Police Station ang driver sang auto.
0: Napatay ang perennial political candidate nga si Carmelo Melcarion sa edad ng 84 years old sa balatian sa kidney kag bukol sa ulo kahapon, Mayo 13. Kilala si Carion mo sa kaisog sini sa pagpapili sa makapila ka beses sa pihak sang iya kapiyardihan sa Iloilo City. Nagkapapili ni bilang konsehal, alkalde, kongresista, senador kag pagka-presidente sa sulod sa masobra 30 katuig kag wala ini nakaaging nga nagdaog na kilala si Carion bangod masami nga makita sa balota ang iya ngalan kag sa iya pagpakita sa publiko sa handom nga iya maserbisyuhan ang tagsa ka mga Ilonggo.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, ginpaydalom sa yellow alert ang Visayas Power Grid Mayo 3 sa hapon bangod naman sa force outages kag derated capacity sang pila ka mga planta sunod sa National Grid Corporation. Sa advisory sang NGCP, ang yellow alert status ang iga-implementar halin las 5 sa hapon tubtub las 9 sa gabi. Ang Visayas Grid naman ang running sa available capacity nga 2580 megawatts batok sa peak demand nga 2423 megawatts. Sunod sa grid operator nga 11 ka planta ang yara sa forced outage halin Marso 2026, apat halin sang 2025, duha halin sang 2024, duha sang 2023, kagisa halin sang 2021. Dugang pa nga 12 ka planta ang running sa derated capacities nga may total nga 857.2 megawatts nga unavailable sa grid. Dugang pa sang National Grid Corporation of the Philippines, ang factors nga nagakontribute sa nagataas nga yellow alert amo ang mga masunod: forced outage of TV1 Unit 1, 169 megawatts, TV1 Unit 2, 169 megawatts, PDC Unit 3, 150 megawatts, high system demand.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa is bointe sa piyakabahin nagsugod ng releasing sa cash relief assistance sa idalom sa assistance to individuals in crisis situation o kan AX program sa Department of Social Welfare para sa mga POJs drivers sa Iloilo City. Isa sa mga ginhimo nga venue sa releasing among MH Del Pilar Gym sa Haro para sa mga senior citizen nga drivers kag ang mga apelyedo nga nagsugod sa letrang A tubtub G. Sa Zamora Milyaza Gym naman ang mga beneficiaries na may mga apelyedo kalyento nga nagasugod sa letra ng H at tubtob Z. Naibaluan nga ini ang first tranche sang assistance sang DSWD para sa mga jeepney drivers sa syudad. 1,579 ka mga POJ drivers ang natalana ng mahatagan sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance sa idalom sang among programa. Abril 8 sang unang ginatagan sang kangay cash assistance sang

0: SWD ang mga tricycle drivers sa Iloilo City, Pasig City, Cagrojas City. Ini magnubo sa 8,000 ka mga tricycle drivers na nakabenepisyo sa among programa.
1: Makatilaw kagid man ayuda pero kinahanglan mo pa nga mag-antos. Ini ang makita nga sitwasyon nga makita sang nagligad nga mga inoras sa dumang gasolina sa ginpatigayon nga distribution sang ayuda para sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Madamo sa mga nagreklamo nga mga benepisyaryo sang ayuda tungod sa magutok nga sitwasyon pag sinalutanay sa mga tawo. Kalabanan sa mga benepisyaryo sang ayuda mga senior citizens nga nag-agwanta sang kagutok kag kainit tungod sa kakulang sang sistema. Nagasala pa ang mga beneficiaryo kag nagasala-sala kung diin magpila agud nga ma-validate ang ID kag magkuha sang ticket number. Gintinguan pa sang XFM News Team Iloilo nga makuhaan sang pagpahayag ang mga organizers sang amo nga pagparagtag sang mga ayuda.
0: Alas 6.22 na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa ilo kita sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nabatian ang pila ka beses nga paglupok sa sulod mismo sang Senado kagabi Mayo 13. Base sa report ginpagwa na ang mga ginpagwa ang mga katapos sa media kag ginpatay ang mga suga. Sunod sa Senate Sergeant at Arms present ang mga taga NBI sa Senate. Makita man sa mga video ang mga law enforcement group nga yara sa sulod sa building matapos nga wala nag-issue ang Supreme Court sang temporary restraining order nga ginahinyo sang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Agud nga punggan ang ICC warrant. Natabo ini matapos naging total lockdown ang bilog ng Senate complex bilang kabahin sang heightened security measure.
2: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, huh? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
3: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. So, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: So I'll give everyone context. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa up.
0: Nabatian ang kabahinsang pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang nagluntad ang paglinupok sa sulod sa Senate. O sa sulod sa Senate building.
1: Hangot sa nasambit nga balita, wala sang may nabaton nga report sa casualties sang Senado matapos ang pagluntad sang shooting incident sa sulod mismo sang Senate premises Mayo 13 sang gabi. Ini naman ang ginpakigbahin ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Samtang padayon pa nga gina-assess ang sitwasyon matapos nga ang undetermined nga kadamuon sa mga law enforcers ang nag-attempt sa pagsulod sa mga building. Nagpadulong si DILG Secretary John Vicribulya sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano agud nga makigsugilanon. Plano nga i-secure ni Rimulya ang mga CCTV footages agud nga mahibaluan kung nanugid ang natabo kag kung sino ang mga involved sa shooting incident. I-secure man ni Rimulya ang tanan nga mga senador nga yara sa sulod sa mga building.
0: Sa kangot nga balita ginapatihan sa mga taga ukon ginapatihan nga mga taga National Bureau of Investigation agents kag Marines ang nagbayluhan ng isang lupok sa sulod sa Senate building. Ini ang ginpahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Sulod kay Mendoza nga ini amo ang ilang nga ginaperceive sa diin ang mga taga NBI personnel ang una nga nagpalupok. Express,
4: Balita sa Aga Express.
1: Sunod sa kay Attorney Melvin Matibag, wala na ini nagkadto sa Senate kasunod naman sa natabo nga paglinok panay bangod indi siya luyag nga maakusaran nga mga tinaw sini ang napalupok sa second floor sang Senado. Dugang pa sini nga wala sa dala nga arma sang iya sini nga mga personnel nga nagkadto sa Senate. Nabaluan nga bangod sini may mga supporters man si Senator De La Rosa nga nagtuyo magsaka sa kudal sang Senado sa rason nga indi na nila luyag nga matabo pa ang natabo kay Anay President Rodrigo Duterte.
0: Samtang disappointed si Senate President Tito Solo III sa nagakadabong atensyon sa Senado Mayo 13 sang gabi. Kini matapos nga nagluntad o kung may nagluntad nga pagpanghaboy sa mga realista sa ila salakyan, samtang siya ang pahalin sa Senado. Palamang ko tanong sa senador kung ano bala ini o kung amo na bala ini kawala sang huya, kagwala sang respeto mga taga-suporta sa ibang nga senador nga nagpatigayon sang rally.
4: Express Balita sa Aga.
1: Oras sa Pilipinas, 6:26 na ang ining bahin nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nagapabakod sang panindugan, nagapadugay sang standing ovation. Magapatigay naman sang koko sa mga senador sa Senate Building matapos ginaligar nga mayara nga taga National Bureau of Investigation nga luyag nga magsulod. Ginpaig ni Senate President Alan Peter Cayetano nga may nagabarina sang pirtahan sang Senado halin sa side sang GSIS. Samtang nagpasalamat naman si Cayetano sa mga taga-PNP nga yara sa sulod sa kagsubuman sa guwa sang Senado. Mayara man sa mga Marines nga sa karon apang may mga emergency lamang amo ang paglinupok kag pagkonfirmar man sang Sergeant at Arms sang Senado. Gindinay sa mga taga National Bureau of Investigation ang tao nila ang may kahimuan sini. Pagtampad ni Cayetano nga wala sila nakahibalo kung ano ang nagakalanabo. Ang tanan ang yara sa sulod sang mga hulot sa Senado kag nagapanglak na apang hindi nila masecure ang ibahan nga mga staff. Dugang pa ni Cayetano nga wala sang may nagsabat sa ila tawag gikan sa gobyerno. Nag-apilar si Cayetano sa tanan nga mga nagapamati katulad sang Department of National Defense, DILG kagiban pa nga mga asangasang gobyerno nga sila ang gina-under attack. Luyag niya kung tani nga magwa kagatubangon ang kunsino man nga luyag magserbe sang warrant of arrest bato kay Senador Bato de la Rosa. Pakigbahin dugang ni Cayetano nga welcome sila sa pagserbe sang warrant apang indi lang ni paghimuon sa amo nga pamaagi. Nagapangayon man si Cayetano sang pagpangamuyo sa mga pumuluyo.
5: Si Bato.
2: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing sa ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po. Kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff.
1: Ang nangin kabahin sa pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Samtang gin siguro ni President Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Alan Peter kay tanong ini gobyerno ang salikod sa shooting incident sa sunod sa Senate building. Sa subong ginapahayag ni Cayetano nga kalma na ang tanan apang padayon sa giyapon ang pag-secure sa kabugusan ng building. Pagibay ni Cayetano nga gin kamusta man sa presidente ang sitwasyon sang sinado kag agod nga siguraduhon nga nakaabot na si DALG Secretary Jun Vicrimulya para sa maidid nga investigasyon. Dugang ni Cayetano nga ang majority block sang sinado ang sa giyapon nga sa sulod sa building. Samtang, secured kag okay man si Senator Bato de la Rosa pakigbahin ni Cayetano. Nagapilar si Cayetano sa kung sino man ang may ihibalo sa tanas kag sa ukon may ihibalo sa natabo kag nakakita sa nag-attempt ka magsulod kag nagpalupok magdala lang ukon magpadala lang sa ila sa impormasyon. Nagabis na nagabot man ang articles of impeachment sa Senado.
2: Good evening everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media. Pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government. And kinakamusta kung ano takbo ng mga, kung kamusta, kung nandito na si Sec. John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here.
0: Nabatian sa Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Sa pihak na bahin, ginatulod naman sa lima ka mga senador nga mga bag-o nga membro sang Senate Minority Bloc si Senator Ronald Bato de la Rosa nga voluntaryo na nga mag-surrender sa mga otoridad matapos nga gin-issue sang International Criminal Court kun ICC ang arrest warrant batok sa iya bangod sa ginaligar nga link sini sa war on drugs sa tiun sang Duterte administration. Ang mga senador nga nag-file sang resolusyon nga mosanday Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, kag Bam Aquino. Sa dalom sang proposed nga si resolusyon nagpabot tag ang mga senador ngang chamber ang historically respected judicial and prosecutorial process involving its own members and former officials. Ilaman nga ginsayt ang voluntary surrender kag judicial submission ni late former Senator Juan Ponce Enrile. Ang legal remedies nga ginpursu ni former senator kag karon mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima kag ang judicial resource undertaken ni former Senator Antonio Trillanes IV. Nabaluan nga si De La Rosa ang sakaroon si Dalom sang Senate Protective Custody kag nagapabilin sa sulod sang Senado asamtang nagahulat sang ruling sang petition sa Supreme Court para sa temporaryo nga restraining order batok sa implementasyon sang ICC arrest warrant.
0: Ginsabat ni Senator De La Rosa ang resolusyon yung in-file ang siya ang mag-surrender sa mga otoridad matapos gini-issue ang warrant of arrest sa International Criminal Court kung sariin para sa senador sila ang magahulat samtang iyang ina-exhaust ang tanan ng legal remedies. Paribaluan nga nag-file ang limang mga senador sa minority bloc sa resolusyon sa pagtukod o kung sa pagtulod sa iyang voluntaryo nga mag-surrender. Nagapabili naman ang kumpiyansa ni De La Rosa sa judicial process samtang iyang ginamintinar nga handa siya sa kung anuman ang outcome. Pabudyag sang senador ngayon ginalauman nga mangin patas ang Supreme Court sa rin win or lose. Ang importante nakahambal ang Supreme Court sa mga issue. Kinklaro man ni De La Rosa nga siya magkakooperar sa domestic legal processes in kaso nga mag-issue ang sang warrant of arrest ang Philippine Court.
1: Gin-explicar ni Senador Ronald De La Rosa ang iya sining aside may kang tanan sa CCTV footage nga nagapakita sa iya nga encounter sa mga National Bureau of Investigation agents. Ang among incidente ang iya ginatawag nga instinctive escape Pakigbahin ni De La Rosa nga sang siya ang ginuyatan sang duha ka magbabayi nga nagapakilala nga NBI nagpalagyo siya kag nagdalagan. Samtang iyaman nga ginpangiwala ang mga allegasyon sang international aggression kag iya gin-describe ang iya sining actions bilang wrestling sa pagpalagyo kag indi pag-attempt sa pag-harm sang mga agents. Nagpabutyag man ang senador nga ini ang preparado man sa pagpabilin sa sulod sang Senate Hall. Naglahog man ini siya nga sa iya sining pagtinadri makatipid pa siya sang gasolina.
0: Samtang nakita ang pangalan ni Senator Ronald De La Rosa sa database ng International Criminal Court sa idalam sa wanted persons kag nakatag ini bilang at large. Sa tribunal ang warrant of arrest batok sa senador ang sekreto nga gin-issue sa Nobyembre 6, 2025 kag sa publiko lang sa Mayo 11, 2026. Sa video nga iya ginpagwa pagkatapos ng ila session Mayo 13, ginpayag sini nga hindi siya magpasugot nga may isa pa ka Filipino nga pagadalon sa Hague matapos nga matapos ang report nga mga operatiba sa National Bureau of Investigation kag CIDG ang nagahulat na sa iya sagwa sang Senado. Nagapangabay si De La Rosa sa iya mga supporters nga buligan ini nga hindi madala sa ICC tungod lang sa politika bangod nagapanindugan ini nga siya isa katampad nga pulis kag tampad sa serbisyo.
1: Lasa 6:35 na ang atong oras. Ining bahay na ginadulong sa inyo sang Premium D3 nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Premium D3 nasulod sa mahumok nga kapsula. Ginklaro naman ni Pia Cayetano nga wala si De La Rosa nagsakay sa iyang sasakyan kag wala man inis ang ideya nga maabot sa Senado ang nasambit nga senador. Payag sini nga isa ka mystery kung paano ini nga ang iya sasakyan ang naulamid sa among issue. Ginpakamalaot naman ni Senator Pia Cayetano ang statement ni Senator Ping Lacson bangod suno sa iya wala inisang kamaturan. Nagapangabay man ang senadora sa mga kaangeng senador nga hindi maghimo-imo sa istorya nga hindi matuod batok sa mga kopdanan sa trabaho. Nagalao man si Pia Cayetano nga siya dalom sang leadership sang iya sining utod nga si Alan Peter Cayetano mangin patas ang chamber kag may respeto sa tagsa-tagsa.
0: Samtang nagpangayo sang pasaylo sa Senator Panfilo Lacson kay Senator Pia Cayetano matapos ang salang impormasyon nga iya ginpagwa. Suno kay Lacson nagalina sa iya reliable source ang report nga salakyan ni Cayetano ang ginsakyan ni Senator Bato De La Rosa padulong sa Senado sa Mayo 11. Ini ang ginpakamalaot man sang senadora bangod suno sa iya wala inisang kamatuoran. Dugang pa ni Lacson nga wala siya naglaom nga mangin issue ini bangod wala man sang problema kun bisan diin nga salakyan magsakay ang iya mga kaupod nga senador.
6: I want to put it on record that I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made that public statement because I thought it was just not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski ka...
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag at pagpangayos sang pasensya ni Senator Ping Lacson.
1: Na-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ang Articles of Impeachment nga opisyal na nga gin-endorso sang House batok sa Vice Presidente ang gin-deliver ni House Secretary General Chiloy Villicaria Garafil kag ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Ini ang nagabot matapos ang linupok na nagluntas sa sulod sang Senate Building. Sa karon nagadepende naman sa kay Senate President Alan Peter Cayetano kung ang Senado ang mag convene forthwith.
0: Samtang ginatugyan ni Vice President Sara Duterte sa iya defense team ang pagsabad sa mga palamangkutanon ang sa impeachment nga iya ginatubang. Pabutyag ni Duterte nga wala inis ang balatyagon para sa iya bag-ong impeachment. Nagpabutyag man sa iya kasubo ang vice presidente sa nagkatabong ang political climate sa diin siya nagapating nga nag-shift ang focus halin sa public service pagkado sa personal agendas. Para kay Duterte nga iya ginakasubo ang personal o kung nga ang personal nga interest sa nagkalain-lain nga politiko sa diin napabayaan na ang mga Filipino Pilipino nga nagakinahanglan sa bulig ilabi na sumo nga panahon. Kung tanik magupod, kag mag-isa na lang ang direksyon, dugang pa ni Duterte.
1: Da 6:39 na ang atong oras, nagsabtanay naman si Anay Senador Antonio Sani Trillanes IV, kag-Secretary John Bicrimulya sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Gin-criticize ni Trillanes ang kapaslawan sa pag-secure kay Senator Bato de la Rosa nga mayara sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Nagpabutyag si Trillanes kung tani handa ang DILG sa police dragnet Bato kay de la Rosa apang ang maini ang nag-hesitate sa pag-enforce ang warrant. Depensa naman ni Rimulya nga sa bayan sang DILG, wala sila sang opisyal nga kopya sang waranta. Suno pa sa Kermulya nga sa iya sining pagkahibalo, hindi miyembro si Trillanes sang Philippine Center on Transnational Crime o kon PCTC. Ginrecall man ni Trillanes nga sang weekend, nag-anunsyar ang DILG sa paghimo sang 10,000 member task force sa paglocate kag pag-arrestar kay De La Rosa kag ang utod ni John Vic nga si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang una nga Philippine official sa pag-report sang issuance sang ICC warrant batok sa senador sang Nobyembre nagligad pa nga tuig. Apang sa karon nga ang warrant ang nagwa na amo man si Bato gulpi na lang nga ang warrant can't be that warrant dugang pa ni Trillanes kun gin-cut down niya ini siya ang mag o kun dugang pa ni Trillanes nga kun gin-cut down niya ini sa iya sining mga press conferences na restart na kuntani si De La Rosa. Express, balita sa aga.
0: Lasayis 42 sa dugang balita national, ginbawi isang CIDG ang subpoena bata kay Senator Ronald De La Rosa bilang respeto sa institusyon sang Senado angot sa Senate Protection Order. Sino kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ginbato na kapon sang aga sang staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena.
7: Ng mga personnel ng CIDG, yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personal staff sa nasabing opisina. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni GPNP at ang director ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado, kaugnay ng Senate Protection Order na inisyo nila para kay...
0: Pagkatapos sinigin, akanta sang senador ang Philippine Military Academy o kung PMA hymn, samtang nagpanawagan sa iya fellow PMA alumni nga magbulig sa pag-oppose ng sovereignty sang pungsod sa piyak sa arrest warrant pagin pagwa sa International Criminal Court batok sa iya. Ginklaro man sininga wala siya nagpanawagan sang violent support kundi ini nagpanawagan para sa peaceful action.
8: Bells for us arang and our last stops is silent. Generation see our country free.
0: Nabatian ang kabahin sang pagkanta ni Senator De La Rosa.
1: La 6:43 ng aton oras, nagpangabay si Senate President Alan Peter Cayetano nga kung mahimo hindi na pagisurihan pa si Senador Ronaldo Bato de la Rosa bangod hindi man ini box office kundi mayari ini sang legal issue. Sa baylo nga mag-usik sang oras sa wala sang kapuslanan, dapat kuntani nga istoryahan na lamang ang inflation, turismo, gas prices, edukasyon, kagiban pa nga maimportante nga mga bagay. Sunod sa kay Cayetano nga 24 lang sila sa Senado, gani dapat nga magbinuligay sa trabaho kag tutuka na ang mga matutuod nga mga issues. Mayo 10 ang aga sang nag-communicate si De La Rosa kay Cayetano nga ini ang magabalik sa Senado. Mayo 11 pa man ang impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Nakibot si Cayetano sang nag-abot si Senator Bato De La Rosa nag-apo-apo pag-abot sa Senado matapos ini nga ginlaga sa mga katapo o kon personnel sang NBI agud nga serbihan kuntani sang warrant of arrest halin sa ICC.
4: Express, balita sa aga.
0: Flimsy and acceptable kag mabudlay seryosohon para kay Senator Amy Marcos sang excuses nga ang House ang nag-reproduce na sang voluminous documents. Nakasulat man sa statement sang senadora nga madamo sa mga personnel ang House kag suportado man ini sang bilog ni Administrative Legal Records Printing and Information Technology Support. Kunwasihan ang sa nagligan niya tuig nga pag-transmit sa Articles of Impeachment sa Senate na approve man ini sa parehong adlaw tugang pa ni Marcos. Nagapati man ang senadora nga nagkatabo nga delay ang isa lamang ka political maneuver agud nga makontrol ang timing sang Senate proceedings.
1: Seryoso na nga ginakonsiderar ni Senator Risa Ontiveros ang pagpatalagan sa mataas nga posisyon sa 2028 national and local elections. Suno pa diri nga katulad sang ibaan, seryoso sini nga ginapreparahan nga dapat mayara man sila sang mabaskog nga kandidato gikan sa ila sini nga grupo agud nga mahatag ang best offer sa mga butante. Sa payak sini ginklaro man ni Ontiveros nga sa tiun nga may mapilian gidman nga ibang nga kandidato nga oposisyon, handa man ini nga mag-give way. Nabuluan matapos na ang senatorial term sang senadora sa 2028.
0: Samtang nagpabutyag ang palasyong ang Marcos administration ang nagapabilin nga fair kag hindi mag-deny sa lawful assistance sa kung sino man yung mga Filipino sa nagkalain-lain ang legal remedies. Iniangin pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Matapos nga nagpasalamat si De La Rosa sa iya bangod sa iya ginhambal nga ang gobyerno ang mag-uphold sa kinamatarong sang senador bilang akusado in accordance sa layi. Tuyag klaruhan ni Castro kay Senator De La Rosa nga ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang patas kag nagasunod sa lahi. Tugang pa ni Castro nga ang tanan nga akusado nagapangayo sa proteksyon lakit na si De La Rosa ang hatagan sini in accordance sa lahi. Samtang kagabi isang ginataas sa PNP o kung naging paidalom sa PNP sa full alert status ang bilog ng Pilipinas kasunod sa natabo sa Senado nga o kung may nabatian nga paglupok sa Senado. Base sa report, gikan sa personal on ground security monitoring kag police presence sa vicinity sa Senate premises. Pagbantay kagabi kasunod sa report ng mga may mga insidente nga nagluntad nga subject sa verification iniang kabahin sa standard security protocol kag public safety measures alert status ang generate sa full alert status effective last 8:30 sa gabi Mayo 13. Ang tanan nga PNP personnel ang nagapabilin nga deployed sa area sa pag-maintain sa peace and order samtang assessment kag coordination ang nagapadayon. Mga balita nasyonal ngayon yung nabatian kinadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix yung sa Magustine Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Nakakapika na may bulong ka pa. Epektibo safe yung non FDA approved kakalal certified available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Ang Something Plus Coffee Mix hindi acidic. Nakakapika na may bulong ka pa. Mabakal man sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP South Sir Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Las 6:49 sa Ilocita, sa Italia, sa nagapangunang balita international. Ginkuhaan sang biological sample ang duha ka mga tawo nga bangod sa posibleng hantavirus infection. Kag ini amo ang Argentine tourist nga Okoyna, pagabuhinan sang Thailand ang visa-free stay period halin sa 60 days to 30 days para sa mga turista gikan sa 93 ka mga pungsod agud nga mapungga ng mga criminal activities. Sa kay Foreign Minister Sehasak Wang Ketkiao ang mag-submit sang planong Ministry of the Foreign Affairs sa Cabinet para sa approval ng buhinan ng visa-free stay period para sa mga foreign tourists sa nasambit ka pungsod. Alin sang Hulyo 2024, nagpatuman ng Thailand sa visa-free period para sa 93 ka mga countries. Lantawan man sang Thai authorities sa iban pang mga visa types, agad na masiguro man ang mga individual nga nagasunod sa pungsod ang nagasunod sa purpose sa visa. Base sa report, nakabato ng Thailand sa 12.4 million foreign tourists. Alin sa Enero 1, tuptub Mayo 10, subunga tuig sa rin, niyang may pagnubo sa 3.43% kung ikumparar sa nagligad nga tuig.
1: Dugang pa nga mga balita sa luwas ang pungsod, ginkuhaan sang biological sample sang duha ka mga tao bangon sa posibleng hantay o kun hanta virus infection. Kagini amo ang Argentine tourist nga sa ospital bangon sa pneumonia, kag ang lalaki nga gikan naman sa Calabria nga voluntaryo naman nga nag-isolate sing sininga kaugalingon sa Italy. Nagalin sa endemic area ang Argentine tourist ngini para kuntani magpauli na sang Abril 30, kag nagbiyahe ini padulong sa Italy sakay sa Buenos Aires Rome flight antes nakaabot sa Sicily. Ukun sa diin, ini ang naospital sunod sa health ministry. Ginrequest ang mga lokal nga otoridad ang test kag ginsend na ang yasining sample sa Spallanzani Infectious Disease Hospital sa Rome. Upod man sa sample sang 25 anyos nga Calabrian nga lalaki nga naka-close contact sa babae nga Dutch nga napatay na bangod sa amuman nga hantavirus. Sunod sa World Health Organization, ang hantavirus sang ini ang naghalin sa mga ilaga kag posible makalaton sa mga tao sa diin ang sintomas ini amo ang la flu-like nga mga symptoms katulad man sang fatigue, paghilanat, isa tubtub walo ka semana matapos ang exposure.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Entertainment News.
0: Lesa ising kwante dos sa Ilocita, sa Italia, sa atin balita entertainment. Heart Evangelista kag Jean Prats, liwat nga nagkita ay. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
9: Makita sa itsura kag yuhom nanday Heart Evangelista kag Jean Prats ang kalipay sa liwat nila nga pagkita ay. Mayo 9 ang nanginges ni Heart ang iaanay nobyo nga si Jean sa lifestyle kag reality show nga Heart World. Ginbalikan diri sang duha kon paano nag-umpisa ang ilapag-abyanay nga sang ulihi na hulog sa paghigugmaanay. Sino kay Jean, una sini nga nakita si Heart sang yara sila sa autograph signing. Nagsugod ang showbiz career ni Heart sang ginlonsar ini bilang kabahin sang Star Circle Batch 9 sang 2001. Sang ulihi ini ang nakaupod sa youth-oriented show nga gimmick kag iyanangin partner si Jean. Pahayag pa ni Heart nga antes ini nagsulod sa showbiz, crush na sini si Jean apang sang among ation nag-focus ang aktor bilang solo artist. Naibaluan nga pareho nga first love ni Jean kag ni Heart ang isa kag isa. Ginbalikan man sang duha ang ila breakup sa kasagsagan sang ila pagsikat bilang love team. Sa diin suno kay Jean tuman gid ini nga nasakitan kag naapektuhan sang nakita sini nga may ginadala na si Heart nga iban nga lalaki sa ila nga set. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Kakaroon sa ato naman nagapanguna ang balita sa sports. Memphis Grizzlies forward ni si Brandon Clark nagtaliwan sa edad ng 29 anyos. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
10: Nagtaliwan sa edad ng 29 anyos ang forward sang Memphis Grizzlies nga si Brandon Clark. Ginkumpirmar ini sang pamunuan sang Grizzlies apang wala gintumod ang rason sang iya kamatayon. Samtang base sa ginrelease ng impormasyon sa mga otoridad, nagapadayon pa sa karon ang imbestigasyon sa posible natabo sa basketball lista nga nasapuan patay sa sulod sang iya puluy-an. Nakit-an man sa puluy-an sang basketball player ang pila ka mga drug paraphernalia base sa mga otoridad. Ginaulat na subong ang resulta sang autopsy ni Clark, agud may baluan ang posibleng rason sang kamatayon sang Grizzlies player. Matandaan nga sang nagligad niya bulan, ginaresto si Clark sa mga otoridad bangod sa overspeeding kun sa diin nakuhaan man siya sang controlled substance sa Arkansas. 2019 sang nakasulod si Clark sa NBA matapos nga naging 21 overall pick sang Oklahoma City Thunder apang gilayon man niya gin-trade sa Memphis Grizzlies para sa draft rights ni Darius Bazley kag future second round pick. Naghampang si Clark sa sulod sang pito ka season sa NBA kung sa diin mayara ini sang average nga 10.2 points, 5.5 rebounds kag 1.3 assists. Nagpalabot naman sang simpatiya ang bugos nga NBA sa pamilya ni Clark. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:55 mga ketropa, nabatian ang detalye sa aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang, ginadulong sa inyo sing Turbo Data Supplement for Men. Turbo Data Supplement for Men, himo sa makakaglavo waska 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika ang malapit sa inyo mga lugar.
11: Extra wow! Balita!
0: Lasa 55 sa atin extra wow balita. Isa ka lalaki sa Kentucky, USA ang nalabot ang iyang handom nga maging actor sa Hollywood matapos ang halos isa katuig nga pagpakuno-kuno nga bangkay sa TikTok. Sa sunod sa 321 days, wala unta ng pag-upload ni Josh Nally sa video sa TikTok kag nagapakuno-kuno nga bangkay. Makitaan sa TikTok account ni Nally ang iyang mga videos na nagahigda kag nagapakuno-kuno nga bangkay sa nagkalaing lain ng mga lugar sa iya hometown sa Elizabethtown, Kentucky. Padugay naman ang handom ni Nally nga makitaan abisan pa mangin extra lang sa paborito niya nga TV series nga CSI o kung Crime Scene Investigation. Apang, wala siya sang kakilala sa Hollywood agad nga magbulig sa iya nga makasulod sa programa. Sanggin pamangkot si Nally kung nga napinsaran niyang ang mga sahi isang content sa TikTok. Iagin sabat nga nakuha niyang ang mga ideya sa isa kababayi nga TikToker nga nagatilaw kag nag-review sang nagkala lain-lain nga hot sauces brands. Sa subong sunod kay Nally nga madamo na ang mga hot sauce companies ang nagkuha sa babae agod nga himuon nga endorser sa ilang produkto. Ginpabuti ang Nally nga kung iya nga kung iya ilugon ang ginhimo sang babae kag ipakita man sa social media ang iya talento sa pagpakunukuno nga bangkay basi matulupang din man siya sa mga producers sing CSI. Nagdamo ang followers ni Nally sa TikTok bangod sa iya mga very unique nga sahi sang content. Matapos ang iya 321st nga video na talupang din sa mga producers sang CSI, si Nally kaginatagan sang all-expense-paid trip pagkato si Hollywood agud mga kabahin sa isa ka episode sang CSI Vegas. Magluwas sini, nakabatan man si Nally sa mga offers halin sa nagkalain-lain nga Hollywood producers agud himuon nga bangkay sa ilang mga TV series kag pelikula. Sa piyak sa madamo nga mga offers, wala ginbay ni Nally ang iya trabaho nga isa ka restaurant manager. So na kay Nally nga hobby niya lang ang pagpakuno-kuno nga bangkay. Extra wow balita mga kitropa ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap himo sa glutacogic at VCO sa pagpahamis, pagpaputi sa ating kutis maggamit sang Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap produkto sang Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok shop i-search ang Claire Skin Herbal Soap pangitaon ang may tatak nga Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga Webes, Mayo 14, 2020. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning guys sa mga kitropa patrollers natin nga nagabiyahin na din man nga parte sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe and exciting a Thursday sa ating tanan, mga kitropa. And we'd like to greet happy birthday sa kay Sir Bombet Hiler. Oh, happy birthday kay sa tanan man nga nag-celebrate sa inang birthday today. Happy birthday kid. Kay Ma'am Mary Cabar, good morning. Mayong aga kay Sir RV Chris Caceres, kay Ma'am Apple Tabanda, sa kay Sir Mayo Katarasang Candado Cabana, amuman kay Sir Reynaldo Abeto, good morning and keep safe kid. Good morning man sa kay Joel Jacob, good morning kay Axila Bugadil, kag sa iman pagidaton yung mga katropa nga nagaupo nagapamati ka naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
12: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, mayroon po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
1: XFM.
7: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
8: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
9: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
7: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
1: Exciting.
10: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Junel Pastrana. Dos anyos, chip tanod sa barangay Tabok sa Bualapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako napinsaran magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
16: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus, Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon

0: ang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalukay din yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali, diri yo.
12: Ay, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
11: magaan.
13: Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
14: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
14: Sa mga butika.

0: diet na kubuwas ah.
1: XFM. Katropa mo! Exciting!
2: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.23.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya mga tagpalamatid dari sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! It's a Thursday, Webes, ato sa ring pagparagad. Today is May 14, 2026. Nagagoom-goom dari karon sa siyudad sa Iloilo, pero tama kapaang sa ato sa ring klima. Amo ni yung sitwasyon sa ato sa ring panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Daw maulan, pero daw hindi man. Ano nga daw maulan, daw hindi man man. Tikay gagoom-goom pagkatapos maginot mo. Ha? That's why, ladies and gentlemen, sa ato sa ring mga kauturan, halongi kita, bangod kay ang threat bala sa ginatawag sining heat index, posibleng initunaan sang heat stroke. Sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon po na ato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. Kung ano kapaang ang ato sa ring klima, mo man kapaang ang sitwasyon karon dari sa bilog sining Pilipinas. Ha? Tikamusta dari sa inyo, mapaang man? Ha? Ang balita o kung ang panahon sa mga kauturan ta dari sa siyudad sa Iloilo, sa inyo lugar da, sa inyo panimalayda, anong mapaang karon ang balita o kung ang panahon? Sa mga taga-probinsya naman sang Iloilo, kamusta ka modera sa 42 ka kabanwahanan kag ang component city nga Pasig City? Kag sa bilog sini nga isla sang Panay, sa Capiz, Aklan, Antique, Kalakipman, sa probinsya sang Guimaras, kag ang tagpalamati ta sa Negros Island Region, kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa managaupod sa aton sining nga pagparagad online sa aton sining nga mga Facebook pages, ang XFM 100.7 Iloilo Facebook page kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Wherever you are, welcome na sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sining nga katrupa, katrupang Josil Banias.
1: Bullseye.
0: Well, sa mga mainit kag mapaang sining nga mga balita, ang Senado, according to the Senate President Alan Peter Cayetano, is under siege last night. Bangod mga biyan sang Linok Panay nga nagkinabo sa second floor sang GSIS building nga gina-occupy sang Senate of the Republic of the Philippines. Around 7:46 in the evening, sa nabatian ang asod-asod sininga lupok. Ang pamangkot, sino ang nagpalupok? Kag nga ang nagpalupok. There were exchanges of fire, buta maro sa rin may ara sang nagpalupok on the other side, and may nagbalos man sa pihak sininga grupo. Kay up to now, hindi pa piho, kag hindi pa klaro kung sino una nagpalupok, kung bala may exchange of fire, nagpalupok man ang pihak ka grupo, kung sinong sa pihak, kag sino sa pihak. Ang aton sini right now, amo ang pag-scrutinized kung sanday sino ma-responsable nga mga individual nga nagtuga sining kinagamo that resulted niyang entire Philippine National Police is now under red alert status. Bilog ang Pilipinas because of what had happened dito iya sa Senado. Ha? So, ini mga abyan, nag-umpisa sang si Bato nag-appear sa session after 6 months or more than 6 months of being absent. Pag-appear niya way back sang May 11, that's Monday, may immediate and sudden changes sa liderato sa Senado nga nagpatalsik sa kay Senate President, former Senate President Vicente Soto III, si Tito Sen, ang nag-install sa karon Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya mga crucial dari nga mga individual senators nga nag-upod sa bago nga mayoriya, amoning reason kung nga sila ang ara karon sa mayoriya, these are senators Pia Cayetano, Loren Legarda, Camille, and Mark Villar. Siyam nga daan ang ara sa minority the time. So, gindugangan sa nga pati ka mga senador na himo sila 13. Ang senador ta 24. So, you need only 50 plus 1 para mangin mayoriya. So, 13 is 50% plus 1. Sila nakaroon ng bagong mayoriya. Since then, ladies and gentlemen, makit-an naton ang mainit sini nga mga encounters sa sesyon sang Senado. Pero what had happened yesterday? May sesyon kahapon sa Senado. Ang mainit kahapon sa sesyon sa Senado, amo ang pagtalakay sa natabo sini nga paglagas sa mga operatiba sang NBI sang si Bato ang mag-attend sang sesyon. Kay pagpanaog niya sa salakyan nga ginaparegyahan ni Senate President Alan Peter Cayetano, he was approached by operatives of NBI. Kung sa Tagalog pa, nagpumigla si Bato and he was able to evade arrest sang NBI, Transnational Crime Group sang NBI. Kumuripas dalagan si Bato and he was able to reach the plenary and dito lang naguntat ang paglagas sa mga operatiba sang NBI. It was admitted by NBI nga silang naglagas sa kay Bato. Timay napilasan nga taga OSAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, and may isa man ka kinuyog, buta malo sini ginman handle sa mga taga USAA nga miyembro iya sang NBI, labi na gid ang naglagas sa kay Bato de la Rosa at the time. So mainit ini nga ginatalakay sa Senado after nga si Bato de la Rosa was put under Senate protective custody. Amo nang paghambalanta, ladies and gentlemen, ha? Kay ti for several occasions gina-exercise ini sang Senado, not only now. Sang tiempo nga gindakop si Trillanes, he was put also under the Senate protective custody. Sang nagkakaso si Anay Senador Laila De Lima, she was also a beneficiary of that Senate protective custody. So nangin practice ini sa Senado nga kon may ara na warrant of arrest from the local court, amoy na ang pag-release sa ila upon serving of the warrant of arrest. Iniya pinasay kay Bato kay ang warrant of arrest halinya sa International Criminal Court sa kaso nga crime against humanity. Upod dia diri ang mga co-accused niya, amoy ni si former President Rodrigo Roa Duterte, now detained dito sa The Hague sa The Netherlands. So kahapon nagsesyon sila. Ang mainit na ring encounter, amo ang satunga ni Senators Kiko Pangilinan and Robin Padilla. Nagkita ay si Habi kag si X eh. Ni Sharon Cuneta. So ang ginbaisan dari because sa deliberation sang sa Martes sa Senate plenary, nagsabtanay si Senator Kiko kag si Senator Robin. Ini pagkatapos nga si Senator Robin nagpanindugan parte iya sa ginhimo sa kay Senator Bato de la Rosa. So the motion was referred to a committee. Right after that, si Senator Robin Padilla delivered sa iya sining privilege speech. And with that, may ara sang point of order raised si Senator Kiko parte iya sa deliberation kay sining niya it was already referred to a committee. So let's stop discussing this. Selenya, let's proceed to other matters, which is important also for the nation and for the people. Bangod sina, ladies and gentlemen, being the one at the rostrum, si Senator Robin Padilla, he kept also arguing. Sige man ang argue niya with Senate President Cayetano presiding. And with that, ladies and gentlemen, while there's a heated exchanges of ideas and sentiments, si Senator Kiko kag si Senator Rubin, si Senator Kiko suddenly shouted Senator Rubin Padilla saying, among others, "I have the floor. I have the floor." With that, ladies and gentlemen, binukad ni Senator Rubin Padilla ang Senate rules. Ang Senate rules, among others, nga dapat nga mag observe sang ginatawag sini nga proper decorum ang tanan sini nga mga senador, citing among others examples sang mainit nga mga debatehay previously nga nagkinabo sa Senado. With that, si Senator Robin Padilla yesterday delivered again a privilege speech. And ang iyang privilege speech centered on Senator Kiko. And with that, ladies and gentlemen, may question na si Senator Robin Padilla. Sali niya, ina sa rules ba ng Senado na pwedeng sigawan ng kapwa senador, ha? Ang kasamahan niyang senador. So with that, ladies and gentlemen, may mga pronouncements before the media si Senator Robin Padilla. Nga sila niya, I am entertaining the possibility of bringing the matter to the Ethics Committee. He might be filing a complaint against Senator Kiko before the Senate Ethics Committee. And with that, yesterday, ang ginayo ni Senator Robin Padilla, sila niya, he offered me sang reconciliation by through handshake. Kay tikon magkamusta na ikamo buta mo sa niya, all is well that ends well. Why ginbaton ang kamot ni Senator Kiko, ni Senator Robin Padilla, kay nagapanghimulsa siya. Ang iyang point sila niya, you shouted me before the plenary, if you want sila niya, ikaw pangayo pasensya sa plenary. And that's all. Ha? With that, ladies and gentlemen, tumindog si Senator Kiko kay nagsiling, so if that's the case, siya file appropriate case before the Ethics Committee. Ha? And that's all. In short, inangkat ni Senator Kiko, si Robin Padilla, sila ita file to kaso sa Ethics Committee if you want. With that, ladies and gentlemen, nagbalik sa rostrum si Senator Robin Padilla saying among others, mahirap ba sabihin ang ginatawag sininga pag-apologize sang isa ka veteran senator? Kasi I'm considering siya myself as a new fight senator. Siya mahirap ba para sa isang veteranong senador ang maghingi ng paumanhin sa plenary? Kay prior to that, nangayo pasensya si Senator Panfilo Ping Lacson sa kay Senator Pia Cayetano kay ang iyang intel report palpak. Ginakusaran niya before the media and before sa mga Facebook and social media publications or pages niya ang salakyan niya gingamit ni Senator Bato de la Rosa in going to the Senate. Salakyan ni Senator Pia, and there's an allusion niya kuno they are protecting a criminal, a wanted person. So with that, nag-privilege speech si Senator Pia Cayetano. Sali niya, sala to ang information because hindi ko sasakyan yun. It was admitted by Senator and Senate President Cayetano, Alan Peter Cayetano, nga iya to ya salakyan, hindi kay Senator Pia. So with that, Lacson goes to the rostrum and delivered a speech. Kag nagpangayo, pasensya. Sali niya, I'm sorry. To Senator Pia Cayetano. So with that, sumunod si Robin, Senator Padilla. Pero wala ya magpangayo pasensya si Senator Kiko Pangilinan. May off mic, off the record, during the recess, nga confrontation. Ang confrontation that stays among others, nga naghambal si Senator Kiko Pangilinan, sali niya, nananakot ka. Singgit man si, hindi man singgit ah, taas man boses ni Senator Robin Padilla saying, ikaw na yung, you shouted me. Pagkatapos, ako pa ang nananakot. Pagkatapos, dakpon kontani to ni Senator Kiko ang iyang kamot mo. Si Senator Robin Padilla nag-atras saying among others, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. In short, sinay may pandam sa hindi ko ya pag-uyate, hindi ko ya pagtanduga. I'm telling you. So, nag-init ang sitwasyon and na-pacify lang upon interventions of other senators. That's it, ladies and gentlemen, as of yesterday. Now, sang kahapon, may mga nagagilinuwa ng information while Senate is in session, nga posible dakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa right after the session. So, amo ni nga, may chimpo gani nga nadula si Bato sa session hall. He goes up sa iya siring opisina at the fifth floor and came back sa session hall. That's why, ladies and gentlemen, as early as nag-session pa lang Senado, seem to be may mga haka-haka na nga dakpon gidya si Bato de la Rosa kahapon. So bangod sina, ladies and gentlemen, timprano pa natapos ang Senate session. Timprano pa nagpalauli ang mga empleyado. And early evening, around 6 o'clock, may ara order nga i-lockdown ang Senado. So pag-lockdown sa Senado, ginpang close ang mga roll up, roll down, and the grills surrounding the premises of the Senate. With that, may deployment. Ang deployment, ang mga katapos ang USAA, Office of the Sergeant at Arms, gin-deploy ang ila sila yung mga personnel, kag nagsok-sok sang bulletproof vest, carrying sa mga assault rifles. Nagupod man ang taga PSPG, amoning Police Security and Protective Police Security and Protection Group. Amoy ni ang parts ng Philippine National Police in charge sa security detail sang mga senador. So ang mga security details sa Senado, in charge sa security sa Senado, kay kumo may PSPG office da, ang nag-deploy fully armed pagkatapos may mga bulletproof vest. Now, di inaghalin ang Philippine Marines deployed yesterday. Ang Philippine Marines may detachment within the compound. Ining Philippine Marines, they are in charge of support sa security sa Senado. That's why nga may fully armed, full battle gear nga mga miyembros ng Philippine Marines, ini sila naghalin sa detachment dira mismo sa sulod sang GSIS compound iya ina sang Senado. So that explains the presence of the Philippine National Police and members of the Philippine Marines kag ang mga naka-civilian nga may bulletproof vest nga itom amuto ang mga miyembro sang USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms. So with that, gin-lockdown. Pag-lockdown, ladies and gentlemen, dito na nagkinagulat around 7:46 in the evening, sang gulpi lang nga may naglinupok, nagsinigabong. Makit-an nga nakadeploy ang mga miyembro sang Philippine National Police and members of the Philippine Marines and USAA sa ma hallways sa gwa sang offices sang mga senador sa Pasay City sa GSIS building. Kung anong natabo kag ano ang sound, just to recap to you kung ano ang linupo kagabi, arada ka tropang dyan rin, no? Ang binakbakanay, hindi lang ni isa kalupok, duwa kalupok, pero may lupok sang automatic rifle. In short, sini, kung ano nga kalibre, basta automatic rifle, anabatian aton nga lupok. Here's the sound sang gunfire at around 7:46 in the evening sa second floor sang Senado. Amoy ning kinagula around 7:46 in the evening. Makitaan sa video from one angle ang mga katapo sang NCRPO, National Capital Regional Police Office deployed in the area and members of the Philippine Marine nga nag-retreat pakadto sa ila sining lugar away from the scene sang gunfire. Now ang gunfire diin naghalin dampi sa second floor. Ara, ladies and gentlemen, sa description sa aton at the back portion sang second floor sang Senate building. Ang Senate building kag ang GSIS building, ang design niya sini abi building nga may ara sang natawag naton sini hallway, nga nagapalibot. May hallway sa pagwa mo sa main door sang isa kapalapag, may ara pa sang hallway, ikaw nga maagyan. So dira, ladies and gentlemen, makitaan, ang buho-buho sang igo sang pusil. May ara sang nakitaan sa mag-respond ang taga Soko, scene of the crime operatives, nga madamo sa mga empty shells, bala, ha? Basiyo sang bala, ha? Nga na-recover sa hallway, sa second floor, towards sa portahan. Ang portahan is just like our ordinary door. Pagkatapos, sa kilid niya sini, may ara nga porsyon niya made of tempered glass. May tempered glass, pagkatapos may portahan. So makit-an ang buho-buho sa tempered glass. Pagkadto sa the hallway, pagwa na niya sa main door sang second floor. So ang lupok most probably naghalin sa sulod. Ang tao sa sulod, PSPG, Philippine Marines, and USAA. Amo ng tao sa sulod. Now, sino ang gintiro? Sino ang ara sa gwa? Ang ara sa gwa, believed to be a group of persons. Grupo sang tao nga subong unidentified pa. Kaya nga, ang statement sang NBI ni Director Matibag, nga wala kuno sang personnel sang NBI in that area. Amo nang iya sining pagpanadlong. Kon may ara man gid didto sila sa premises iya sang GSIS. Ang GSIS kag ang Senado, ha? Ang opisina sang Senado is nagatambihan nay. Ang sampihak iya sang Senado, ang sampihak iya sang GSIS, but ang bulk of the building is occupied by GSIS, pero isa lang sila ka compound. Nagasugpunan na lang ang ila sining nga building. So with that, ladies and gentlemen, diin inidampi, if we speak about lugar kon sa diin na tabo ang linupok, ara ini mga byan in between sang Senado kag sang GSIS. Nga kun halin ka sa GSIS, makasulod ka in that area, makasulod ka na sa hallway sang Senado at the second floor. Now, hambal sang taga NBI, hindi sila. Sa part ya sang PSPG, part ya sang Philippine Marines kag USAA, ang report suggests nga naghalin sa ila ang part sang linupok. In short, part sa linupok naghalin sa ila. Why? Bangod maabyan sa presscon with Secretary John Vic Rimulya of the DILG, nga may group of persons trying to enter through that area sa portahan nga mga armado. Ang pamangkot sanday sin-o ini, ladies and gentlemen. Taw-taw ron ta. Before the incident happens, ladies and gentlemen, nagakarom-karom pa lang, we were able to get postings. Nakita naton sa posting ni Attorney Turion, Israelito Turion, happens to be lawyer of Senator Bato de la Rosa. Ininakuha at the back portion of the Senate building sa premises niya sang GSIS. Nakuhaan sang video nga may grupo ngang isa may vest nga may ngalan NBI nga nagapang flashlight. So amo ning nakitan prior sa linok panay. So diri si Dalom, makitaan at the back portion, may naka-sok-sok sang vest nga naka-NBI. So, kung paano ini-explain ni Director Matibag sang NBI, that remains to be seen. Kaya wala pa siya sang additional statement issued as of now. So with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot sini, paano sila tani, kag paano sila magsulod dito sa second floor hallway, sang second floor sa Senado. Ini mga byan, through the area kung sa diin, may nakitaan sininga buho-buho sang bala sa kristal, kag sa portahan, may nakapublished sang video. Nga may grupo sang tao, actually upod nila most likely sininaga video, may grupo sa tao, nga nagadrill sa portahan, nga amo ini ang ulutan sang Senado kagsang GSIS. Dira sa portahan, kung marungkab nilang portahan, makasulod sila sa hallway sa second floor. Dira sa second floor, ang office ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, ari may na-capture nga audio sa mga tao nga nag-drill. Who are these people? The audio will speak for itself. And the video will speak for itself. Ha? Kami ara, sang video nga nakuhaan, actually, it's a several minutes nga kalawigon sang video nga may nag-istorya sa phone kung sino man ina siya kag sino man ka-istorya ya. We don't know yet, pero subject ini sa investigation sang USAA Senate and of the Philippine National Police. So, ini mga abyan ang na-capture eh. Pamatian ta kung ano ang na-capture niya video. Ini mga abyan, may naka-video, pagkatapos napalibutan abisang CCTV ang bilog sininga area. Kag ang CCTV may ara sang microphone that could also capture conversation. Here is the video nga nag-circulate right now, nga nag-drill sa portahan nga nag-separar sang GSIS kag sang Senate second floor. Kaya actually, amo ini ang main entrance nga gina-close sang Senado kay kon makagwa ka dira, makadiritso ka sa GSIS. It is most of the time gina-close kag wala na halos ginaagyan. Pero may ara sang portahan. Kag may ara sang glass nga portion ang portahan sa iya sining upper part. Here is the part of the video nga nag-circulate right now kung saan ay sino ni mga tao nga nag-drill. Almost mga past 7:30, mga 7:40 prior sang Linok Panay. Here's the video and the audio sang na-capture kung sino man na nag-shoot sini, ladies and gentlemen, ari ang sound and part of the conversation nga nagaglinuwa karon sa social media.
2: Sir Monch? Si Mike? Ay.
0: May conversation? May portable drill?
2: Oo, binagkita ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon, mag-deploy sila lahat. May bakit na nakapag-deploy na?
3: Tugunan ko kayo para mga bida.
2: Ah, hindi pa kasi nandito pa sila sa may
3: Lanyan, parang lang kami.
2: Yung action na
3: yun. Bida.
2: Oh, pero napakita namin yan, napakita namin yan.
4: Ilan doon yung
2: hukum? Kaya.
0: Parang drill.
2: Kasama namin yung NBA. Sige. Okay.
0: Kasama namin yung NBA ngayon.
2: Makapagsipa.
4: Makapagsipa ang mga tamahan ka?
3: Hindi na nila manan.
4: Bakit
3: na
4: naman yung interview?
0: Abo nang hand drill. Ginadrill ang cemented part. Pakadto sa lock sang portahan. Makita na sa video. May ara na kay uniform vest NBI.
2: Sila ang may access.
3: Sila lang po.
2: Okay.
3: Ah, daughter, sila
0: lang. May ara pagit naka vest may ngalan NBI.
2: Hindi marami na sila mo nangalan dito tayo papasok. Kasi baka nilis ko, baka dito nilis.
0: Ginadrill ang portahan. Pala po sa second floor yun eh.
2: Kasi maluwanag eh.
3: Sir,
5: temporary ano, board ilalak na mo. Baka anything
2: is safe. Ano nangyari nito? Pinag-tabog
6: sa'yo.
0: Bullseye! There you are. Amoy nina capture nga video before sa Linok Panay. Kay before sa Linok Panay at the second floor, nag-deploy dito ang Philippine Marines taga PSPG. PSPG and the Philippine Marines. Ang mga taga-USA nag-deploy sa second floor along that area. Kay may nabatian sila nga sa gitsit niya daw na may nag-drill sa pader between sang GSIS office kag sang Senate second floor. So nag-deploy sila. Andito, upon seeing, reportedly, nga may mga armed men, nga ara sa pihak, dito nag-umpisa ang linupok. May exchanges of fire. Ang report nga nagaglinuwa suggest nga may exchanges of fire. Nakapalupok in grupo sa mga taong armado nga nag-drill sa portahan between the Senate and the GSIS office. Kag ang grupo dito iya sa sulod sang Senado nga gina-comprise sang taga PSPG USA kag sang Philippine Marines. Nang pamangkot, who are these people? Tikon sandigan ta lang ang ginasuksok nila, but anybody could wear. Pero seldom ini nga magsuksok ikaw if you are not an NBI operative sang ila sini nga official jacket. Ang jacket nila nga may ngalan diri sa kilid sa iya sini nga sa abaga mo dampi nga NBI kag may ngalan sa likod nga NBI, ha? It's a black jacket or dark blue nga jacket nga ginasuksok masami makita naton during the official operations or operations being conducted by the National Bureau of Investigation. So with this video nagasuggest nga ang ara sa opposite side there is a GSIS nga compound amo ang mga taga NBI pero sino ini nagaistorya kasama namin ang NBI, ha? Sino ini sila kasama namin NBI? Information pala na bato naton kang inataod-taod nga ang operation suggest reportedly iya sang NBI kag iya sang Criminal Investigation and Detection Group nga ang plano suno iya sa mga information suggest, ha? Suggest, we're not confirming, suggest nga they were there to implement the warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. Who gave the order to the NBI? Kasi kasama namin NBI, naka-deploy na. Ha? So sino ang nag-order sa taga-NBI? Kung may taga-CIDG man nga upod, sino nag-order sa ila? Para nga i-drill ang building, ang portahan, ang pader between sa GSIS office kagsang Senado. That's the question right now. Do you think nagmato-mato ining taga-NBI kung taga-NBI gid man? Nga on their own, atoto sila without the clearance and order coming from their director? That's the question that we are posing, ladies and gentlemen. Ha? There is ato sila nga pagparagad. Naghatag statement si President Bongbong Marcos upon hearing this. May statement sa angin buyan. Pabati ta, ladies and gentlemen, ang statement sang presidente last night, ha? Nagbugtaw gid ang presidente kag nag-record sang iya sini nga statement mo kag pinagwa online. Here's President Bongbong Marcos.
7: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news Ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang, ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin